0: in increment kay 5 Karen?
1: Oo. Amo na, dugay-dugaya. Ang ipamangkot na ito no, sa kay City Director, Colonel Wilbert Parilla, regarding sa amuning nga case kay 5 Christian.
0: Oo. Kay Dok. Law Ayman, kung on paper tuloko ni mo paglulok ni mo sa eye check paglantaw mo op daw ay man ni gadroga why man record sa barangay hindi na lang ni pag ipaidalom sa drug test daw man tong tabo sa Dumangas bla why man to gin pa drug test kay ti why man sa badak why man sa listahan sa barangay wala man sang na recover nga droga why na sang drug test do I don't know kun sundon ta nagid lang ni nga kasi sang protocol o kun bala may kinanglan nga pagbag-o sa dire kay ti gusto ta mapadalman gid ni K5 Karen kag hindi ta gusto nga kumo wala sa listahan wala sa badak waay record sa barangay hindi na pag drug test kag hindi na related sa illegal nga droga ang ginimo nga krimen.
1: K5 Christian,
0: ano
1: sa subong ang ginakuan sa kapulisan ang
0: K5 Karen, medyo na ipit na gina tingog. Mara kayo naging guro na sa sulod na gina sa opisina. Basi kita ka na sa mayo nga anggulo. Na balaman kita balantaman nga hindi tanan nga wala sa listahan why naging gagamit droga. No, dipindi man akong kaisa sa kaukod sa aton nga mga barangay officials na mo. No, kung kaisa pamigumigo man, no, kung grupo, why man ginalista. No, balantaman na ang kalakaranda sa iban nga barangay. No, why ta ginasiling for a fact. No, nga muna din sitwasyon dire sa Kompanya Sentral, no? With all due respect kay punong barangay Raylan Hervias. Pero, lang bukas kay mo. Tawag sini. Hindi nga ni Butsilingon nga waay ka sa listahan na limpyo ka nagid, no? Kay iban gani nga waay ka droga ra sa listahan, ay may ara man nga wala sa listahan pero nagagamit droga, pero waay ta ginahambal nga nagagamit nagid droga ning suspect. Posible lang given sang iyang ginpanghimo mga ka K5.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Iti hapos mo lang yung magambal sa pamilya mo nga wise na nagagamit. Hapos mo lang yung magambal sa barangay nga ti mabuot ni mabinugnuon, palasapak, palayuhom, no? Hindi bayolente. Damo man sang tawo nga amo sining characteristics pero secretly nagagamit illegal nga droga mga ka K5.
2: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Amoning gusto tapadalaman because hindi ni in-increment ha hindi ini siya hindi ini siya unique no nga klase mga ka K5 dito sa dito gani ang kwanto sa Otonto no tong Iloy nga ginpatay niya iya mismo bata no kay may diferensya man sa paminsaron in common denominator diri may mga problema sa paminsaron nga wala na tutukan, wala na alalayan or hindi ganin na pabayan sang ila pamilya mga ka K5, wala sang intervention ano pa nakahimo sila possibly sining makasilig ni ngasahi sang krimen. At ipamangkot pila pabala ka mga krimen kaangay sining matabo para magbugtaw aton gobyerno nga tutukan ang mga kauturan tanga may ginasuprer nga balatian spinsar.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ang paminsaron na ton, though, ang brain is an organ mo. Just like your lungs, just like your heart, no? Just like your kidneys, kagiban pa da nga mga ginabulong na ton kung may balatian, hindi ba? Kung may problema, ikaw sa kurason mo, ginabulong, no? May ginabakal kita nga bulong, no? May mga operasyon nga ginahimo para magkaio ang imong tagipusoon, imo kurason. Kung may problema, kidney mo, di ba? Ginabulong man, may bulong kita dira, no? May dialysis. Amo man sa baga mo, amo man sa atay mo, kagiban pa nga mga organs, pati gani panit mo, which is the largest organ sa lawas mo, ginabulong taman kung may problema. No, tingang utok tayo ni tambulong. Ang utok, ngon may diferensya. No, may balatian ang utok. Why ta ginapangitaan solusyon do hindi seryoso ang pagkabig sang gobyerno.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Mani ang Manila, isa sa mga silent epidemic. No, kiti nagalapta, damo ang apektado, pero dawa ay isang klaro nga solusyon kadto hindi mabatsagan ang intervention sang gobyerno sa mga kauturan tanga nagasuprer sa balatian sa paminsaron.
2: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ara nas K5 Karen, ko bi balik sa K5 Andre. Ang sunod diri sa aton nga pagpanalawsaw, ang schizophrenia isa ka seryoso kag chronic no nga mental health disorder nga naga apekto kung paano manumdom, magbatsyag, kag magbehave ang isa katawo, no? Kag sama-sami nagatuga inisang loss of touch with reality. Tapos sayon hindi ka nakabalo kun anong matuod kag anong hindi. Ha? Psychotic disorder ini siya, but silingon na mga individual nga maka-experience sini naga-breakdown, nagakaguba ang ilang relasyon sa realidad. Mga ka-K5, no? Hindi man siya kuno split personality, no? Naghalin ini sa tinaga nga Griego o kung Greek nga nagakulugan sang split mind. Okay. Okay. So ang mga sintomas ini kung positive naman iya, may mga gakabati ikaw sa mga tingog, mo ni ang bali may nagahutek sa imo bla, no? May mga delusion ikaw, nagapati ikaw nga indi gali amo, no? Kag daw indi na maintindihan ang iya nga paghambal o kon ang iya nga pangginawi. Ang negative symptoms naman, no, daw natamad ikaw, kulang ikaw sa motivation, kagwa ay ikaw nagahalubilo sa publiko, daw nagawithdraw ikaw sa mga social events. Samtang ang cognitive symptoms naman, but silingon, cognitive pinsar, utok, no, may problema ikaw sa memorya, sa imong memory, pagpadumdum ni mo dahi, pati na focus kag decision making.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: So, laiman na siya sa nervous breakdown, laiman na siya sa bipolar disorder, laiman niyang schizophrenia, mga ka-K5.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: But ang common sa ila is that dapat ginatreat, ini ginabulong, ginatagaan intervention, kag ginaseryoso, ini nga problema, no? Kay pareho gani sa iban nga mga organ sa lawas, ta sa korason, sa atay, sa baga kag sa aton nga bato, sa aton kidney, dapat ginabulong ini para nga mag-ayo.
3: Foro de los Pueblos.
0: Ihambal na rin ang pamilya mapasaka kaso sa suspect, no, despite the fact na may diagnosis siya for schizophrenia. Ang pamangkot na nato sa kapulisan nga gindeklarar na yasang pulis nga kwanaw nga drug, hindi ni way ni gadruga ang suspect, just basing on the barangay information, no, kag way gani gin paidalom sa drug test ang mga ka K5.
3: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: So, kadasig sa aton kan hapos para hapos sa aton kapulisan, why na draw drug test, why na duga nga mga paperwork sa mga ulubrahon na just like that mambal na tanga indi ini drug related.
3: Foro de los Pueblos.
0: So, dapat baga ninyo, leave no stones unturned, no, dapat tanan-tanan nga angulo, baliskaron o sisaon kag padalman, indi nga kun ano lang pinakahapos, no, amo lang tututukan ta para tapos na ang isyu, makabig na naton nga case closed, mga ka-K5.
2: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos.
0: Maga panumbalik kita makaligan ng importante nga mga pahanudom. Oras las 8:08.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TTX 500 ka na! Ang TTX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TTX 500!
4: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
5: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
4: Mm.
5: Impotence kag kini ining tawag lang sterility.
4: Mm-hmm.
5: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
4: Mm.
5: ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Oh. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga simin, ini ang may ara 40 to 300.

0: 500 sa Liga Epic TVTX 500.
1: So, sa kapag tuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaloan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
2: Ay, galik, galik na. Mm. Lantawag la ang mga ano, ang mga cook per minute ga ka-damage sa kwan.
1: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Mm-hmm. Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitising, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag mitising kada adlaw.
2: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mitising? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
3: Aha. Juices
4: gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag Mighty C para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
2: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag mitisi. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano, hubin ko yapon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mitisi, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
0: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhan.
0: Kasi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
5: Garantisado.
0: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
7: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tilo nga tayo.
11: Happy kanunay.
12: DTX 500.
11: Masaligan.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
11: DTX 500.
12: Masamig ka bala ang gina-allergy.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masamig,
11: amo naman
12: ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy.
11: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
13: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay

0: Nagaka-compromise, kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Alkali. Nga vitamin C.
4: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabasa mga butika.
6: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero
8: sa Star

0: Sustansya ka with proper diet and exercise. Panalo panalo ka. Star NutriMeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Diorol on. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Kadaragsa nga punggod.
11: DTX Beauty Soap.
10: Magaspang nga panit.
11: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
10: Puro katol-katol.
11: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalaba!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi!
16: Ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
16: Ang extend!
17: Supplement for men!
16: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
16: ang may diabetes?
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang gapanupo
17: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Asal rikan,
17: epektibo.
16: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Hitri Bio!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang Hitri Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Hitri Bio.
1: Hitri Bio! Ang Hitri Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
3: Malakas, mga buti ka!
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
5: Kapamati, ganti sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo ginamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
8: Wow! My puso!
9: Alas 8.23 mga ka-K5 oras sa K5 News FM Iloilo. Nakatuto ka mo sa gyapon sa Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Kapon sa gyapon niyo ka-K5, Christian Hagurin sa mga nagapamati dira samtang nagainom sa DTX Coffee Mix. Mayong aga sa inyo mga tricycle drivers sa Takas, Harok, Kagsa, Alta Chera Village dira sa Harok. Ano man sa mga taga Balantang Haro, Kagkubay Haro, mga ka-K5.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Good morning man kay Sir Fred Pasgala Jocampo, kay Sir Ricky Armentia. Salamat, Ged. Ma'am Aisha Ahmad, thank you, Ged. Amo man ka, Ma'am Lulit Sampil Fundaldra sa Simule Desma Haro, nagamonitor siya radio. Ma'am Regina Gumakil, Ma'am Ruti Sugan Nortilio sa Takas Haro, kay Ma'am Geraldine Totesora dra sa Hibawan Pavia, kay Sir June Villaruel dira sa San Juan Molo, kay Sir Ono Salvilla dira sa Dumangas, kag iban pagin naton nga mga listeners sa ilang mga radio kag online.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Las 8:24 sa aton nga ako na pagpangalagad mga ka K5 ginapanawagan ni Senator Sherwin Gatchalan, Senate President Sherwin Gatchalan, ang aton nga mga economic managers, mga pinakamaalam sa pagbalasa sa aton nga ekonomiya, ang i-suspend bisan pa nga temporaryo lang anay ang excise tax sa gasolina kag sa diesel. Nabalaw na aton nga nanawagan na presidente nga suspend na ang excise tax sa kerosene kag sa liquefied petroleum gas. Ang kerosene, bot kung damo-damo pag yung manang nagagamit, although iba nagagamit, sinibilang gatong no, sa ilang mga ginaluto. Ang LPG, tibalaan naman, no, halos tanan sa ito, nag-LPG naman. No, ginapanubo ang presyo tani pagi sa pagkakasang excise tax no, sa sining mga sahi sang aton nga enerhiya mga ka-K5. No? Damo sa mga panawagan no, parehas ang panawagan ni Senate President Sherwin Gatchalan no, bisan pa nga sang nagligad nga bulan ginpagwa ni Presidente Marcos ang Executive Order number 125 nga nag-temporarily suspend sang LPG kag kerosene excise tax para bisan pa ano hindi matam-an ang aton nga mga konsumidor. Nating halata nga ang krudo ka gasolina nga muning pinaka ginareklamo sa aton nga mga kuturan why sa nagatandog sa ilang excise tax. Ah, mga ka K5 nang mangkot sa iba nano ning mga official ta sa Department of Energy nga kun kaysa nagaserbi lang bilang spokesperson sang mga gasoline companies no, nano sila may mga vested interest sa aton nga mga sa sektor sa enerhiya. May mga gasolinahan nila, may mga refinery nila kung din konektado sila kung nga ang way nila ginatandog ang excise tax sa krudo kag sa gasolina. Ang sabat sang iban, balya dako ang mabuhin sa aton nga kaban, no, sa aton nga revenue generation kon kakso ng excise tax sa krudo kag gasolina kay dako nga kwarta nagakadtos gobyerno. Nga pero nga ang kakwarta gakadto sa gobyerno halin sa excise tax ang krudo kag gasolina nagabalik man sa tawo haw.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: May tanik ko ng ginabuhin o ginakwa nga excise tax, no? Halin sa krudo kag gasolina, dako nga porsyento nagabalik sa aton nga mga drivers. Or nagabalik sa mga middle income earners nga apektado man sa pagsaka sa presyo sa mga balaklon, ha, sa presyo sa plete naton mga ka K5 kag iban pa nga mga ginastuhan naton kada adlaw.
10: Foro de los Pueblos.
9: Pero daw ay man
10: los Pueblos.
9: Oh, ginakawat man lang sang mga matagas nga opisyal da nagapululongko. Ginagasto lang nila nung bakal sa mga malahalon ng mga kagamitan, mga relo nila tag minilyon. No, ilang ang mga bayo minilyon, ang ilang ang mga salakyan minilyon, pero ang ilang ang mga constituents ha, nagakaon once or twice a day na lang. No, kay way inugbakal sudan, no, way inugplite pa eskwelahan, no, dako ang buhin sa tax.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Pero kisa natin nga, lakita sa ning mga senador ta, nga kun lapit na lang gani ang eleksyon, no, 1 year or 2 years na lang eleksyon na, hindi gani gahilapit ang mga barangay eleksyon, daw nagakwana, nagaguluwa ng ilang mga kasagad, ng ilang abilidad mag-imo layi. No, pareho na sa ginapanawagan ni Senate President Sherwin Gatchalian, no, nga kakso ng excise tax sa diesel kag sa gasolina. Si Senator J.V. Ejercito on his part, nag-file man sang hagna nga nagatuyo nga dublihon, ha? Halin sa 1,000 himuon kuno 2,000 ang social pension sang mga senior citizens.
10: Foro de los
9: Pueblos. Di ba nami pamatian na halin sa 1,000 kada senior citizen himuon kuno 2,000 ang ginabaton kada bulan, no? Samtang si kwa naman niya si Senator Bongo, no, nagapanawagan sa Department of Labor and Employment o kondole nga hugot nga ipatuman ang bag-o nga 60 pesos wage hike sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Damo lang sila dumduman nga reminders, no, damo lang sila dumduman naman nga mga hagna nga ginapasar mga ka K5. No? May Senate Bill 175 pagid si Senator Bongo nga nagadugang sang 1,000 ka pesos nga across the board wage increase sa mga empleyado sa pribado nga sektor.
10: Foro de los
9: Dumayo niyaw, do pati kami di dumaambunan sining Senate Bill number 175 ni Senator Bongo. Aw. Ah, damo lang sila nabalaan ng abilidad, no? Ari pagid kay Senator Win Gatchalian nga ginaduso ang Ginhawa Bill, no? Grabe ang ngalan sang bill, ginpabudlayan pa. Granting increase in take home pay for all working Filipinos Act. Namo ning meaning sang Ginhawa, no? Kay sang una, kun 250 pesos ang imo sweldo kada tuig, butsilingon mga 20,000 more or less kada bulan. Amo lang ni ang exempted sa income tax. Why ka na ni ginabayaran nga income tax? Why na ni buhin sa sweldo mo?
10: Foro de los Pueblos.
9: Subong ginadoso ni Senator Gatchalian nga himuon 400,000 ang threshold. But silingon, kung 400,000 imo sweldo or below, waay ka na income tax.
10: Foro de los Pueblos.
9: Umayo-ayo gawa ni ipikto sa amo ni K5 Andre Magamos ni kay why na buhin amo na sweldo. No, direkto sa amo, direkta sa amo kon pila nakabutang payslip amo gina why na buhin-buhin. Ay isa pa ginaduso lang mga bonus, no? Lapit na lang bonus ni K5 Andre pila lang bulan, no? Sang una waay tax ang bonus nga 20,000, no? Subong gusto ni Senator Gatchalian himuon 150,000 ang limit sa paghatag or pagbutang sang tax sa mga bonuses.
10: Foro de los Pueblos.
9: Ito kamayo tanan, no? On paper nami ni pamatian nami tulukon, no, makon mo dublihon ang ginatag nga social pension sa mga seniors halin sa 1,000 himuon 2,000 sunod kay Senator JV Ejercito. Sunod naman kay Senator Win Gatchalian na 400,000 ang annual income para nga indi kinapag buhinan sang income tax. Tapos si Moon 150,000 ang bonus nga taxable. Tapos si Senator Bongo naman ya gina-remind ang dole parte sa 60 pesos nga dugang nga wage hike sa Metro Manila kag no himuon pagin nga 100,000 ang wage hike para sa private sector. No, tapos si Gatchalian naman ayo naman sang excise tax exemption sa diesel kag krudo.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los
9: Ang iban nga mga senador kag mga lawmakers nagalibot sa tanan nga bahin sang pungsod Pilipinas para managtag-ayuda. Ano bala ang buot silingon sini mga kaki-five, no? Sa simple nga tinaga, among natawag naton nga posturing, no? Ukon ang position taking o hindi gani among natawag ang mga messaging bills. Ano ba lang botsilingon sini? Botsilingon sini nga nagapakilala sila sang mga hagna para nga maistoryahan sa publiko, maistoryahan sa media ang ilang ngalan, no? Ang ilang mga public statements ma-play kag ma-replay, masulit-sulit mga ka-K5, why na sila gaagi sa kuana sa usual nila nga ginaandan.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Si target sini mga advocacy group, no? Ang ilang nga mga media channels dira nga gapagwa sini mga PR nga mga public relations statements, no? Para dali sila madumduman, no? Kay tingdumduman mo lang siya kun lapit na lang eleksyon na o siya na si Senador so and so na ang nagkuan, ang nagduso sina nga hagna. No, si congressman amo sina nagduso sang minimum wage increase nga 100 pesos sa pribado nga sektor.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Hey, wise na da, luwas sina da ta ginapalapad nga ginapasangkad sining mga lawmakers ang ilang legislative portfolio nga inatawag, no? Dugang nila na sa ilang mga inogtikal naman about sang eleksyon mga kakipay. No? Nagtuyo nga magdugang sang isa kagatos sa minimum wage sang pribado nga sektor. No, di ba? Pero way man mapurbahan, no? Pero at least, no, ginapabugal nila nga nag-propose sila dae. Na ila ideya na nga dugangan galing kay timbal nila gin politika, so ay madayon o ay maprobahan sa presidente or sino man da mga kakipay.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Timo ning mga modus, no, sang aton nga mga public officials ilabi na gid kon gina paabot ang eleksyon. Ang eleksyon sa barangay kag sanggunyang kabataan postponed na, no, sa November 2 this year. Pero damo ang nagasili nga posible ibalis karon sang Korte Suprema pagi sa tong petisyon ni Attorney Romulo Macalintal, no, laban-laban na mapabor na ang Korte Suprema sa ako niya nga pag-insindi. No, pero kung madayon gyud man ang eleksyon, laban-laban next year na ni, no? Hindi ni madayon this year but next year, which is mas lapit sang sa 2028 mga ka-K5.
10: Foro de los Pueblos.
9: Amo ni nga subong pa lang may mga political posturing na, may mga messaging na halin sa mga senador, halin sa mga kongresista nga gusto nila subong pa lang dumduman na niya ang ilang ngalan mga ka-K5.
10: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. May kasagutan. Foro de los Pueblos.
9: Las 8:34 sa aton nga pangalagad. Speaking of that, si DSWD Secretary Gatsalyan, puro Gatsalyan ning spinsar tadi kay kwan man ng Secretary Rex, no? Gatsalyan sang DSWD daw ari diri subong sa kwan sa Iloilo para managtag-ayuda sa aton nga mga mangunguma nga apektado sining RSSI nga peste, no, mga kakifan, no, nga sa kadamo-damo sang lugar dirigid, no, ano bala ang kwan, ano bala ang tinutuyo niya sini, no, dako boto damo di sang kwan, damo di sang makuha nga boto sa isla sang Panay.
10: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
9: Leo ko bi kay K5 Jenny, no, maupod siya subong sa Department of Social Welfare and Development, no, kay mag-abot si Secretary Rex Gatsalyan mga tag sang ayuda sa mga mangunguma sa Pasig City kag Duenyas, mga ka-K5. No, nung plano, yagid man sini, no, daw, permita na lang makita si Secretary Rex Gatsalyan. Ay, man taga-reklamo, anami ka niko may ayuda sa ato ng mga umuma. Pero, ti, basi kung may iban, pagid sa blanga tinutuyo sa pagkanto niya, dari sa Iloilo Province, mga ka-K5.
10: Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos. Sa awat katanungan, may kasagutan.
9: May oras pa kita karon, storyahan taman niyo ang preparasyon sang local government sa reklamo or problema sang aton nga mga hog racers, no? Nagasagod blas ang mga baboy. Whether backyard man, backyard racers, manudalag ko ng mga hog racers, no, piktado. Sabong kay tama, kabrato, ang bakla na isang buhi nga baboy, mga kakipal. Ako mo sabong, tag 240 na lang kilo, ganit sabong sang baboy, oh. No, ang buhi nga baboy, 130, oh, bo tama, kabrato. Sa Jordan, 130, sa pilakabahin sang probinsya, sang Ililo, 140, dito sa may 145 ang pinakamahal, no? Kag ibaligya nimo ang naihaw na ti 240 na lang, may ibang ganing 230 mo kun kita nilang tupad ni natos 240 re akon 230 pagay
7: foro
9: imayo ni para sa mga konsumidor, may ni sa aton nga mga plakaon baboy, pero ang mga manugbaligya ang nagasagod, no, do hindi makaginansya do perde mga ka K5 tungod sang 2 man kabarato nga sok tanay sibong nga dugangan tanak karon nga pagtalakay sa aton nga pagpanumalik makaligad, importante nga mga pahanumdom. Oras las 8:37.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
12: Hehe! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
3: Mamamatay? Ganun katindi?
12: Oo! Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
13: Isang paalala mula sa NGC.
7: D3 Bio with Vizio!
14: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
7: Yumay Vizio!
10: Ang Vizio!
7: Yumay D3!
10: Mga buti ka!
7: D3 Bio!
15: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio!
10: Ang D3 Bio!
7: Yumay Vizio!
10: Ang Vizio!
7: Yumay D3!
10: Mga buti ka!
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-TDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: TDX 500 ka na!
16: DTX 500!
17: Ang may powerful compounds!
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
17: TDX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Para mismo!
17: TDX 500!
16: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
17: Magalingin pala ang imo nga ulo!
16: Masami nagapangihi!
17: Masami ginauhaw!
16: Kasi may diabetes ka na!
17: DTX 500 na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compounds!
16: Ganagapanubos
17: ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
17: Garantisado!
16: DTX 500!
10: DTX Coffee Mix!
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
10: Detex Coffee Mix.
7: Mabaka, magabutika.
19: Huwag tayo may sakit. Gusto natin gumaling agad. Pero di pa mas maiging gustuhin malayo sa sakit.
20: Ang yakap ng PhilHealth,
19: programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta. At di mga lab test. Kaya

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One cup ko, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na tayo ng ako.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Clinica. Max 4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasi City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Gadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo nga tay.
8: Happy kanunay.
5: DTX 500.
8: Masaligan.
5: Epektibo.
8: DTX 500.
5: E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
5: Ang Physio
8: yung may D3.
5: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
10: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Aga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit ba lang sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinapamati? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5.
14: K5
13: News FM.
14: K5.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow, my puso.
15: Balik diri sa Foro de los Pueblos sini nga Lunes mga ka K5 las 8:46 na. Opo nyo sa gyapon ka K5 Christian Hagurin sa ngalan ni ka K5 Ray Espeha Umaray.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Mayong gab iranda kay Ma'am Angie Obard sa Edmonton, Alberta, Canada. Muman sa aton mga abyanda nag-monitor sa buong Jun Octaviano, Ret Umadhay, kagiban pa sa Edton Dakyado.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de...
15: Arin rin sa buong adlaw sa Iloilo si DSWD Secretary Rex Gatchalian managtag sang ayuda para sa mga manguman na itong napiktado sining peste sa talamnan nga RSSI. Ano pagid ang mga tinutuyo ni Secretary Gatchalian diri sa probinsya sang Iloilo?
13: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
15: Si K5 Jenny Kauyunan na naka-standby. K5 Jenny, good morning.
18: Sa K5 Christian, sa karon nga adlaw may mga pila ka mga aktibidad nga natalanan daw nga himuon si sa pagbisita ni Secretary Rex Gatchalian diri sa may Iloilo, kag ang isa sa mga top priority ni K5 Christian ang paghatag sang assistance upon payout sa mga sugar farmer or sugar cane farmers naton, especially sa Pasig City kag sa Banua sang Duanyas. As to the extent na K5 Christian, kung pila ang ihatag ng amount, kag kung pila ang mga beneficiaries ni, wala pa kita sa may nakaptan nga dato sa K5 Christian. Pero ang first stop is sa karon ni Secretary Gatchalian na K5 Christian, magapadulo siya sa Banua sang Pototan sa warehouse ito ng K5 Christian to check ang mga preposition ng mga goods wala ang K5 Christian. Ini ang ginalantaw, wala ang ordinary sa Department of Social Welfare kumayara sa mga kalamidad like bagyo ng K5 Christian. After sina, amunan niya ang pagpadulong ni Secretary Gatchalian sa may Pasig City agud maghatag sang payout kay official. Actually aligalig nakalista 1,163 ang beneficiary sa Pasig City kag hiwaton.
15: Ang beneficiaryo ang 1,000 ha, hindi ang ayuda.
18: Ah, beneficiaries sa Kipang Kisa. Kaya wala itong beneficiaries no, dito sa may Pasig City area. Okay. Hindi mo dito magtukay ang si Secretary kag after na mapadulong siya sa panwasang duwanyas. Kag dito pangunahan ang kumbaga paghinunano ng Kipang Kisa sa mga parent leaders kag field implementers sa Kipang Kisa dito sa 4Ps. Kag ibang mga Kipang Kisa no, dito sa may venue, dito sa may Inland Resort in Christian sa may Banwasang Duanyas man. After kasi ni, ang pag-travel yaman sa may Banwasang Badyangan agad mag-bisita sa Hablon, Kabayugan SLP Association Gakitan Christian mga 40 minutes dito ang natungdan kag mapatulong naman siya sa Banwasang Haniway agad mag-visit sa Hanging Footbridge ang level water to system sa barangay Matag-op Haniway Ililo. So hindi ini Gakitan Christian kag hindi man gid mag-dugay sa mga venues no si Secretary Gatchalian. So right now padulong kita dito agun man sundan man si Gakitan Christian kung ano man ang iyang activities sa buong adlaw kag pagdumdumad nimo kung di kita magsalasan sa dalikdan nga semana ang natungdan ang nagpadulong man sa probinsya sa Kapi sa Kipang Kristiyano agod nga maghatag man sang payout sa dito sa may Kapi sa mga naapektuhan sa RSSI. Ito sang i-clarify ko lang kay Kipang Kristiyano sa Pasi lang gali ang distribution sang RSSI sa payout sa RSSI, I mean wala sa Banwas sang Duenyas.
15: Pero ba si K5 Jenny ang mga beneficiaryo sang Duenyas dito lang makita ay sila sa Pasi City?
18: We'll check a K5 question regarding this. Kung tingob na lang bala para isa na lang kag hindi na kumbaga save sa time kag sa tempo kay K5 question. Ang case sa damo sa activities ni Secretary Gatchalian subong sa Iloilo kay K5 question. So we'll see karon kung ano ani ang mga ano kasi sa question sa ano sa secretary sa pagbisita diri sa may Iloilo City.
15: Okay, why siya why siya rota diri sa syudad sa Iloilo probinsya lang gid tanan?
18: Wala kasi sa Christian no, puro sa probinsya sa Iloilo lang ang schedule sa karon ni Secretary Gatchalian. Amo to na mention naton ang Pasig City, ang Banwasang Duanyas, Badyangan kag Haniway ang iyang schedule probably sa mga next few schedule sa Kipang Kristiyan. Mas probably madala na ang Pasig City kay Kipang Kristiyan.
15: All right. Madamo nga salamat sa balita gikan sa probinsya K5 Jenny Kauyunan.
18: Report na gikan sa Iloilo ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kapinang balita sa Serbisyo Publiko. Kag kalingawan sa Iloilo K5 News.
13: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos.
15: Salamat, salamat kay K5 Jenny Kauyunan na balita gikan sa probinsya sang Iloilo. Para sa updates karon sa lakat kag sa mga aktibidad sang DSWD, bantay lang sa mga post naton sa Facebook no kag sa masunod nga mga programa diri sa K5 News FM Iloilo mga ka K5.
13: Foro de los Pueblo.
15: Maayong aga, good morning kay Migo ko Pastor Roy Paz nga naga-monitor subong kay Sir Sid Condes, salamat man kay Sir Winnie Barsanas diri sa Lifeline sa Antique, good morning, salamat gid. Kay Sir Ricky Armentia, salamat. Ma'am Beth Idar Lilia, siyempre, kag siya nga banadra sa Kalinog. Si Sir Arturo Lilia sa Batsuyan, kag lumihan dra. Kabay pa makahapit, alas pilakad lang, Ma'am Beth ba? Kay Ma'am Maria Lorna Alvarez, good morning ko no. Hambayan, nag-watch siya from Barangay 16, dra sa San Miguel. Oh, mayong aga sa mga taga San Miguel. Si Sir Fred Pasgala, Jocam Pambalia, 24. Sila tiyang iba, ano, ilabil, manibil.
13: Foro de los Pueblo.
15: Ang iba na, why gini mo, Sir Fred, ha? No, mayad lang sila sa salita, wala sa gawa. Nan. Correct gid.
13: Foro de los Pueblo.
15: Kaway pakita maana din sa ila Sir Fred, dabal anta man ning mga ubra nila, no? Lagko shieldro pong iban, why man naga ubra sang insakto.
13: Foro de los Pueblo.
15: Si Ma'am Bings PSJ nagatutok man sa aton subong si Tamerlin na may magbanwa, nagsaulog sa kadlawan sa nagligad, belated, happy belated birthday. Sino pagigani ang mga nagsaulog sa ilang mga kadlawan sa nagligad ng lipat ko Tamyawon, may utang lang ko sa inyo. Salamat gida. Kay amigo ko Police Lieutenant Marlon Aison sang CIDG mayong aga, kag sa mga upod na sa Regional Advisory Group, no, kita ay kita dugay-dugay, salamat gid sa pag monitor. Kag sa mga maestra, sa mga manunudlo naton halin sang preschool kita sa akon nga preschool kay Ma'am Salgado dira sa Salvation Army sa Lapas. Grade 1 akon nga maestra, patay na si Ma'am Aurora Palencia sa Iloilo Central Elementary School. Good morning. Patay na gali, no? Si Ma'am Ronida Humisiliada sa grade 2. Grade 3 ko si Dua Kabilog, eh. Si Ma'am Pineda kag si Ma'am Sarmiento, no? Grade 3, grade 4 ko si Ma'am Herminia Pigason. Grade 5, Ma'am Lilia Lacuesta. Grade 6, si Ma'am Fe Adonacion. Salamat. Naamo man sa mga maestra tada sa Philippine Science High School, no? Kay Dr. Josette Bio. Na, may planet na bla na maestra ko na. Siyempre mga manunod tada sa Central Philippine University. Sa una, maestra ko sa college. Subong principal na sa elementary school, si Ma'am Janet Hako. Si Professor Janet Hako. Si Sir Sunlight Alog. Na ito na mga maestro tada ng mga palangga. Tapos si Dr. Franklin Robite, ng maestro ko sa Polsay, ng naging advisor ko sa student government. Good morning. Kay Dr. Humar Aberya, kag iban pagid, ng mga maestra tada. Salamat gid sa inyong paggiya kag padayon nga pag pakigbahin sang inyo nga mga serbisyo. Kay Dr. Ananias Sabihon, nakon maestro sa Prof. Ed, kag coach ko sa mga kompetisyon. Salamat gid Dr. Sabihon. Namo na gin remind gini si Sir Sid Kundis sa mga palangga tada nga maestro. Why na kita oras aton nga pagpangalagad sa Lunes nga edisyon, Teachers Day edisyon sang Foro de los Pueblos. Iban nga mga balita, mga updates, impormasyon, kag mga topiko, bantayan sa masunod kag nabiling nga public affairs program sang K5 News FM Iloilo.
16: Foro de los Pueblos. Foro
15: de los Pueblos. Sa ngalan na gilamang sa bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines, sa amon President and Chief Executive Officer Dr. Ramel Uy, sa amon Vice President for Operations ka K5 Eljan Castaño, sa amon nga VP for Radio and Digital Services K5 Ray Umalay, kag sa amon Station Manager K5 Warren French. Ako naman si ka K5 Christian June Hagurin para sa kampyon nga estasyon, kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
14: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
17: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: E3 Bio.
19: O si Karen, nadamog isang akon hair fall kag hindi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
20: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
21: Mabakas mga butika. Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
22: Mami, itigil ang drama.
23: Angeline,
22: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, kinilin na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas nga antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay!
2: Basta tilo nga tayo,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligat!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mahigo ba na ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamig ka ba lang gina energy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy!
3: DTX 500!
2: Masaligat!
3: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix!
5: Mga butika!
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan! Abot kaya nga pang pa-relax! Barato na, swabig kitang sabor! Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat! Gold Eagle Beer! Drink responsibly!
2: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
5: Pamasaga butika!
2: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akin, wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C!
5: Mabaka mga butika!

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
2: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
2: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 9:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
6: Kadaragsa nga punggod.
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang lapanit.
7: DTX Beauty Soap.
6: Dala o magputi.
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrebi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasin!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extel!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May kuso!
16: 7. K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Magpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Good morning. Greetings of peace. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayong aga sa tanan. Welcome kamo sa atong programa Informasyon sa Ikaayong Lawas. No, diri naton pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, mga suplemento nga ginatanyag naton diri sa Informasyon sa Ikaayong Lawas nga makabulig pa-healthy sa inyo para malikaw kamo sa mga sigurado nga sakit nga makapalala sang inyo ginabatyag. Upod naton sa aton nga programa, Sir Kevin Bigay kag si Sir Boy Solueta. Ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. mga partners, before kamo maghatag sang inyo mga kuro-kuro about sining aton mga suplemento, gina-remind ko lang tagsa-tagsa, mag-take kamo DTX 500 adlaw-adlaw of Dantasing Mighty C kag D3 Bio, of course, Clinicas Probiotics para kita maging healthy. So, salamat, mayong aga mga partners. Sir Kevin, mayong aga sa imo.
4: Mayong aga, engineer, mayong aga, Sir Boy, kung sa ito yung mga suki ng tigpalamati, Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid listeners nato nung nagpamati sa ito ng K5 solid supporters nato. Kag syempre, dapat engineer, naka DTX 500 na sila para kampyon ang health sang ilang selula, no? Hubin ng ilang itsura.
18: Aha.
4: Kag syempre, naka Mighty C Alkaline Vitamin C para bakod ang ilang resistensya. Kag naka D3 Bio para protektado, batok sa anuman nga sahi, sang mikrobyo nga pwede magtugas ang impeksyon sa aton nga lawas. Kag syempre ang nagapanami sang aton nga mood engineer, no?
18: Uh-huh.
4: Sang aton nga gut health, ang Clinicas Probiotics.
18: Amo na pinakakinanglanon ta permi, kinanglan healthy kita, kumplitos rekados ang aton nga mga suplemento. Upod man aton sa aton nga programa ang isa ka makusog, dagko, galitik-litik ang mga persa. Sir Brad Paul. May aga Brad Paul.
8: Yung aga Engineer Roniel Baum, yung aga Sir Kevin, yung aga Sir Boy. Kasi sa itong mga tigpalamati, mag-istorya na naman kita, Engineer, sa about sa itong ikaing lawas. Paano ito yung maamligan? Para sa inyo ni nga duwa, kung nga pag-istoryahan sa DTX 500. Katigulangon ah. Katigulangon.
10: Expert
8: ka daw.
10: I wanna learn from you.
8: Yeah. Ang aton istoryahan ang mga tigpalamati, the blind engineer. Sila gini ang aton nga gina-permi, gina-laygayan kay ang goal ta sa life is bla bilog nga kabuhi, taga-trabaho ta engineer mo.
18: Correct.
8: Maabot ang time nga ma-retire na ta, dapat ma-enjoy ta aton retirement.
18: One third sang time ta tulog sa sir
8: eskwela ka para makakarir ka. Na pag may career ka na maubra ka para kasupot ka, din mo na enjoy sa retirement mo na.
18: Correct,
8: so,
18: correct.
8: Paano ma-enjoy kung gablatian ka? So, subong pa lang, invest ka na sa health mo as you do with your finances para nga ang imo gin support sa bilog mo nga kabuhi, hindi lang magkanto sa bulong mo.
4: Ma-enjoy mo.
8: Ma-enjoy mo yan kaya wala kablatian. Amo na ako ni Sorian Engineer.
18: Sige, sige. So, makomentar gid dugay yung home gid si Sir Boy. Sir Boy, mayo nga aga.
10: Good morning, Engineer.
18: Okay, may aga.
19: Good morning, man, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggatang KSS supporters, Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay ba kampiyon kay naka DTX 500, ang gapahubin sa silulat mo na sloyan ni Sir JP Kern. How to maintain your young figure or the young state of your body, no? Biskang edad ka, no? Meaning to say, manapunggan mo ang natawag nga aging na paganagan mong epekto sini kung bastante ka sa antioxidant. And talking about antioxidant, wala na mas magmaskog sa DTX 500.
20: Para sa matino nga dugo,
21: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay,
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo nga tay,
21: happy kanunay,
20: DTX 500.
21: Masaligat,
20: epektibo,
21: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar,
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na ang may diabetes,
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
21: kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar,
21: DTX 500.
20: Epic
19: Gold rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract that works together to give you optimum eye health. Marisan, sa ginatawag nga eye care eye drops, rich in hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatangkaso, ubos ipon kagilanat, kag contra virus na dalas ang chicken pox, bag D3 Bio.
18: Okay. No, balaamon na ko na medyo may edad ko na, sakit na imo nga tuhod, sakit na imo likod, kag iban pa. Pero solusyonan ini ha, dire naton sa talk ni Brad Paul.
4: Pero before ko, kay Sir JP ang aton nga topic ko, engineer. I-greet na dahil, happy Teacher's Day sa tanan niya mga manunudlo.
18: Wow.
4: No? Bulahan ng tanan niya mga manunudlo sa kalibutan niya. Nagahatag sa aton sa mga learnings, naga part sa aton nga growth, no.
8: Oh. Sila na nag-shape sa future ta sa kon what we are now. We owe it sa ila.
19: And of course, belated happy birthday sa aman sa aton VP, no, kay Sir Kent.
0: Kent.
19: Sir, happy birthday.
4: Happy birthday, Sir Kent.
0: Okay. Lain mo ni Sir GP, yun nang gasuksok ba yung nga tudlo, blaw?
8: Ang ano naman?
0: Ang manunudlo ko, no? Mm-hmm. Yung gasuksok, blaw, ba yung sa unang sa
8: tipo sa Hapon? Isang different detour ang greeting sa mga maestra.
4: Maestra ka, maestro! Happy Teacher's Day sa inyo
8: tayo. Now, engineer, ang isa na sa mga signs ng katigulangon, engineer, daw focus ka kisa. Sa mata. Sa mata. Ang problema sa katigulangon, engineer, dira na nagasugod ang, ti-imagine mo, Sir Kevin, pila ka tuig. Although your cells gakapatay, gina-regenerate, but there are cells in your body nga galawig ni saya.
0: Uh-huh.
8: Galawig ni saya. Oo. So, like your brain cells.
0: Okay.
8: Kung ano na iapagataho mo, amo gina saya, may aralan ta neuroplasticity, but it will never regrow, no?
0: Uh-huh.
8: Finding new connection lang na saya. Pero, amo na, so isa sa mga apektado is your brain. Uh-huh. At ulitanan mo, wala kasang cells sa lawas nga hindi affected. Your skin cells ga regenerate ini. Pero ang problema, ang iyang matrix do ga pigaw na.
0: Okay.
8: Ang collagen niya do ga pigaw na. That's why ga wrinkles ka na. It's not as elastic as before.

0: Pero ang goal naton, paano ta ma-delay ang eject? Ibig ko rin minano mo kainom dito sa 500, matigulang kagibang.
1: Kumbaga, ang punggan ta di is ang biological aging. Ang chronological aging, hindi ta na ni mapunggan. Kung din ga edad aton nga, kung ano kalawig na ta di ga tiner sa kalibutan, pero ang aton lawas, ang edad sa aton lawas, kaya ta na i-delay.
2: But yung ano, sa subong, wala pa nakita ang Fountain of Youth?
0: Wala pa. Andiyan na lang ang aton nga, ang fountain ni Dok Ramil Anay, ang aton kayo sarihan, ang tatlo taka-produkto will help. Okay. Number one, ang D3 Bio, mm-hmm, nga permi gina-promote ni Sir Boy, will help in your brain aging. No? Dako mabulig siya na kay healthy fat na siya. Of course, nga na-discuss permi ni Sir Boy, Sir Kevin, nga mga pag-clean up sa imo nga mga beta-amyloid plaques, mga latak sa imo nga brain, that cause brain fog, dako mabulig ni D3 Bio. Subong man in general, aton nga mighty say, as you grow old, hindi na mo naka-active ang imo nga immune system. That's why they are very prone sa ano ni sa simpleng pneumonia. That's so, why deadly
1: immunocompromised sila.
0: Pag may pneumonia, delikado ang mga elderly. Kita mo sang time sang COVID laban ka kaigo. This are elderly. Because ang ilang immune system is not as backward as before. Kag subong man engineer, kita mo kung operahan ganing tigulang gambas na hindi nalang pag-operahe kay ilang healing process hinay na. So, dira ang nagasulod, si Mighty C, ang aton nga vitamin C, nga makabulig itsang dako, nga i-prime up yung gapon imo immune system. So, bung man si D3 Bio with our D3, nga ara si D3 Bio, could help sa pag-campion sa imong immune system. Now, ano pa? Ang DTX 500 ni Dr. Ramil, ang produkto ni Doc, nga ining DTX 500 will really help you general. Ang bilog gidya engineer nga kag-Sir Boy, bilog mo gidya nga lawas ya. Every cells that you have, trillions of it, buligan ina. Buligan ina. Kag ini, there is no such thing as Fountain of Youth. Kadamo na sa mga Templars, ano pa nga mga, mga harianon sang una ang nag-invade sa area sang Israel. Finding that fountain, finding that chalice, finding that cup, finding that kung ano da nga mga spear of destiny. Why na yan? Ang ato ni Moon Engineer, food supplement nga makabulig sa aton food. But silingon, why ta na ginabaliwala ang food?
2: Okay.
0: Ang food engineer, kaon ka sang insakto, kaon ka sa mga maayong nga mga pagkaon. Again, hindi ka magka-diabetes in just 1 day, 2 days, 3 days, 1 month, 2 months.
2: Lifestyle ginaya.
0: Padayon ni Engineer, consistent na yan nga abusar sa lawas. Tagtinuig, dekada na yan, that's why ga-diabetic ka. So, kung man hindi ka man magka-heart disease, magka-plaque formation sa artery mo in just 1 week, 2 weeks, 1 year, tinuig niya dekada niya. Kung nga nag-high blood ka at the age of 30, iba si isang 12 years old, kasi kaniya kaon sa mga mantikaon, ginapakaon kaniya fast food ni mama mo permi. Kung nga ang nagka-problema ka na sa imong obesity, because basi, gamay ka pa, grabe niya nga surplus calories ni mo. So that's why food are good, nutritious food dapat, and ang food kulang ni kung wala kita food supplement. That's why ang tatlo ka produkto na ginahatag naton. General approach ta ng engineer, general nga katigulangon. Kaya kung tigulang ka na, damo, ganyan ang problema, mag-abot sa imo. Una, ang tamina kay basic, planakit sang lawas.
2: Okay.
0: Planakit sang joints. Planakit sang joints. Hindi ka na may kagiho. Ting solusyon de engineer, exercise, mobility, stretching. Ano gitawag na Sir Kevin? Aton bilang ginagamit, bilang stretching ta.
1: Dynamic stretching.
0: Oo, nga para nga maunat mo na ang range of motion mo, ma-maintain mo, no? Ma-maintain mo. And then ang imo posture nga way gagaku, no? So may mga back exercises kita. Kadto ka mo sa Arroyo Gym, no? Gitawag ni Sir Kevin, kumpleto kita dira. Engineer, kaya ang approach si Doc Subong, hindi lang kumo food supplement.
1: Lifestyle.
0: Holistic, Sir Kevin, ano? Lifestyle ang pinaka-importante. So, basi may dugang ka, Sir Kevin.
1: Kay, siyempre, Sir JP, no, ang aton nga ROS or mga oxidative stress, bila, hindi lang tungod sa pollution, sa unhealthy lifestyle, sa pagkaon, kundi even ang sedentary lifestyle, no? Lalo na pag-involve ang imo nga inactive muscles, no? Ang imo muscles, hindi siya active. So, ang imo nga metabolism affected man sa pag-utilize ang ginatawag natin ng mga fats and energy natin. So, kung the more kada nga inactive, nagakadula ang balanse

0: sang ginatawag nga free radicals kag antioxidant sa aton lawas ko. So kung inactive ka, the more nag-store sang ginatawag nga fats ang aton nga lawas. And sa pag-store sina nga fats, no, as part of our metabolism, nag-produce ini sang damo-damo nga ginatawag nato nga reactive oxygen species or ginatawag nato nga free radical. So ang aton nga lawas may araman sang ginatawag nga antioxidant defense, which is ang aton nga mga glutathione and some enzymes nato, no, glutathione peroxidase kagamong catalase naton engineer, involved man ina sila sa aton antioxidant system. Problem galing kung inactive kita, no, mas damo ang free radicals compared sa sininga antioxidant system. That's why we need our healthy diet sa pagkaon sa nga prutas, utan, para may extra source kita sa aton nga antioxidant. So diri na nagasulod si DTX 500 sa aton nga healthy lifestyle. Kasi syempre ang exercise, no, para ma-lessen ang ginatawag nato nga production sang reactive oxygen species.
1: Okay. So amo na engineer ang dapat nato na i-priority, no, preparahan tang aton nga pagtigulang kay eventually sukton kita sa aton nga pag-ubra, no, hindi na magulat pa nga ang imong lawas sa ulihi mag-suffer sa imong mga bad decisions, especially sa imong health. Ang pagpadako sa lawas sa puslang, kung ubin ka pa. Ang pamangkot when you reach 50, 55, 60, kamusta lang yan sa lawas. If you start nga muna nakadugay, if you start late na 60, makadoko to sa gym, di na nakakuat. Pero kung nag-start ka like Prof. Kevin, Sir Kevin, mga 30s and early 20s, 30s, dako na yung muscle build up. Kay ang muscle maturity mo taas.
0: Pero hindi siya too late, Sir JP.
1: Hindi too late.
0: No. Ang the best time to start was 10 years ago. But it is better to start today.
1: Husto. Okay, so, kung nag 60 ka, hindi pa man, too late gid, pero mabudlayan ka na. Ayaw-yawan ka na. Whereas kung nag-start ka 50, ang balser kay 20 years ago, mas nami. So, alagaan ta, do not do away sa equation mo sa good health ang food supplement. Kinanglanon tagid na. DTX 500, Mighty C, and D3 Bio. Kanto kita niya, sa talk ni Doc with Sir Boy Solita. Oh, ano yung mayan, engineer?
2: Ang ako niya, sa swimming, kuya, ya. Sa swimming, dala sa dalong tubig, ipitik-pitik mo lang imong atil, ang mga muscles mo, nag-reactivate mo.
1: Pag swimming, lagi dyan lawas mo ya.
2: Ito yung para pang, kuan pa?
3: Slim ka.
1: Slim mo, wala sa man, ha. Wala sa iyo.
2: Wala.
3: Fairness na. So, but it works for you, engineer. Sige, ihon mo na.
2: Gani.
1: Pilang na engineer sa bong?
2: Mga kuan lang mga 5 years kuan ko gulang-gulang sa imo.
3: So pila ka na? 60?
2: Hindi nga 55 na Sir JP.
3: But ano namin ko ang
2: hindi mo 5 years. Gulang-gulang ko kay Sir JP. Ito si Sir JP guru mga 48 ni.
3: Ha?
2: 48?
3: Correct, no? Kato ito sa top ni Doc. Studyanta karon ang ginauso nga masakit nga chicken pox. I thank you, Sir JP. Mm-hmm. So, very enlightening, deep lecture mo. Eh? Nami gidya kay...
1: Kapiparar gidya.
3: No? Being a health lecturer, you have the responsibility to provide that information, lalo na about aging. So, thank you, Sir JP. No?
2: And case, ang mga priority gidya nga mga topics sa mong ginasulod ni Sir JP.
1: Relevant sa inyo nga doon.
2: Relevant.
3: Kita mo yan, when it comes to aging, gapati kuya kay Sir JP.
2: Okay.
3: I cannot say mo. How to prevent aging? Seriously, for a guy that age, that built, can be that kind of lifestyle, that's ideal, no?
0: So, ano to, Sir Boy? Chicken pox?
3: Chicken pox.
0: Or sulalob?
3: Sulalob. Kano, batay bala ka mo nga usong sulalob subo. Ay, damo gituod nga sulalob.
0: Truly God si Mana, Sir Boy, sore eyes, no?
3: Sore eyes. Niki, amuni ka ni, ang last time, ang amon topic ni engineer, sore eyes. Niko to, may paama ni chicken pox. Ini yung mga virus nga ini, ha? They usually prolific ni sila sa amuni klaseng kind of weather. Ulan, init. Usually, gagwa gini sila, no? And, ini klase nga virus ini amo ni nga tawag nila nga varicella zoster virus, no? Ang varicella zoster virus ini part niya sa herpes virus family, no?
2: Uh-huh.
3: Ang inisin
2: sa skin, oo.
3: Inisin ang kasulod niya sa lawas to, no? Through vapor, through secretion, kasulod niya sa una sa imo respiratory tract kag na siya ga mature, no? Kag ini siya balo na matang chicken pox, ha? Gaano nga gwa siya ga katol ga tubuan ka katol katol. Katol katol sa kabataan eh, kun first nga atake sang gitawag nga varicella zoster virus nga gidala sa chicken pox siya tag si imo.
2: Pero kung say, sir, sir boy, nang nakaagi ka na kuno chicken pox, hindi ka na kwanluat, maapiktahan?
0: Amo na siyang myth, engineer, no? Ay, sa chicken pox, no? So, ang ano daya, ang responsible sa itong immunity against chicken pox, isa nga itong memory B cells, no? Or nga itong B cells. Nga, kung na-expose ka na sa virus, like ang sa virus ng chicken pox, no, ang imulawas, prepared na. That's why taas imo immunity. But it doesn't mean nga 100%
3: correct.
0: Hindi ka na magka chicken pox liwas.
3: Uh-huh. If your if your immune system weakens, ining ginatawag nga varicella zoster virus nga ini might go out again. Because it never goes out from your body.
0: Okay. Example, engineer, no? Sang time nga na-expose ka sa chicken pox, no? Sa person nga may aras ng chicken pox, nakipag-istorya ka to, nag-handshake ka sa tao nga may
2: chicken pox.
0: Chicken pox. Kag that time nga medyo gala, ini mo matyag, no? So, immunocompromised ka. Maluya imong immune system. So, dako ang possibility nga magka-chicken pox ka. Kung bagaya, kung may aras ka ng history sang chicken pox before, taas lang yung resistance. But so, it doesn't mean nga 100% hindi ka na magka-chicken pox.
3: So, hindi maging kapante, no? Na, ay, nakagin ako chicken pox, ha? Ang biskan gailanat ko, subonggat lang kaso ko, ay, meet ko to Inday, kay kailanan ko katuan. Basi, malaknan. Kadriga sulod, ang tinatawag na D3 bio, ng MITC, no? Fortifying your immune system para hindi ka dali-dali nga malatnan chicken pox liwat. So, ang question, what if malatnan kaliwat? It could be, kung malatnan kaliwat, it could be the same chicken pox for less ng lesion.
0: Less virulent na.
3: Pero ang lain ni, once maininga varicella zoster virus nga ininga ga-cause chicken pox, maigo sa medyo may edad na, it could cause something more a more virulent kind of disease. Ti amo na ni ang ginatawag nila nga shingles. Kay ang shingles nga ini, amo niya ang delikado. That's why kalanlangid nga i-fortify tang lawas ta, of course by living a healthy lifestyle and having the right kind of food, and of course mag D3 bio gid kag mag mighty C para in tip top shape ang imo immune system. Sa kabataan malatnan chicken pox, okay pa na. Kamayani, the earlier the better, ambal nila, no, ambal sa mga health experts. Kung bata pa, para malatnan sa chicken, para matapos na, para makadevelop ng immunity, hindi na malatnan nga may medyo
0: may ano ka, sir boy, natural acquired immunity.
3: May ara na kumbaga, your adaptive immune system has formed its own antidote or ang iya own defense against ginatawag nga chicken
0: pox. Pero gaanta na, sir boy, tips ato nga mga suki. So, paano kita or ano ang mode of transmission sang ginatawag nga chicken pox? Paano ini makalaton, no? Una is droplets. Laway, no? Magstorya ka mo da gatalsik ang laway sang infected person
2: sa ubo, abi.
0: No, sa ubo pwede na siya, engineer. Pwede na siya makuha da ang chicken pox or direct contact, no? Sa especially ang rashes da, no? Once mapusa na ang rashes, engineer, may ara na sa liquid, no? Or body fluid nga gagwa. So kung in contact ka da, pwede ka man malatnan, no? So, ang isa pagid ka information about sa chicken pox, ang iyang example, nag-ayo ng lesions, no? So, ara na manug-ayo na ang chicken pox, dira na siya mas virulent pagid, mas makalaton pagid ang ginatawag nga chicken pox.
3: Balila, nga gadamo kitang katulaw kung may chicken pox ka. kay
2: itom no sir boy no
3: anda iya kun napali na
2: pali na
3: ako napali na muna delikado kung managpali kay mo nang pinaka contagious nga
2: part no
3: nga ako no ang kakadasig mag spread kuno sang katol-katol sang ginatawag nga or siyensya nin tawag sini ini nga siyensya mo ni sang katol-katol this is the scientific name sa chicken pox nga ako no kadasig ni sa maglapta kiway ni si gagi sa bloodstream mo so hindi siya ma-check sang imo immune system.
2: Mm-hmm.
3: That's why galaptag ni siya. This is how intelligent this virus is.
2: Sa outside lang sa imo skin na siya.
3: Gaspred na siya through the skin. That's why siya gagi sa imo bloodstream.
2: Okay.
3: So hindi siya makita sa imo immune system. That's why hindi gin mapunggan ang pag-spread sa katol-katol.
2: Yung may isa doon may tubig-tubig sa kung
3: kaisa? May tubig. Hindi niya kasi may ara.
2: Ara gadya.
3: Once ang tubig na mag-burst na.
2: Nagabutoy-butoy siya.
3: Oh. Butoy, magpali na. Amuna na pinakadelikado sa chicken pox. So, again, ano bala ang structure sang aton kontra subong ang nami diya sa isil kay ginatan-aw ta gidya kung ano bala ang epekto gibala sang D3 virus ini ang ini ginatawag nga varicella zoster virus or ang panggakos ang chickenpox is a lipid encased virus meaning to say may lipid bilayer ni nga ginawasak sang ginatawag nga monolurine nga makwa mo kung mag-inom ka D3 bio kining lauric acid nga sa D3 bio gina-convert ni sang aton lawas into monolurine isa sa pinaka-baskog pinaka-potent nga natural antimicrobial agent nga makita mo sa nature nga kaya ya tapnaon ang iniklase nga virus para hindi na magbalik. Importante, hindi magbalik. Kaya kung magbalik ini, di na siya delikado. Because sometimes, it causes infertility to men.
2: Mm-hmm, ba? Ha? Grabe, no, delikado.
3: Delikado. Kung mag-singles ka, it could cause infertility and it could also cause a lot of things, lalo na sa mga lalaki, no? So that's why, putiktahan tang lawas ta, no? Mag-D3 bio. Lalo na kung uso ini mga viruses, mga bakterya, ini nga gadalas, ang masakit, yung taglululan, kag sa mga mapaang, mga adlaw, kalanan putiktahan ng ato lawas, mag D3 bio, your natural antimicrobial. Meaning to say, dala na da ang virus, dala na da ang bacteria, dala na da ang fungi, and even parasites.
2: May so, pamangkot doon siya, Sir Boy, madala niya sa kuno sa antibiotics? Ining mga
3: ang antibiotic amin? Is for bacteria. Ang
2: chickenpox
3: is viral.
2: At hindi niya pwede sa antibiotic.
3: But always, no, hindi tayo magpahaka-haka regarding na antibiotics, magpakonsulta ka mo sa doktor niyo. Kasi sometimes, ang antibiotic ni ginatag ni as prophylaxis sa mga doktor ta for other disease. Biskan virus na ginahatag ni nila para may arat na sila simple sa ilaya diagnosis, sa ila pagtuon, no? Ila na naiyaki, that's sila na yung professional da. Sila na yung kumbaga ang mandate when it comes to health ara sa mga doktor ta.
0: So hindi sila basta-basta Sir Boy mag-take sang antibiotic.
3: Hindi.
0: Kay base sa ulihi problemahon nyo na. Kag natingala ka mo pag take nyo antibiotic, hindi na magana, hindi na epektibo ang antibiotic. Kay gali naka-develop ka mo
3: resistance.
0: Antibiotic resistance, no?
2: Okay.
0: So hindi ta napagulaton nga ano man nga outbreak da or kita mismo malatnan sang anuman nga sahi nga infection tugas ang mikrobyo mas nami gidya nga handa permi aton lawas. That's why importante gid nga adlaw-adlaw ka naga suplemento sang ginatawag nga D3 bio. Kaya ang D3 bio ano giniya nang best friend gini sa sang imo nga immune system. Kumbaga mo ni siya ang naga pamag-an kag naga protekta sang immune system, no? Kaysa sa tion nga magpigaw imo immune system, si D3 bio ang nagaprotekta sa imo.
3: Correct, no? As in all things, if gabuligay, ha, malamag-an ang tanan. Ang immune system mo is the same. Once nga may bulig ni siya, even though kaya niya, pero kung may bulig siya, mas mag-an sa iya. That's why permigid mag D3 bio. Basta problema sa mikrobyo, nga gadala chicken pox, o trangkaso, ubusipon, kagilanat, mag D3 bio.
2: Kung may estudyante ka, Bing, kung gidya confirmed nga naigo siya sa chickenpox, kag gina-demand sa isang maestra nga pa-eskwilahon, okay lang na?
3: Pensin diyon ang maestra. Pansin yun, o gaan, sang ginatawag nga medical certificate sa doktor, nga hindi, kay basi makalaton.
2: Okay.
3: It's all about informing.
0: Ang aton nga mga school engineer, no? I think,
3: know about
0: mga that. Mayara na sila mga protocols on how to handle mga diseases like that. Kay syempre nga aton nga mga schools, ga-update man sa ilang mga health protocols, ilabi na sang chimpo sang pandemic, no? So, amuna kakuha na nga aton nga mga schools diri sa Bacolod.
3: Ever since dugay na niyan chickenpox and those health protocols sa mga eskwelahan ta has already been there. Kabalunan na sila yang imuon lalo na mga health nurse, ang mga school nurse, mga school doctors din no. Balunan ni sila ya.
2: At least may medical certificate kay kun ang estudyante nga ambal, ma may chickenpox ko pero wala magali ti medyo
3: inaman na engineer ka. Lain naman.
2: So dapat may medical certificate nga ikaw mismo.
3: Depende sa school policy.
2: Okay.
3: Depende sa school policy.
2: Sige. Padayon ta. Sining aton nga informasyon sa ikayong lawas. Istoryan ta. Ining pagtinlo sa aton nga lawas. Ito, of course. Ining chicken pox sa skin inimo. So, dapat maligo kita. Adlaw-adlaw gamit ang DTX Beauty Soap. Nga, Sir Kevin, yes. Anong may ara sa DTX Beauty Soap?
0: Yes, engineer, no, ang DTX Beauty Soap makabulig man sa mga skin lesions. Nga kung ilabi na kung ikaw may ara sa chicken pox engineer, no? Kagang DTX Beauty Soap na migin ni sa pag-prevent sang anuman nga sahi sang skin diseases tuga sang mikrobyo engineer. Kaya yung DTX Beauty Soap, himo sa papaya fruit extract, guava leaf extract, Madrid de cacao leaf extract, kag virgin coconut oil nga nagapossess ang antimicrobial property nga ginaprotektahan ang imo panit against skin diseases nga ginatuga sa mga mga mikrobyo kaya isang viruses, germs no or bacteria, fungi no. Amunang sarang tapnaon sang DTX Beauty Soap.
2: May mga kilala ko bla, makadto na sa eskwelahan adlaw-adlaw kapaligo, galing kay agi bla sa kwan sa isa ka suba ti didto sa maligo. Wala mga panghabon, pukin nang lang tayo, manghabon gitaya adlaw-adlaw para matinlo antang ato ng skin, maproteksyonan, gikan sa mga bakterya, kag sa mga kwan eh, sa mga pilas-pilas, dra akong kaisa, dra nagasulod ang mga mikrobyo, Sir Kevin.
0: Yes, engineer, kung ano ka-importante ang pagpaligo, dapat importante man, engineer, no? Ang pag-swipe to the right, swipe to the left, sang klinika, Dio Fresh, no? Para layo sa ginatawag nga body odor para hindi ka maging virus sa susyudad, no?
2: Engineer.
0: So, ang Clinica Dio Fresh himo sa natural ingredients, no? May tatlo ka natural oils, may castor oil, may tea tree oil, kag syempre virgin coconut oil nga nagapatay sang germs nga nagatuga sang body odor. Kag syempre kung gusto niyo yung magputi inyo kilikili, may ara man kita Clinica Dio Glow, no? Ang Dio Glow naton is namin niya sa mga dark underarms. Kag syempre, gina-address man ang body odor. So, duwaila pilihan engineer. Pwede sila ka-klinika Dio Fresh, kag maka Dio Glow, no? Kag wala ni nagamansya sa aton bayo, wala nagaputi-puti.
2: Aha.
0: Kag all natural ang ingredients.
2: Ang pinaka-importante kung agaya, kinanglan mga pigid.
0: Mm-hmm.
2: Sir Kevin, gapangapin ni adlaw-adlaw.
0: Syempre,
2: si
0: engineer.
2: Ako ya, ang DTX coffee mix.
0: Ang isa sa pang pinaka ginakonsumo nga beverage sa bilog nga kalibutan, engineer, ang kape. Pero ang pamangkot di, ang imo kape bala makabulig sa imo nga health, naghatag bala benepisyo, nagaprotekta sa imo. So dapat dira pa lang, engineer, magpili ka sang kape nga makahatag sa imo sang benepisyo. Kag idira naton isulod ang aton nga DTX coffee mix, no? Ang DTX coffee mix, ang kape nga bugana sa antioxidant, no? Ang antioxidant nagaprotekta sa aton selula against cellular aging, engineer, kag sa oxidative stress nga pwede magatuga sa mga inflammation sa aton lawas nga later on base magadevelop into tumor or cancer cells. So dira pa lang bawing-bawi na kita, engineer, kung ang aton kape DTX coffee mix.
2: Nagakape ka na, nagadetox ka pa, pero kung may mga bisyo ka, DTX premium coffee, parang like for example, nagapanigarilyo ka, pulaw ka, anami yung kape, binigid sining ato mga call center agent, DTX Premium Coffee.
0: So kung may problema kasi mo blood sugar level, kampiyon gining DTX Premium Coffee. Kaya sweetener stevia, engineer, no? Ang stevia, isa ini siya ka natural sweetener. Kumbaga, ma-enjoy mo Japon ang kapait, kagkatamis nga templada, sang isa ka kape nga wala sang pagtaas sa imo blood sugar level. So ma-enjoy mo gi Japon ang pagpangape, maski diabetic ka, engineer. Kung ang imo kape, DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo nami imo mood ya, example, estudyante ka, platoon ka, uh-huh. Example, permi ka stress, dapat naka prebio coffee ka. Kaya prebio coffee, ang kape nga may probiotics. But speaking sa probiotics, ang Clinicas Probiotics, engineer, ang ginpabaskog naton nga sahi sang probiotic food supplement nga nagapastablis ang aton mood pinaagi sa pag panami sang aton nga gut health or sang aton nga probiotics sa aton nga chan para magnami ang production sa ginatawag nga happy hormones kag mga gut derived vitamin B's nga kinanglan sang aton nga brain health to function normally, engineer, no? Kag hindi lang kaya mo nang benepisyo ang ginatag sa aton sa Clinicas Probiotics, protektado pata sa ginatawag nga constipation, diarrhea, amebiasis, or even ang colorectal cancer, engineer, pinagi sa pagpanubo sang mga carcinogenic agent nga ara sa aton pagkaon, no? So ginakaon na sang probiotics sa mga carcinogens para hindi maabsorb sang aton lawas. Kag ang may problema sa mga pabalik-balik nga urinary tract infection, so magklinika Probiotics kamo. 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula. Clinica Probiotics.
2: Ang kinanglan mo nato ni extend food supplement for men. Namin ni Sir Kevin nag-improve sa circulation, ang blood flow manami. Mm-hmm. Kag kun manami imo blood flow, dira makita nga nami man ang imo sexual performance.
0: Yes, may extra performance, engineer, kung may extra energy kahalin sa
2: Extend
0: Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, himo sa duwa ka Peruvian herbs, makarut, kag klabuwaska, nga bugana sa amino acids, kag phytonutrients, nga nagapadalhay sang sirkulasyon sang imong dugo para sa extra performance, extra energy, kag extra quality nga performance, engineer.
2: Oo, no? Kag speaking sa blood flow, Sir Boy, mm-hmm. Ano ang ginagamit mo ya permi? Do permi kay ga pala pamasahi permi ya.
3: Siyempre, engineer, kita mo ko. Amo na may ga pamasahi kuya once or twice or thrice a week kung pwede lang, no? Mm-hmm. Kaya kung ginamasahi ka,
0: gina-request gina ni Sir Boy nga Balanyos kay Balintin.
3: Oh, Balanyos. Oh. In fact, gani may dala ko di subong. May dala ko di subong nga Balanyos, ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kay kampiyon gini yang hagod kag init kag relaxation nga ginahatag sa imo mga tired muscles, no? Para ma-relax ka man. Mangangin-angin sa kasukasuan mo habang gina-need ka sa DTX Liniment Oil. Amat-amat na kwa ang kampiyon. Di ang paaman, may ginatawag nga aromatherapy. Kampiyon to relax your senses, no? Lalo na kung gabiyahihilo ka, gagalingin ang ulo mo, simut-simutan mo lang ang DTX Liniment Oil. Amat-amat kwa ang lingin sang imo ulo.
2: Hmm. Sa uyab, Sir Boy, namin mo na sa ikwan. Imasahi sa uyab. Hmm?
3: Pwede man.
2: Pwede ka.
0: Basta may ka pala nakit lawas mo, engineer. Oh. Ang DTX liniment oil. Kay sakto ang init, sakto ang lamig.
3: Ang ka-engineer niya.
0: Pagkakasang pala nakit sang lawas.
3: Iningyang niya ka-engineer niya, kung gusto niya sa uyab, itapos na.
0: Sakit sa lawas na napangita.
3: Sakit sa lawas niya yung napangita. Yan. Mag-DTX liniment oil lang sana, oil ng bayan.
0: Siyempre, engineer, Sir Boy, inatanan niya produkto sang Klinika de Alternative sarang mabakal sa mga nagapanguna nga butika nga lapit sa inyong lugar. Kasi syempre available man ina tanan sa branch sang Klinika de Alternativo Clinics, no? Wala ara sa ila lugar. Para sa dugang nga detalye kag address sang amon clinics, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika de Alternativo or magpadala kamo dito sang mensahe kag ina aton sabton pinaagi sa aton nga chat box, no? Kag syempre dapat, engineer, luwas sa healthy lifestyle, pero may kagakaon, masustansya nga mga pagkaon, dapat adlaw-adlaw ginagasuplemento sang DTX 500 para protektado yung silula, kaghubin yung itsura, naka Mighty C Alkaline Vitamin C ka para kampiyon ang resistensya, kag syempre, para kontra virus, bacteria, fungi, or parasite, or anuman nga sa isang mikrobyo, mag D3 bio para dasig ka mag-ayo. Kag syempre, para nami imumud, kag nami ang imong gut health, mag-clinicals for biotics.
2: Okay, Sir Boy.
3: Mm, amo na, hindi maglipat, mag DTX 500, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, mag eye care gold and eye care eye drops, and of course, ha, kung tatlang kaso, ubusip on kagilanat, layo ka sa sunrise, layo sa chicken pox, mag D3 bio. Again, I just wanna greet belated happy birthday sa ato na VP, no? Kay Sir Kent Uy, no? The future. Amo na yung future. The future of Clinica and K5 News FM. Sir Kent, happy birthday, Yado.
2: Uh-huh. Okay, no, sa Tricia Clinica, mayong birthday man.
3: Oy, Tricia, happy birthday, no?
2: Happy birthday, ma'am.
0: Tricia Tribulete.
2: Happy birthday, Tricia. Si Kuni Angelis, happy birthday man. Mm-hmm. Mirin Angdri sa Barangay 39, may restaurant sa da. Happy birthday, ma'am.
0: Again, no? Sa tanan niya mga teachers, bulahan ang tanan niya mga manunudlo. Sa bilog ng kalibutan, Happy Teacher's Day.
3: Happy Teacher's Day and thank you sa mga teacher staff, of course.
2: Okay. Ang ako naman niya, adlaw-adlaw, dapat it's a date nga mamati ika mo sa atong na programa, informasyon sa ikaayong lawas kay diritanan, ginahatag na ito ng mga tips, mga health tips, pag health information nga makahatag sa aton pamaayong lawas. Now, in behalf ni Dr. Ramil Oy, ako naman si Engineer Ronnie Albao, nagasiling, mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: May balita na, may drama pa. Kampiyon!
6: Gusto mo bala istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
7: What?
6: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Hmm? Kita mo? Hmm? Kalmado lang siya nga duha. Wala lang niya.
2: Di, ikaw man na nagambal sa akon nga kabala naging si Kapitan kag anad na sa kinawatay.
1: Isa man ang rason.
2: Pero grabe siya to, no? Bisan damo na tao nga nagayaw-yaw kag nagabulay siya. Hamuok kya po ng tulog yun, no?
1: Amo na ganing hambal ko. Kalmado lang na si Kapitan. Daw limpyo gid abing konsensya. Bisan na pakahigko sa nga ginahimo para siya mahayo niya Japon niya.
2: Haya ba? Terrible gilis Kapitan, no?
1: Amo na ganing nga, hindi kasagad ka panic kay it's organic.
2: Hala, sadya-sadya, no?

0: Daw gadali kagid Yusop Castre.
1: Ay, oo. Ibus man yung multa. May ginsugodan sa akong si Mr. President.
0: Tag ano naman ang ginsugo ya?
1: Lantaw siya sang replay ng live sang impeachment hiring.
0: Kaya ba? Hiring ha daw may hiring lang sa impeachment ha. Di, sa diin ka makadto.
1: Ay, mangita ako sang palodan ah.
0: Ano?
1: Oo, okay, wala mayo. Wala mayo signal ng internet. Dito ka ba sa Sulplasyo o parambalaan mo?
0: Nimbal nga internet na ay. Ari na kita ni sa pusod sang Pilipinas. Hina pag internet.
1: Oo eh. Ang manang problema, di gani sa ton. Ay, kapangalintak natin si Mr. President kay pigaw ang signal sang internet.
0: Do pareho mangli kapigaw sang iya trust ratings mga tao eh.
1: You know mo na, you say you pa.
0: Baw na lang gid. Hindi ay han nga wala na mabayaran ang internet ha?
1: Ah, wala. Mana di bayad ya. Libre na di ya.
0: Mukha ni nga hinaguro kay ti hindi mas laki income di mong. O kung amo nagilang na ang kabaturan sa ato nasyon. Nga daw ba o kahinahi ang aton internet?
1: Amo, get, ibus money multa. Basiga, plano ka man nga tiwasa na lang internet provider?
0: Ah, kakuan. Hindi man kay sa tuod lang. O wala man kuya ga Facebook eh. Makunik lang ko sa internet kung may ilang taon ko nga video bla.
1: Ano nga video na?
0: Video nga pampagana.
1: Bold guru na ay.
0: Ay, hindi ah.
1: Oh, di ano manggali.
0: Video nga tutorial ah. Paano tiwasan kag perdihon ang aton mga kaaway sa politika?
1: Aw, oh, ah, abi ko gani kung ano na.
0: Ati sadya-sadyay, no?

0: Dari naman tama tulo tambay, oh. Iwan mo to klaro sa Barangay Hall, be. Bantayan ta naman di ang mga topiko nga kampiyon, ah. Mamati-bati naman ta di kung ano ang mga latest development. About development. Ayaw ba?
1: Hello, guapa.
2: Hello, man, guapo.
0: Aba, kung hindi ko magsala, sakto gid ko ni mong. kung hindi ko magsala, gapangaluyag gining lalaki sa babae mo. Abibibibi, pamatian tabi.
1: Sa tuod, baladay, kung sabton mo lang ko, pag gusto ka na dayon sa akon.
2: Hala, tuod ka?
0: Pupwerte ka pa sa halig ni Panoy ba? Ayaw ba?
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo, day. Ihatag ko yan sa imo, yan, day.
2: Tuod ka?
1: Oo, day. Tuod na yan, day.
0: Pasaliga, todo Panoy, ha? Ayaw ba?
1: Oo, basta. Sabta lang ko, baladay.
2: Sabtun ta ka, basta. Ihatag mong gusto ko.
0: Abaw. Do material girl man si Inday, oh. Aba!
1: Oo, day. Tanan nga gusto mo. Ihatag ko yasi mo, day. Totoo, gina iya.
2: Sige, ah. Sabtun ta ka, basta. Baklan mo ko brand new car.
0: Ara na lang may nag-i ka na, Panoy. Aba! Agoy! Tapos kagid, Panoy!
2: Tapos, hatagan mo ko dayon. House and lot. Sabton ta kaya?
0: Nan, aragid Panoy. Makaya mo na?
1: Ha? Kukuhan?
0: Ops, tinagaduha ka na Panoy magsabataho.
2: Te, ano? Sabton ta na ka para kita na?
1: Kwanday, nalipat ko gali. May asawa na ko. Pagkasado na ko yung daya.
0: Aba! Hala!
1: Oo, day. Wala ko yung naluyag sa imo niya. Joke ko lang na iya. Hambal ko naluyag lang ko sa imo niya.
0: Pwerte nga alibay ba? Mamatay Pipers. Ay, salamat. Nakalampuwas gin man si Panoy. Abaw sa Diyos at Jaino.

0: Tôi đã có.
1: Mà nó có rồi chân là bác ma tỉ tế.
0: Khô, phải đéo.
1: Má.
0: Còn mà bác tỉ tế cơ hay mổ ăn khô gật này á.
1: À, là cái nó mà nì mùi á.
0: Mà story nhà có bà lê xe mô. Xem tăng ô lạ bác sĩ mạng cà bà lê.
1: Ano nào?
0: Oh. Matapos pa na antes magbalik si Ma'am Brakdaya.
1: Te, hindi ka magdamo pambal. Likta na pala yung istorya para tapos na yun.
0: Aryo, abi mo bala tutod ako? Pero te, ito kagusog nga kong tiyo, ya?
1: Ka nga manaw.
0: Kaya yung magbasaan sa isa ka 10 wheelers?
1: Apa-apa?
0: Oo ah.
1: Ang akong tiyo, kusog man to. Kaya niya gani hakwaton ng isa ka barko.
0: Aba? Tutod kami ko?
1: Do hindi ka pa magpati.
0: Ah, papapati na eh. Kay subong gani ang ginapong kuanta ni ho?
1: Hmm?
0: Ari na rin tiyo ko?
1: Hmm? Kag nagano di ang tiyo mo yaman?
0: Ginahakwat yun na yung bilog ng kalibutan?
1: Ala?
0: Oo. Manan ba ni Tiyoon? Kung sa kadamo kuno sa problema, pasano niya ganda ng kalibutan? Amo na, ginahakwat yung ganda ng kalibutan?
1: Sadya-sadya, ino?

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
8: pwede, magid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
8: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap.
10: Mamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino ang atay.
11: Happy kanunay.
13: DTX 500.
11: Masaligan.
13: Epektibo.
11: DTX 500.
10: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
11: Yung may D3.
10: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
4: May balita na, may drama pa. Kampyon!

0: Migo, ako latoy. Dugadugay, kaya magbalik kay Ma'am Brock dayaw.
1: Migo, bangkay? Nga ako ba makotong miyaw?
0: Di kay ikaw man lang tupad ko. Alungan man sinubi pa mang kuton ko. Ate!
1: Sabagay, Migo.
0: Nanoyan si Ma'am Brock day, Migman?
1: Basigin LBM, Meg. Basta ayawan to sa buna, Meg. Ano pa wala siya kabalik?
0: Anong mayot ang abuhaton, Meg?
1: Mayot pa, Meg? Tirong tatay si Ma'am Brock dahil sa likod, Meg.
0: Basiki ganyan ta, Meg.
1: Kung matakpa niya ta, hambalon ta lang siya nga kunsyal ng tasaya. Ano baging kantuan ta siya?
0: Pwede man, Meg.
1: O, Meg. Kaya ba siya ayawan siya buna kundi buligan ta siya, eh. Adali ka bala, Meg. Eh ba, siya bala mabdante sa siyam-siyam, hindi ko magbalik si Ma'am Brock day.
0: Dali ka, Meg, ah. Huh? Si Ma'am Brock day naman ang sutabon ta.
1: Hindi ta siya pagsutabon, Meg. Kundi panilagan ta lang siya. Kaya ba, si dumta niya tatapos kita.
0: Sige, sige, no. Wow.

0: Na, Ern?
1: Hindi ka magamba, Angelina. Nga, gutom ka na.
0: Nga. Bakit na, no ba?
1: Wala pa gani sa kauras nga tinerta, di gutom ka na.
0: Hui. Kaya hindi mo niya iskri lang katukuti, kundi food trip man niya.
1: Hala.
0: Ay, kadugay man niya, bimagbalik si Ma'am Burakday, ah.
1: Basi. Basi may ginaasikaso lang siya, ah.
0: Basi kung no, ano yan man?
1: Basi pa maui.
0: Pao, ginagutom man ko. Pag-mention mo nga may pamahaw pa.
1: Hala. Ara ka naman bala, Angelina mo?
0: Oo ah. Kaprang ka lang kuyataan niya. Okay lang niya sa kunyak pinakanabu grado di Saturn. Basta busog lang kuya.
1: Hala. Hala? Tuod ka?
0: Bala. Kamuti akong tagasinyo grado ya. Uy, labot. Ako nang yung tuyo diya, kinananay. Di ko yung gusto yung maalam niya.
1: Hala, grabe si Angelina. Ay, sadya-sadya ina.

0: te. Wala gida ka sang ibilin nga isa lang ka tinapakag noodles di Goy?
1: Wow! Daw sobra ka pa sa tax collector ba? Ano ni ang imo man?
0: Ano ni nga ako na? Okay pangayo eh.
1: Pangayo? Pangayo ka di, pero daw ka-request ka pa.
0: Anong gusto mo gidyahaw? Nga maluhod gid ako sa imo kag magpakitlooy, ha, Digoy? Daho, hindi ka pagdiabalaya ka intindi, Digoy, no?
1: Hindi, hindi, hindi. Wala ka bang gamba sa insyakto?
0: Mausa ka dugay na dibala sa imo sa kalye 5, daw hindi ka pagdiya ka gets, no?
1: Hehehe, bawo do akon pa sala ba?
0: Oo, eh. Sala mo kay hindi ka kaintindi sa akon pag kinahanglan. Ano kaya imo?
1: Hala. Do ko pa yang ginabasol mo?
0: Ay, kay katigas ang balatsyagon mo. Kagkapurol sang imo nga pag-intindi.
1: Ay, hala, naglain pa ba?
0: Maluhod pa kuya sa imo? Amo nang gusto mo, Digoy?
1: O, kung gusto mo na iti imo wala na. Kay kung maluhoy ko sa imo, ti, tagan ta kay sa katinapa, hindi ay sa kanodos eh. Uli niti, sorry eh. Te, lord na, kag mag-ayo sa akon. Suguri ng paluoy-loy mo.
0: Sadya, sadya, ino!

Kailangan sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Is galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound.
5: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: Whoa. DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagkapang
6: masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa butika.
4: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
5: Mabibili sino mga suking butika nationwide.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dulan.
6: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
12: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5.

0: Street sa kilid San Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
3: Hali ka mga lalaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, god virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman Roman.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
9: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tagtino ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500.
12: Masalikan.
13: DTX 500.
12: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
12: Ang D3.
13: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
13: Yung may D3.
12: E3 Bio.
13: With BCO.
15: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio,
12: ang D3
13: yung may Visio,
12: ang Visio
13: yung may D3.
12: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akong nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
19: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: transaction report nga gin-submit sang Anti-Money Laundering Council dito sa Senate Impeachment Court.
1: 11 Mbps.
0: Summary sang tanan sini nga covered transaction report kag suspicious transaction report nga naga-involve diri ang 15 tanan ka mga judicial person humalin 2007 tubtub 2020-2025.
1: 11 Mbps.
0: Summary sang tanan nga covered transaction report kag suspicious transaction report nga gina-involve si Vice President Sara Duterte kag ang iya sining nga bana nga si Manasi Scarpio humalin sang 2022 tubtub 2025.
1: 11 Mbps.
0: Amo ni tanan ang mga igaplastar nga mga dokumento angot pagid sa summary na no? Sang tanan sa nga covered transaction suspicious transaction report nga inward na no? Gina-remit sa Calye 88 Foods Corporation nga halin sa China tagpila sa ni ka mga pungsod mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ay madumduman naton na si Anay Senador Antonio Trillanes sa DeFord. Nagpatagayon sa niya Biyernes, no? Sa isa sa ni ka press conference. Kagangot na ni makifay, pila sa gin pangbuyag niya dito, no? Nga nagabaton, no? Sa niya kwarta, halin sa China, ang ining Calye 88 Foods Corporation mga kakipay.
1: 11 Mbps.
0: So kulanta mo naton ang kabilugan na no, nga mga transaksyon nagalabot ini mga kakipay, no, kung madumduman naton no, dito pa lang sa hearing sa House Committee on Justice sa madubo nga panalgan sa Kongreso si Binaventura nag-testify ni no, sa nagliga si nga bulan sa Abril nga based sa bank transaction nagalabot sa 6.7 billion pesos ang ining classified as covered and suspicious report mga kakipay.
1: 11 Mbps.
0: Nga ang ining mga classified as covered kag suspicious yara si Dalom na no, sa ngala ni Vice President Sara Duterte kag sa iya si Gabana nga si Manasses Carpio.
1: 11 Mbps.
0: May 3.7 billion pesos nga gina-attribute sa kay Vice President kag 2.998 billion pesos ang nalink no sa iya sa ni nga bana.
1: 11 Mbps.
0: Amali ma gina-expectar kag napaabot naton. Kaya ang ining testimonya ni Buenaventura amo ning isa sa mga orasyon nga nakitaan the time sa hearing sa Committee on Justice sa idalom pa no sa pagpamuno ni Attorney Luestro no the time no or I mean ni Representative Luestro sa manubo nga panalgan sang Kongreso mga kakipay. Subantay karon ang dugang sa ning mga information kag ang dugang sa ning mga detalye angot man sa sing pahayag ni Mr. Ronel Buenaventura.
1: 11 Mbps.
0: Nagapadayon subong sang direct examination no ang prosecution. Pero before nga isa lang bilang witness sang prosecution ining si Mr. Ronel Buenaventura ang depensa no nagpamalabag diri mga kakifay. Iluyag nila nga i-exclude no ang ining report sang Anti-Money Laundering Council no angot sa sining confidentiality no sang sining nasambit sini nga mga aflo o kon mga kwarta angot sa sining bank secrecy law. Pero si presiding officer Senador Chis Escudero ti padayon kay ti may exemption ang ining nasambit sini nga nga pagsulundan o kon kasuguan pag-abot sa impeachment trial.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:17 sa aton sini nga pagpangalagad. Makaupod man ato karon sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ang aton si mga K5 News Patrol reporter.
1: 11 Mbps.
0: Yara karon sila tag

0: sarili ka mga area of assignment. Iga-check na itong report kay K5 Karin Badilla. Iniangot sa pag-file sang kaso sang Molo Police Station batok sa manghod nga nagbuno patay na sa iya magulang. Madumduma naton naglupok ining sabit ka balita sang gabi na sang Sabado. Pero ang ininga krimen ginalantaw nga mahimo na tabo ini mga dira alas 12 sa adto tub-tub ala una sa aga.
1: 11,
0: or I mean ala una sa hapon.
1: 11 Mbps.
0: Ang ining 65 sa ning nga biktima nga binuno sang nga pila si kabeses sang iya 45 anyos no nga suspect mga ka-K5. No, kay ti ang ining nasambit sa ni nga krimen. No, makabig na ton na makangilidlis nga krimen. Damo ni pilas ang biktima tugas ang pagkabunok. Kagtuyo pa kong tani sang iya manghol nga taguon ang ining nasambit sa ni nga krimen. No, luyag binutang ang bangkay sang iya sa ni nga magulang. No, sa idalong blas ang ila sa ni nga hulugasan. Blah! Now, tingin ko kaysa may krokabinit na, burutangan sa kaldiro, burutangan sa nga mga kinanglan nun mus pagluto. No, tidra, binutang niya. No, ginbutang ang lawas sa muskutero. Pagkatapos, dira, no, ahana ng simintuhan. No, kaya ti may mga kwa na to mo. May mga gamit o pagsiminto kaginpintahan pa sini mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Ano ang madalom sa ning rason? Kaya ginalantaw nila nga mayara sa mental disorder ang ining nasambi sa suspect mga kakifay. Pero pamangko, tadri, no? Amo ni kung kaysa may mga problema sa paminsaron. Pero kabalo man sang ila siya ginahimo. Now just imagine kung may mga mental disorder ka o nahimo mo ning krimen pero kabalo ka kung paano mo taguon ang sambit sa ning krimen.
1: 11 Mbps.
0: Doka very ironic, no? Ang banila may problema, may diferensya sa paminsaron. Pero may diferensya sa paminsaron pero taguon niya ang bangkay, no? Sang iya siya magulang para nga hindi madiskubrihan kag hindi makita mga ka-K5.
1: 11 Mbps.
0: Kasi may ipakita man nga record. Pero waay mang ipaidalom na sa saning nasambit sa ni nga drug test ang nasambit sa ni nga suspect. Akin nga ah, yung ining mga buluhaton sa ni nga kaangay sa ni nga makabig na ton makangilidlis nga krimen. Kung sa mga Tagalog pa, karumal-dumal nga krimen. No? Inibayan, hilimuon, sang tarong kaging sakto sing paminsaron o kon mahimo base ibandri mga K5 na no? Nga base kon nalulong man sa illegal nga druga.
1: 11 Mbps.
0: Kay based diri sa kwama na tong kong report kay K5 Aaron Refugio na no? Matapos ang paghimo sang krimen nagkadto ang ining suspect sa iya sing abyan. Nakilala man eh, naga-engage sa illegal sa ni nga buluhaton.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11:21 sa aton sa ni nga pagpangalagad. Makaupod ba itong karoon si Kakifay Bakim Kaluyo, direkta sa ibayin sa Department of Agriculture. Na, suno sa Regional Director na sa Department of Agriculture ang ining problema, ang ining epekto sa Super El Nino. No, dapat buliligan naton ini. No, kay kita sumong nagpatubang, no? Sa saning isa naman ka makabig naton nga dako nga problema once nga hindi naton matagan sa nakigo nga tensyon. No, ano sumong first cropping, no? Ang iba nagkaani na, kag anong iba nakasabog na, nakapananom na para sa ila sa nga second cropping.
1: 11 Mbps.
0: Pero kung kaysa budlay magsugal, pero mangumat, kaya as long nga amon nila sila trabaho, iban sa ibalaan na may mga amon na sining kalamidad. No, nga ato na tubangon, nagatanong pagit ini mo. Kahit ang El Nino ni, hindi man ni panibag-o sa aton. No, kagang ining makabig na aton nga, mangin epekto sa ni, kaysang una nga matinui. Ato naman sa na-experience kung itawag sa nga El Nino. Kag una diri, nga makabatyag sang epekto sini among aton sini nga sektor sa agrikultura. Sino ang mga ma-involve ka maepektuhan kung pagtawag na sektor sa agrikultura ang aton sa inyong una-una nga mga mangunguma.
1: 11 Mbps.
0: Ambot lang kung subong nagabalangag na subong no, ang aton sa inyong mga duta no, tungkol sa inyong epekto sa inyong Super El Nino. Kung makakuan ka gani, makatulok sa palibot mo subong, ang mapananom gani subong, nagalalaya na mo. No? Ang mga tanom, subong nagalalaya na. Buot silingon, kulang na sang tubig, mga kakifay. Tiari pa lang kita sa chimpo, nga hindi summer season. How much more pagid, kung magabot kita sa chimpo, sang tig ilinit.
1: 11 Mbps.
0: Subong gani, doon hindi na magwantahan ang kainit. No? Nga ginabatsyag natin, mga kakifay. Kay based na rin sa pag-asa, nga mahimo ang heat index, no? Sa tiyon na makalabot na summer season, base kung makalabot sa 50 degrees Celsius.
1: 11 Mbps.
0: Sa mga 40-41, react ka na nga pirtik init. How much more pagigkon ang heat index ni makalabot sa 50 degrees Celsius, mga K5? Ano lang kapaang kakainit na sa aton sa ni nga nabatsyagan.
1: 11 Mbps.
0: Sa piyak nga bahin ang aton sining at Tiglicom sa Department of Social Welfare and Development mga K5, si Secretary Rex Gatsalian ari disubong sa may bahin sa probinsya sa Iloilo na nag-inspekto sa bag-o sini na ang Central Warehouse sa may banwa sa Pututan. Pero magluwas na rin na magpanagtagman isang bulig na sa mga apektado naton nga mga sugar cane planters kay tungod nga ginigo man sa kalamidad ang aton manugtanom sang tubo.
1: 11 Mbps.
0: Apektado na nga aton sa nga tubo. Tiko mapektuhan tubo ta. Na? Anong epekto sana? Ah, tikon kulang ang supply naman. Ah, laban-laban mahal naman ang kalamay.
1: 11 Mbps.
0: Di okay man na gani ah. Sa mga may diabetic na nga hindi magamit kalamay. Pero sa iba niya, nga mga lutoon ta, na kinanglan tagid niya may kalamay, mga kakipay. Inigo ang aton sa mga sugar cane planter. Iguon pagid ang aton sa mga nguma. Tinuniguon mga nguma ta, kulang naman ang supply sa bugas. Na, ah, laban-laban sa mga ma-import naman ta eh. Nami na yung igo sa iba nga nag-import. Pero ang mga local farmers na ito na muna nag-agunto.
1: 11 Mbps.
0: Balot nga sa report ni K5 Jenny Kauyuna.
1: 11 Mbps.
0: By the way, happy birthday kay K5 Ridge Di Mayo sa K5 News FM Sara.
1: 11 Mbps.
0: Alas 11.26 sa atong suning na pagpangalagad. Subong pilasa ni ka mga kabanuhanan na no, ang wala sang klase. No, pero hindi subong holiday. Hindi subong regular holiday mga kakifay. Subong is a special working holiday.
1: 11 Mbps.
0: May obra, may klase subong. Pero iban sining mga local government unit na no, nagdesisyon na no, nga wala sang klase subong. Bilang guru pagpasalamat man, no? Kay subong adlaw, adlaw sang aton sini nga mga manunudlo.
1: 11 Mbps.
0: Today is World Teachers Day. No? Bilang pagkilala sa aton sini nga mga manunudlo nga halos tanan nga profesyon, no? Kung ano ka man subong, doktor, engineer, police, no? Mga men in uniform naton. Ara ka man sa media go obra, no, dako man ang nakontribute kag nangin rolyo, nangin papel, no, sa aton sini nga maginakabig ikaduwang nga ginikanan ang aton sini nga mga manunudlo.
1: 11 Mbps.
0: Teachers Day subong sa iba nga local government unit, no, para sa pagatag man sang importansya kag recognition na sa ila mga manudlo dira, di iba niya nag-suspend na sa ila sa ninga klase mga kakifay. Pero ang iba niya may klase nga half day lang, na, subong aga may klase pag alauna sa pon up, why na sa klase mga ka-K-Fan.
1: 11 Mbps.
0: Pero ang ining nasambit siya ni, nga October 5, basta pag-abot naton, ininabase sa aton Republic Act number 10743 nga nagadeklarar nga kada pag-abot sa pitsa 5 sa bulan sa Oktubre, amo ni ang aton sininga pagsaulog sa National Teachers Day, mga kakipay, no, bilang pag-recognize ang ila sininga role, no, bilang educator, no, sa pag-shape sa aton sininga pungsod Pilipinas. Amo to ang balaton, ano nga profesyon nga way nakaagi sa pagtudlo sa maestro kag maestra, mga kakipay. Kung ano ka man subong, no, ina, dapat pasalamatan naton sa aton sini nga mga manunudlo, mga maestro, mga maestra, kag mga profesor, mga kakifan.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kay ma'am kag kay sir.
1: 11 Mbps.
0: Sa akon sini nga mga teachers from kinder up to elementary, high school, kag college. Kung kaysa doon, hindi ko na malumduman man gani. Kagang iban siya na, ginakuha na sa aton makako. Ba't sa Gyapon, ang ila sa nga pag-edukar, ang ila mga ginatudlo, no, instill, no, sa aton sa nga paminsaron, kag dapat ginatun yung pasalamatan, kagatagan importansya ang aton sini nga mga manunudlo.
1: 11 Mbps.
0: Pero ang pamangkot, ang monika noble, ang profesyon, sang isa sa nga manunudlo, kumusta naman ang ilas nga pagpangabuhi?
1: 11 Mbps.
0: Okay, okay, nagawa subong kay medyo gimpataasan ang sweldo sang mga manunudlo naton. Pero ti ang pilasin ka mga grupo sang manunudlo nga subong nagaduso nga dapat himuon nga 50,000 pesos ang entry level pay na kag higher allowances sang aton mga manunudlo.
1: 11 Mbps.
0: Kay isang una daw sila man yung sektor sa susyudad ta, daw nabilin mas tabtaban. Balaanta ko ng pagsakripisyo sa mga manunudlo naton. Ang iban gani isang una nagalakat sa pila sa nika kilometro para lang makalabot, no, sa ilabulutuan. May mga lugar pa isubong na kinanglan ang manunudlo mag-agi sa mga kasubaan ta.
1: 11 Mbps.
0: Ginabutang ang risgo na sa aton mga manunudlo, no, para lang nga makatag sang edukasyon, makahatag mga kakifay sang kaalam sa aton sini nga mga kabataan.
1: 11 Mbps.
0: Isang unay, bisan ko kaysa inog bakal sang chok, kung ano kinang lanon sa brutuan, sa bulsa pa sa manunudlo magakuha sang kwarta.
1: 11 Mbps.
0: Amo na nga kalabanan ba nga mga manunudlo, na puno man sang loan, na puno man sang utang, mga kipay. Pero sa Gyapon sina, na huwag ginapabayan ang ila sa ning profesyon sa pagmentor, sa pagtudlo sa aton sa ning nga mga kabataan.
1: 11 Mbps.
0: Amo na dapat saluduhan naton ang aton sa ning nga mga teachers, mga kakipay. Pero amo na ng ila sing gitan subong, no? Medyo kung lang tabuon na kakulang, papila subong inter-level, na wasang isa sa ikaman nudlo, na ba si may idea ka muda? Ano ba, 21,000? 22,000? Na kasi una nubo pa ng inter-level mo, sang isa ka man nudlo, mga kakifay. Na iban sumundo ka bato naman tag 30,000? Na ang sweldo sa mga manudlo, mga kakifay. Kaya nahingyo pag nila ang dugang sa ning mga allowances. Kay magluwas na rin, luyag pa rin sa grupo ng Alliance of Concerned Teachers o kunang ACT Philippines nga pataasan ang ining personnel economic relief allowance o kontera nga humalin sa 2,000 pesos ang current, luyag nila mangin 5,000 pesos.
1: 11 Mbps.
0: Kagang ginaduso man nila, ibala na ito na dako ang concern subong sa ato sa edukasyon. Una-una kakulang sa mga classroom na para sa ato sa nga mga kabataan, mga kakifive. Na, pero ti initanan-tanan, na, kung lang tao na ito, may mga nagaduso man dito nga mga concern man sa manudlo ta. Pero kung kaisa daw hasta lang sa pagduso, no? Sa pag-finalize po patuman, sana daw huwai man.
1: 11 Mbps.
0: Pagbalik tayo, check na itong report na unta siya kay 5 Karen Badilla kung na-file na subong adlaw ang kasong murder batok sa manghod nga nagpatay sa iya sa ning magula. Napaliog, standby, mga ka-K5.
2: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kapeng magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kapeng para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga suki butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson sa Haro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5!

0: ka K5, diri lang sa kampiyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
1: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kong wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica, nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.
10: 11 Mbps.
11: Balik mga K5 sa ato sining nga pagpangalaga diri sa Lunes edisyon sang 11 Mbps. Nagdo sa aton nga oras alas 11:42 na sa aga. Kumusta nang lutoon ang iba na katimo-timo na o kung ang iba nagaluto pala? Kumusta na sa mga nagakaon subong ka mga customers hindi ka may kalanaan? Ya kay Tita Rina mapa kag kay Manang nga Veronica da. Kumusta nang ginasugbata Manang? Dudugay na kuway da kapamulya ba? Available gid sa di ka may kalanaan ang Detox sa coffee mix ang healthy nga kape. Nakakape ka na naka-detox ka pa. Kag of course subong nga tiempo pabakod-bakod ni immune system. Ha? Perteng init tapos yung kaisama turutugnaw. Alang-alang lagi da bro batsyag kagid mo. Now, dapat pabasgo nato ang immune system nato ni samtang wipe ta ginabatsyag. Mag-inom na kita mga kakipa. Inom kita sa combination sa The Power Trio Clinica Detox 500. The Superior Antioxidant. Kagsuman ang Mighty C, Alkaline Base, Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial, especially. Kapon, may ko ka duty. Daw, medyo ego-ego. Hinan ko ka D3 Bio at isubong balik resistensya tayo.
10: 11 Mbps.
11: Wakal naman kita mga K-5. Kay Ma'am Dilin Siautong, sa may sunod siyang pase, kay Ma'am Neprida Sarmiento, kay Ma'am Bing Spes J, may adayag ginga udto, kag kay Ma'am Anil Bahade, kag kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Edgar Badbadon, happy birthday kay K5 EJ. Hindi sa mong birthday ka K5 EJ sa Ma'am Aisha. Kay ka K5 Reggie Di Mayo, sang K5 News FM Sara. Sir, base may padala ka na series. Ah. Gawlat yung taga K5 News FM Iloilo. Kag sumuman kay Ma'am Winifrida Sarmiento, may adayag gid nga udto kag kay Sir Fred Pascal Ajucampo, iga ulan subong sir. Daway ko katalpangod gatupag subong ulan. Malungalong gi kita. Bawal gi magmasakit. Kani pabasgon ta ton sing nga immune system maginom kita sang combination sang Power Trio, Mighty C, D3 Bio kag subuman Detox 500 nga mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itang-Uy sang Klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar. Diri sa may syudad, Dalan I. Lopez, ang klinika outlet naton sa tupad sang St. Robert's International College. Kag dito sa may Banwa sang Miagaw, Barangay Baybay Norte, sa tupad sang MCR Agriventure. Kag sa may syudad sang Pasig, Barangay Poblasyon Ilawod. Kag sa may Banwa sang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog. Kag sa Quinto Distrito, yara sa RGM Building, Barangay Apulista sa may Banwa sang Sara. Kag available man ang inima klinika products, pwede kayong ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Mabakal sa managapangunang mabuti kakag pharmacy sa inyo sa ning nga lugar.
10: 11 Mbps.
11: Alas ka K5 Karen, partner. Tawag ating huwag kita makakontak kay K5 Karen Badilla. O mga 10 lang daw ate. Kwan ko si K5 Aron kung pwede man. Na kay may connection may kay K5 Aron. Ang report sa sing pagpatay na usang manghod sa iya sa ning magulang.
10: 11 Mbps.
11: Ang bot ko natumod na sa kapulisan natin sa molo, kung nungin ang motibo. Okay, pinatay, so uli nagwa ang information nga may yara sa diferensya sa paminsaron o kung may mental problem ang ining biktima. Pero ulitawon natin sa sanina tabo nga krimen, luya pa na taguon. Busol nga may ideya sa ginimo yung nga krimen, mga kakifay. No, kung ulitawon natin, kaya nga gindalapay ang bangkay, ginbutang sa muskotero, ibutang to si Dalom sa kabinet bla, si Dalom sa ilasin nga hulugasan, sa ilasin nga kusina, tikon na hindi man na tadlong paminsaron mo, do hindi ka man kadumdum amon himuon mo, no?
10: 11 Mbps!
11: Ramo ka isa po, hindi man kahambal nga may dordiferensya, pero ang iyasin nga paminsaron na insakto man sa pamilya, i-file ang kaso ng murder. Nagdipindi niya ang korte, baka determine sa ulihi no nga kinanglan ipaidalom no, sa sining mapagbulong inisambit sini na suspect. Pero ano kadalom with ang motibo ha, na tumod gid? Ayan, hindi sa propriedad ang ilasin nga ginaawayan.
10: 11 Mbps!
11: Ibalunta ang kampiyon report o Project K5, Aaron Refugio.
10: K5 News FM. Kampyon Report.
11: K5 Aron.
12: Sa K5 Itrip po, nakuha na sa pinakauling information. Konsulitan po sa rin natin ng namang pod. Again, tayo niya ito ang kanyang paguna. Itong tubarang ipat niya Central Molo sa K5 Itrip po. Suno interceptor rank crisis.
11: Dalang. Proplasta na nabi ka K5 Aron kay ga medyo utod-utod ang sulod mo. Or basic K5, ko nag-travel. Okay. Plasta na rin. Ara na. Okay na. Go ahead.
12: K5 Enrico, nakakuha kita sa update na nangod rin sa pagpatay sa lumangod sa iyang magulang.
11: Mm-hmm.
12: Rin sa may zone to barangay kumpanya Central Molo. Kung sa rin, karunti ang maning ginapamangkot sa publiko. Get kung bala siya ni ang ara sa impluensya sa ilegal nga droga. Makulubong kay Limnon ka kung paano niya na angkon ining balatian ning nga schizophrenia ni ka K5 Enrico.
11: Mm-hmm.
12: Based rin sa interview na ton kay Press Captain Ryan Christ Inot na napahayag niya ti tabag sina nga kun luyag ni isang pamilya get ka K5 Enrico nga mapaidalom ni sa drug test ang ining suspect kay kun luyag man sang suspect ni pang mapa-undergo sa drug testing ang iyang kaugalingon.
11: Mm-hmm.
12: So pwede get ka K5 Enrico.
11: Okay.
12: Kay may circumstance abi nga ti nagadepende kung anong krimen niya gin commit ni Black K5 Enrico sang suspect ni either nga ti kung butang sa ilegal nga droga mahimo nga makontel siya no kon mandato gin nga ma after ni sang bayba sa iya abi sample ipaidala mo siya sa drug test pero siya muna ang mga barrier abi ka K5 Enrico nga ti
11: hindi kinayon niya depende sa suspect.
12: Yes, sa K5 Enrico. Ang pamangkot sang publiko ni
11: kung may kaginaw, may kasuguan na K5 Aron nga kung i-compel gid abi nga ipaidalom sa drug test ang mga suspect kay kung lang tawon naton abi ang ningsay isang krimen nga pagpatay bla makabig naton na makangilidlis mo no? Daw hindi bla ordinaryo nga pagpatay kay for example kung patyon mang isa ka tawo kung isa lang ka buno no. But just imagine, pinatong pila siya daw halos natok-atok sang buno, ang lawas sang sining magulang ya, kagintago, ipagagtuyo, pasiminto ka K5 Aron para taguon ang hinginimo nga krimen.
12: Yes, so slogan siya K5 Enrico. Sa pilas ni siyang biktima, ginabanta, tiara sa pito ni Kabilog ang buno niya.
11: Can you just imagine? Puro
12: nawala nga porsyon. Nawala nga porsyon sang butkon, iyang kilid sang lawas. Kag may ara patigani kay K5 Enrico nga ti isa na wala nga kilid sa likod niya kag may ara patigani kuno nga buno man sa itsura sa biktima pero na sining ni Police Captain Inot nga ti bisan sa ilang pulis bawal abi no nga ti once nga na sample ka commit sa sang pagpatay abi nga sa isang krimen.
11: Oh.
12: So hindi mapangitaan abi sang kumbaga
11: tama persa
12: yes nga
11: ipaidalo sa drug test.
12: Oh, yes, nga makapatulod nga ti mapa-undergo sa drug test. Unlike a bit kung gi-bypass ka automatically nga ikaw nga subject or na-aresto dira, mo ano mga imong involvement dira, mapaidalom sa gidya sa drug test ka K5 Enrico.
11: Okay, so, dapat amo ni may makasuguan ti takaangay tani ni nga mga kun dalayi naton ka K5 aron nga automatic pareho sining mga krimen nga kaangay diri, dapat nga ipaidalom gilon sa drug test kay ti una-una masulos paminsaron ta kontadlong paminsaron mo kag indi impluwensya sa makaulubog nga ilim nun, hindi piluin siya sa illegal na duga, daw hindi man grumahimo ang makaangay sa bulaton, in the first place, ang ipataya is magulang niya, utod niya yes. K5 aron.
12: Yes, gusto again. K5 Enrico, kay Tikon matandaan na mention ni Press Captain Inot na Tikon di nalagyo na to siya matapos ang krimen, nagkadto sa bilya ni sa iyang pamilya ni, ang nagsakay sa e-bike, ang nagkadto dito na yun sa may isa kalatsingaw sa Kalaparan Arevalo, kag ginprindain ang cellphone na kunya makakwarta. Kaya nagpasailo-sailo sa lugar sang Kalumpang Mulo, kag sa San Juan Mulo dito sa may Bangga Panot. Kung sa diin, ang ikantuan nito gali sa San Juan Mulo, mga abyan niya o kung abyan niya na involved sa illegal nga droga. Pero wala sa ginsapak ka K5 Enrico. That's why nga nakitaan sa sang barangay Tanod nga nagabakal sang Sudan nga sugbani sa nagapamati sa aton.
11: Okay, so amo nang istorya. Kay pareho man to sa may Banuato sang Dumangas atong pagsulod man to bla sa yes. sa Tigulang man to. No, why mo taging paidalom sa drug test kay tungod nga dapat nga mayara sang consent on the part sang suspect unless kon anatabo is by bust operation. Pero sa aton sini nga mga mamalida nagahimo sa kasuguan ta mas maayos guro nga tutukan ta ni ka K5 aron ang ini mga buluaton. Okay, kung kaisa gani, amo to hambal ni SM nga kung mag-apply ka gani sa obra kinang lantang drug test, no? Para nga yes. Bibloan ta kung anong dalagan sa paminsaron. Kasi kung makagamit isang droga, yala ay nang dalagan niya, K5 aron mo, imbis ka tadlong niya, kakurbadang dalagan sa paminsaron mo.
12: Yes, ka K5 Enrico, nga ti amoning nami, kung tani nga matsakto o kung maanindahan ang kangay sila nga pagsulundan kay tiagod nga malantaw manaton kay isang publiko man siyempre kaya kung anugid man lang katulod sa tabo nga kaya mo ni kangay ng insidente utod yung gani mismo sining nga impataya na tuyo yung pang isimentohon nung ka makasarid higit siya kay 5 Enrico.
11: Tingon na may mga mental disorder kasi ni kabalo ka sang imuon mo kay 5 ba aron kung sa lingon balaan yung krimen mo nga ganimo niya kagluyag yung taguon kagluyag niya nga wala makahibalo sa nasambis yung krimen ka K5 aron.
12: Yes, amugad yan ka K5 Enrico. Kag bisan yan isa claim dito sa pamilya, nga pamilya mo rin mismo nga nagsiring sa pulis kay Sir Inot, nga gindiagnosa sa schizophrenia, kung may ara ko no, nga dokumento, nga ginpakita sa pulis ka K5 Enrico. Pero sa komisyon sa crime scene, may ginanantaw ang otoridad na ito sa K5 Enrico, nga ti ang prior, during, and after sa crime anong ginbuhat niya. Kung sa prior ka K5 Enrico, may pagbaisay nga natabo, baisay sa tunga nila. Kaya ti amo na bangon sa pagsaway gani ka K5 Enrico sang magulang sa yamanghod nga di disuras ang kagabi. Kung ka pamanday sa ti kakadisorbong yung magulang sa pagtulog. Then sang gabi, sa October 2, nagbaisay sila. Then amo na tong sa October 3, sa alas 5 media sa nga, nagbaisay sila. Until such time, ka K5 Enrico, ara na sa tunga-tunga, dati during na sang natabo ni ang krimen kinabanta alas 12 tugtog ala una sang hapon sa K5 Enrico diri na natabo ang krimen kag ti matapos ini after anong ginobra kuno abis ang suspect ti amo na ni K5 Enrico sang time na ni nga ara na abot alas 5 o alas 6 ginto pangita na ni sang isa nila kautod ang ining magulang niya kay ti manyapo na blatani amo na tingala sila na gulpi na. Ng lat ang suspect kag amo na tumin pwersahan nila nga kag K5 Enrico nga buksan dito nakitaan kay di nagadanaw ang tiles sa tiles di bla kag K5 Enrico bisan nga ti ang latex muna dang waterbase nga pinta nga color blue di nagailig halin ang ilig sa may kitchen cabinet nga may cover kag K5 Enrico kag may pinta nga blue di dra nagahalin ang ilig sos gin sundan sang iya nga himata dito nakitaan na trace kag nadiskubrehan ang biktima ara sa sulod sang kitchen cabinet. After that natapos na ning krimen niya ginihimu niya, naglakat siya o kung nalagyo. Kaya K5 Enrico, kung nantawo na ton, ang publiko nagasaring ganit kong isa or sa komento nila, nga posibleng aware kaya K5 Enrico ang suspect eh. Kaya bisan gani nga tigin try ta sa kwaan sa statement ni kagapon sa pila kita mamangkot kung anong natabo gin bala anong natabo kay manang mo kay tiplangga uman siya malamo nung sabat niya kay Kifa Mineko kung siya nagpamati sa aton ginapapundo niya ta sa pagpamangkot da kay isalot niya ang natabo sa iya sa

0: Para sa MyQC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: Ganyan din mga ka-K5, muntik nang magsalpukan sa himpapawid ang isang C-208 patrol aircraft ng Philippine Air Force at isang Chinese J-16 fighter aircraft matapos ang di umano'y agresibong paglapit at mapanganib na pagmamaniobra ng Chinese military aircraft sa pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea. Ay sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, hinarang ng Chinese fighter jet ang ruta ng PAF aircraft at pumwesto pa sa tagiliran nito na nagdulot ng seryosong panganib sa kaligtasan ng paglipad. Sa pahayag naman ng AFP, nagsasagawa ng rutina maritime patrol ang PAF aircraft sa himpapawid ng Bajo de Masinloca nang makasalubong nito ang dalawang Chinese military aircraft kabilang ng isang J-16 fighter jet. Sa kabila ng insidente, matagumpay at ligtas pa rin na isa katuparan na mga tauhan ng PAF ang kanilang misyon.
2: Network News.
1: Mga K5, sa detalye naman na ating balitang abroad. Isa ang patay habang dalawa ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa downtown Las Vegas sa United States of America itong Biyernes ng gabi, October 2. Ayon sa pulisya ng Las Vegas, nakarinig na lamang ng putukan ng mga pulis na nakadeploy sa South Main Street at West Boulevard malapit sa pinangyarihan ng insidente. Dalawang biktima ang nagtamo ng non-life-threatening injuries habang isa naman ang naiulat na dead on arrival ng isugod sa pagamutan. Hindi patukoy ng kapulisan ang aktual na dahilan at motibo sa krimen, gayon din ang pagkakakilanlan ng sospek. Patuloy naman ang mga ito sa pag-iimbestiga sa naturang insidente.
2: YTC Network News.
1: Mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Dumaguete at K5 News of AM Rojas, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Rex Santos Cantos at K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa Piona Isasyon, K5 News of AM Philippines.
3: 11 Mbps.
4: Pabalik mga K5 sa atong sining nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang 11 Mbps.
3: 11 Mbps.
4: Nagdo sa aton nga oras alas 12:16 na sa udto. Kapanyagan ang tanan. Kita maigma pagtapos ang program ta. Nautod kinang live naton tungod nga nag-fluctuate no ang aton sining supply no sang kuryente diri sa aton sining nga area. That's why nga nautod kita no sa aton sining Facebook live na may nga untogid kay Ma'am Anli Bahade kag kay Ma'am Bing sa PSG.
3: 11 Mbps.
4: Alas 12:17 na sa udto. I-check na to report ni Kaki5 Karen na Badilla on na file na subong adlaw ang kaso no batok sa saning manghot na nagpatay siya magulang no nga gin patarasakan niya buno kaganap kun tani nga taguon ang ining nasambit sa ning krimen.
3: 11 Mbps.
4: Kaiti ang area nila compound may tatlo ra ka mga panimalay ang ining suspect kag ang biktima upod no sa ilaseng nga balay. Tingala ng iban nga mga himata nila da sa compound no nga wai nakita ang ining ila sa ning himata nga sintay 5 anyos pero pitik sintas pag check nila sa lugar tingala sila sa balay nga duha mi nga panirado ida time sirado tigin na persan la makasulod kag didto nakitaan ang ining nasambit sa biktima nga wala na sang kabuhi kahit nagapaligo na sa iya kaugulingon sa ni na nga dugo mga kakipay.
3: 11 Mbps.
4: Kaya ang balsang pamilya nag-super na no, sa mental illness ining schizophrenia na no, ang ining nasambit sa ni na no, nga biktima mga kakipay. Pero tinipindi ini na no, kung ano ang mga indesisyon sa korte mga kakipay. Ano ang partner si Kaki5 Karen Badilla?
3: 11 Mbps.
4: Ikon lang alang sa ilo kita kay Kaki5 Kim o kung kay Kaki5

0: Jenny Kauyunan. Kay kanugon karon ka oras naton na partner. Aras ka K5 Karen. Okay na? Dalang standby ka K5 Karen ha. Kay ikaw na naton check sa ato sining pagpangalagad para makaduro diretso kita. Kay damo naka standby nga ma-report sa ato sa mga K5 News Patrol report.
1: K5 News FM. Kampyon report.
0: K5 ka, mayong udto.
2: K5, Enrico, mayong udto sa imo kag sa aton yung mga tagpalamati.
0: Dapat ba tiyagan ko daw, nakakaon ko na yung amo?
2: Masakaan. Sang...
0: Oo. Oh, dali lang. Sa likod ba matiyagan ko daw, nakakaon ka na.
2: Ano na?
0: Nakakaon ka na.
2: Ay, galit ka?
0: Hmm, dapat tiyagan ko gani.
2: Dali lang yun bala.
0: Oh, plastar. Oo. Oh.
2: Oo, basi matawagan ko sa akong gid nga number, K5, Rick.
0: Nga nga natawagan sa mo, hindi mo number, ah. Ikaw, ha? Damo ka number, ha? Sige lang, sa piyak nga communication, kung ka K5, Karen, para do diritso ta, ara na ka K5, Andre. Ibaloon ta ni Con, saan o ma-file ang ining kaso, kahit si Didoy ang pamilya, sa saring biktima, kiti utol man lang suspect mo. Pinamilya man ni Abi. Balikan na K5 Karen.
2: K5 Enrico, nami nagid yung ako nga sulod. Natala na ni no nga pasakaan sang kasong murder ang ining manghud nga nagpatay sa iyang magulang dito sa may zone 2 barangay Kompanya Central sa Molo. Kung madumduman na tabo ini sang Sabado nga adlaw Oktobre 3. Kag sa interview naton sa kay Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla, K5 Enrico, nga ang isa ka o kon ang isa sa mga utod nga babayi sang sospek amo gid ni ang nagpursige nga pasakaan sang kaso ang ilang amanghod nga lalaki pero gin
0: kailan sila magutod ka K5 Karen?
2: Ako hindi kita magsala mga apat or lima ni sila
0: pito
2: sa
0: kong magutod
2: ano na?
0: Pito sa magulutod.
2: Okay, oh, kay ginapa-verify ta K5 Rick eh. Then according sa kay Colonel Parilla, nakadepende ni sa gihapon sa korte ang pagtumod kung mahimo marason ang ining ginasuprer niya nga or ang ginasuprera sang suspect nga diferensya sa paminsaron K5 Rick no para mabuhinan ni ang iyang liability sa krimen. Hmm. Then suno pa sa director nga ginseparate man ni ang iyang karsel sa mga PUPC.
0: No. Okay, utod. K5 ka? Alas 12:21, nag-monitor ka mo sa report ng K5 Karen Badilla, no, in connection sa sanisambit sa nga pagpasaka sa nga kaso. K5 ka?
2: Oo, K5 Rick. Ginseparate ini ang iyang karsel sa mga person under police custody o kon PUPC. K5 Enrico, kahit hindi niya masiguro ang iyang paminsaron sunok man sa aton nga director. Tisa subong, ang ginahulat-hulat na lang ang pila ka mga documents para ma-file ang kaso sa subong yang adaw. Ipamatian naton una K5 Enrico, no, si Police Colonel Wilbur Bert Parilla ang aton nga ICPO director.
3: Family, one of the sister of the victim is willing to file the case. So they are now preparing the case for filing and they're waiting for the documents, some of the documents for filing.
2: Okay, five, Rick, si Colonel Wilbert Parilla ang aton nga ICPO director. So amo tong isa sa mga utod nga babayi sang suspect amo ni ang nagapursigigid nga pasakaan sang kaso ang suspect K5 Enrico.
0: Okay, amo ning sa gwa sa luwasang pungsod.
2: Wala dire gin tumod sa aton sang kapulisan ta kung sinugid ni sa utod K5 Rick.
0: Sige, so subong adlaw ihingagawon file.
2: Yes.
0: Okay. Salamat ka, K5 ka.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kay K5 Karen Badilla. May mo karon sa hapon. Mapaska na sa kasong murder kay ang isan la kautod, no? Amo gid ning nagaparikasog, no? Nga pa sa kaan sang kaso. No, tungod ngati may krimen, no? Nga tabo. Amo ni mabulbudlay galing, no? Kang pinamilya nga away. No? Daw masakit gid, no? Kay kulang taon naton na dudubli gid ang kasakit na batyagan. Kay nga ati patay ang utod mo. at kamagulangan mga bata, tapos preso naman ang imo si kamanghuran nga bata.
1: 11 Mbps.
0: Ay napatay ni subang ni nga bata mo. Oh, kag ang ining nasambit sa nga biktima, kamanghuran nga bata. 65 kag 45 anyos. Oh, ang ilasan ni nga pangidaron. Ti base information, nagaupod niya sa isak balay ang ining suspect kag ang ining nga biktima nga magutod. Pagtapos, isa ka compound, may mga balay mandira, ang iba nila nga kautod, no? Mga kakifay. So, subo, no? Kahit anugid ka dalom, ang motibo, ayan nga, ginabot lang gin. Kahit ikulang taon naton, mayara sa nga mental disorder. Ang inasambit sa nga suspect. Kag ano ka dalom nga nag-trigger ang iya sa nga mental disorder. Kaya kung ako gani magambal, base kung kay pag-interview ng kay 5 Aaron Refugio sa kay alias Titoy, nga mo ni ang suspect mga kay 5, daw ginahambal ito ang ilang mga propriedad.
1: 11 Mbps!
0: Kay ng pamilya, abi, siling naton na may mga kurukwarta, dako na nga compound mo, dalagko nga mga balay. Pasibla ko may mga problema sa tulong ay sa propriedad la. Kaya ang ining biktima, no, laon ini, no, kag ang ining nasambit sa ining nga suspect, may pamilya ini, pero based information doon bulagay. Si ayan base kun sa propriedad nga paga tungaon, base og pangayo ning suspect nga yata ila sa propriedad, kiti wa mo ning gina insist ya pag interview sa kay kay 5 Aaron Refugio. Pasibla na nga kig ni siya sa iya sa ning mga utol ukon kamagulangan. That's why nga nagtanom siya paminsaron nga may kaugot, may kaakig. That's why nga nahimo ang inasambit sa nga krimen.
1: 11 Mbps.
0: Kasi malaga pa ngayo ining biktima kung sa din ang iya sa nga parte. How? In case, in kaso kung propriedad diba nilantaw naton nga base kung luyag niya nga makuha. No, o kung ang parte sa ni mga kakifive. Kung kaling base ang mga utod, yan proteksyonan niya man bla. Nga iatab ng propriedad, base kung anong himuon niya bla. Base kung ipamaligya, e kung ipangprinda niya. Di base kung nugunan mga utod niya. Base ang mula nang ilalantaw naton. No, madalo mga rason. Hindi kita magpati nga, tungod nga ginalantaw, may mental disorder, may differences pa minsaron. Na imo ininsambit sa nga krimen, mga kipay. May kung tawin nga, itultula niya kung din siya makadto.
1: 11 Mbps.
0: Balaan niya gani kung naluyag si taguon, tani ang nga ginimo nga krimen.

0: Aho, pasang nga atodon. Subusog may idea man siya sa yagni mo. Nagpadulong ganit siya dito sa isang abyan. Now, dito sa may area sa molo, nakaparang labot o sa may Villa Arribalo, dito ka tultol masundiin sa mga tumakipay.
1: 11 Mbps!
0: Pero desisyon siguro ang pamilya nga kung hindi pagpaskaan sa kaso, anong matabo abis kay alias Titoy na kunara sa gwa sang pritsuhan, mga kakipay. Base kung why naman ginapangayo ang ginakulbaan sa pamilya, nga ba siliwat mga himo man na usang another sining nga krimen.
1: 11 Mbps!
0: Imasayo nga ra sa prison, independence korte para nga mapatudan kung ang iya sining nga mental yara sa establish ni no? Nga kondisyon agod nga ti ma preso no? Ining nasambit sini nga suspect mga kakifa.
1: 11 Mbps!
0: Alas 12.27 sa aton sini nga pagpangalagad. Pagbalik naton, i-check na to report ni Kaki5 Kim Kaluyo, no? Oh, doga taas subong ang presyo sang karne sang baboy. No? Mayo man gani kay ni kita magmamoy eh. Iwas high blood. Pero kung kay isang lawas sa pangita gidya sang baboy. No? Ilabi na gigkon, ginasugbang baboy, makapanimahok ka gani ba? Do, hindi ka resist nga, hindi ka magkaon. I-check na ni Karon. Kaglakip man ang Department of Agriculture Region 6. Naging kilala ang kontribusyon sa sektor sang agrikultura sa aton sini nga mga nguma. Pero abi nyo, kung kaysa makitaan talang ni, ang ining mga recognition, no, ginatagan sang mga award, pero sa likod sina kung ano ang pagpangabuhi sang isa sini kamanguma. Nga halos manguma, subong ang balon mo ba o Pierre Digid? No, amo na ganing ang ibang manguma, ginabaligya na lang ang ilas nga mga puong-puong da nga dutao. Na kung kisa galangot buot mo kay inaya panoblion ninyo no, sa ginikanan. No, amo na sang unaya mga ginikanan ba o agari mind sa mga kabataan. To, die! Kung anong mataboy niyong pagbaligya ang duta tahan, ay balantagin punda ng sangaton ginikanan no? Ang mga talamnanan. No? That's why nga ti amo man ang ibang gani ang kapatapos sa ila siya pag-eskwela. Pero subong ba kung manguma ka lang, manghakroy ka lang mga kakibay.
1: 11 Mbps!
0: May bulig ginabaton sa gobyerno ta, pero ang ayuda, astanda sa ayuda. Haling kagalin sang una ayuda kita. Ang problema sa sektor sa agrikultura, waay naton ma-address mga kakibay.
1: 11 Mbps!
0: Toki so, may mabulig ang gobyerno, mahatag ayuda. Pero ng ayuda na, pila man na kadlaw man. No? Hindi na yasaling naton nga pang forever nga solusyon. Ang uro ayuda mga kakibay. No? Ginapangabay sa mga manguma naton, abi panubuo man ang presyo sang mga abuno sang mga pesticide sang mga herbicide no kay ti kulan tawo na tundo dira nagadto ang ila sing gasto pag suma nila sang ila pag ani sus Mario si pag solbristo pa tanong mahimo sa isa ka manguma galangot man buot nila pero ang kaysa ti manguma man lang ta ka mga pier dindi do ninto lang kita
1: 11 Mbps.
0: Sakit anaton, no? Daw, nami man, pero hambal naton, iniya kong isa, palamin nami, lani para sa publiko, pero sa likod, sa kabaturan sina, kung ano ang kadako ang problema sa aton agrikultura. Ilan tawa, no? Mga agricultural lantag, in pang convert na, pero resulta sina, no? Pangakroy tayo, kulang naman ang mga bugas.
1: 11 Mbps.
0: Kung mag-ani kita, ang darawat kabugas sa aton, barato. Pero makonvert na gani is bugas, sos Mariusef ka pang lumapaw malang presyo.
1: 11 Mbps!
0: Kung bugas ay pag-istoryan, dumduman ko naman, tipila na ang kilo sa bugas, ng 20 pesos na. Nalog tapos ang termaw, tira na mo, may 20 pesos, pero ilisipon lang, no? Umalagi malang to. Tiyan mo na yung masakit, mga K5, ang kamatuoran sa likod sang aton sini nga mga sektor sang mangunguma. No, dugangan pagig nga mahal pagid ang kwan, ang mga petroleum products. no? It follows

0: mga kipay. Pero abi mo ang iba niya mga opisyal, namian ka na ikong kulang kita bugas. Kaya nga ah, ma-import naman kita bugas.
1: 11 Mbps.
0: Kaya sa import, may kwarta. Balikan ta sa reporter K5 Kim Kaluyo pagkatapos sa pagkiportante ng mga pahibalo paliog standby.
2: This news is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 12:30. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Bilang sarap, sustansyarap.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Kapoy.
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
11: Good news!
10: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Gadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro kakulkatol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko
7: ang Extend
6: Supplement for Men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to Mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
3: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
6: para sa tigasing performance.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo, wala untat nga

0: lakad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Para sa matinlo nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500
1: ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
2: masaligan,
1: epektibo.
2: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
1: Yung may D3. Mabagas,
2: mga butika.
1: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
1: Yung may D3. Mabagas,
2: mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: K5.
1: K5
8: News FM. K5.
1: K5
8: News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Wow, my puso.
9: 11 Mbps.
10: Balik mga K5 sa aton sining nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa 11 Mbps.
9: 11 Mbps.
10: Nagdos aton nga oras alas 12:39 na sa udto. Kaigma na si Ma'am Bings sa PSJ. May dahil rin nga pagtimo Ma'am Bings sa may Singapore. Ang ining oras sa dulong sa isang Detex Beauty Soap para sa mga miss maputi siya panit kagbatok sa mga skin diseases. Gamit kita sang Detex Beauty Soap, manghamoy, manibin, kag magpaligo. Kag of course, gamit kita Klinika Dio Fresh para mutamot kita, iwas ba o balas, iwas baho bayaba. Ang Detex Beauty Soap, kag anya Klinika Dio Fresh, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Bakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mga butika kag pharmacy, na pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok. Alas 12:40 na, i-check na to report niya K5 Kim Kaluyo kay ang ginapangdaan subong sang Department of Agriculture ang ining nga nasambit sa nina nga Super El Nino nga may himo ang epekto sa nina sa mga manguma na ton sa agrikultura na ito. Di laban-laban na, kwa naman eh, dako naman nga halit, no? Mga ka-K5. Ang manigani nga subong palang panugyan sa mga manguma na ito. Nakon, basikon alangan, bla? No? Ang inyong saniyang pag-second cropping, no? Ay, bla, sa mga pagtupa sa ulan. Pero di man buot silingon, kung maka-experience kita sa Super El Nino, ay na sa ulan, no? Ang ulan, below, average, but silingon, no, mas laka-laka nga pagtupa sang ulan. No? Kag kung may ulan, kung may bagyo, no? Ang malang problema kay laka ang ulan, pero mag-abot ang bagyo, mga marubaskog nga klase sang bagyo. No? May mo yara sa kategori nga typhoon o kon super typhoon.
9: 11 Mbps.
10: Sa piyak na linya, makaupo na ton, wipe partner, si Kaki5 Kim Kaluyo. Kaglakip man, no? Ang ining mga presyosang baboy. Wow, grabe kataas ng presyosang baboy, subong. No? About, tagpilan subong ni, weighing 80 to 120 kilograms. Kung mamakal niya, kung magbakal ka baboy, brato! No? Ang buhi. Pero kung naiyaw na, mahal na
9: 11 Mbps.
10: Daw pareho lang sa gapanguma ka man, no? Kung magbaligya ikaw sang humay pagtapos sa anibrato. Pero pag bugas na gani, bago lumapa.

0: Omnang Play Show
1: 11 Mbps.
0: Amo isang unaya nag mayad pa nga buhi ang mga middleman, ang mga trader ang nagapatunga blang halin sa mangunguma amo nagabakal kag ibaligya pagit. E siyempre kung mag-negosyo ka o ayan man nga mapierde ka, basta ganit mag-negosyo ka o sulod sa ulo mo maginansya. Si sari malang timo karong negosyo kag wait kimot ginansya tinang inano timo nag-inuyang-uyang ka na sa emosyon nga pakabudlay. Masari timo ka negosyo pierde ka man, tigwa mo sa puto tikoy eh. Sa piyak niya, K5 Kim Kaluyo.
1: K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report.
2: Sa K5 Enrico, hapon.
0: Namit mamoy. Oh, dodopli mo daw mamoy, ha?
2: Do, ma'am. Oh, wala na lang. Manok na lang bilhin.
0: Ah, manok na lang bilhin. Ate, sige. Mas murbarato, gurong manok kontra sa baboy. Ate, kumusta? Do, ma'am. No, kung magbakal ka baboy, nga buhi, barato.
2: Yes.
0: Kung ihawon, ang kilo, mahal na kay Tapilato, labo na 400 ang kilo?
2: Yes, kay Fabian Rico, no, base sa latest ng monitoring sa Agribusiness Marketing and Assistance Division o kung AMAD, no, sa Department of Agriculture, ang pinakamataas actually diri ka kay Fabian, no, yara sa around 408 pesos sa kada kilo. K5 rake, which is, amon na siya, no? Ang 4 belilyam po na imported. Actually, no, kung isa-isa ko natin, dari, ang 4 belilyam po nga lokal, ang pinakamanubo nga presyo, 280 pesos per kilo, kag ang pinakamataas dari sa Western Visayas, 340 pesos ang kada kilo. Sa bahin, no, sa 4 belilyam po nga imported, 350 ang lowest or low price, ang pinakamataas naman, as I mentioned, 408 pesos sa kada kilo. Ang yung pork Boston shoulder nga lokal, 280 pesos ang manubo, kag 330 pesos naman ang pinakamataas kag K5 Rick. No?
0: So mas, pork shop, mas barato ang lokal ikumpara mo sa imported?
2: Yes, kag K5 Rick.
0: Pero may mga gabrakal pa ka-imported kag K5 Kim?
2: Yes, kag K5 Rick.
0: Sa mga mall na lang siguro, ino? May why man nidabaligya kuro nga imported sa mga... At kilid-kilid lang guro?
2: Probably sa mga pang-restaurant, o pag mga fine dining, kasi five when Rico, kasi sa mga lagpuan ng mga establishments. Para sa pre-in ko natin, sa labanan, sa mga markets natin, especially sa mga lokal, sa mga igad-igad, kasi five Rico, no? Gikan man ni mismo sa ilang mga komunidad.
0: Pero upon, pero ang sabor yung Japon na mapalokal man ukon mapa-imported o pareho mo lang K5 game, may kinalain how?
2: Pareho man lang.
0: pareho man lang. Dapat support local kita. Amo na kung kaysa nga waiga umuad pa nga buhi sang iban kay gusto gid kay iban na dito gid sa gwa ma bakal ka mong luya ga baklon. No? Dapat suportaran ta ang mga magagmay ta ang mga negosyante. Kitay ang magbinuligay kung kay sabing batasan sa Pinoy ni sa ay mo. K5 game.
2: Ako ay galing according magrino sa kay Director Dennis Arpia, ang regional director, no, sa Department of Agriculture Western Visayas, eti wala man abi, no, under the law, wala man ginadumilian, no, ang ining pag-import sa K5 Enrico. That is why, at yung mga negosyante, may mga negosyante nga sila mismo nag-import, kaya mo rin, no, ginadala dari sa pila ka mga merkado naton sa Western Visayas sa K5 Rick. Actually, ito naman ang concern, no, arab lang tuman kamahal, no, ang karne, para nga sa market, pero ang buhi nga presyo naman niya sa nga baboy o kunay na yung live weight per kilo ka K5 Rick, nag-range na, no, sa 130 to 145 pesos. May mga nag-comment gani from
0: grabe, no?
2: Province of Guimaras na 100 G's.
0: Ang negosyo, ang kung ikaw niya nagpamakal, nag-negosyo, pilo, galing ginansya mo, sobrang 50% ang negosyo, kahit timaklon mo, 120, 130 ang buhi. Tapos ang kilo ko, isa tag 350 ka K5 game?
2: Among ganyan K5 rig, no? Oh. Pero, based man riya sa itong sering sa pagpathag man, no? Ni Director Dennis Arpia, na wala man ko noyan binapabayan ang tubog nga, no? Mga hog raisers na ito rin sa region. And actually, they are doing or implementing some technical assistance, no? Ang ginadulong sa nagkalanain, no? Ng mga kabanuhanan o kung mga local government units ka K5 Enrico.
0: Ikaw na tawon ta subong? daw di blagin ag ano gani ang balatian to nag-agi sa mga baboy nato?
2: African swine fever.
0: African swine fever. No, kung nasaon naton ang ini ma-presyo gani do nagbalik naman sa normal ka K5 ba Kim no sang una do tag 450 gani ang presyo sang kilo sang baboy. So daw ay makita sang kakulangan abi sa mga baboy abi K5 ba Kim.
2: Actually, kaki-5 Enrico, mo ba nagarata na ako, no, sa DA Region 6, no, with Director Arpia, nga balya, hindi sabi, amo na kadali, no, as it seems kaki-5 break. Kaya may harap, sa mga hag-racers, tungod nga, karikaw bala kaki-5 break nga, tungod sa tax, madamo, sang wala nag-declare kaki-5 Enrico, sang exact number sa mga ginasagod na lang baboy kaki-5 break. Unlike kung yun sa palay, kung for example, kung tulukon mo pa lang, or they have figures, kaya kay Enrico, kung ano ng kalaparon, usually kung ano na yung akalamuon ng ilang production, pero sabahin sa mga baboy naman kay Kipag Enrico, damo sa mga hog racers, whether backyard man o kung commercial, na wala kinadeclare ang ilan ba lang actual number sa mga ginasagod no, ng mga baboy kay Kipag Enrico. For example, mayra iba, no? Kung for example, tag 15 yan, may kababoy ang actual na ginasagod nila. Pero kung may mga kanto dara nga from the Municipal Agriculture Office, i-declare nila lima lang, tatlo lang, kay Kipag Enrico. That is why, na mabudlayan man ang Department of Agriculture sa pag-estimate bala ka K5 Enrico whether sa amo nga area sufficient no ang supply sang baboy considering ya for example diri sa Western Visayas do mga around 7 ka milyon abi no ka mga tao ang konsumidor no kon mga tao nga ti kalabanan man sa to nagakaon sang baboy kay K5 Enrico kay ti daily no ang consumption so kay K5 Rick no kay actually according man gani no kay Director Dennis Arpia natiyama na no ginatinguan nila na makahatag no sa nagakaigo nga mga intervention pero in terms no sa regulation sang prices kay K5 Rick it will take time actually kumbaga according man sa ila nati hindi bala sila kung kumbaga kadali-dali kapag hinabot sa market sa K5 Rick kaya naging ginhatag na ton, mayra dira ng kabahin sa atong sering interview kay Director Dennis Arpia, ang regional director no sa DA Region 6, angot dari sa iyaman niya pahayag no, sa atong sering palamangkotanon, may kang tanan sa concerns sa atong mga hog racers o kung malusagod sa baboy dari sa may Western Visayas.
0: Okay. Ang regional director sa Department of Agriculture, si Director Dennis Arpia. Okay.
2: Sa atong technical, base ma-check nga na sa atong GC, no, bago naman nakasulod atong dira nga interview kasi 5 Enrico. No? Pero actually, kasi kadungan man, no, may event sila dari sa may Diversion 21 Hotel kasi Fabric, no? Pag-ahatan sa pagkilala o kung pag-sidung, pag-ahatan sa kadungganan, no, sa mga atong dari nga mga farmers, mga fisher folks, kag-iban pag-git, no, nga kabahin sa agricultural sector tungod sa ilang mga innovations, kag ilan no kontribusyon sa sektor sang agrikultura kay sa ilang mga komunidad sa K5 Rick no pero sa bahin sang concerns no sa mga hog racers naton sa liwat no yari si Director Dennis Arpia Regional Director sang Department of Agriculture Western Visayas
3: sa mga concerns ng hog racers naton dito sa Western Visayas yung mababang bili ko ng mga traders sa live weight po no ano po magagawa dito ng DA Region 6
4: una po gusto naming ano gusto naming palagi nga tingnan na ang issue po kasi ng ang pinagmumulan po kasi niyan ay yung pag-recur at pabalik-balik na ng African swine fever. So gusto lang po nating sabihin sa ating mga kababayan na meron na pong vaccine sa kasalukuyan, no? At yung pag-commercialize ito mas marami pang vaccine na makakatulong para mas mapababa yung presyo. Kasama na rin po sa pinopropose na malalayan yung ating mga hog racer para po mabigyan sila ng makabahagi sila dun sa pag-roll out nitong bakuna na ito kapag ka nakabili na ang Department of Agriculture. Yun pong mga local government units sa Western Visayas ay kayo po yung nagpapasalamat dahil nakatutok talaga sila dun sa concern ng livestock. At kami naman po sa bahagi ng regulasyon at produksyon ay hindi naman po kami nawawalan ng attention para po diyan. Kaya lang po, itong pagdating po dito sa presyo na bumababa, ang gusto nating subaybayan dito ay yun po bang ating mga stocks ay sufisyente ba talaga para makayanan i-serve yung ating mga palengke. So sa kasalukuyan meron pong mga LGUs na nagtakda na ng minimum buying price. Nagpapasalamat tayo dahil dun sa patuloy na pagtangkilik ng ating mga kababayan. So kami po sa DA, bukod sa gusto naming tutukan yung mas mahigpit na pag-apula o mas mahigpit na pagtutulungan para ma-address yung African swine fever, kami po ay gusto rin naming matiyak. Ngayon po ay we are with Philippine Statistics Authority and our local government units para dun sa higit na pagsasaayos ng pagbibilang ng ating mga stocks. No? Kasi dalawa pong bagay ang palaging tinitimbang ng Department of Agriculture. Yung availability po o yung food security, availability po ng pagkain, availability po ng sa palengke para po yung ating mga kababayan ay meron pong mabibili. At ikalawa ay yun pong kapakanan ng ating mga farmers. Ito okay. Po yung aming kailangang balance.
2: Sa K5 Enrico, na batian no, ang porsyon sa interview na ito no, kay Director Dennis Arpia, ang otorin sa mga ginapanagot na concern sa ito sa mga hog racers dari sa Western Visayas. So, parang nakuhaan man ito no, sa bahay na ito sa Provincial Agriculture Office sa pagpanguna no, ni Mr. Jerome Magmanwa, kaki-5 ba Enrico, kag according Dria sa iya, kaki-5 ba Rick, nga may plano sila no, nga mag-convene ang Local Price Coordinating Council dari sa may Western Visayas, kaki-5 ba Enrico, or sa Iloilo Province, ang provincial government, agod, no, nga maistoryahan ini nga, bala, amon na nagkakinatabo, kaki-5 Rick, no, nga hindi balanse, kumbaga, ang dako, no, ang kaperdihan sa aton siri ng mga hog racers dari sa probinsya sa Iloilo.
0: Sige, salamat kaki-5 Kim.
2: Balita gikan sa Department of Agriculture Western Visayas, ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat kid kay K5 Kim Caluyo. Ang mga isang problema man na kung kasagod ka man baboy, grabe mga gasto. Ang idik palang subong perte man ganit kamahal. Itanan nga mga feed subong perte man kamahal. No, sang una gani ni kapanggarab ka pa ni sangkwan sang tangkong tapos ang palawan ang latawag ha, gurubon mo na pagkatapos lutuon mo sa dako sa ring kaldiro ha, kaysa una tayo mo ni ubrata mo ha, pangita ka ka tangkong pagkatapos na palawan no amon nga nakuan man naton na dakan. No? Ang ining pagasagod man sang baboy. Bawo sa ulihi, kung magsagod ka sang baboy, kaya nibiligya gani, dumahibi ka man. No? Ang relasyon nyo bla sa baboy, no? Sa una kung magsagod baboy, magbakal ka ka baboy, wain ako yung kapakita na. Kaya doon naluoy ko sa baboy. Pero pag luto gani sang baboy, pag ihaw, pag luto na, may magkaon. Ay nano man o. No? But anyway, ang matutuod man sina, dati ang pagsagod sang baboy hindi man basta-basta ambal nila mo. No? Daw alkansiya mo lang ah. Kung isang ginansya mo sagod sang baboy, amo lang ko isa ang kakapoy mo man. No? Ti palagi ng gasto mo, so dira lang pagbaligya, makakurukwarta ka na kung isipon mo kang sulbon mo, ay doon sakto lang kita mo sa nagsagod ka baboy.
1: 11 Mbps.
0: Kay Ma'am Lolit Sudayon Fundal, may dahil gingaudto, kasi Edgar Balbadon, kay Sakuragi Shuhoko, bago grabe ka monitor sa ato. No? Sa may Westwood South Division, sa may Dungon si Haro, happy day lang ko nung kay Ma'am Kim. Kagasuma man kay Sir Mark Vincent Javier, kag Sir Edgar Balbadon, ang manugbakal buhi nga baboy si Rick, barato, magpabitay, presyo, pero ang kada kilo sa karne, the same story ah. Why gano bo? Amogid sir Edgar.
1: 11 Mbps.
0: Kay Ma'am Bethidal Lilia, kay Sir Arturo Lilia, sa may barangay Maspasan, sa may Banuas ng Kalino. May dahil nyo ito kay Sir Rick Mapa. Daw lang alam tawag ka pa-play na no sa okay ka may kape ka partner. Adaw kwa na tanong ma alang-alang ta sa oras. Anyway, karon guro sa El Castigador sa ni Kaki 5EJ. Ang okay ka may kape ka kay daw medyo kolabos ko dasig ng kauras ba? Eh na pagbalikid ko manong kalauna nagliho. Mo ni kadasig ang paglipas sa may nadlaw kag paglipas man sang inuras. No, sa aton sa nga pagpangabot. Salamat kay sa mga nag-upod sa atong pagpangalagad. Sa nga Lunes edisyon sa programa 11 Mbps.
1: 11 Mbps.
0: Ang iba sa mga balita kag mga impormasyon mabatian ko sa pagpangalagad sa El Castigador. Upod kay Kaki 5 Christian June Haguri. Sa ngalan lang sa Balog Singapore sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon sa Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sa Station Manager kag K5 Warren French. Ako may nulagad ang kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Paskampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga uno? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag-DDX 500 na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika.
8: Paulit-ulit na lang ang ulam.
9: Momshie!
8: Angeline?
9: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutrinits, ulam na. Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Puso!

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gidhunghud obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops ato ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
9: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
10: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
11: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
11: Yung may D3.
13: Mabakas mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio.
13: Ang D3. Yung may PCO.
11: Ang PCO.
13: Yung may D3.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
15: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
16: Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdimulan. Kalaman ang abiyan.
15: Mag DTX 500 ka.
16: Kaysa DTX 500, ang stress malikawan.
15: Pagkamurigod
16: Malimta,
15: DTX 500,
16: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrio sa mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka, mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kadayan ko mangihi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
11: Efektibo. Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore
0: Bayote, Gadalhay ang pag-ariya.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
21: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
23: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. Saray Iloilo.
24: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas. Alauna, 12 na sang hapon.
25: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number one.
25: Ang himpilan ng sambayanan.

0: maninay mani. Hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko nakulang.
1: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
2: Grabe git siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
1: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga secret memories. Dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, ako ang inyong nga makaupod sa subong nga Lunes ang hapon, ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manel. Isa ka oras kagtunga kita nga mag-uupdanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon. Dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta ang aton dila nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Kamusta ang Lunes ang hapon ninyo? Kabay nga okay ang tanan ha? Malipayon, healthy, nakapaniyaga, inspired kag kalabanan sa inyo? At di nagayum-yum kay wala sang klase. 81 days to go na lang kag Christmas na. And syempre, today is October 5. Kag naga-celebrate kita sang aton World Teachers Day. Happy happy Teachers Day sa mga manunudlo naton dira. Mga maestro kag maestra. Sa mga estudyante ha, ipakitang inyong pagpalangga sa inyo tagsak ka mga teachers. Pagi sa pag-greet, kung wala man sa mga material nga bagay, wala man sang letter, hindi ka man amuna ka expressive kid, bisan gamay lang pagpa-thank you sa ila sa subong nga adlaw para nga mabatsyagan Manila nga di bisan amuna galing ila nga pagpangabudlay sa adlaw-adlaw nga tanan ang aton nga mga students. Sige na appreciate gid ang effort sang aton nga mga maestro kag maestra. Kamusta mga suki naton dira, mga nakatutok subong sa Iloilo City? Aton gid ginaabi-abi ang mga suki naton dira sa may bahin ha, sa Iloilo City, sa mga nagaupod sa aton dira sa K5 News FM Iloilo. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton, sa Tagsaka Relay Stations, maayong hapon, dira sa may bahin sa K5 News FM Pasay, sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa Short FM Dumangas. Kag syempre, diri sa Quinto Distrito, sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Lunes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Mane. Aton man, ginaabi-abi ang mga suki na mga nagalantaw sa aton via Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. Sa mga wala pa dira naka-like and follow, please i-like at i-follow ninyo ang K5 News FM Iloilo. Kag hindi man pagkalimtan ha, ang K5 Quinto Distrito kag K5 Sara. Para manginuna, kag-updated ka mo sa mga balita diri sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Mayong hapon sa aton nga mga kumari abroad. Mayong hapon gid kay Ma'am Nana Ishan Presya. Ma'am Annalie Bahade, maayong hapon. Ma'am Bings PSJ, maayong hapon. Hey, Mommy Azun, kamusta ka na, Mommy Azun?

kahapon man kay Ma'am Ramia Panas. Ma'am Nadalyn Shautong, dira sa Pasig City. Mayan ed nga hapon man kay Ma'am Aisha Ahmad. Sir Arnel Abunyawan, diri sa may barangay de Vera. Mayan nga hapon man kay Sir Gerald Delariarte. MG Me Bagaforo Baylaran. Mayang hapon gid. Shout out lang kuno sa iya duha ka mga anak si. Bisigid kuno ka cellphone kay wala sang class. Hoy! Kapahuway-huway sila ba? Sa may mga greetings ha, may mga gusto nga tamyawon, pwede gid ka mo ka-text diri sa aton. Ipadala lang ina sa aton text line 0962-478-8730 or i-comment sa aton Facebook Live K5 News FM Iloilo 88.7. Maninay pag-greet lang ako kay Susan Dumahahod sa Barrio Obrero. Happy, happy birthday from Jesse Chavez. Uy, happy, happy birthday kay Ma'am Susan. Tag sa tanan nga nag-celebrate sa ila kaadlawan. Happy, happy birthday sa inyo.

course. Happy, happy birthday kay K5 Reggie Di Mayo. Happy birthday. Kag sa ibang padra nga nag-celebrate sa ilang kaadlawan.

nag-celebrate man sa ila espesyal nga okasyon, anniversary, month sari o kung ano pa. Pwede kayo ka mo magkapag-greet diri sa aton. I-comment lang ina sa aton diri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Happy, happy birthday kay Harry Araneta Jr. Wow, birthday ni Tuto, ho? Dira sa may Sityo Garo, Barangay Aldigan, Sara Iloilo. Happy birthday to you. Sir John Biboso, maayong hapo. Maninay pag-greet naman kay Gerald sang Bantod Digbawan Iloilo. Nagapamatigid sa bo. Pag-greet man maninay kay J. Gerald. Nagapamatigid. Wow, happy birthday kay Sir Reggie. Lagi tada. Sa mga nag-celebrate ha, sa ila special ng okasyon, anniversary, anniversary, monthsary, o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet din.

0: Bings, maayong hapon. Abi, i-share nyo na Facebook Live tayo. Ang timpla man ka mo sa aton kampiyon nga kape. Init na katubig dira. Para timing dugay-dugay ho, samtang nagkapatukar kita ka aton nga drama. Nagahigop man ka mo sa aton kampiyon nga kape, ang DTX Coffee Mix. Pampatunaw sa inyo nga ginapanyaga si Kaki 5 Edisel, mainom na ni dugay-dugay ka DTX Coffee Mix. Hay busog gid sa papanyaga ni K5 Reggie. May karon pa ko no. DTX Coffee Mix ha, may ara ini isang ampalaya, chia seeds, kagdi sugar, sugarcane, extract powder, nagabulig sa aton para nga mapagwa ang mga toxins sa aton nga lawas. Samtang nagapa-stress ka dira pamati isang aton nga istorya, pa relax relax kaya apagi sa pag-inom sang aton kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix. Mayong hapon kay Sir John Beboso, si Pamela Bukaw kuno asang Pasil Uton. Nagapamati man sa aton. Sir Arman Bakugway, good afternoon. Aton nga mga taxi patrollers nga nakatutok gid subong. Ara na, nakaplastar na. Ang ibang tanga mga kumare daw wala pa ha. Kasi ka celebrate pa ka Teacher's Day. O kung base na willing katulog kay extended ang ilang weekend. Maninay pag-greet naman kay Daniel Palmes sa may Santa Barbara. Salamat, Gin. Sige, patunugang inyong aradyo ha, i-share ng aton Facebook Live ha, para mas madamo kita sang malabutan sang aton nga pag-waragwag. Manamin ng aton istorya subong hapon. Lastado na, timpla na kape ha, DTX Coffee Mix, ang kampiyon naton nga kape. Para samtang nagapatuyom-tuyom ka mo pumati sang aton nga drama, nga relax relax man ka mo daa pagi sa pag-inom sang DTX Coffee Mix. Ang aton istorya subong nga hapon, ginpadala ini ni Sherilyn, kag ang iya bugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangga taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: paano ka panugtok ngayon naman? Ayun na ako ipatanis ang tulog ko, bro. Ay, Maya, pabrihan ko na lang ang mabangon ko. Ba't... sino bala? Ba? Ay, ay, Nong Milandro, ngayong adlaw.
1: Hindi git mayong adlaw ko subong, Sherilyn. Diretsuhon ko na ikaw, ha?
0: Nong?
1: Hindi ako luyag sang iskandalo tungkol hindi ako gusto mauyaan ang pamilya ta.
0: Nong, anong buot mo silingon man?
1: Nakaibalo ka blas ang ginimo sang bana mo?
0: Ba? Ha?
1: Ang bana mo kagang asawa ko, nagatabuay. Man, kung wala lang gintago sang asawa kong armas ko, nakiruhan ko ng bana mo. Kagpaliog, ha? Pabatsiha na siyang gadaan, basi iblaw. Nagapugong lang ko. Tugod magagmay pang anak ko, Sherilyn.

0: Shirilin. Nga na lang pa ka lang yagulpiya. O anong sala ko?
1: Mapaabo-abo ka pa? Ha? Sangsan o panihalayo? Sangsan o lang? Ha?
0: Sangsan o lang ano man? Hindi ako baka insindi sa mga ginapangambal mo.
1: Patigan! Patigan sa iyo, no? Kadamudamos ang kiridahon mo, bayaw ko pa!
0: Ano?
1: Nga nahimo mo niya? Nga nahimo mo ni sa akon, Leo?
0: Ano ba lang ginapangambal mo, man?
1: Mabutig ka pa nga gago ka, no? Kapanago ka na nga daan kay ginuhanting ka na ni Manang!
0: Ano? Singa niya eh! Kay dugangan ko ng piang sa tilya!
1: Agali ha? Kumu kay piang ang magulang ko? Kiridahon mo ang asawa niya?
0: Hindi na iya tulog na pangambal niya! Dali kidang bala! Dali kidang! Kaya ako masulong sa balay nila. Nagpataka lang ang saya!
1: Ano? Hoy, Leo! Hindi magbuhatay na, ha? Hindi, Ged!
0: O, tisinubatuhan mo, Samon, ha? Ako ka ng utod mo? Umunalaing si mo kayo nagpati-pati kasi, ay! Pagkantuan ni Samon sa balay luwak, kay matubangay kami!

0: Shirley, na ano ka? Okay na pa nga daw, wala ka gana mag-obraho.
1: Huwag tulok bala si ma'am sa aton. Damo nga daan bala nagpaprenatal subong. Puno ang barangay health center tadi ay.
2: Doon nagalain na pinpamatsyag ko nang eh.
1: Ay, titani, wala ka na lang na duty eh.
2: Wala nang kutubihin mo sa balay na. Ako lang dito isa. Kaya nag-duty man si Leo.
1: Ano abi, kay wala man kamo nagbata nga duha. Di kundi minaw ang kabuhi nyo. Ano gusto mo gidya? Nga mag-servisyo na lang diri sa barangay mientras tanto?
2: Anong ko nakaranang? Kaya hindi ko yambi ka bata mo.
1: Tingo ka ilang istoryahin nyo na. Base pa lang kung...
0: Ay, Diyos ko. Ina ba lang... Iban nga mag-asawa nga wala sang kabataan? Ang bana baya nagapangita sang iban?
2: Ba... Nang?

0: Ay, nang, pabaklaghani ko mantika isa kalipid.
1: Ay, Ari, oh. Oh, Shirin, oh.
0: Salamat, gid na nga.
2: Nang, ako siya nilip? Ba? Si Dong Leo pala ka si Dong Randro?
0: Ha? Nga, ah. Ba? Nag-ano sila, how?
2: Tukukot, tayo sila sa paladahan.
0: Ba? Ano?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmiga katol imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. I Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax, uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, eto ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
7: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may PCO.
9: Ang PCO.
7: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio.
9: Ang D3. Yung may PCO.
7: Ang PCO.
9: Yung may D3.
7: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
9: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
7: Kag stress adlaw-adlaw?
9: Ini ang kapagdanan sang matasig na pagtimulan. Kalaman ang abiyan.
7: Mag DTX 500 ka.
9: Kaysa DTX 500,
7: ang stress malikawan.
9: Pagkamuligon, malikawan.
7: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal, mga butika.
7: Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alerto git ko sa 24 oras. Gatik git ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Bisgid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C.
9: Mabaka nga butika.
7: Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba.
0: Herbal. Try ko ang MyTC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng ngiti ko. Salamat sa MyTC, epektibo.
5: MyTC, mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sarado ito.

0: Gagong ka ganyan, no? Gagong ka ganyan, Leo, ya. Gaging gastigo mo ganyan si Manong niya. Pati lang tawa. Ari ka subong sa presuhan.
1: Tungod naga pataka naging sa sangsungad, eh. Amo nang bagay sa iya. Di kundi hospital ang tunto, ya. Kay man nagapinalagbat ang sakawakan, eh.
0: Wala ko kabalo kung sinong unahon ko sa inyo nga duha.
1: Una ahatong agulang, wa. Total sa iya ka man nagapin. Hindi na iya matuod na may relasyon kami sa asawa, ya.
0: Igagi ka sigo mo ka dyan,
1: ha? Chicholet! Ha? Takan ko ganis ang babae, ya! Puli na to, ha? Mapapriso lang ko, eh. Ako sana lang sinasakon, ha?

0: 又是不幸是生的一幕，你理由是一幕。
1: 不是干，不是想干，兄弟们对呀。
0: 农民的们爱，啊，真的是什么什么的说完，啊，不是我们把给这些留下呀。
1: 我那么那给他是瑞莲，跟土干干呀，皮安安提尔哥，你可给这么不打完？Kita mga asawa ko. Wala di sa tupad ko. Basi ko nagbisita to sa animal mga bana.
0: Oh, wala nung ah. Dito ko yung halin.
1: Ano nga wala man? Basi kung ikaw lang ginapanilakan. Ano ka man imo si Rilin man? Wala ka man pulos ka si utod. Mas ginapinan mo pa siya.

0: kasigon ko ni pagputos ang pagkaon para dalon ko kay Leo. Ah. Ay, salamat. Kay karon makagwa na si Leo sa pisuhan. May nagapanuktok. Ay, sino ba na inaman? Ang maayo pa. Abrihan ko na lang ah. Biyaw, ikaw gali.
1: Sherilyn, luyag ko tani ikaw ang mistorya.
0: Oh, nga wala ka nagkadto sa ospital kay Manong, haw?
1: Tungod akig siya sa akon eh. Ginpasibangdan kami niya nga may relasyon kami sa bana mo.
0: Ay, dugay ko na nga gusto ka istoryahon nang eh. O galing, hindi ta kapirmi makitaan eh.
1: Sherilyn, nagsala ka, kid. Wala kami sa relasyon ni Leo. Tani magpati ka. Ah, kaguho, gali.
0: Ay,
1: kung magkadto ka sa ospital, Ariyo, ihatag ni Palihog kay Manong mo.
0: Ba, sobre? Ano ini?
1: Kwarta ina para sa iya, day.
0: Ay,
1: mauli na lang ko sa antike, day. Mabalik ko sa lugar sang ginikanan ko. Sige na, yaw. Mahingagaw ko ha, kay mahimos pa ko sa mga bayo ko.
0: Ha? Nang?

Wala gits ang tricycle nga, gabiyahi ba? Ay, hugali. Ang sobre nga ginbili ni ng Merly. Kwarta, gidayan ang unod. Tamol si niya. Grabe ba? Dako galing sinupta nila ni Manong. Husto, mahapit ko tanay sa ospital ah. Ihatag ko ni kay Manong ang kwarta nga ginbili ni Merly. Antis ako magkadto sa presinto.

0: Ma'am. Kagi na lang gin-release na mo si Leo Olivia.
1: Nakagwa na siya, sir?
0: Oo, ma'am. May nagsugat di kina siya eh.
1: Nagsugat? Ako dapat ang masugat sa iya, sir. Ako ang asawa niya.
0: Ah, okay. Pero babae man to, ma'am. Arigling nga lang sa nagsugat siya.
1: Hindi matuod din na. Hindi matuod din na.

0: Eh, di ba lang gusto ako? Ano man nga ba si Mer? Ginpangprinda niya siguro ang mga alas namon? Kag-amutong ginbalo niya pa uli sa antike? Tanda man ang tuntuyak, eh ginbinla niya pa ko kag... Ikaw pa ginpadulong niya diri sa akong sa ospital?
1: Nang! Mga wala sila sa kuya! Mga wala sila sa kuya!
0: Lumapit kay ikaw eh! Hindi ka ginmagpati sa akon! Sige lang! Makabalos kita sa ilang, Manghudkos! Makabalos kita sa ilang!

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na ako nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3 may BCO. BCO may D3.
2: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
3: Kas pa dala. That's why pabutangan mo lang. Kas pa.
2: A masking disease na.
3: Mga kuko nga, hindi maayong
2: patuloy lang.
4: Nail fungi.
2: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imong flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Hamot ang bulak.
2: Yes.
3: Buksan mo.
2: Bulaklak. Ang bulaklak.
7: Sa buhay ay kailangan.
2: Bubuka ang bulaklak.
3: So sa ang bulaklak.
4: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
2: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
4: Oh, well, yeah.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
7: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
3: Kuno amin gid yung D3 Bio no. Pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. Mo. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
3: Bago nang discuss ka kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
7: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot nila nga flowers. Ginahimo ya bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Sports, mga butka. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati, nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo, kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. TTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
7: Premium
6: Nationwide.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Baka sa mga butika.
10: Gaan. Ma-joyride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
12: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
10: Tika, ma-joyride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
10: Sakay ka kidiya.
11: Siyempre, naka-extend ko ya.
10: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
12: DTX 500!
13: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas?
12: Hindi ka magkabalaka!
13: Mag-DTX 500 ka na!
12: Ang DTX 500!
13: Bastante sang antioxidants!
12: Panghontra sa mga halit nga free radicals!
13: Likawan ang baratian!
12: Mag-DTX 500 ka!
13: DTX 500!
12: DTX 500!
13: Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho!
12: Kag-stress adlaw-adlaw!
13: Ini ang kabagdanan! Sang matasig ka pagtimulan! Kalaman ang abiyan!
12: Mag-DTX 500 ka!
13: Kaysa DTX 500!
12: Ang stress
13: malikawan!
12: Pagkamurigod malimtan!
13: DTX 500
12: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3
13: yung may Physio,
12: ang Physio
13: yung may D3.
12: D3 Bio,
13: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio,
13: ang D3 Bio
12: yung may Physio,
13: ang Physio
12: yung may D3.
13: Mga butika.
16: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: Damo pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lamaw! Ari, nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
6: Wow, my puso.
5: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. K5 News FM. Sarado-ido.
7: Secret memories.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:08 na sang hapon. Ang ini nga oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa aton sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio isa iniha ka superfood supplement nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para nga mapabilin nga healthy ang aton dira nga mga selula. Especially sa mga nagabalik-balik bala ang ubo, nahilan at permi, may trangkaso, may mga sintomas ang dengue fever. Inom kita, Klinika D3 Bio para nga maprotektahan ta ang aton ng kaayong lawas batok sa bacteria kag viruses. And syempre, hindi man kita magkalipat, mag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Kung daw permi ka lang nakapoy, kaga daw permi ka lang kapalang luya, inom kita Mighty C. Kaya ang Mighty C, hindi lamang ha, pampabaskog sang resistensya batok sa balatian ta, kundi effective man ini nga nagabato sa stress. Ang pagka-acidic sang lawas ta, pwede man magtugas ang dugang atensyon. Gani sa Mighty C, ang supplement nga made of alkaline vitamin C. Ginapabilin sini ang bastante nga pH sang aton nga lawas kag nagabulig sa pagbuhin sang epekto sang stress sa aton ikaayong lawas. Aton amligan permi ang aton nga lawas kag hatagan naton sang igtudupangot ang aton nga health paagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. And hindi makita magkalipat, magtumara sang DTX 500. Ang Klinika DTX 500, superior antioxidant. Himo ini sang palaya leaves with the sugarcane extract. Nagabulig ini sa aton ha, para nga mabatuan tadira ang oxidative stress kag masuportahan sang maayo ang aton nga kahimtangan sang aton nga mga selula. Ang makusog nga antioxidant defense system nagabulig man nga mangin mas mabakod ang aton lawas batok sa adlaw-adlaw nga mga toxins upod ang halin sa makahalalit kag delikado nga aso sang sigarilyo kag iban pa dira. Gani dapat mag-inom gid kita sang DTX 500 para mabatuan ta ang mga nagalain-lain nga mga balatian kag mapabilin nga healthy ang lawas naton. DTX 500 superior antioxidant may ara sang 1.3 million antioxidant units nga nagabuligid para sa aton nga ikaayong lawas. Initanan mga produkto sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uy nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa panwasang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch dira sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. And every Sunday, available ang aton nga free check-up from 9 a.m. to 2 p.m. Magduwa sa Klinika sa Sara, may ara man kita sang apat pagid ka mga product outlets. May Klinika Haro Branch man kita dira sa kilid sang Robinson's Haro. May Klinika Miagaw Branch kita na hamtang sa Orby Street, Barangay Baybay Norte, sa kilid sang MCR Agriventure. May ara man kita sang Pasay City Branch dira sa Salvation Street, kagang aton nga Kalinog Branch sa Costmart Kalinog. Gani, ano pa ang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras ta, alas 2:12 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Sherilyn, bukasubo man sang kasaysayan nila sang iya nga utod, no? Pareho sila nga ginbiyaan, pero kung kita ang maglantaw, hindi na dapat pagkanugunan ang pagbiya sang ila tagsa-tag sa kaasawa. Sang bana ni Sherilyn, kagsang asawa sang iya nga utod. Kundi dapat pasalamatan nila ina nga as early as now naman anila nga amo na ginabuhat sang duha. Kag wala na naglala pa ang sitwasyon. Masubo lang sa bahin sang utod ni Sherilyn kay ti no ospital siya nadugangan ng iya nga pagka tawag ni hindi pagka ang pagka piang niya abi and gimbaligya pa mga propiedad. Pero sige lang, ang material nga bagay ang kwarta makita na. Pero hindi kita dapat magpabulag sa ginatawag nga paghigugma. Kung nagbiyang isa katawo, but silingon, may ginpreparar ang Ginoo nga nagakadapat para sa aton, kag iyagin kaka sa aton kabuhi ang mga tawo nga hindi makapamayad para sa aton. Sa una, ang siguro, a good side nga makuha ta sa istorya ni Sherilyn. For now, ara sa piyak nga ninya, una tanga caller, good afternoon.
9: Dapid on maninay.
8: Wow. Si RR. Kamusta, RR?
9: Okay. Mabuti naman po.
8: Aba, mabuti naman. Sige. Anong ginagawa ni RR ngayon?
9: Andito ko.

0: ano man ang panan itinalin pala pala katiguro ng manong ya. Di, dani naman ko, tanayo, may lalasyon kami doon, dani, amon na dani. Nagpasipasip man tataba na yate, jaktaw man na ang manok, jaktaw man na ang magulang ya, kung mapataka, di ba nung yagato pala tatawa ya, katuan ya eh, pulo, wala man daga, wala man kapugong ang magulang, wala man kapugong tikililin, di ilan na na ya, kung hindi, kung patawaron man ng panan ay tinkililin dani ikamahon nila dani hindi kila patamahon to yaon lang nila dani mangayo sila patintyada ginoo kung ano naibo nila amo lang na maninay.
1: Sige, thank you Kid RR sa imo advice para kay Sherilyn. May gusto ka tamyawon subong hapon, may teacher ka nga gusto i-greet. Happy Teacher's Day.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sige.
0: Ang gigit ko, wala ko igit sa, no, polo mag-greet lang ko sa mga kaibigan ko dito.
1: Sige.
0: Igit ko man sa si Jailin sa ating damatulyaw. Ang kaibigan ko si Ken sa Labadyan. Ang kaibigan ko, Giti Dodoy, Tatanta, bye-bye, mga lahat-lahat kaibigan ko. Amo lang na maninay.
1: Sige, thank you, Kid RR.
0: Maninay, pwede ko katanta?
1: Sige ah.
0: Ba't ko na pinta ko, anap-anap kita. Laging ka natantam ko, Pinto, ang babaes ni mo, Pinto. Amo lang niya, maninay.
1: Aba, sige, ating balang niya, Pasko mo kay maninay sa Disyembre, ah.
0: Okay, Pinto po.
1: Sige.
0: Balikan ka ng Panginoon.
1: Sige. Thank you, Kid RR. Oras na to, alas 2:17 na. Marami lang kay RR, ah. Hey, bisan paano? Bisan daw hindi nakatusngaw, may ara Japon punto ya gina-advise niya. Kung si Ma'am Annalie Bahade pa, sobra man na nga pagbinutig at pagpanunto ba? Bisan ano pa nila kapanago sa inyo senders ang utod mo? Sa mata ka Diyos, hindi sila kapanago. Kag maabot gid nga ang time nga makarma sila nga duha. Move on na lang kamo asa. Ulihi, may paragid na nga ihatag si God sa inyo sang utod mo. Padayon lang sa pagpangabuhi isang maayo, kagkalimtan nyo na lang ang ginhimo nila nga hindi maayo. From Ma'am Annalie Bahane. Wonggagid si RR kung si Ma'am Bings. Ahay, kaluoy man sender. Sige lang sender, batuna na lang pabay ida ang bana mo kagang asawa ka magulang mo. Buligin na lang magulang nga mag-ayo siya. Maabot gid ang adlaw, karmahon to sila nga duha. Pray lang nga maayo lang ang inyo sitwasyon ni manong mo. Pabayiin na lang to sila kun gaupod sila. Hindi na sagad paminsar by ida. Hindi na pagpabayiin mo nga health. Hindi pagsagad pa stress ila. Asa na lang diri ang ma-advise ko, sender. From Nan Shan Presya. Kung si Ma'am Bings naman, bayin na lang na sila sender ah. Matakaan na sila kapanago, magwa man lang na sila. Diin gid na sila makadtuman, masakit man tani, tiwaay na kamo mahimo. Focus na lang ikaw sa imo self, kag comfort lang imo utod. From Ma'am Bings, PSJ. Kung si Ma'am Ramya naman, hi sender, sige lang ah. Ipakita mo sa bana mo, nga kaya mo, nga waay tana, maabot gid ya karma kananda nga duha. Madasig ya karma sender. Correct gid. Yan ginaabi sanda makadto nga duha no. Sino ano pa nila kapanago subong maabot kag maabot gid ang tion nga mabalik gid sa ilang nga binuhatan. Ana sa piyak nga linya, ikaduha ta nga caller. Good afternoon.
2: Mayong hapon, Ninay.
1: Sige, sino gani?

0: yon sang kwartero ka pese.
1: Sige. Sir Leo, pahinay lang ta sang aton ng radyo ha. Kay naga-feedback kita.
0: Dali lang. Maantaw ng gabi.
1: Oras ta, alas dos, 10:09 na. O si Ma'am Arlene pa, good PM maninay. Mahambal ko lang kay Sander, bay, ina lang na Sander ah. Maski masakit ang ginhimo nila sa imo, amugit ina ang natabo sa imo, pero sa pila ka adlaw makakita ka pa sang lalaki ah, nga para gid sa imo. Bay, ina lang Sander, move on ka na lang. Shout out na lang kay Leo Nestor ng Quartero Capiz, watching from Balasa. Sige, balikan ta si Sir Leo. Good afternoon.
0: Good afternoon, Maninay.
1: Sige, may gamay pang feedback pero sige lang. Go ahead.
0: Ang masiling ko lang si kay Ray Ellen, matamar ka na sa pag batuna na lang ini ang imo kapalaran. Sumong man ang imo utod. Na mga maloibon ng mga tinuga. Ang masiling ko lang, gabaan na sila sa ulihi. Eh, siyempre, ang imo nagid, din kuha pa. Kagang utod naman sang iya, din kuha yung pagit sang imo bana. Mga maloibon na. Ang masiling ko lang, kung magbalik, siya hindi pagbatuna. Kay siyempre masakit na sa imo kahit limbayaan ka pa, ginduiban ka pa. Ang masiling sa imo yung rilin, magpangabuhi ka naman sa insekto. Isan wala ka mo sa bata, pero ang imo utod, may mga bata, limbayaan sa iasawa, kag masakit agad, ang bana mo pa ang iagin inuupod. Gabaan na sila sang kahitaasan sa ulihi. Ang masiling ko lang sa imo, rin mag-ano ka na lang ah, ilubong na nasa limot ang masakit na kamatuoran. Siyempre, ay masakit na ina na kapalaran sa imo. Gani, mag-ano ka na lang ah, magpangamuyo ka lang sa Ginoo nga nga mga maayo ang imo pagpangabuhi, bisan wala ka pa sa imo bana. Kay siyempre, makahibalogi man ang kahitaasan na sa ulihi, kung maayo o kung malain, ay siyempre, makaramagin na sila sa ulihi. Mga namambal ka maninay.
1: Sige, thank you kid, Sir Leo.
0: Mag-greet lang ka maninay, gamay lang.
1: Sige.
0: Wala sa tanan na maninay mani, mayong hapon sa tanan ng mga tagpalamati sa Railo-Ilo, sa Bongman ang akong hinablo, si Ivan, si Angelo Caraicle, sa Bongman si Jimmy Santan sa Bonifacio, si Ella sa Pasig City, si Inday sa Uton, si Arlene de Guzman, nagpamati man sa Bong, sa Facebook, sa Bongman si, ano pag si Susan sa Quezon Province, sabong sa tanan-tanan ng mga tagpalamati. Kag sa tanan-tanan ng mga tagpalamati sa kay Maninay Mani. Si Leo sa Quartero Capiz. Salamat kay Maninay.
1: Thank you so much, Sir Leo sa Quartero Capiz. Oras na to, alas 2:23 na sa hapon. Minakulukulabo sa kita sa aton nga tiyempo. Kung si Ma'am Arlene pa, ang karma nagakamang sa duta. Konsensyahon man na sila sa ilang nga ginhimo sa imo. Move on na lang kay ti ang gaba nagakamang sa duta. Sa pila ka adlaw, makabalos ka man sa ila kay ang Ginoo ang makasukot sa ila sa ginhimo nila sa imo sender. Bay-in na lang sila. Correct gid a itugyan na lang sa Ginoo sender. Ang importante diri kumbaga napalayo ikaw sa tawo nga indi deserve sang imo nga pagpalangga. Insalbar ka mo sang Ginoo sa mas malala pa nga posible matabo sa ulihi. Masakit gid man matuod pero kabigo naton ang ini nga kadulaan nila bilang blessing in disguise. Kumbaga nadula man sila pero pasalamatan naton ang kadulaan nila. at least bisan paano mataga na kamo sang kumbaga kasulhayan eh, why not mangin problema. Ang Ginoo na lang ang bahala nga magtimalos para sa inyo. Magpangabuhi na lang kamo sang imo nga utod, sang imo nga magulang, tuy-tuy siya, buligi siya nga makabangon. Kaiti mabudlay man ang iyang nga inagya, ginaagyan subuha. Kumbaga emotionally nasakita na siya, physically nagapaayad pa siya. So amo nang aton dapat nga buligan. Amo lang na, Ma'am Sherilyn, ang mabilin ta sa imo kag magpabilin ka lang nga mangin mabakod kag syempre magsaligid sa Ginoo nga tanan ni nga nagkalatabo sa imo kabuhi may ara gid sang arason. Thank you gid sa pag-share sang imo nga kasaysayan. Kung sikat ang bay vlog pa, move on na lang, kagpabayaan na lang na sila. Karmahon man na sila Japan. Correct, gen. Sige, why na kita sang tiyempo, ha? Happy, happy Teacher's Day sa tanan naton dira nga mga maestro kag maestra. Kitanay naman kita buwas para sa panibagong edisyon sang Secret Memories, dirigid lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: This song is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
1: Kampiyon sa serbisyo publiko.
3: K5
4: News FM
5: 88.7.
1: Kampiyon.
6: K5 Kalingawan Time.
7: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko. Nagakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko, nagakutsara na ko.
8: Ba, waraw-waraw ka man, imuya. Nga man, how?
7: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng lugar.
6: Hey, ma!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtamna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap
10: sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: problema gid ako sa akong body odor.
12: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap kag naghamis kag nagputi gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gin.
15: Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas ka antioxidant.
13: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
13: Mas tatino ang atay.
17: Happy kanunay.
13: DTX 500.
17: Masaligan.
13: Epektibo.
17: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Ikaw bala ang may diabetes.
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
13: Masaligan.
17: Epektibo.
13: DTX 500.
17: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3.
17: Yung may
13: Physio,
17: yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3.
17: Yung may Physio.
13: Ang Physio,
17: yung may D3.
13: D3 Bio.
17: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
20: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: May balita pa! Kampiyon!
1: E3 Bio!
2: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall ang hindi manami akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga buti ka! Para sa matilo nga dugo! DTX 500! Para sa healthy nga tayo! DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay! Basta tilo nga tayo! Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng straight.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
11: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kultural. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon niya mga tagpalamati, suguran natong subong sa pagsipan-sipan. Ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kahaginan, inyugit makuhaan sang leksyon, inyuginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Pili ka mo!

0: Ay, managat ka pa nga do kamadlos man isang hangin, ho? Ay, hindi niya karong kabayad kung madisgrasya ka.
1: Ay, kung hindi ko karon maglakat gang, wala kita sapon eh. Wala ta nga daan sang bugas. Wala man sang kalamay. Kagmantika. Kag isa pa, hindi ba lang ako ang nagapasimpalad sa lawod kung medyo naglain ang panahon?
0: Ay, sige ah. Halong kagidga, ha?
1: Sige na, malakat na ako. Baby, dali, di ba lang? Baby, halong ka na, baby. Pampabuinas lang.
0: Ikaw bala mo. Di wala kaya bala imong nakapoy sa butang nga ina.
1: Ay, sus.
0: Kagabi, antes na magtulog, nakaisa ka man. Antes nagbangon, naggalit kapagid.
1: Oh.
0: Subong ang panulok mo sa akong to. Lukahalang po naman.
1: Ay, nanok man, imo man. Kabalo na gid siya nga abo na nang nagatag pwersa sa akon, bro. Abo nang nagatag sa akon sang inspirasyon kag kalipay gang.
0: Wala sang problema gang ah. Wala man ko nagapanginti basta amo na.
1: Ay, uti ano? Dito ta sa kusina gang. Kay posible kun makabugtaw mga bata. Baupulos pa dad babae nga daan sila eh.
0: Oo ka. Sa kusina lang kita maisa.
1: Ha?
0: Agod pagkatapos, palakat ka na dayon palawod.
1: Okay. Tasika, tasika. Tasika.

0: walang rima? Ano na? Nagalina kong basag waaw. Nang! Nang! Malang! Ano ba lang?
1: Tapunin lang pala dulungan mo. Nagahibagurong mga kurin.
0: Ah, alam mo nang ba si Maylinog? Kaya si mama kasi papa ang gagawad do.
1: Singganang natapunin ang ganing dugan mo. Kasabat pala ah. Balik na pala tulog. Dugay-dugay, wala na oh. Oh, wala na oh. Wala na oh. Ano ka ba tika? Wala na gauyo ka gagawad. Wala na.
0: Oo, tuod no. Linog lang gid ko ro. At sige nang, mabalik na lang tatulog. Kulbaan ko ba?

0: Inano na yung opisyo mo man.
1: Katalaka mo! Nalampos
0: mong gamit da.
1: Sabad!
0: Katalaka! Sabad! Sang ano?
2: Rima, pag hinugay gani sinuplada ha, imbis kaayos ang mudo ko, subong dogugon mo pa ya.
0: Ay ano yung problema mo?
1: Abi ko maghibag ka mo, dito ka mo sa layo. Dito sigat bye-bye oh. Hindi nga diri ka mo sa sulod balay. At hagod pala ka tama.
0: Ha? Uy ala. Nabatian siguro nila kaina ay.
2: Ay, ikaw man imo ya Rima. Eh kun ay normal ang inaiya sa mag-asawa. Eh sa pila ka adlaw maintindihan mo gid na.
1: Kabasto sa inyo pala ah.
2: Hay! Ikaw maldita nga bata ho.
0: Ay. Umipo yung okigan niya.
2: Ay. Kay man. Iningsing ong-ong ho. Ay, pertigid ka mahiligon sa kwan. Pag hindi man ako makapangindi sa iya kay basi sa iba niyo papangitaon ang ininga butang balhaw. Ay, mas hoben nga daan siya sang sa ako ni. Kagkapisan sa iya katama. Bisan pa nga, ikaduha ko lang siya nga bana. Kagpadrasto lang siya sang duha ko ka mga bata sa una ko nga bana. Pero wala gyud siya nag-iisip. Nagapatay-patay siya ubra para may isagod sa amon sang mga anak ko. Kagkabigon ko gid ini nga isa kadako nga utang nga kabalaslan sa iya. Kag para sa akon, Dibuhinas gid ko nga ako ang ginpili ni Ong-Ong. Dibuhinas gid ko.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis!
5: DTX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka sa mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batuyan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka sa mga butika!
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: Waps? Nga ano ka? Nga nga, dok, ay nabang nga nag-akusmood ka lang, aw.
1: Ay, nabuisit ko sa balay, ah.
0: Nga man, aw.
1: Hindi na lang ko balabag pamangkota, bala, Rainer, kito masuka ko. Kinaluod ko, nagpala na yung playbo ko.
0: Wala? Grabe ba? Daw kaluluod ginaguro mo? Kito masuka ka? Naluod ka? Kaga, nagpala na yung playbo mo?
1: Kaluluod, gid eh. Mangwala pa sunaid, balahaw. Tani bala, kung magbinasto sila, ay tagutaguon manila ay.
0: Ay? Ay, abot ko na na niya. Oh, abot ko na na. Naka-witness ka na asang sambuhay.
1: Ah, ipusadab lang baba mo?
0: Normal lang na iya, guwaps. Wala sila gani ni Wangga kagwanggo. Kapila ko na gani sila yung nadakpan ni. Eh. Pero ti, amo ginaya? Normal na yan sa mga mag-asawa.
1: Hindi kanya eh. Amo na gani sa iba nga countries, kasuhan ka mo isang gobyerno kung wala ka mo yung separa nga kwarto sa mga bata.
0: Hmm?
1: Ang ginatawag pala yung privacy, Rainer.
0: Uti, sa iba man na iyang nga country. Pero sa third world countries, pareho sa aton, wala na naiyagin na sapak. Pero guro, namig na mo.
1: Isa ka ba, gid, no?
0: Uy! Kabite man ang tampa mo sa akong ba?
1: Kibastos ka mong!
0: Sorry lang. Abi mo, inabalang butang? Abong na yabalang nag-hugpong sa mag-asawa?
1: Ay, abutsin mo da, Rainer, ah! Nambay ka pa, gid? Sige, baliwag kita pa, unta ka
0: bala! Ay, hindi na, guwapsa, hindi na! Ha? Kasakit bala!
1: At ihipos ka da! Hipuso mo na!

0: ¡Oy! ¡Preongón! ¡Oy! ¡Damos, damos!
1: ¡Mi guardia! ¡Yo te lo ¿Ano, mapakal ka?
0: Oo! Pong!
1: Mario?
0: Be? Uy, salakot gili. Oo, kanami kay Club As pa. Eh, gaya ko na bibalisin, be?
1: Ay, oo. O galing, wala ko sang dala nga saludan eh.
0: Eh, wala problema. May plastiko din nga dala, oo. Ay, labay man ang gali akon, Migo.
1: Oo.
0: Kamusta man ang pangabuhi sang nanalo sang salaguron sa iban?
1: Kwan, wala sang problema, Mega. Palangga ko mga bata, mi guardye. Ginakabi ko na sila yung ako ni dyan ang mga anak.
0: Baumayo eh! Nami kay puro bayi, no?
1: Oh.
0: Kaga mga guwapahon pa balas ang mga kabataan ni Rosana. Do mga turok ka. Kalagba balas ang amimilo kag katangos ang ilong.
1: Omeg, ka mga guwapa tuhod. Guwapa man nabi siya sa wahon eh. Kagi gani na sang queen sang una sa fiesta sa barangay Meg, sang ubin pa siya.
0: Gani, no? Abi mo, Meg, kung mga katubo-tubo ko lang subang bata ni Rosana, eh, sino na gani? Si Rimana? Pangaluyagan ko na, bro.
1: Meg, abi, dala na ding plastik mo. Kay malubog na ni Kron ng isda ko sang sige mo, istorya.
0: ay, oh, gali, no? Oh, ari, plastiko. Oh. So, di lang na.
1: Okay.
0: Ay, pre, wala ka man gabatsyag malisya sa duwa mo ka manak. Ka mga gwapa nga dahan eh. May mga lawas pa blao.
1: Anay ka balami? Daw sobra-sobra na nang imo ha?
0: Eh, wala man na malisya sa ako na. Ano ka man imo man? Ano aw? Ha? Ano? Sinto ka?
1: Taha, ilan ta balamig ha? Iba si Balakaroon. Masumbagan ka ako.
0: Yuga mo eh! Kung wala mo lang kunaunahan, diskarte kay Rosana, ako tani subong ang ginatawag nga papas ang duwa ka mga bata.
1: Oh.
0: Buinas ka lang. Buinas ka lang. Abi, ang isda ko ba yan?
1: Hindi na!
0: Hindi
1: ko na kinailang ang kwarta mo. Dito ka bakal sa iban, Meg.
0: Gago yun!
1: Isang pagkatawag sa akong nga gago, ha? Kay pakanong takas ang isda nga may himbes. Dilaway bala? Dilaway, Mikwarze!

0: Rosa! Ta!
1: Ba, sino kimanin ng mga bata ni Kumari ko, ho? Ay! Oy! Oy! Nuki! Nano ka? Nga nagadalagan ka gidaw.
0: Ha? Si Tito Ngong? Si Tito Ngong?
1: Ha? Eh, ano natabo kayo, Ngong? Ha? Ano natabo sa iya?

0: S4 Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong a resistensya. S4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika S4 Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-S4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-S4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika S4 Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dalao magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Hood Superman
8: from man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Hood Superman from man. Extend Hood Superman from man.
9: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500.
10: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
7: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio. With Vizio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3. Bio.
13: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
14: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga abyan, sunagin niyo sa pagpamati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa atong drama sa kakinan. Ngayon makuhaan sang pagtulunan niya ginating uluhan.
1: Rehas sa kasaysayan, pili ka mo!
0: Ginsulat kas direksyon ni Nelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabangang sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani.
11: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino nga tayo.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
15: Kaga kontrolar.
12: Sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Masalika.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
7: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: E3 Bio.
12: Ang E3.
7: Yung may
12: Physio,
7: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio,
12: ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio,
7: yung may D3.
12: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
7: D3 Bio.
18: Ako si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio,
12: ang D3.
7: Yung may Physio.
12: Ang Physio,
7: yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
7: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
7: Yung may D3.
12: Mabakal sa mga butika.
15: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
15: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
15: Nga amo naman
12: ang nagatino sang imo atay.
15: Mas tatino nga tayo.
12: Happy kanunay.
15: DTX 500.
12: Masaligan.
15: Epektibo.
12: DTX 500.
15: Mahigit
4: Go bala ang imo dugo?
9: DTX 500!
4: Masamit ka bala gina energy?
9: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
9: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo?
4: Nga sa masami,
9: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
9: DTX 500!
4: Masalika DTX 500!
9: DTX Coffee Mix!
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
9: DTX Coffee Mix!
21: Mga butika!
9: DTX Coffee Mix!
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix!
21: Mga butika!
9: Mighty C!
23: Ang alkaline ng vitamin C!
24: Sali, si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C!
21: Mabaka mga butika.
9: Mighty C!
23: Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagid ako makabatsyag pang sakit.
9: Mighty C!
21: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
27: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
28: Libre?
29: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Yofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
31: Kaya subukan ninyo.
30: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
31: Klinika DioFresh.
30: Available now.
32: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
32: Bakal na sa mga butika.
33: Nestor, ang sinaing!
34: Luto na!
33: Ang labahan!
34: Nakasampay na!
33: Ang uniform ko!
34: Naplansa na!
35: Ganito ako!
34: Tigasi!
35: Tigalaba!
34: Tigasay!
35: Tigaplansa!
34: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
35: Sa gabi,
34: ako ang bossing!
35: Dahil kasangga ko!
34: Ang Extel!
35: Supplement for men!
34: Nortes!
35: Tapos ka ng maligo!
36: Yes, darling! Come to mama!
35: Extend Food Supplement for Men.
34: May maca
35: at lavawaska
34: na nagpapataas ng energy
35: at stamina
34: para sa tigasing performance.
35: Extend Food Supplement for Men
34: para sa matinlo nga dugo.
35: DTX 500
34: para sa healthy gatay.
35: DTX 500
34: ang DTX 500
35: ang may mataas nga antioxidant
34: nga amo naman
35: ang nagatinlo sa imo atay.
34: Basta tinlo ang atay.
35: Happy kanunay.
34: DTX 500
35: masaligan
34: epektibo.
35: DTX 500
34: mataas pala ang imo blood sugar.
35: DTX
0: DTX 500.
3: Ikaw ba na?
0: Ang may diabetes?
3: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
3: Kagakontrolar.
0: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Asal rikan.
3: Epic tipo.
0: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
3: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
3: Yung may D3.
0: Mga buti ka. D3 Bio with VCO.
7: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Fisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gid ang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
3: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
3: D3 Bio.
8: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
3: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
3: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
3: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
3: Garantisado.
0: Epektibo.
3: Aramis mo.
0: DTX 500.
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
0: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi.
0: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
0: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
3: Ganagapanubo
0: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
0: Garantisado.
3: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
3: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka
0: ka butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Spore Biotics. Naging ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
27: Balik ka mga langaw! Aray na ang paborito!
4: Dio Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Dio Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Dio Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Dio Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: FM, championing the lives of the Filipino.
36: Wow! My puso!
12: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
15: Oras sa K5 News FM, Iloilo, las 4:10 sa hapon.
16: El Castigador!
17: El Castigador!
16: Ang tinig ng bawat mamamayan.
17: El Castigador!
16: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
17: El Castigador!
16: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
17: El Castigador!
15: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa mga kaiping kaprobinsyahanan sa Isla Sang Panay, sa mga taga-Antique, Aklan, kagkapis naton ng mga kauturan. Kamusta ka mo? Welcome sa aton pagpanganagad sa Lunes ng edisyon sang El Castigador.
16: El Castigador.
15: Petsa 5 sa bulan sang Oktubre, tuig 2026, Lunes ng adlaw, mga ka-K5. Ginatamyaw taman ang mga Ilonggo sa bisan dinhi bayan sang Pungsod, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao nga nagatutok sa sa aton nga pagpangalagad via our Facebook Live sa aton official Facebook pages nga K5 News FM Iloilo kag K5 News FM 88.7. May lapit 1.5 million na ka mga followers. Ako ang inyo ka-K5 Christian Hagurin. Updanay kita, tub-tub, last 5:30, siningapon. Sa paghibalo mga ka-K5, sa pinakadalago, pinakapreska ng mga balita sa palibot sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag pagtalakay man sang pinakamainit ng mga isyo lokal kag nasyonal.

Ginaagda tanang aton nga mga suki. Matag palamati, nagtumalanaw. Mapod na sa aton nga pagpangalagad subong hapon. Damo-damo kita sa istoryahan nga mga balita. Nakagtalakayon nga mga isyo o mga kastiguhon ta nga mga ulugtasan, ha, mga ka-K5. Napastress sa aton nga kabuhi. Pangkastiguhon ta na. Kaya sa aton nga programa subong nga Lunes. Today is Teacher's Day, ang culmination, no, katapusan nga adlaw sang World or International Teachers Month. Mag-umpisa sa nagligad nga September 5, nagtakop subong nga adlaw. Amo na nga pila ka mga bulothuan, pila ka mga local government units ang nag-suspend sang klase sa tanan nga level, no, pagtagaan sang ligwang aton nga mga manunudlo nga ma-enjoy manining adlaw para sa ila mga ka-K5. If I'm not mistaken, amo ini ang labing unang tinion. Ha, nga imbes ka may mga programa, may mga aktibidad sa mga buluthuan, gin paiway anay, instead sina, ginhatagan tsempong aton nga mga manunudlo, nga magpaliwaliwa, magbulubakasyon, mag-take a break, no? From the usual. Nga ginaubra nila, kon umpisa sang simana, ati preparar lesson plan, no? Pang-correct, pang-check sa mga pa-test papers, no? Pang-check sa mga project, mga homework, mga assignments sang aton ng mga estudyante, mga kakipa. O di ba ka mga bahin sang syudad kag probinsya o konsang isla sang Panay, konsang Rion Size, sang Pilipinas o konsang kalibutan, ginaabi-abi tagid kamo sa aton programa subong nga Lunes sang hapon. Samtang nagapamati kamo dra, mayugid ko nagapainit-init kamo sang GTX Coffee Mix. Sawsawi nyo sang malunggay pandisalda, pandisyosa, pandilitse, Spanish bread, pancho, or ano man da, ugoy-ugoy. Kung ano man da, isawsaw nyo. Kaysa GTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.

actually ginpa panaugan usang Shoko's order na si Mr. Neryo Lohan na sang Iloilo Provincial Government ginapa-explicar akon nga ako no naway untat nang iyang pag-criticize sa sa city government kag kay Mayor Raisa Trenyas. Balaw ta na karon sa balita ni Kakay 5 Kim Kaluyo. Dugang paging balita gikan sa provincial government. Ari mas kwani mas importante ni siguro sa tanan. Pakiti ang aton nga mga mangunguma, they're bracing themselves no for the negative and adverse effects. No, malain malala nga epekto sang extended El Nino kon super El Nino kon Godzilla mga ka K5 talaga niya pamahog kinagatupa na mga ka K5 pamahog ya gahana pa lang no basi pa nga hindi madayon ariya nagakatabo na gid subong tabat sa ganda na gid subong tama na gid kainit ang panahon. Kaya pila ka mga abyan aton mangunguma nagabatsyag na no, sang kakulang sang tubig pag kalaboka nasang ilang mga duta nagabalagtik mga ka-K5 mga wala lang ni irrigation no, kung wala lang ni isang mga proyekto sang gobyerno kabulig-bulig gawa laban-laban ubos na ning mga pananom sang aton mga mangunguma. Okay, ang Iloilo Provincial Government mga ka-K5 may technical assistance na sa mga mangunguma para nga makabulig man sa aton nga production. Kung siling kang technical assistance, it's more about ihibalo, no? Kinaalam, anong mada nga mga estratehiya, mga teknik, paano pakigbatuan ining extended or super El Nino mga ka-K5. Pagimana mo, hindi man pwede nga ang bulig sang gobyerno, puro lang kwarta, puro lang ayuda. Ito mga kwarta kagayuda na iya, kuala na eh, na band-aid solution. Ang gina-address niya, sina, ang ginasabat niya nga problema is the present problem. Why sina gina-address mga ka-K5 ang problema sa palaabuton kung long-term nga solusyon sa problema nga mga pariyo sining super El Nino mga ka-K5. So ano bala ining technical assistance? Pero una karon sa dugang balita ni ka-K5 Kim Kaluyo samtang ni ka-K5 Jenica Ayuna naman iya nag-upod sa kay DSWD Secretary Rex Gatchalian samtang nagapalabot sang bulig man sa aton nga mga mangunguma pasaling mga sugarcane planters apektado sang peste nga RSSI na dito sa Pasay City. Pilagi man na baton sang aton ng mga mangunguma. Hindi mo maniguro pwede tagaan 3,000 or 5,000 kada isa. 10,000 ganiguro. Ambot lang. Kung ba't sagani sang aton mga mangunguma? Kabay pa nga ang bulig sang aton gobyerno. Hindi lang sa ayuda lang perno. No, hindi lang sa mga dole outs mga ka-K5. Kundi para na may long-term solution sa mga problema kangay sining super El Nino kangay sining mga peste nga RSSI. Las 4:19 sa aton nga pagpangalagad subong Lunes sang hapon

Ngayong hapon kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Ma'am Lulit Fondal, dala sa Simon Ledesma Harop, Anali Bahade, good afternoon kay Sir Rene Miranda. Buenas tardes kay 5 Christian Bumayo, gid mayong hapon gid. Greetings coming from Purok Dos, Pavia, Iloilo. Kay Pastor Elias Juarez, no, dira sa Hibawan. Kay Pastor Pasaporte, no? Laban sa Full Gospel Church. Gama yung hapon sa inyo da. Sa mga kaupdanan, tadra sa CIDG, Regional Field Unit 6, Regional Advisory Group, guided by Police Colonel Euphronio Obong, at sa aton nga Regional Intel and Operations Head, ito na Police Lieutenant Marlon Aison.

sa mga kabiyanan, tanda sa CIDG RFU RUG. Ang mga ka-K5 ngayong hapon sa inyo. Kay Ma'am Anelia Hardilesa Nagalio, mayong hapon man sa imo. Kay Sir Mark Vincent Javier. May mga palatamyaw ka muda. May mga nag-celebrar sa kadlawan. May mga maestra ka muda nga talamyawon subong. Gani may mga comments ka mo o reaction sa aton nga programa o sa aton nga mga topiko. Hindi ka mo maguya-uya na magpalabot sa inyong mga sentimiento. Dira sa aton nga comment section kaya basahon tanat dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad mga kakip. Init-init subong ginaistoryahan ang nagapalay ng impeachment trial Vice President Sara Duterte.

0: utang dito sa witness stand ang witness gikan sa Anti-Money Laundering Council. Pobre ka kulba, kuwai ka panyagang, pobre nga witness mga ka-K5. Pagalikon ang mula ning tutukan mo pero may impeachment trial, very important na no? Kag damo kita diri matun-an. Isang mga tumalan out on tag pala mate, nakapoy. No? Nakapoy na sa mga detalye. Kung kisa laban pang posturing, kisa may mga grandstanding nagakatabo. Way direkta na igo ang mga iligoon ng mga isyo mga ka-K5. Dali ng iba naton kauturan ya. Nag-abot ng adlaw nga magdesisyon na ang aton nga Senator Judges. Kung bala, no, guilty or inosente si Vice President Sara Duterte. Isang side lights bala. May mga side quest pa ya ang prosecution kagang defense. At yun ang iban nga mga Senator Judges mga ka-K5. May mga side quest pa ya. Nung walang nagalawig ang impeachment trial, baga ni isang pila ka mga senator judges, kasi 30 o 40 ka mga adlaw, kag matapos ang madesisyonan ang impeachment trial, hopefully, antes matapos ang tuig, may desisyon na ang aton nga senator judges. Las 4:23 sa aton nga pagpangalagad mayong hapon kay Ma'am Cresboico Almohen sa mga senior citizens ng Zone 5 Takas Haro. Nagamonitor adlaw-adlaw man kay Sir Ray Entatano na nagalantaw dira sa San Luis Sara. Kay Tito Noli Banyas dira. Mga partidos dira sa Sara, sa Anilaw, sa Mina, sa San Joaquin, dira sa Sinugbuhan, sa Buga, lang sa Tinaan sa Leon, sa Sambag Haro, mga tricycle drivers ang Takas Haro, Altachera Haro, ang Balantang Haro, naman sa Kubay Kag, Demokrasya, dina San Isidro mga kakape. Pagbalik na detalye sa mga balita. Iban pagid ng mga issue, mga ka-K5. Ang oras, last 4:24. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites, beats na.
1: That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest, beer bites, beats na.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: kapoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Good news!
3: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba ipakonsulta. Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. This time check is brought to you by Star NutriMates. Di lang sarap, sustansyarap.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
12: Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: Una,
13: magid ako sa akong body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong,
14: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
13: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
15: Extend Food Supplement for Men.
16: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
15: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamoy po isang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. mabibili sa inyo mga suking putika.
3: Premium.
20: Nationwide.
4: Para sa matinong na dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlo sa imo atay.
4: Basta tinlo ang atay.
5: Happy kalunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
3: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
4: Kaga kontrolar
3: sang Imo Blood Sugar.
4: DTX 500.
3: Masalikan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
5: Uswag Ilonggo Party List. Ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List. Aton ini.
6: D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may BCO.
8: Ang BCO.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio with BCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
6: Ang D3.
8: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
8: Yung may D3.
6: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
10: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Balik diri sa El Castigador, mga ka-K5 upon sa Gyapon, niyo alagad ka-K5 Christian Hagurin. Oras alas 4:37 na. May flash report kita gikan sa K5 Patrol.
10: FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
11: May bypass operation ng Iloilo City Police Station No. 4 Moro Police Station sa piyak na linya ka K5 EJ Cordova. K5 EJ.
12: Ka K5 Cristiano, isa naman ka gabunan nga subject sa o kung nagabaligya sang illegal nga droga ang nadakan sang Iloilo City Police Station 4 o kon ICP 4 ka K5 Cristiano sa pagpamuno ni Police Captain Ryan Crestinot na tigayon nga madakpan ini si alias Jan. Si alias Jan ang residente sang Barangay Dawis Banwasang Saraga ka K5 Jan. So aminado si alias Jan nga nasang una nakaagi siya preso sa K5 Christian sa kaso nga gambling kun sa diin tumbo dito sa Manila. Pag nakagwa ini siya ka K5 Christian no kaga sa subong aminado gid siya nga nagagamit sang illegal nga droga pag nagabaligya. Kagabi mo ka K5 Christian may sugid siya sa aton personal nga sang ginabasaan siya sang kinamatarong. Ginsugid niya nga ang inspectors. Pwede man ni Ihambal Gurok kay Five Christian.
11: Pwede ah. Yotek lang kay parang kulang kabate.
12: Sa distrito sang Lapos kay Five Christian.
11: Ang iyang source sa distrito sang Lapos?
12: Oo.
11: Okay.
12: Ang iyang sininga online is Haro Kamulo.
11: Bawa. Nakakagin siya preso dari sa Pototan or dito sa Manila? Gadula si K5 K5 EJ do nagadula-dula ka liog bi ba balik abi but yan mo mangkot ko kagi ni sa preso kay K5 EJ ining subject na ton kagi ni preso des Putotan o dito sa Manila
12: sa Manila
11: so ang iya nga kaso tumbo illegal gambling pero
12: yes.
11: Pag abort sa Ililo droga na
12: kay K5 Christian kaga Nagabi mo kay K5 Christian, may pag-usubong gali nga bulong sa unto.
11: Ano?
12: Sunod sa subject, ang gintuwad niya sa aton nga kung makagamit siya sang illegal nga droga, nagakadula ang sakit sang iyang unto kay K5 Christian.
11: Aragoy!
12: Kay Kagina, di pa mangkot natin siya.
11: Ginagamit niya ang illegal nga droga para bulungon ng sakit sang ipon?
12: Oo, kinipamangkot natin siya. Tipila kami minuto sa oras ang... ang ma-service ang illegal na droga nga makaganagan ang sakit sa niya sininga unto hamal niya mga minutos malang kuno kati
11: Christian ah temporaryo lang a pain relief sa sakit sa ipon.
12: Yes.
11: Why siya nagabakal sa mga may pinamik? Ang iyang bakal, mas mahal. Pag may pinamik ka, K5EJ, tag-lima pisos ang generic. Tiyara, iya, gusto niya, linibo.
12: Linibo, big time, yung K5 Christian, ang iyang bulong.
11: Kamahal sa iyang bulong, doon dito na yung kasarang ka K5EJ.
12: Kaga, hindi gina dapat ka K5 Christian nga ibulong sa mga sang kotoran na ito. Pwede, bawal mo.
11: Gaayo ang imong ang ipon, dula sakit, prong imong utok, kwan, ga panos.
12: Gapagtik.
11: Gapagtik, sa jagin. Hindi na nasibong si Tatang na
12: Si Tatang subong ka K5 Christian, ara na sa Iloilo City Police Station 4, kaga ipa-idalom sa drug test sa Giyapon ka K5 Christian. Ang nakuha diri kay K5 Christian sa iya is ang subject ang bypass item nga nagabalor sang 600 kagamaya. 600 pero ang na-recover may ara pay isang duha ka small hit cell nga sa ginabasoni illegal nga droga kay K5 Christian kag suno sa iya. 3 million nga kapital kay K5 Christian. Pagbuhat niya ini sa 5 mil pesos. So may 2 mil siya nga ganansya.
11: Aban 2 mil ba? Oh, pero SLI man lang siya karon no street level ano sa no.
12: Street level lang kaki-5 Christian.
11: Okay. Sige.
12: Makagamit pa na siya kuno kaki-5 Christian.
11: Ang iya, bali daw small time. Ha? Makabaligya siya, at the same time, may gamiton siya. Tapos, sulit-sulit. Man, rolling lang, ino?
12: Kaga, may gintuan pag siya sa aton, kaki-5 Christian. Na nagligad ko noon, naga pang shoplift ni siya sa isa ka mall diri sa siyudad sang Iloilo. Kaga, nakatigayon siya nga wala madakpan kay K5 Christian sa mga security guard. Grabe nga karte ni tatay.
11: Siyempre, ang mga abilidad sa mga preso tos Manila, kuya man, apply this lilo.
12: Kaya ang iagalisin nga ginapang shoplift kay K5 Christian, abili, amo man ang ginabakal niya. Ang ginakapital niya.
11: Tanda. Rolling. May business ang mindset. Business-minded.
12: Anad gidya sa, kumbaga Manila boy gidya sa tatay, ang panggabi niya, Manila gidya eh.
11: Discarte sa mga, kuan ha, mga street engineer. Ano pa ang, kuan na, may mga ginkanta sa nga iban nga kaupdana niyo, siya lang gidang subject?
12: Siya lang gid ka K5 Christian pero sangin pamangkot nato ni siya kung sino, wala siya sangin sugit pero ang hambal niya lang, taga Lapos ah.
11: Okay.
12: Ang nga source pero automatic ang aton nga pulis magapatigayon ina sang pag imbestigar kay K5 Christian kun ano ko matuod sini ang iyang ginambal nga iya sini nga source is taga distrito sang Lapos.
11: All right. Madamo salamat kay K5 EJ Cordova gikan sa Molo Police Station.
12: Sige kay K5 Christian ang ining balita nga nadulungin sini sa kaluwasan sang D3 Bayo para sa ubos ipon nila natang kaso mag D3 Bayo. Ako si K5 EJ Cordova para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa inyo. K5 News FM.
0: K5 News FM. Kampyon Report.
11: Batay ang balita ni K5 EJ Cordova exclusive ng bypass operation sa Molo Police Station na dakpan ni si Tatang gamay mo na nakuha siya sa isintos nga ginagamit ya kag daw pila to 3,000 2,000 nga balor sang illegal drug. Das 444 sa aton nga pagpangalagad. Update anay ho sa lakat naman sang presyo sang gatong sa masunod nga semana mga ka K5. Sa masunod nga semana subong na nigli. Buwas na gali. Okay, ang oil price adjustment nga ipatuman buwas. Mabarato ang diesel sang 1.30. Na diesel maparato 1.30 kada litro. Kanami kay gin pasakaan 8 sa Panaugan City, Panaugan pagid 1.30. Quits lang. Patas lang yapon mga ka K5. Ang gasolina ya mamahal sang lapit 2 ka pesos ang kada litro buwas. Ang kerosene 3.30 naman ang isaka niya buwas nga adlaw. At ilaban-laban ang mga gasolinahan ng mga tuso. Why naman i-stock sa diesel? Ang gasolina naman, no, why naman sila stock? Kayo na to nila maglasize. Kag magbaligya sila, mahal na sang 2 pesos. Kuning mo, 2 subong sa mga gasoline station. No, kung may kung gani, price hike gani. So, why sila stock the day before? Wala to nila magsaka kag dito ibaligya. Traso nila, why pa ka-deliver? So, pati ka na may ara na. Lalaka ka lang niya ka, kwan? Sa salapo nagkakaubusan stocks mga ka K5 niara na sila ginakuan lang nila ginahampangan lang nila para nga mabaligya nila sa mas mataas nga presyo ng opisyo sa mga dalok-dalok ng mga negosyante. Galing kay ti we are at the mercy of this businessman iway tiya musni mo tinanglan ta sila mo they we need them more than they need us. Ano na yung ba nila? Kung gusto nyo makakinot-kinot subong pa lang, patunghong na kamo. Ha, ilabi na gin sa mga gasolina. Mayoya ang krudo kay may roll. Back buwa sa aga mga ka-K5. Las 4.46 sa ito nga pagpangalagad. Panahon ko lang si ka-K5 Jenny na lang para taantis mag-commercial. Makapasok ang iyang balita. Sa nabaton nga ayuda sa aton nga mga farmers sa Pasig City. Gikan sa DSWD. Sila nabaton sang mga mangungumas ang tubo. Sila kabilog ang total recipients. Wala may second tranche pa ni. Kung one time, big time lang nga tagtaganay. Asang ayuda sa aton apektado nga mga sugarcane farmers.
10: News FM. Kampyon report.
11: Ka-K5 Jenny, mayong hapon.
13: Yes, sa K5 Christian, ginpangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang distribution sa financial assistance para sa mga sa karon planters lang anay, no? Planters sa okon manugtanom sang tubo sa siyudad sang Pasig City, ka K5 Christian.
11: Dali lang ka K5 Jenny, ang planters but singong why ni sila ya sang ulum, why ni sila ya sang duta? Why sila ya sang hindi sila yung mga asyendero?
13: Hindi sila manugtanom sila ka K5 Christian.
11: Hindi ko be familiar gid sa sistema sa platam na naitubo kay tiway man ti asyenda mo.
13: Ako
11: man.
13: Man
11: ta ka experience na ano ba ni but silingon kun may for example abi si Mr. Ray Umalay abi may 100 hektaryas ang katubuhan. May mga manugtanom siya.
13: May manugtanom, may laborers
11: pa gid. Laborers. Okay.
13: Alay pagid ang planters, lain man ang laborers.
11: Tinga ang apektado, alay pagid ang laborer mo nang gapang kwan guro, nagapang
13: hilamon,
11: hilamon kag nagapang ano na pang
13: panghagbas pang abono na
11: muna sila yung laborer. So mas taas-taas gawa ang planters sa laborers.
13: Sa laborer, yes.
11: Tinga ang apektado yung planters kag hindi ang mga kwan mas apektado pa yung planters.
13: Sige, sa owners.
11: Sa owners.
13: Actually dala man sila planters, owners and laborers. Kasi biya kay Five Christian sila ginahatagan man sa ayuda because nga once nga maapektuhan ang pananuman nila nga mga katubuhan kay kisa ka K5 Christian ang planters are as well as man ang owners man ng K5 Christian kay ang iban nga mga katubuhan hindi man malapad na K5 Christian mo kumbaga ang kalaparan sa katubuhan gina-partition na kumbaga ginatunga-tunga na sa mga certain beneficiaries sa K5 Christian kay may mga hindi gina ko fully ka ano ka K5 Christian ang ginahatag bala nga titulo sang lupa na no amo na ka K5 Christian. So some of the laborers are the owners man
11: okay.
13: Sila man ang some of the the planters or the owners man na K5 Christian nga sila man ang nagaano ang naga kumaga nagahikot sang ilang talamnan nga katubuhan. So kaina 1163 ka mga laborers planters ang nakabaton sang 10,000 pesos
11: wow.
13: Nga cash assistant one time cash assistant from the Department of Social Welfare. Kaya kung dumduman nimo ka K5 Christian ang siyudad sang Pasig ang first local government unit sa Iloilo nga nag-declare sang state of calamity. So kaina sila ining 1,163 part lang ni sa almost 7,000 ka mga farmers and continuing pa nga gataas nga number sa mga naapektuhan sang siyudad. So sila na yung first batch.
11: Okay.
13: sa 7,000 K-5 Christian, may second batch pa ni. So, iban ba sige pamangkot, bala ba si hindi na sila makabaton. Pero, ginpasalag dito ni Mayor Stephen Palmares kag ni Secretary Gatchalian nga may second batch pa sa farmers or laborers kag planters nga makabaton sa ayuda nga 10,000 pesos.
11: Paano ginpili ning first batch of beneficiaries K-5 Jenny?
13: Sila ni ang mga nalista na una sang DSWD ka K-5 Christian nga na-monitor prior. So since nga, kumbaga, continuing bala ang mga naapektuhan, sila ni ang first batch yung nauna ka 1,000, gin nga una gin nga naapektuhan. Since nga, kumbaga, hindi mo dasig-dasig matap na, nagadugang ang number. That's why nga nagataas siya from 1,000 to 7,000 na sa karon.
11: Okay. But silingon, kung 1,000 plus pa lang natagaan, ang nabili nga lapit 6,000, amuni ang isunod.
13: Yes, amuni ang batch by batch sila ka K-5 Christian. That's why nga hindi kinanglan magsunggod sa mga, anong tawag sila, sa mga laborers, sa mga planters natin. Nga wala nakatagan kaina dito sa may pasasin area
11: na. So kaina, puro lang na planters. Ang planters laborers,
13: wala
11: pa yan.
13: Wala pa, planters lang.
11: Di magdamadamo, planters or laborers?
13: Actually, wala naman ka K-5 Christian na indicate kaina no, sa data sa DSWD kung pilani sila ka K-5 Christian o kung sa total number ng 7,000 plus pira dira ang laborers, pira dira ang ano ang planters, pero na validate naman sila sa DSWD for as long as na validate ikaw sa DSWD, kami pakita ikaw ang apektado, ikaw sa RSSI, you are entitled to receive a 10,000 pesos nga cash assistance.
11: Okay. K5 Jenny, nabutang dryo sa ano ni lapit 90% sang sugarcane farms, no, mas manubo sa 10 hectares ang kalaparon gali kag ini sila gina padalagan sa ang ginadumala sa mga magagmay nga mga farmers nga wala gawa sang pangkapital no, kundi sila lang ni ang I don't know kung ano ding dynamics but 10 hectares or less no ang muna sila guro ang mga apektado nga ginapangtagaan sa buong mga planters.
13: Yes, okay. Sa K-5 Christian, kag balaan man nimo nga ang Pasay City ang pinakadako or may pinakalapad nga plantation sa sugar diri sa Panay.
11: Diri sa Panay.
13: Diri sa Panay.
11: Okay, so, sa kwan iya sa bilog ng Pilipinas din ni Greg Ross. Pero kung lang tao mo diri na siling diri nga 47% sang total output sang bilog nga pungsod halin sa Western Visayas, lakip pa ni siguro ang NIR sa way pa ni nagbulaganay kita no pero tindriya sa Panay Pasay City
13: ang numero uno. Oh, ang pinakadako. Okay. So, sila man ang first na nag-declare sa state of calamity ka K-5 Christian. So, kung maapektuhan ang mga katubuhan sa Pasay City, apektado man ang supply sa aton ng mga kalamay dili sa Western Visayas. And kung maapektuhan, most likely may pagtaas ang presyo ka K-5 Christian. That's why as early as now, ginamitigate na sang LGU kag sa national government kung ano ang pwede nga ma-assistant nga mahatag ka K-5 Christian.
11: Okay. anong mensahe ni Secretary Rex Gatchalian sa aton nga mga sugarcane farmers luwas sa ginhatag nga ayuda sang DSWD.
13: Actually ang pasalig lang dito ni Secretary Gatchalian nga padayon ang pagdihon sang tikang no sang national government together with the Department of Agriculture a good matap na ni nationwide ang RSSI ka K-5 Christian kag isa man sa giniya nga ginpasalig nga tanan nga maapektuhan sang naapektuhan sang RSSI is makahatag or makabaton sang financial assistance nga 10,000. Actually very quick lang gid ang pag-visit ni Secretary Gatchalian ka K-5 Christian no. So naghatag na siya sang mensahe ginpangunahan ang ceremonial distribution and nag-exit when actually si Secretary gusto niya lang ipakita nga on top kag hands-on ang national government sa pag-check no sa mga naapektuhan sa mga RSSI as well as man sa paghatag sang assistance.
11: Okay, ang mga taga-Duenyas yang mga farmer planters man ato man dito or mga Pasay City farmers lang ni tanan.
13: Pasay City lang ni ka K-5 Christian because nga I remember nga ang isa sa mga requirements sa DSWD nga makahatag sila sa ayuda is first declare a state of calamity.
11: And so far, Pasay lang niya ang nagdeklara.
13: Pasay kag San Enrique. Okay. Pasay kag San Enrique pa lang ang nakadeklara sa state of calamity and kaina ang nahatagan pa lang is ang mga naapektuhan sa Pasay City alone na K-5 Christian.
11: Alright. Madamong salamat sa balita gikan sa siyudad sa Pasay ka K-5 Jenny Kauyunan.
13: Report na gikan sa siyudad sa Pasay ini si ka K-5 Jenny Kauyunan para sa kampanya balita sa serbisyo publiko. Kagaling awan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Kampiyon report.
11: Mabati ang balita ni K5 Jenny Kauyunan gikan sa siyudad sang Pasay. O sa mga sugarcane na planters. Dahil pag hindi ang planters, dahil mo niya ang mga laborers. ang mga sindiro, siguro ito hindi mo na naipagtagaan niya sang ayuda. Dapat kasi sila mabulig at nag-ayuda sa ilang mga tinawo. Although may epekto man gawain sa mga sugarcane planters. Una, kung may mga problema sa patubas sang tubo, sa harvest sang tubo, production sang tubo, si former board member Matt Palabrica, board member Mark Palabrica, nagpagbutsag man sang ilang sentimiento, apektado man sila sang pagmahal, pagbarato sang baklanay sa una sang kalamay, ang pag-resort sang iban ng mga negosyo sa high fructose corn syrup imbes ang sa sugar cane gidbala nga kalamay gidbala halin sa tubo si Moro Brato ya ang high fructose corn syrup. So dapat buligan sang gobyerno nga hindi maghuyang ang sugar industry, especially diri sa Western Visayas kag sa NIR. Kaya mo ini ang haligi sang sugar cane industry sa pungsod. Kunwa ay ang Western Visayas, why ang NIR, lagubogid ang Ilog ng Pilipinas, ma-import naman kita sang kalamay. Mula ning pila sa mga basic needs, basic commodities. Ang medyo self-sufficient yung pungsod Pilipinas, mga kakifan. So, silingon, bastante ang aton nga gina-produce sa aton nga gina-consume. Kagbasi ka ni ga-kuan pa kita, nag-export pa kita. Ako pa ba, i-antan eh, mapiktuhan kita sa mga pamiste para sa RSSI, kag-iban pa nga mga problema. O, may gina-paabot pa nga, kuan, no? Extended Super El Nino. O, kung magkalaigo man ng aton mga katumuhan, tado man sugarcane farmers naton and mga asindero, base kon mag-import naman kita. Samtang way pa ni natapos ang problema sa Middle East, di ta gusto nga madugangan ang mga bagay nga gina-import naton. Import na tadaan sang langis, ga-import na gani isda. Bisan nga, kita ang may isa sa pinakamalapad nga coastline sa bilog niya kalibutan niya, aga-pangayo pataya sang isda sa ibang nga pongsod. Import na tabugas ha. Tandaan nyo, ga-import na bugas. Kapwa kita sa Thailand, sa Vietnam. Nga sang una, mga taga-Thailand, kag taga-Vietnam, hindi pa rin nag-gatoon mga ka-K5 sang teknolohiya sa pananom sa International Rice Research Institute. Usan subong kita pa yung pangayo sa ila bugas. Kalaw-law sa gobyerno ta. Pagbalik ta, suga nga mga balita, preparasyon, kagbulig nga technical assistance ang DA, daton nga mga mangunguma in preparation for the Super El Nino. Iban pagid nga mga isyo aton nga talakayon, daton nga pagpangalaban sa El Castigador. Oras, las 4:58.
15: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: D3 Bio.
17: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa
19: imo atay. Basta tinuang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
20: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5 impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
21: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
23: Mag-DTX 500 ka!
22: Mataas ba na ang imo blood sugar?
23: Mag-DTX 500 ka na!
22: DTX 500
23: ang may powerful compound.
22: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
23: DTX 500
22: garantisado,
23: epektibo,
22: aramis mo.
23: DTX 500.
24: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
25: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
26: DTX 500
27: para sa matino nga dugo.
28: DTX 500
29: para sa healthy nga tay.
30: DTX 500
31: ang DTX 500
32: ang may mataas nga antioxidant
33: nga amo naman
34: ang nagatilo sa imo atay.
35: Basta tilo nga tay,
36: happy kanunay.
37: DTX 500
38: masaligan,
39: epektibo.
40: DTX 500
41: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
25: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
22: Hydroxyl radical.
25: Hydroxyl
22: peroxide.
25: Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kwan eh. Imong nga panit. Garing calls ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag mighty C para ano layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
1: amo naman
2: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
2: Masaligan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
41: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabasa mga butika.
7: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rosita, my listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
7: Mighty C!
9: Mabaka sa mga butika.
27: Masakit ang tiyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
28: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
29: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
30: Good news!
29: Bangun sa rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
28: Libre!
29: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasi City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasi City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
31: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
33: Kaya subukan ninyo.
31: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
33: Klinika Diofresh.
31: Available now.
28: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
35: Luto na!
28: Ang labahan!
35: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
35: Naplansa na!
36: Ganito ako!
35: Tigasi!
36: Tigalaba!
35: Tigasay!
36: Tigaplansa!
35: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
36: Sa gabi!
35: Ako ang bossing!
36: Dahil kasangga ko!
35: Ang extend!
36: Supplement for men!
35: Lourdes!
36: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling!
0: Welcome to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
5: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
5: para sa matilo na dugo.
10: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
5: ang DTX 500
10: ang may mataas na antioxidant.
5: Nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
10: Happy kanunay.
5: DTX 500
10: masaligan.
5: Epektibo.
10: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
5: ikaw pa na
10: ang may diabetes.
5: DTX 500
10: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
10: yan ang kapanupo
5: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
10: masalika
5: epektibo.
10: DTX 500
5: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio
10: ang D3 Bio
5: yung may PCO
10: ang PCO
5: yung may D3
10: matatas mga butika.
5: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
5: Yung may D3.
10: Matatas mga butika.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso.
15: Last 5 Jess na mga ka-K5 ang oras sa K5 News FM Iloilo. Nagatuto ka mo sa giyapon sa El Castigador subong Lunes. Kapon sa inyo lagad ka-K5 Christian Haguri. Mayong hapon kay Ma'am Lulit Fundal dula sa Simon de Des Maharo. Sir Helmer Felicidario. Thank you, Ged. Ito ng mga kauturan da sa Balantang Haro o sa mga taga-Kamaling. Buhang, Buntatala, kag Bituon, sa distrito sang Haro mayong hapon sa inyo. Ay, amigo ko Earl Ray Pudan, sa panongon ng tike, garantaman sa aton. Si amigo ko Giovanni Gustilo, sa Melbourne, Australia. Si Madam Daphne Ortillas. Ag si Madam Nesty dira sa Kabatuan. Ma'am Geraldine Totesora dira sa Hibauan, Pavia. Si Sir Alin Boteha sang Eagle Eye Basketball Club. Upod kay Ma'am Edith Boteha. Kay Ma'am Rosalie Cellular. Ag kay Migo ko Seraphine Solis III. Kag June Cesar Villaruel. Sunod na balita gikan kay K5 Kim Kaluyo. Ano ba lang technical assistance nga ginama na minsang provincial government para sa aton nga mga mangunguma? Ano naman eh nga technical assistance? Tudloan sila paano pakigbatuan ng tuman kainit nga panahon? Paano hindi magbagtik ang duta? Anong klase ka technical assistance? Ang technical assistance bala may partner nga financial assistance? Tatambatian ko ng mga bulig ng isang gobyerno, whether sang local government unit na, no, kung sang Department of Agriculture, daw ma-excite man lang aton mga mangunguma, ha, kung batian nila mga ka-K5, madula ang ilang kulba, kag daw mambal sila nga kampante na kami, ha, kuning kaso nga stop sa 2028 ang Super El Nino. So, hindi kami makakulbaan. Ang detalye sinikwaon naton kay ka-K5 Kim Kaluyo. K5 Kim, mayong hapon, anong butsilingon sang provincial government ha, sa technical assistance ngayatag sa mga mangunguma?
16: Actually, kay K5 Christian, no, prior pa lang sa gin-forecast na rin, no, nga Super El Nino, adrin nga mabatsyagan na ito, no, ng epekto sa may Western Visayas. Nakapreparar na, no, and may mga serye naman niya sa mga meetings kagti na planuhan na, no, sa Iloilo Provincial Government ang iigahatag, no, ng mga technical assistance sa mga vulnerable areas, no, kung mga ginalauman natin maapektuhan sa ining Super El Nino o kung ining malaka na lang ang pag-ulan, kumbaga kulang kita sa tubig, no? So actually based man diri sa kay tawag na no sa kay Mr. Jeron Magbanua, ang acting provincial agriculturist no sa Iloilo Provincial Government taga K5 Christian, nga ti ang lakip no sa mga technical assistance nila nga actually ongoing sa subong amo no ang paghatag or pag-distribute sang ining mga solar water pump. Kahit since nga ganalang uman nga kulang sa tubig, but then ti ang ilang measure subong is kung paano bala kumbaga no maka-secure sa ginatawag nga water security sa piyak do sang ining Super El Nino. So gamiton kumbaga sa piyak nga mainit, gamiton ang ining mga solar power water pumps kay K5 Christian agudyang ang ining mga vulnerable areas nga ti kumbaga na determine na nga by this specific periods kulangon nagidyasang tubig. So amo nang ginahatagan no sang provincial government. And aside from that, mayaraman no sang crop insurance actually no funded man no sang ining Iloilo Provincial Government kagati actually nagaka-coordinate man na sila no sa Philippine Crop Insurance Corporation no kon PCIC, especially for those no nga kon for example may mga affectations na gid no ang ining Super El Nino. Kag aside from that, nagapadulong man sila no ang mga personnel nila sa field mismo no agud yang magtudlo

0: units sa mga municipal agriculture office ka K5 Christian. Kahit ang ila din nga natutukan subong is ang gratawag nga adaptation and rehabilitation, considering at wala ka na may mahimo kundi ito bangon mo lang gid, no? Ang ining Super El Nino, kumbaga ini man siya preventable kundi mahandaan mo na lang gid ya kun anong paano mo ma-minimize ang epekto ka K5 Christian. Yari pala, no? Pamatiyan naton ang kabahin sa interview kay Mr. Jeron Magbanua, ang acting provincial agriculturist na sa Iloilo Provincial Government. Pero meanwhile, no, ti amo na ka K5 Christian. O ginapanugyan man sa mga farmers diri sa Iloilo Province nga ti mag-coordinate gid lamang, no, sa aton nga mga tawag na, no, opisina, no, sa Provincial Agriculture Office sa tion nga may mga affectations na sa ila kag may mga major concerns, no, concerning their crops kag iban pa, no, may kangtanan sa sektor sang agrikultura. Yari pa matiyan naton ang kabahin sang pahayag ni Mr. Magbanua.
1: Province for the influencer, no, considering that isubong may mga effects na impacto at humana, sir, kainit. Ano, sir, ang mga napastaran ninyo so far?
2: So far, no, ang sa El Nino, we are prepared already before pa man ang El Nino matabo. No, may mga kita, ginata kita more on adaptation kita and more on the rehabilitation aspect, no, sa aton ng mga areas, no, more on the tubig, no, or water security ang aton ginatag. So gatag kita sa mga solar pumps sa aton mga most vulnerable sector na aton ng mga areas. Gatag man kita sa crop insurance, no, dugang sa aton ng crop insurance ang aton ng Department of Agriculture, and also we provide small water impounding projects, no, sa aton ng mga livestock naman ng mga component nagatudlo kita sa aton mga livestock growers kung paano naton i-combat or i-adapt ang kakulangan sa feeding naton, especially ang ruminants naton, like pag training sa pag-ubra sang silage kag sa aton nga urea molasses mineral block nga kun sa diin amo nang ina-training sa aton nga livestock division sa Subong, nagliligad pa nga mga binulan, no. So ina nga mga efforts especially sa aton nga mga kabanuanan is ginatingwaan naton nga ma-educate magaan sang idea ang aton nga mga farmers, so somehow maka-survive sila, makatag sila sang possible, no, nga alternative, no, sa ilang mga problema during the El Nino season.
1: Solar pumps sila aton, sir, sa association naton, Sir Ginahatan.
2: So nga aton yung mga solar pump ang aton tanan nga mga intervention, no, gagigin ng course through na premise sa local government unit, either LGU na siya, munisipyo man or barangay. Kaya so far, no, in terms of aton mandate sa provincial government, makadirekta lang kita sa ranghatag sa aton ng mga munisipyo kag barangay. Kaya nga aton nga direkta naman sa mga farmers naton is Department of Agriculture. No? So nga aton actually nga quick response in terms of El Nino nga program, si DAs na ang aton nga ginahatagan sa kahigyunan na makabulig direkta sa aton mga farmers.
1: Bali, sir, din na paagin nga na, sir, sa mga LGUs kung may mga assistants ka mo.
2: Yes, so sila ang ma-identify sa mga beneficiary kay silang nakabalo sa ilang mga pumuluyo kag mga in terms of validation, sila maka-validate kung indeed ina nga farmer dira na siya nga munisipyo or barangay naka-include. Kag ang aton nga assistance ma-course magi gina sa aton nga local government units.
1: Pero may ang mga equipment yun, sir, nga gina-distribute, may mga ongoing pa sa bo, sir?
2: Yes, no, every year ara gina, no, wala gina nagakatula sa aton nga programa. Galing ko kung may mga pronouncement abi nga may mga possible El Niños, naga-divert na ang aton nga program, no. Isang puso mo kay El Niño nga aton nga natanaw nga posibilidad, so ang aton nga pundo nag shift sa may irrigation aspect, no, dito kita nag-focus sa subukan ng
0: K5 Christian batian, no, ang kabahin sang pahayag man diri, no, ni Magbanua sang aton may interview, no, angot sa ilang mga preparasyon kag sarang paya nga mabulig, no, sa mga farmers naton, considering nga ti syempre expected mo na nga magkarabangag ang mga kadutaan, even sa Subong pa nga daan may mga iba na nga areas nga ti amo na nang ilang concern, no, tumanagan ya kamala kag ti malawig ng mga tiyempo, bala nga wala nagaulan. May times man tuod nga nagaulan pero nagpulo pala hilang bala kay K5 Christian, which is not enough for the crops, especially kung may mga pananom sila dira nga mga palay. Kaya actually Subong is ang second cropping season. No?
3: Second cropping. Kung lapad talamnan kay kabalo sa mga cropping.
0: Oh, ganun pamangkot man na natin sa taga-DM.
3: Okay.
0: May talamnan tong lolo ko, pero why man ako kapamangkot.
3: Ang nakanakambal si Mr. Jeron Magbanua ka K5 Kim, kun ano ang extent sang halit sang Super El Nino nga ginapaabot naton Subong, nga wayo naton ma-experience in the past, may mga ginapaabot sila nga kun ano kalala

0: plan namin ko, may mga gina-expect sila nga, for example, kung sang una ang
1: damage.
0: Ang damage, bro, extent sang damage, for example, 1 billion, subong ba si limak pilo, K5, Kim, or si magklamatay ang mga kasapatan sa sobrang kainit sa extended period.
1: Actually, amo pa nang isaban sa mga gina-istoryahan nila, no, with the padayon pa man nila ng mga consultations together with the PAGASA and other mga concern ng mga agencies. Pero it seems, no, ang ining mga El Nino, abi, recording na siya o galing kahit yung subong doon na-classify lang siya or na-categorize bilang super. Kumbaga, as mentioned man ganyan, no, sa PAGASA Iloilo, by October, starting October up until December, doong strong impact ya tiyari na. Kag actually, mabatsyagan man ato ng init, malalain ang init.
0: Oo, subong, lain gid.
1: Kung i-compare mo sa mga nagliligad ng mga binulan, which is supposedly, no, magpakadto kagani sa ganatawag nga or Bermans na managpakadto sa December.
0: Dapat subong bulubog now ng dupoy-dupoy sa hangin sa mga tangkubo.
1: Makakanta ka sang kantang malamig na ang simoy ng hangin.
0: Hara naman siya, hara naman siya.
1: O, niya, mapaang ang hangin. Kaki Five Christian na to, no? Nga,
0: do, hindi matali ka kanta sang it's beginning to look a lot like Christmas.
1: Oh,
0: interesting man.
1: Kaya mo ipagin na kay Five Christian, no? Nga, actually, based man sa PAGASA, ang dry condition, ma-experience na ton by the end of October.
0: Mm-hmm.
1: And ang drought, dako ang chance for drought. Uh-huh. No? Or the long period nga hindi ganyan mag-ulan. Mm. O kung mag-ulan man, pero tuman man niya kanubo, no? Or below the normal nga rainfall. Mm-hmm. No? By the month of March, tubtubya sa bulan sang Mayo. And actually, hindi lang may gani, no? Sa sektor sang agrikultura, ang ining mga concern, i-reach out man na to, no? Ang National Irrigation Administration.
0: Na mo next
1: to
0: pamangkot. Kaya tigin na-expect na to nga makabulig tani isa supply isang tubig dris probinsya ang
1: Nia.
0: Halaor Dam.
1: Yes. Oo.
0: Galing kay kun magmala dris dalom laban-laban malaman tos babaw ka K5 Kim kun way matuga ulan.
1: Yeah, actually, based man ganino sa una naton nga na interview sa Department of Agriculture Western Visayas, nga mangidaki nga dako tukod tani no nga bulig balaya ang Halaor Dam kay ti syempre do lako siya nga reservoir ka K5 Christian na blang gina store mo ang tubig dira samtang hindi pa bala mo na kakilanglan. So kun for example kinanglan mo na mabuya ka la no sa Tantamount kung pilang kinanglan nun mo. Kag ti according man ganin sa DA, kung for example sa cloud seeding operations, pwede sila maka-target dira sa specific area which is the Halaor Dam kung in kaso matapos na siya.
0: Dito lang tanan mag-ulan.
1: O, dito mag-ulan. Dito tipuno
0: lang.
1: Tipuno ng tubig.
0: O, nagbuyan nila kung daw kinanglanon na gid.
1: Yes. Okay. Aka K5 Christian. No? Tiyas, ubong ang aton sa ringa mga LGUs. No? Kag even ang mga, for example, ang Department of Social Welfare and Development, may mga measures man kay more of ang DSWD sa mga financial assistance nga aspect mo. Kaya according gani no sa Department of Agriculture, although nga ti ilana sa sektor sa agrikultura pero mga financial assistance or aid gid direkta ka K5 Christian, not part man no sang ila sa nga mga mandate, more of technical assistance diri no kag ti actually amo na nga gina advise sila based man no sa Iloilo Provincial Agriculture Office nga gina advise ba lang nga mag shift sang pananom. Kung for example, kung nagligad, kung hindi hiyang subong sa palay or humay, kasi doon na-anticipate mo na nga mapirdi ka. Kay
0: lain naman itanom eh.
1: Lain da na gina-require nga tubig sang humay.
0: Oo.
1: O kung palay ka kay Five Christian, so lain ang tanom. So pwede man yung mais, pwede man munggo. Ang mga kumbaga makatolerate sang init kag less kumbaga ang na-require nga tubig
0: kag para hindi lang masiro aton mga mungumay kun way man niya subong sang palay way man niya humay, at least maiban kamo yang i-produce nga makortahan sa Gyapon.
1: Kaya actually we have buffer man no in terms of mga humay or palay no. Kaya actually isama na sa ginpalabot naton sa DA if kun for example mag super El Nino ano matabo sa aton will insufficient pala Gyapon ang supply naton sang bugas odri on our own diri sa may Western Visayas. Pero accordingly, no, since yara na sa around 130% sufficient ang palay production naton yearly. So, although nga makabuhin-buhin man siya in terms of the percentage ka K5 Christian, pero hindi man siya maglabot nga mangin below sufficient or below sufficient na kita diri sa Western Visayas. O galing, kaya ang other regions, no, for example, ang NCR, ang iban pa mga regions, may times nga tinaga-augment kita sang supply sa mga nga riyon nga kulang kag ti amo na eh usually nga himo since kay hindi man wala man gyud dumilian ang ining importation ka K5 crash na no? Pero so far diri sa aton as per food security wala pa gyud man sang kumbaga
0: ang kabalaka diya mga gutman ka K5 kay makay kun anong aton nga ginaproduce bastante sa aton nga ginakonsume no diya sa aton
1: oh pero ti amo na ka K5 crash ang ano lang eh ang kumbaga ang palangitan-an lang sa mga farmers na ton nga mga inconsistent kumbaga so it means manubo ang ilang nga income tungod man niya sa ining ma-shift sila sa kung anong pwedeng pananom probably manubo man in terms of a financial aspect kung pila lang mapakita nila
0: lain ang income sa palay or sa humay isang sa iban nga mga produce sa K5 Kim. Salamat K5 Kim gikan sa Department of Agriculture sa Provincial Agriculture Office ng provincial government.
1: Report upod sa patrol si ka K5 Makoy SPH Umalay. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
0: Kapatid ang balita ni ka K5 Kim Kaluyo gikan sa Provincial Agriculture Office sa Iloilo Provincial Government. Wala yung may kabalakan na in terms of food security. No? Bastante kita yan sa bugas, sa palay, mga ka-K5. Kaling kiti, medyo maapektuhan lang ng aton mga mangunguma, mga rice farmers na ton. Kung yung kaso mag-lawigit, mag-grabbing halit sa Super El Nino. Mayong hapon kay Katambay Vlog. Good afternoon, K5 Christian. Always mega pamati doon sa Sitio Baclayan, Velasco, Lemere, Iloilo. Gasubaybay gid kami di halin sa aga kagasta sa gabi. Shout out sa mga listener diri sa Lemere o sa mga taga Lemere na. Mayong hapon sa inyo sa Bugos nga pamulo sa Barangay Velasco Lemere. Lumapadlagan kada kapa Katambay Vlog. Lumapadlagan kada ka barangay captain now. Ang sa mga bata si Inday Fritzlin Tumlod, Renzi Tumlod, Fraya Fred Mark Tumlod. Grabe gid ang usos ang pangilanat di sa amon sa Northern Iloilo. Sa mga taga Northern Iloilo nga ginahilanat, kamuning sikreto ho. Inom kamo sang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Dugangin nyo sang D3 Bio with extra virgin coconut oil, Katambay Vlog, pamilya Tumloda. May vitamin D, trick kag extra virgin coconut oil kag dugangi pagidsang DTX 500 da superior antioxidant. May tatlo kang nga ginainom. Saan na pustahan mo? I'm not a betting person, but if I had to bet, ipustahan ko niyang Power Trio asang Clinica di Alternativo and Wellness Center ni Dr. Mel Uy. Dugangan mo pagidsang DTX 500 kadaga. Oh! Champion! O, pwede ka nakabakal ka K5 Katambay Vlog sa Sara. May talan na ang K5 News FM Sara. Kaya may stock na da sang mga produkto naton. Parang dula, mga hilanat yun da, mga balatian da, mga sakit-sakit, mga bago-bago sa lawas. Alam, binagin subong na mabago-bago ang klima. Sa mga sulusiburo kita. So, prevention is better than cure, mayugid kon, preparado kita. Salamat sa mga nakigupod sa aton nga pagpangalagad. Subong lunes ang hapon. Petsa 5 sa bulan sa Oktobre 2026. Tangalan sa bugos ka pwersa sa K5 News FM Iloilo. Tamon nga CEO and President Doc Ramel Uy. Tamon VPO K5 Eljan Castanio. VP for Radio and Digital Operations sa K5 Reyes Peha Umalay. Pagamon Station Manager K5 Warren French. Tapa naman si ka K5 Christian Haguri. Para sa kampyon nga istasyon, kampyon sa serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. It's 3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. My family history, bala kamuusong diabetes. Mag-DDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar. Mag-DDX 500 ka na. DDX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. DDX 500. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. DDX 500 na. Ang DDX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. DDX 500. DDX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DDX Coffee Mix. Mabaka, mga butika. DDX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DDX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
2: DDX Coffee Mix. DDX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula.
9: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
2: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
10: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: kadaragsa nga punggot.
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit.
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaw magputi.
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol.
13: DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience.
16: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
16: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
19: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino nga tayo.
19: Happy kanunay.
16: DTX 500.
19: Masaligan.
16: Epektibo.
19: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo?
19: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy?
19: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
19: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
19: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
19: DTX 500.
16: Masaligan.
19: DTX 500.
16: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabot.
16: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio.
20: Ang Physio
16: yung may D3.
20: D3 Bio.
16: D3 Bio.
21: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
16: D3 Bio.
20: Ang D3
16: ng may Physio.
20: Ang Physio
16: ng may D3.
22: Mabakal sa mga budi.

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:39.
6: D3 Bio, Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, Afternoon Newscast. Kagkaroon, yari ang inyong mga tagbalita.
5: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Lunes ng adlaw, Oktubre 5, 2026.
7: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sinyutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
5: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
7: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
5: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos sipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Police Regional Office 6 nagpanguna sa Pungsod Pilipinas sa may pinakamadamo nga account nga Lost Firearms.
7: DSWD Secretary Rex Gatchalian gininspeksyon ang bago nga Central Warehouse sa Banwa sang Putotan.
5: Balita nasyonal, President Ferdinand Marcos Jr. ginapadasig ang paghatag sang bonus sa mga manunudlo.
7: Balitang international, Iran handa na sa pananglitan nga hindi manginma dinalago ng peace deal plan sa US.
5: Balita sa patag sang hinampang, Philippine Olympic Committee kontento sa nangin performance ang pungsod sa bago lamang natapos nga Asian Games.
7: Balitang entertainment, theme song sang ASEAN 2026 ginkanta sang SB19.
5: Mayad to banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:41. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita. Ang masulod nga mga balita lokal nga inyong mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and the Sugared Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko, na bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay, hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Nagpanguna ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa Pungsod Pilipinas sa may pinakamadamo nga na-account nga Lost Firearms. Base sa Police Regional Office 6, 6,838 kamapusil ang ilan na account humalin sa Enero 1 tubtob September 30. Ini ang kabahin sa padayon nga ginapatuman nga Project RTT3389 o kon ang Restrict, Track and Turn-in kag ang nasambit nga mga numero amuman ang 3,389 ka barangay sa Bugos nga Western Visayas. Ang nasambit nga proyekto sa liderato ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang nagatuyo nga magsungka or masungka sang mga tag-iyas ng ila armas ang wala sang husto nga registration kag licensing system. Naibuluan nga nalapawan sang PRO 6 ang iban pa nga mga Police Regional Offices sa Pungsod kasubong sang Police Regional Office 3 nga may 5,070 ka firearms nga na-account. Police Regional Office 11 nga may 3,070 kag Police Regional Office 4 nga may 2,998.
7: Samtang ginpangunahan ni Department of Social Welfare and Development o kung DSWD, Secretary Rex Gatchaliana, ang bago tukod nga Central Warehouse ang DSWD Region 6. Nahamtang ang Regional Warehouse sa Barangay Tumcon, Ilaya, Pototan, may kalaparon ining 5,085 square meters kagsarang makastore sang 150,000 ka mga family food packs. Malapit 72 million pesos nga pondo ang ginpain sa pagpatukod sang tatlo ka face sang among nga warehouse. Sunod sa taglikom, ginpahamtang sa banwa sang Pototan ang warehouse bangu strategic location ini malapit sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan. Kabahin man ini sang preparasyon sang DSWD para sa ginalauman nga Super El Nino. Present man sa pagbisita ni Secretary Gatchaliana si Mayor Adi Lazaro kaupod ang bugos nga sangguni ang bayan sang Pototan.
5: Ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian gadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, labi nga gin pabaskog para mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Nag-arrange sa masubra 200 pesos, tub-tub 400 pesos ang presyo sang kada kilo sang karne sang baboy sa mga merkado sa Western Visayas as of October 4. Base sa monitoring sang Agribusiness Marketing and Assistance Division o kun AMAD sang Department of Agriculture Region 6, ang pinakamataas nga amo naman ang imported nga pork belly limpyo or limpo ngayara sa 408 kada kilo. Sa piya kabahin nag-arrange naman sa 130 tub-tub 145 ang kada kilo sang live weight o kunbuhi nga baboy. Samtang yara naman sa 280 tub-tub 340 ang lokal nga pork belly limpo. Ang pinakamataas nga pork Boston shoulder ang yara sa 330 kada kilo, 220 pesos naman tub-tub 378 ang kada kilo sang pork chop.
7: Sa dugang nga balita lokal, ginkompirmar sang pamilya kag kapulisan nga may diferensya sa paminsaron ng sospek sa pagpatay sa iya sa 65 anyos nga magulang nga babayi sa Zone 2 Barangay Kompanya Central Molo, Iloilo City. Suno kay Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sang ICPS-4, base sa panaysayon sa mga utod sang sospek kag sa investigasyon sang kapulisan, may ginabatsyag ini nga balatian sa utok kag may ginatumar nga mga bulong. Apang gina-verify pa sang kapulisan kung nagapadayon ang iya rehabilitation kag kung regular ba lang iya pag-inom sang bulong. Sunod sa pamilya, may mga tion nga hindi nila matalupangdan nga wala nakainom sang bulong ang sospek. Naibaluan, nagintuyo sa sospek nga simintuhan ang magulang sini nga babayi matapos sini nga patyon. Ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya kung magapasaka sila sang kaso batok sa sospek.
5: Alas 5:46 ang aton oras. Ang masunod naman nga balita nga inyong mabatian ni gadulong sa kaluwan sang Clinical DTX 500 with Ampalaya Chia Seeds. Desugard sugarcane extract para sa may mga diabetes. Sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, ang Clinical DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinical DTX 500, the superior antioxidant. Sa kaangot nga balita, involved sa illegal nga droga ang abyan nga ginkadtuan ni alias Titoy, 45 anyos, suspect sa pagpatay sa iya magulang sa Zone 2 Barangay Kompanya Sentral Molo. Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Ryan Christ Inot, officer in charge sa Iloilo City Police Station 4. Matapos ang krimen, nagkadto ang suspect sa Villa Arevalo pabalik sa Kalumpang kag San Juan Molo. Nagkadto man siya sa iya abyan pero wala siya ginsapak, rason nga nagbakal na lamang ini sang sudan nga sinugba. Bakod sini, hindi mahimo nga mapaidalom sa drug test ang suspect, bakod hindi tuhoy sa illegal nga droga ang pag-aresto sa iya. Mahimo nga lamang siya nga ipa-drug test kung luyag sang iya pamilya o kung sang suspect mismo.
7: Samtang naglabot sa 145,000 pesos ang kabugusan nga balor sang fishing boat, mga isda kag fishing paraphernalia nga na-recover sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force sa operasyon kontra illegal fishing sa Concepcion, Iloilo. Nadakpan sa operasyon pasado alas 12:55 sang kaagahon, Oktubre 4, sa Sitio Banban, Barangay Tambalisa, ang 43 anyos nga si alias Widen, kag residente sa Barangay Botlog, Concepcion, Iloilo. Sunod sa report, nadakpan ang persona nga nagapangisda gamit ang modified bag net fishing o kunsiklob nga ginakabig nga paglapas sa Section 86 sa Municipal Fishing Ordinance o kun unlicensed fishing activity. Sa operasyon, na-recover ang isa ka fishing boat nga nagabalor sang 100,000 pesos, pulo ka kilong assorted fish nga nagabalor sang 5,000 pesos, kag fishing paraphernalia nga nagabalor sang 40,000 pesos. Ang operasyon ang ginpangunahan sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force upod ang Regional Intelligence Unit 6. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force ang mga na-recover nga kagamitan para sa nagakaigo nga disposisyon.
8: Balitang National.
9: Balitang National.
5: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita nasyonal, ginadulong naman sa kalawan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa maluyag magputi, kabaghamis ang kutis, mag Klinika DTX Beauty Soap, adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ni para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikatipong good kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap. Bugal nga ginanunsyo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang padayon nga pagpanikasog o pagpabaskog sa mga benepisyo, insentibo, kagsuporta sa mga manunudlo. Ginhimo sa Presidente ang pahayag sa pagsaulog sa National Teachers Day sa buong adlaw nga ginhiwat sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Kadakip diri ang World Teachers Day Incentive Benefit nga mabaton sa mga manunudlo tagsa ka October 5, subuman ang Performance-Based Bonus o kon PBB para sa 2024 nga padayon pa nga ginaproseso sang gobyerno. Suno kay President Marcos nga ginmanduan na niya ang natungdan ng mga ahensya sang gobyerno nga hikoton kag padasigo na ang proseso sang paghatag sang bonus. Ginpahayag pa sang Presidente nga ginpabaskog man sang gobyerno ang suporta sa mga manunudlo pinaagi sa pagpasangkad sang career opportunities, pagbuhin sa classroom observations kag pagpamag-an sang administrative works. Masobra 82,000 ka mga manunudlo na ang kag mga school heads ang na-promote sa idalom sang expanded career progression system.
7: Sa dugang nga balita nasyonal, ginsabat na ni Bicalsaro Party List Representative Terry Ridon ang pahayag sang palasyo nga pagbasura sa impeachment article mahimo nga maghatag sang pagkadismaya sa publiko bangod nga naglatag na sang ang Senado sa mga ebidensya batok kay Vice President Sara Duterte. Suno kay Ridon, ginarespeto niya ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang mga ebidensya parte sa ginapahayag nga sala nga binuhatan sang Vice Presidente na latag na sa Senado halinpas sang Hulyo. Ang mga nagligad kag sa karon nga impeachment articles nga nalatag na sang Senate Impeachment Court kag ang desisyon sang yara sa korte base man sa mga ebidensya nga ginpresentar. Una na naginsiling ni Castro nga ang pagbasura sa bribery case batok kay VP Duterte ang kaangay sa pag-into sa mga Pilipino bangod nga nahibluan na nila ang bugos nga kamatuoran. Una man naging pahibalo ni Manila Representative Joel Chua nga ibasura na nila ang kaso batok kay Duterte.
8: Balita International.
5: Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Vasca. Para sa may mga permilang ginakapuy, madasig kapuy yun, maluya na ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa aton dugo, nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Handa ang Iran sa bisan anuman ang sitwasyon kung hindi mangin madilalagon ang gina-propose nila nga peace deal kaupod ang US. Suno sa kay Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ginsumiter na nila ang ila sabat sa 7-day plan kag ini ang yara pa sa proseso sang internal review. Katuyan sa nasamit ka plano nga untaton ang inaway, buksan liwat ang Strait of Hormuz, kag subuman ang pagpadayon sang negosasyon para sa final peace deal. Sa masunod nga mga adlaw, ipahibalo sang Iran ang ila opisyal nga posisyon angot sa nasamit nga plano. Apangin pasiguro nila nga handa sila sa bisan anuman nga senaryo kung mapaslawan ang mga pag-istoryahanay.
7: Sa dugang nga balita international, arestadong isa ka US Marine bangod sa pagpatay sang isa ka babayi sa Okinawa, Japan. Ginkilala ang suspect nga si Davin Jacob, 20 anyos, kag naka-deploy sa US Marine Corps Air Station, Futenama. Samtang ang biktima amo si Yagi Ana, 39 anyos. Suno kay Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi, nasapuan na bangkay sang biktima sa isa ka hotel sa Naha City. Sa diingin, pasiguro naman sang US Marine Corps nga makigangot sila sa mga otoridad sang Japan. Nahibaluan nga pila ka mga US military base ang napahamtang sa Okinawa, Japan. Sa diin linibo ka mga soldado sa US ang nakadeploy dito.
9: Balitang Sports!
5: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang hinampang, ginadulong naman sa kaluan sang Klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o con probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-Klinika Spur Biotics para nga nagabulig ini sa pagtinlo sa aton tiyan kagulon, agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Pagtutukan na karon sang Philippine Olympic Committee o kon POC ang nagahilapit nga Los Angeles Olympics sa masunod nga tuig. Ini matapos nga wala malampasan sang Pilipinas ang target nga gold medal sa bago lamang natapos nga 20th Asian Games nga ginhiwat sa Aichi, Nagoya, Japan. Ginpahayag ni POC President Abraham Bambol Tolentino nga bisan wala malampasan ang target apang natupungan naman ang gold medal sa tunang kaligad nga Asian Games. Nakatipon ang Pilipinas ang 4 ka gold medal, 9 ka silver, kag 16 ka bronze medals.
9: Balitang Entertainment.
7: Ginpagwa na sa Department of Tourism o kung DOT ang opisyal nga ambahanon para sa Association of Southeast Asian Nations o kung ASEAN 2026. Ini ang ginkanta sa P-pop group nga SB19. Ang kanta nga Together in Motion ang ginubra ni Anya Lagman kaginareglo na Jimmy Antiporda kag Louis Ocampo. Kung madumduman sang Hulyo, ginpangalanan sang DOT ang SB19 bilang Philippine Tourism Ambassador. Magaumpisa ang 49th ASEAN Summit sa Nobyembre 16-18 nga i-host sang Pilipinas.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:54.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga kaki-five, 81 na gid lamang kaadlaw ang nabilin kaga Pasko na. Kaga may tubanong kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa yutag sa ka mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: K5 News FM Philippines.
8: K5 News FM Philippines.
7: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
9: Let this be spread completely. And tables to be presented by...
10: Walang tinatago ang Vice Presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
11: It would be absurd that a private bank in an impeachment case, trial, can be compelled to divulge bank records while the AMLA, which is the government entity that is supposed to address issues of criminal activity and money laundering, cannot be compelled to present bank AMLA transactions and records.
12: Tuloy ang pagkalkal sa mga dokumento sa umano'y unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Sa day 33 ng impeachment trial, humarap ang bagong testigo.
13: Ikinanta ang bank transactions ni VP Sara at kanyang asawa, bagay na tinangkap ang harangin ng depensa.
12: Sa ibang balita, tila buhay pa rin talaga ang pogo sa bansa. Kinasuhan na ang ilang Chinese national na nasa kote sa Zamboanga. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
13: Ako naman si Willard Cheng.
12: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Pagtestigo ng AMLAC, bigong harangin ng kampo ni VP Sara. Bank transactions ng vice at asawa, umabot sa higit 4.4 billion ang halaga. Pinondohan si VP Sara. Umano'y false narrative ni dating Senador Antonio Trillanes, pinalagan ng China. Lord Alan Velasco, no show sa NBI, pero kampo ng dating Speaker, inaming kilala si self-confessed bagman Rodolfo Gracioso. Pati Inidoro, tinanggal. Opisina ni Senador Jinggoy Estrada, sinimot bago lipatan ni Senador Tito Soto. Exclusive, walong arestadong Chinese national sa Pogo Hub sa Zamboanga, Sibugay, kinasuhan na ng qualified human trafficking. Tatlong Pinoy security guards dinimanda rin. At inisnab ang awards night. Catherine Bernardo, iniintrigang nasa Tokyo kasama si Lucena City Mayor Mark Alcala.

0: Bigo ang depensa na harangin ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa Day 33 ng impeachment trial ni VP Sara. Sa pagsalang sa witness stand, sinabi ng AMLAC na aabot sa higit 4.4 billion pesos ang naging bank transactions ng Bise at ng kanyang asawa mula 2007 hanggang 2025. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah?
1: Corina, ang banana chip company na Kale 88 Foods Corporation na naiuugnay sa asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio ay tumanggap daw ng milyong pisong pera mula sa ilang mga kumpanya sa China at isa sa mga ito ay Chinese-owned ng kanilang gobyerno. At sumatotal, nasa 319 million pesos ang remittances na ito ayon sa AMLAC witness. Nagpatuloy ang paglabas ng financial records ng Bise dahil nga nabigo ang depensa harangin ito sa Day 33 ng impeachment trial.
2: Binalaan ng ilang beses ng defense team ni VP Sara ang pagtestigo ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Sumipot siya para ilahad ang daloy ng pera sa mga account ng Bise at ng asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Para sa depensa, lalabag ito sa confidentiality laws.
3: Walang tinatago ang Vice Presidente, ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
2: Lalabag din daw ito sa karapatan ng Vice.
3: We also put on record that Vice President Sara Z. Duterte reserves the right to pursue all appropriate legal remedies against those who will violate the law and her rights thereunder.
2: Pero ibinasura ni Presiding Officer Cheese Escudero ang hiling ng depensa. Hindi raw absolute ang confidentiality ng AMLAC records at pwede itong ilabas kung may utos ng korte gaya ng subpoena sa impeachment trial. Concern ni Senator Judge Pia Cayetano, baka pagdudahan ang legalidad ng impeachment proceedings dahil dito.
4: Kung allowed naman pala mag-divulge ang bank representatives ng bank records under the bank secrecy law, edi sana nauna na lang ang presentation ng bank representatives.
5: It would be absurd that a private bank in an impeachment case, trial, can be compelled to divulge bank records while the AMLA, which is the government entity that is supposed to address issues of criminal activity and money laundering, cannot be compelled to present bank AMLA transactions and records.
2: Sa kabila ng mahaba-habang diskusyon, nailanta din sa impeachment court ang hawak na summary of transactions ng AMLAC. Nasa 373 ang covered transaction reports o CTRs para kay VP Sara, habang 34 ang suspicious transaction reports o STRs. Kapag isinama ang mga transaksyon ng asawa niyang si Carpio, umaabot sa mahigit 4.4 billion pesos ang kabuang halaga mula 2007 hanggang 2025. Ang CTR ay ulat sa cash transactions na higit 500,000 sa isang banking day, habang ang STR ay ulat sa kahinahinatan lang transaksyon gaya ng halagang hindi tugma sa kita ng kliyente o transaksyong walang malinaw na lehitimong dahilan. Hindi din divulge ni Buenaventura kung sino-sino ang analysts sa likod ng summary na ito para raw sa safety purposes nila. Pero giit ng defense, paglabag ito sa karapatan ng Bise. Sabi naman ng prosekusyon, sinabi na mismo ni Buenaventura na bahagi siya ng paghahanda nito at pwede naman nilang questionin ito sa cross-examination.
1: ko rin na lumantad pa sa impeachment court ang transaksyon umano ng mag-asawang VP Sara at Attorney Man Scarpio na iniuugnay naman sa flood control issue at shabu importation. Na-flag yung isang transaksyon para sa isang premium payment sa isang insurance company sa account ng Bise noong July at November 2019 na ayon sa naratibo sa report ay bahagi ng flood control issue, habang suspicious din ang isang transaksyon kaugnay ng kasong shabu importation noong 2017 na nagkakahalagang 6.4 billion. Base sa 2024 report na lumabas kanina, sangkot dito sina Representative Paulo Duterte at ang asawa nga ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio. Balik sa iyo, Corina.
0: So, Hannah, meron bang nagtugma sa AMLAC records doon sa mga alegasyon ni former Senator Trillanes?
1: Yes, Corina. In fact, yung 319 million peso allegation na meron daw cash remittances mula sa China ay nanggaling nga doon sa isa na ring claim ni former Senator Sonny Trillanes sa kanyang press conference noong Friday. At lumabas dito sa trial kanina na yung Cali 88 Foods ay lumabas din na 319 million yung natanggap na cash remittance mula sa China. At mas nabigyang detalye ito sa impeachment court ng ilahat yung detalye doon sa mga kumpanya. Una dyan, yung 4.4 million remittance mula sa nagngangalang Yiwu Yunong Import and Export. 5.66 million remittance naman mula sa Jinhua Dongxi Trading at 6.5 million mula sa Yiwu Yimei Food Corporation. Pangalawa doon sa nagmatch, Corina, ay yung BPI account dahil noong 2016 pa sinasabi ni Trillanes na merong joint account itong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at VP Sara sa BPI Julia Vargas. Kinumpirma yan ng AMLAC na meron ngang ganitong joint account at merong about 9.1 million peso worth na na-withdraw dito noong 2013. At una nang sinabi ni Trillanes na posibleng ang naging conduit naman ang Cali 88 para daluyan ng pera mula sa China, pero itinanggi na rin ito ng defense team ni VP Sara. Balik sa iyo, Corina.
0: Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live sa Senado.
6: Nagkainitan sina Private Prosecutor May Divina Gracia at Defense Lawyer Marvin Luan sa Day 33 ng impeachment trial ni VP Sara. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganiven live mula sa Senado. Dexter, ano ba ang ugat ng tensyon?
7: Pinky, eto, hindi ito press con para magharap ng kung ano-anong presentasyon at hindi rin tinatanggap ang mga kwentong barbero. Ilan lamang yan sa mga pahayag mula sa depensa nang magpresenta na ang prosekusyon ng mga bank financial transactions ng mga kumpanyang iniuugnay kay VP Sara. Simula pa lang ng pagharap ng prosekusyon kay Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, hinarang na ni Attorney Mark Binluan na siya ay maiharap na testigo dahil sa confidentiality rules. Pero sa ruling ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chisis Cudero, ibinasura niya ang motion ng depensa. Sa kasagsagan ng presentasyon ng prosekusyon, napuna ni Attorney Binluan ang tilaan niya mas nauuna ang PowerPoint presentation kaysa sa pagtatanong at bago pa ang sagot ng testigo. Napansin din ni Attorney Binluan ang katagang strictly confidential sa isang dokumento, pero isinapubliko pa rin ito ng prosekusyon.
8: The prosecution is not being entirely truthful with this honorable court because they're flashing a document, Your Honor, but it seems that the document, comparing it from the original, was corrupt. Because in the original document, prior to the date, Your Honor, there is an annotation that states strictly confidential. And the document here, as appearing in the screen now, as flashed on the screen, does not contain that portion, Your Honor.
7: Pinuna rin ng depensa ang isang presentasyon ng prosekusyon na naglalaman ng halagang higit 9.1 million pesos at higit $221,000. Nabatid kasi sa pagtatanong ng presiding officer na isang account lang ito at ang dolyar ay conversion lang. Maging ang presentasyon umano ng foreign currency ay mahigpit na pinagbabawal ng batas maging sa impeachment trial.
8: the figures as flashed on the screen could mislead not just this honorable court, but also the people watching. Are these aggregate amounts? Are these separate amounts? Is it one and the same amount, just converted figures? In other words, Your Honor, this is not a press conference. This is a court proceeding, Your Honor, a formal court proceedings. And the use of these unreliable and inaccurate representations are unwarranted.
7: Nang talakayin na ng prosekusyon ng mga bank transaction noong December ng 2024 sa ilang banko sa Davao City, partikular sa mga petsang December 20 hanggang December 31, nag-comment ang prosekusyon na katulad lang ito sa isyu ng confidential fund na na-disburse ng 11 days. Dito na nag-object ang depensa at pinapa-strike out of record ang nasabing pahayag sabay komento na hindi kwentong barbero ang pinag-uusapan sa impeachment court.
8: Again, with all due respect to Attorney Mee, but she made snide remarks regarding 11 days, which we deem highly improper, Your Honor. This is not a barbershop talk. These are unprofessional remarks, Your Honor. So we just want to maintain the integrity of these proceedings. And they keep on repeating it, and so we just want these snide remarks, Your Honor, to be stricken off the record, Your Honor.
7: Pinabura naman ng presiding officer na ma-strike out of record ang nabanggit ng prosekusyon. Maging ang katagang barbershop talk ni Attorney Vinluan ay pinatanggal na rin sa record. Pinky, dakong alas 5 na ngayong hapon nang magsimula ang cross-examination ng depensa dito kay Attorney Buenaventura at siyang nagpapatuloy ngayon. Dito sa cross-examination ay na-question ng depensa ang kredibilidad ni Buenaventura dahil katatalaga lang niya bilang executive director ng AMLAC Secretariat nitong April 14, 2026. Maging yung pagsusumiti niya ng mga dokumento sa House Justice Committee ay na-question din. Kasama din sa natalakay kanina dito sa cross-examination ay yung katagang aggregate amount. Dahil binabanggit na yung 4.4 billion pesos ay aggregate amount. Ibig sabihin, pinaghalong inflow at outflow. Dito nagbigay ng halimbawa ang depensa na ang 600,000 pesos na naka-time deposit sa isang banko, dito sa atin Pinky, ang 600,000 sa loob ng 30 days na maturity ay nasa 50 pesos hanggang 1,750 pesos lang ang tubo nito sa loob ng 30 days. Pero kung i-roll over every month yung 600,000 pesos nito, ang sabi ng depensa, pagdating ng isang taon, higit 7.2 billion pesos na ang na-re-report sa AMLAC na aggregated amount. Gayong ang totoong value ng pera mo na nakadeposito sa banko ay higit 600,000 pesos lang. Pinky.
6: Kasi ang ibig sabihin ba noon, Dexter, yung 600,000 dahil nilagay sa time deposit, sa susunod na buwan, 600,000 plus ulit. Sa pangatlong buwan, 600,000 plus ulit, imbis na 600,000 lamang, pati yung interest. Sinasama pati yung deposit.
9: Mm-hmm.
6: Ayun. Kaya...
9: Oo. Pero pag... kasi... Mm-hmm.
6: Go ahead, Dexter.
9: Yes, Mickey. Yes, Mickey. Kasi ang sinasabi ng depensa, yung 600,000 na yan, kapag ni-roll over every...

0: Dexter Ganive nag-uulat ng live mula sa Senado. Kinwestiyon ni former Senator Antonio Trillanes ang pakikitungo ng ilang senator judge kay Davao City Mayor Baste Duterte sa impeachment trial ni VP Sara. Sa aming panayam, pinuna ni Trillanes ang tila pagmamano at pagpapapogi daw nila sa alkalde.
1: Yung mga kaalyado niya, walang surprise doon. Mm-hmm. Pero doon sa supposed to be, hindi niya kaalyado, meron tayong problema doon.
0: Dagdag ni Trillanes, tila hindi pahirapan ang pagtatanong kay Mayor Baste, lalo na sa kanyang pag-amin na nakatanggap ng 19 na kontrata sa Davao City ang kumpanya ng kanyang ate na si VP Sara.
1: Para naman tayo naglolokohan. So dapat doon pa lang diniinan 'yon. Parang ginagawa mo naman kaming mga tanga, 'di ba? So 'yon, I was expecting some of the senator judges to pounce on that. Pero nagmano 'yun ang nakaka-bother.
2: False narrative kung tawagin ng Chinese embassy ang pagpapadala umano nito ng pondo sa isang political faction dito sa Pilipinas. Kinundi na ito ni Chinese Embassy spokesperson Chi Lingpeng at nanawagan na huwag nang idamay ang domestic politics sa relasyon ng Maynila at Beijing. Ano man daw pagtatangka na sirain o gamitin ng China para sa personal na interes ay hindi magtatagumpay. Matatanda ang inakusahan ni former Senator Antonio Trillanes si VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio na tumanggap umano ng milyong-milyong piso mula sa China.
0: Aware daw si PBBM sa isyu ng umano'y perang natanggap ng mag-asawang sina VP Sara at Attorney Man Scarpio mula sa China. At gaya ng posisyon ng Department of National Defense para sa Pangulo, ay kailangan daw talagang ito'y silipin.
3: Hindi po ito dapat na i-ignore. Hindi po ito dapat na hindi pansinin. Dahil hindi po nakikialam dapat ang isang bansa sa anumang politika ng Pilipinas. So maaari po itong paimbestigahan at mandato po ng NBI, NSC, kahit po ang AMLAC ay dapat na tignan kung itong binabanggit ni Senator Trillanes ay mayroong sapat na ebidensya.
0: No show si former House Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang asawa sa NBI matapos silang imbitahan kaugnay ng alegasyong cash deliveries ni dismissed police officer Rodolfo Gracioso. Sa halip ay mga abogado nila ang sumipot para pabulaanan ang mga paratang ni Gracioso na nagdala siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos umano ni Velasco. Pero inamin ang kampo ni Velasco na kilala ng dating speaker si Gracioso. Tumanggi na muna silang magkomento sa sworn affidavit ni Gracioso pero handa raw si Velasco na sumagot sa proper time at forum. Nasa Japan umano ang mag-asawang Velasco ayon sa DILG.
4: Una-una po, they are private citizens. They're not government officials or public officers. So as private citizens, malaya po sila mag-travel at any time. So yun lang po yung masasabi ko.
2: Saan man magpunta, tila binubuntutan ng kontrobersya si DPWH Secretary Vince Dison, kaugnay sa umano'y ghost project sa Taguig. Sa Maynila naman, nag-inspeksyon ng kalihim ngayong araw. Ang detalye sa agenda report ni Mike Carazon.
5: Maikli lang ang sagot ni DPWH Secretary Vince Dison sa pagkakaipit niya sa bangayan ni na Senators Panfilo Ping Lacson at Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y ghost projects sa Taguig.
6: Ayoko na mag-comment dyan. Magtatrabaho lang ako.
5: Kinumpirma din ni Dison ang 20 billion pesos na budget amendment ng DPWH sa 2027 na kinukwestiyon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio.
6: Meron naman talaga. Meron kaming mga kailangan idagdag kasi may mga projects na hindi umabot yung mga requirements nung nag-submit tayo sa DBM na very critical, lalo na for flood mitigation.
5: Pero tiniyak ng kalihim na magiging transparent

0: sila sa kanilang gagastusing pera ng taong bayan. Balik Maynila ngayong araw si Dizon para inspeksyonin ang ongoing drainage improvement sa lugar.
1: Ganito kalaking tubo na ang ilalagay ng DPWH dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard para maibsan na umano ang taon-taong pagbahang nararanasan sa lugar. Nagkakahalaga naman ito ng 47 million pesos.
0: 2 meters daw ang haba ng pipe at magsisilbi rin daw itong detention basin na kung saan ang tubig na may ipon dito ay maaaring magamit sa El Nino. Inaasahang makukumpleto ang proyekto bago matapos ang taon. Para sa Agenda, Mike Carason, Billionaire News Channel.
2: Kila na bulaga si Senate President Pro Tempore Tito Soto sa kalagayan ng opisinang mamanahin niya kay Senador Jinggoy Estrada. Kita sa video na halos hinubaran ang opisina bago lipatan ni Soto. Simot lahat mula tiles at inidoro hanggang light switches, door jams at wall panels. Nagmistula tuloy itong construction site dahil halos walang iniwan na fixture sa opisina. Wala pang pahayag mula sa kampo ni Estrada sa ngayon. Hindi pa rin alam kung sino ang nag-utos na tanggalin ang mga gamit sa opisina.

0: May dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Ayon sa Energy Department, 1 peso and 30 centavos ang tapya sa kada litro ng diesel. Pero ang gasolina may dagdag na halos 2 pesos per liter. Ang kerosene naman nasa 3 pesos and 30 per liter ang patong. Mataas pa rin daw kasi ang presyo ng langis sa world market dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Dagdag ng DOE, asahan din ang higit 17 pesos per kilogram increase sa LPG.
1: Mag-ipon para sa ekonomiya. Yan ang pahayag ni BSP Governor Eli Remolona Jr. Sabay hirit na iwasan muna ang pagbili ng mga luxury item. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Humirit na naman si Bangko Sentral ng Pilipinas, Governor Eli Remolona Jr. sa mga Pinoy na lalong magtipid para sa ikabubuti ng ekonomiya. Sa Bankero Unfiltered ng Billionario News Channel, nagbabala si Remolona na kulang ang savings ng bansa kumpara sa ASEAN neighbors nito.
3: What is the average or the most desirable?
4: Thailand, which has been growing much faster than we have,
3: okay.
4: The savings rate is more like 25% compared to our 19%. Vietnam, it's more like 37%.
3: Really, Vietnam?
4: Singapore, 50%.
2: Hinimok ni Remolona ang mga nasa middle class and upper middle class brackets na iwasan na ang pamimili ng luxury items. Kung may magic wand daw ito, tanging hiling ng BSP chief ang mas maraming savings para sa ekonomiya. Anya, dahil kulang ang naiipong pera ng Pilipinas, kapos din umano ang resources para pondohan ang pag-i-invest. Kaya nauuwi na lamang ito sa pangungutang sa ibang bansa.
4: I think we must do all we can to raise the savings rate. I'm not expecting the poor to save more, but the middle class, the upper class, let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches, and save more so that we can invest more.
2: Binatikos ni former Bayan Muna Representative Teddy Casino ang mga pahayag ni Remolona. Anya, investment din naman para sa middle and upper classes ang paggasta ng pera sa luxury goods sa gitna ng tila lugmok na lagay ng ekonomiya. Una na ring umani ng kritisismo ang pagbanggit ni Remolona sa Senado na tila mayabang ang mga Pilipino dahil sa consumption culture. Pero dinepensahan naman ito ng ilang mga ekonomista. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
0: Sinalubong ng protesta ang pagdiriwang ng World Teachers Day ngayong araw. Nagmarcha pamendiola ang grupong ACT Teachers para ipanawagan ang makatarungan at disenteng pasahod para sa mga guro at pagpapagaan sa kanilang workload. Mas pinaigting na suporta naman ang pangako ni PBBM sa education sector ngayong World Teachers Day. Ayon sa Pangulo, teachers give more than they receive. Kaya ito'y prioridad ng administrasyon na may proposed 2027 budget na higit 976 billion pesos.
5: Beyond preparing lessons, checking papers, and computing grades, teaching carries a much deeper purpose. Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon. Sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral, pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin.
0: Mga sinalakay na Pogo Hub sa Zamboanga, posibleng troll farm ayon sa NBI. At PBBM nagkwento ng mga karanasan ng ma-exile ang pamilya sa Hawaii. Susunod yan sa agenda.

0: Chile, nako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: So una,
2: problema, gid ako sa akon body odor.
3: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis, kag nagputi, gid akon nga pani.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
4: Pagpapatrabaho sa natukoy na mahigit 50 Chinese employees sa sinalakay na Pogo Hub sa Barangay Tanjong Muslim sa bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Dalawa sa mga ito ay ang at-large na itinuturong mga boss. Ang anim naman ay naaresto ng NBI kabilang ang umano'y team leaders. Bukod sa mga Chinese ay tatlong Pinoy naman ang kinasuhan ng illegal possession of firearms. Sila raw ang mga nagsilbing gwardiya sa pasilidad at nabawian ng iba't ibang kalibre ng mga armas. Ang mga arestadong individual ay na-turnover na sa kustodiya ng Alicia Municipal Police Station matapos sumalang sa inquest proceedings nitong linggo ng hapon. Sa gitna ng kaso, sinabi naman ng Zamboanga Sibugay Provincial Police Office na lahat ng pumapasok na foreign national sa probinsya ay kanila umanong namumonitor at iniuulat sa kaukulang mga ahensya.
5: Lahat po ng mga foreign national kasi ma'am sa area na present ma'am is ni-report po yan ma'am, ay na-account po yan ma'am ng kada concern municipal police station. Medyo alarming kasi so far it will cause mga scam within the, hindi lang siguro sa province ng Sibugay, baka outside Sibugay pa ma'am.
4: Patuloy daw na nakikipag-ugnayan ang Zamboanga Sibugay Provincial Police Office sa iba't ibang mga ahensya laban sa kahalintulad ng mga operasyon kung saan foreign nationals umano ang nasasangpot. Para sa Agenda, Andrea Salve, BNR News Channel.
6: Samantala, sinisilip ngayon ng NBI ang posibilidad na troll farm ang sinalakay na Pogo Hub sa Zamboanga, Sibugay. Dahil daw yan sa dami ng na-recover na cellphone at iba pang high-tech devices. Sa investigasyon ng ahensya, malinaw raw na ginagamit ito sa love at investment scams. Tinitingnan din ng NBI ang posibleng koneksyon nito sa mga Pogo sa Cambodia.
7: Isa sa tinitingnan namin because we are able to recover almost 4,000 na cellphones. Tapos may MC catcher, so may other gadgets. So we're looking at it.
8: Patuloy ang investigasyon sa pagtakas at posibleng kinaroroonan ni Senador Bato de la Rosa. Kabilang dyan ang sangkatutak niyang armas na hindi pa niya isinusuko sa PNP. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
9: Hawak pa rin umano ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang nasa 71 mga baril na nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon sa PNP Civil Security Group, nasa 117 firearms ang kailangang isuko ng kampo ng senador, pero 26 pa lang ang na-turn over sa mga otoridad. Patuloy naman daw ang koordinasyon ng ahensya sa legal officer ni de la Rosa.
10: Ngayon ma'am, isa yun lang, administratively revoke yung license niya. By our rules dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms. Ang last nila sir is sila. Actually they are for the reconsideration.
9: Una nang sinabi ni Attorney Israelito Toriona, abogado ni De La Rosa, na kukwestiyonin nila ang revocation sa pamamagitan ng motion for reconsideration sa Firearms and Explosives Office. Samantala, tuloy ang kampanya ng PNP laban sa loose firearms.
11: This is the one of the denominator in the commission of crime, lalong-lalo na ang death cases and or murder, homicide or physical injuries, ginagamit ito. And even ginagamit ito in robbery, theft and robbery cases. So, nandyan lahat. And we will continue on our effort to weed out our community of loose firearms.
9: Target ng PNP na ma-account ang mahigit 600,000 mga barila at mahikayat ang mga licensed gun owners na maging responsable sa pag-iingat ng kanilang mga armas. Para sa Agenda, Lade Cabagani, BNR News Channel.
6: 13 miyembro umano ng Drew Brown style gang ang naaresto na ng NCRPO mula 2024. Sangkot daw sila sa mga kaso tulad ng illegal gambling, kidnapping at illegal detention. Pinaigting ng PNP ang pagbabantay sa grupo na dawit din umano sa grooming ng mga minor de edad. Una nang sinabi ng DILG ng TBS ang nasa likod ng recruitment sa kabataan para gumawa ng krimen bilang initiation rites, bagay na itinanggi naman ng grupo.
8: Nag-e-expand nga pero mas lumalawak pa ang mga issue na kinakaharap ng EV taxi service na Green GSM. Hindi na lang kasi commuters ang may mga reklamo dito, pati ang transport group na laban TNVS umaangal din. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
12: Hindi lang pala TNVS commuters ang may reklamo sa EV taxi service na Green GSM ni Vietnamese billionaire Pham Nhat Vuong. Sa Shift Happens ng Billionario News Channel, kinwestiyon ni laban TNVS National President Jun De Leon ang biglang pagdami nito sa bansa.
13: Bigla na lang umusbong yan ang Green GSM. Eh, alam natin merong accreditation na tinatawag ang TNVS. Yung mga transport network company kumukuha ng accreditation yan sa LTFRB. Aba, bigla-bigla na lang umusbong yan. Hindi ko alam kung sino nagpasok dito niyang Green GSM na yan. At ngayon, nireklamo ng iba't ibang transport denomination niya, mga taxi, mga lumang taxi, syempre pati TNVS dahil biglang dumami.
12: Sa naunang panayam ng BNC Mobility sa LTFRB, wala pang prangkisa ang Green GSM sa bansa at provisional authority pa lamang daw ang meron nito. Pero kamakailan lang din, nilaunch ang taxi service sa North Mindanao at ayon sa laban TNVS, patong-patong na ang reklamo rito, hindi lang sa Metro Manila, maging sa Cebu.
13: Yung pagpasok nila dito, kung paano sila nag-umpisa, doon ako nagtataka. Dahil kaya nga meron tinatawag na supply cap dahil pinoproteksyonan din yung mga nagninegosyo, yung mga unang nagnegosyo ng TNVS. Ang TNVS po, hindi naman nag-umpisa yan sa isa, dalawang sasakyan, sa isang operator, biglang papasukan mo ng libo-libong electric vehicle, kulay green pa.
12: Hindi naman daw mali na narito sa bansa ang Green GSM dahil nakakapagbigay ito ng trabaho sa mga Pinoy. Pero ang panawagan ng laban TNVS sa gobyerno, mas paboran daw sana ang maliliit na negosyante rito. Bukas ang network sa sino mang nais magkomento. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionario News Channel.
14: President Bobong Marcos gets candid about his family struggles. Sa podcast ni Gary V, nagkwento ang Pangulo ng kanyang experiences nang ma-exile ang pamilya niya noong 1986. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
15: Ang People Power noong 1986 ang pinakamabigat na punto sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat daw kasi ng kanyang kinagisnaan bilang anak ni former President Ferdinand Ederlin Marcos nagbago. Sa newest episode ng Unshaken with Gary Valenciano, ikwento ng Pangulo ang mga bagay na hindi alam ng karamihan tungkol sa kanya.
16: One day, you're the son of the president and you're sitting in a palace. And the next, then 2 days later, you're in Hawaii and you don't know what on earth has just happened.
15: Confused daw ang nung iwala pang 30 anyos na si PBBM dahil malayo sa buhay nila sa palasyo ang naging buhay sa Hawaii. Nakatulong anya sa pag-adjust niya in exile ang mga simpleng gawaing bahay na hindi nila ginagawa noon sa Malacanang tulad ng pagliluto, paglilinis at paglalaba. Ang gaya nitong traumatic daw na parte ng buhay ni PBBM at nagturo sa kanya na maging matatag at alalahanin kung ano ang talagang gusto niyong makamit.
16: For us, when we were in Hawaii, the one thing that we would wake up every day, how do we get home? How do we get home? How do we get home? That was the single thing that every day we would think about and talk. Paano makauwi? Paano makauwi? We have to get home. We have to go back home.
15: At ang hindi niya naman daw makalimutang araw, ang muling paglapag niya sa Pilipinas noong 1991.
16: I would say because it was the end of our time in exile. When I arrived in Manila, I remember it very, very well. It was the end of October of 1991. I was the first member of the family to arrive. And I remember they were warning us kept warning us, don't try to go home because it's the security is a problem, you know, people are going to come after you. Nobody likes you anymore.
15: Ngayong presidente na siya, nakikinig daw talaga si PBBM sa mga kritisismo at hindi raw siya pasikat.
16: And the other thing that for me I find very gratifying, I know in my heart I'm not a coward. You can challenge me in any way that you want. And I will stand up to that challenge.
15: Kung may isang aral-anya siya sa buhay, iyon ay ang paalala na hindi umiikot ang mundo sa kanya.
16: You have to be secure in yourself. Because people are judging you. When they're watching you, they're judging you. Right? Not necessarily everyone, but that comes with it. And you have to be secure in the knowledge that you have this. You must have the strength of your convictions. That if you believe in something, it doesn't matter what the judgment of some other people are. You believe in it. I know this is right. This is what I'm going to do.
15: Lingid naman sa kaalaman ng publiko, hindi raw pagkapangulo ang childhood dream ni PBBM, kundi pagiging isang scientist or rockstar. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
14: Two athlete moms in one frame. Trending ang selfie ni na Rovelyn Baterbonya and Angelica Yulo. Spotted ang dalawa in a restaurant along with friends. Usap-usapan din ang caption ni Rovelyn sa Facebook post niya. It read, and I quote, "Basher attack with four broken heart emojis pa." Si Rovelyn ang nanay ni late student-athlete Rene Baterbonya, while Angelica Yulo is the mother of two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo.
8: Erplano at barko ng Pilipinas hinaras na naman ng China. At halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu nasabat sa NAIA. Susunod yan sa Agenda.

0: What's life like for the man steering the country's monetary policy?
1: Let's give up on our Louis Vuittons, let's give up on our Swiss watches, and save more.
0: We sit down with the man behind the policy, Eli Remolona Jr.
2: How are you as a lolo?
1: I think my big fault is I tried to spoil them.
2: Like if they ask you to buy me an iPad.
1: iPad lang? How about some ice cream with that iPad?
0: Join Jonathan Ravelas and Phil Chonel on Banquero Unfiltered.
3: Good evening, I'm Pinky Webb.
4: Asking the right questions.
3: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
5: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
4: And getting the most honest answers.
6: So bakit nila sisisihin na ngayon natatiming sa impeachment?
7: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
8: You just have to come up with specific plans on this.
4: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel. Think you know everything happening in the world of sports? From shocking moments on the court to the stories nobody saw coming, we're bringing you to the latest buzz, the biggest surprises, and the secrets behind the headlines. Because behind every game, there's a story. Catch the action. Hear the secrets. Get ready for Ambet Ambetable Nabus and Apple David Sports Ambush Sunday 1 p.m. on Abante News TV, simulcast on Billionario News Channel. She's back, bringing the news to your midday. Join Mikey Oreta, Midday Report. Your news, your report, only here on BNC, the Billionario News Channel.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Kinaras na naman umano ng mga tropa ng China ang mga Pinoy na nakaposte sa dalawang lugar sa West Philippine Sea nitong Sabado. Ayon sa AFP, naka-close encounter ng Filipino Cessna 208 ang J-16 fighter ng Beijing sa gitna ng routine military patrol sa Bajo de Masinloc. Nitong linggo, siniterin ng PCG ang mga barko ng China Coast Guard matapos umanong gumamit ng dinamita para mangisda sa teritoryo ng Pilipinas. Naganap ang magkahiwalay na insidente dalawang linggo matapos banggain ng China ang barko ng BFP sa parte ng Spratly Island. Nasa kote ng mga otoridad sa NAIA ang halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na sinilid sa industrial machinery mula Guadalajara, Mexico. Nasamsamang higit 70 kilo ng shabu sa anti-drug operation ng Bureau of Customs at PDEA. Nabisto ang droga nang dumaan sa X-ray ang kargamento at nagsagawa ng canine sweep ang PDEA.
9: Mentalist na tigilan muna ang wildlife hunting sa Mount Banahaw. Mahalagaan nilang mapanatili ang wildlife population sa bundok, lalo na ang endangered species at mga hayop na unti-unti pa lang bumabalik sa kagubatan. Hinimok din nila ang publiko na magsilbing forest rangers para maiwasan ang anumang illegal wildlife hunting.
3: Labing isa ang sugatan matapos paulanan ng bala ang isang military convoy sa Basilan. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
10: Inambush ng armadong grupo ang military convoy ng 45th Infantry Battalion sa Barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan, bandang 7:45 kaninang umaga. Papunta sana ang convoy sa headquarters ng 1101st Infantry Brigade sa Tabiawan, Isabela City nang paulanan sila ng bala. Anim na sasakyan ang kasama sa convoy, kabilang ang tatlong KM-450 military truck at tatlong civilian vehicle. 11 ang nasugatan, 10 sundalo at isang CAFGO member na nagtamo ng gunshot at shrapnel wounds. Ilan sa mga malubhang nasugatan ang agad na inilipat sakay ng military chopper patungo sa Zamboanga City para sa karagdagang gamutan. Kinundi na ng Joint Task Force Orion ang pag-atake at nagpadala na rin ng reinforcements para palakasin ang seguridad sa lugar. Nagkasa na rin ng Philippine Army ng pursuit operations laban sa mga salarin. Ayon sa PNP, posibleng may kaugnayan sa grupo ni Saddam Siddiq ang insidente na pinaniniwala ang retaliatory attack matapos masugatan ng kanyang asawa sa isang military operation sa barangay Baimbing, Lamitan City. Si Siddiq ay active Dawla Islamiya Abu Sayyaf operative. Para sa Agenda, Lead Kabagani, Billionaire News Channel.
3: Tila nanganganib ang ilang pangunahing flood control project ng bansa sa oras ng sakuna. Ito'y matapos mabisto ng COA ang mga uninsured property ng MMDA. Narito ang Agenda Report ni John Riz Calata.
11: Aabot sa 9.22 billion pesos na halaga ng properties ng MMDA ang uninsured sa Government Service Insurance System o GSIS. Batay sa report ng COA sa taong 2025, kabilang dito ang 77 pumping stations at floodgates na nagkakahalaga ng 8.4 billion pesos, gayon din ang 15 ferry stations at 4 na pangunahing gusali ng ahensya. Nakasaad sa COA report na nasa 67.60% ng kabuuang 13.65 billion peso insurable properties ng MMDA ang nananatiling uninsured laban sa mga sakuna tulad ng sunog, baha at lindol. Lumabas din sa audit na sa 667 operational vehicles at equipment ng MMDA, 240 lamang ang may comprehensive insurance, habang 293 ang naka-compulsory third-party liability lang at 134 ang walang anumang insurance. Ayon sa COA, ang hindi pagpapanatili ng insurance sa mga ari-arian ng gobyerno ay paglabag sa Republic Act No. 656 o Property Insurance Law. Inirekomenda ng COA na mag-ugnayan ng MMDA at DSIS para masolusyonan ang usapin. Hiningi na ng Billionaire News Channel ang panig ng MMDA pero wala pang itong tugon sa ngayon. Para sa Agenda, John Riz Calata, Billionaire News Channel.
9: Tultukan ang male-dominated industry. Ito ang panawagan ng ASEAN Energy Experts sa gitna ng mababa pa ring workforce participation ng mga kababaihan sa power sector. Narito ang Agenda Report ni Che Sulit.
12: Nananawagan ng energy industry experts sa mas pantay na oportunidad at mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa power sector. Sa ASEAN Energy Business Forum ngayong araw, pinaunahan ng ASEAN Center for Energy, United Nations Office for Project Services, TESDA at Global Wind Energy Council ang talakayan kaugnay ng gender gaps sa energy workforce. Ayon kay GWEC Asia Pacific Director Anne Francisco, sa gitna ng renewable energy transition ng ASEAN, dapat kasama sa pagpaplano ang workforce participation at isama rin sa usapan ang diversity at equality. Binigyang diin ni Francisco, maliit lang ang participation rate ng kababaihan sa sektor ng enerhiya. Anya, dapat gawing mas madali para sa kababaihan ang entry pathways sa sektor sa tulong ng mas mataas na pondo for training and upskilling.
13: If we don't actually open the doors for women and we don't give them access, then it will remain a gap. Then it will remain, this industry will remain to be a male-dominated industry.
12: Batay sa datos ng International Energy Agency na inilabas noong Disyembre 2025, women make up 1/5 of the energy workforce. Pinakamataas ang partisipasyon ng kababaihan sa scientific research, with 45% of its workforce comprised of females. Samantala, wala pang 10% ang kababaihan sa mga sektor gaya ng pagmimina, construction at transportasyon.
13: You know, we cannot just advocate for women to participate and then pay them less than their colleagues. We need to shout this, right? Like, fair pay is needed, predictable working arrangements also needed, and access to training is also needed.
12: Kasabay ng ASEAN Ministers on Energy meeting ngayong linggo, ang ASEAN Energy Business Forum. Dito idadaos sa mga pagpupulong ng private and public players para pag-usapan ang mga hamon sa supply ng kuryente, renewable energy, at pagpopondo ng mga proyekto. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: Dinarayo ang isang bagong amusement park sa Pampanga na itinayo mismo sa isang flood-prone area. Para sa Kapampangang investor na ito, hindi raw dahilan ng baha para huminto ang negosyo. Narito ang exclusive Agenda Report ni Paolo G. Santos ng CLTV 36 News.
14: Sa makulay at makinang na amusement park na ito sa Santo Tomas, Pampanga, tila nasa isang malaking wonderland ka. Mm-hmm. May grand parade ng makukulay na float at performances ng mga artists, rides at attraction at isa sa pinakahaabangan tuwing gabi. Ang Engrandeng Light Castle Show. Pero sa likod ng mga ilaw at kasiyahan, mahirap isipin na ilang araw lamang ang nakalipas. Problema ng lugar ang mataas na tubig baha. Sa bayang matagal ng pamilyar sa baha, malaking hamon ang naglagak ng multi-million peso investment. Pero ayon sa Kapampangan investor na si Dito Nagit, bahagi ng kanilang ginawang intervention ang paggamit ng malalakas na pumping machine at pagpapalalim sa kanilang mga palaisdaan para magsilbing pansamantalang imbakan ng tubig.
15: Yung ginawa namin kasi parang innovation lang eh. Meron kaming fish pond dito. Ang ginawa namin, yun ang ginawa naming detention tank.
14: Naniniwala si Nagit na maaaring pagsamahin ang private investment at engineering interventions para mabawasan ang epekto ng baha. At para sa kanya, ang pagtatayo ng malaking negosyo sa isang flood-prone community ay mensahe rin na maaaring manatiling buhay ang lokal na ekonomiya kung may maayos na flood mitigation at koordinasyon ng pamahalaan at pribadong sektor.
15: Kayang-kaya ito. Para maipakita mo lang yung pagpagipagtulungan ng LGU, ng mga private citizen, kaya nating supuin ng baha dito sa bayan ng Santo Tomas kaya sa lalawigan ng Pampanga.
14: Para naman sa mga pumupunta rito, hindi lamang bagong pasyalan ng hatid ng amusement park.
16: Alam niyo po, napakalaking tulong po sa aming mga performer, mga stand-up comedian, mga singer, itong ganitong mga event.
17: Malaking tulong po talaga na kahit small business lang kami at marami kami mga sakripisyo dahil sa baha.
18: Sobrang happy po kasi na meron na pong ganito. Hindi na po kami pupunta kahit saan kasi dito pa lang. Sobrang happy na po ng mga bata.
14: Sa kaso ng pribadong investment na ito, maaaring maliit lamang ang ginawang intervention kumpara sa lawak ng problema. Pero ipinapakita nito ang isang mahalagang tanong, kung kayang humanap ng sariling paraan ng pribadong sektor para mabawasan ang epekto ng baha, gaano kalihing intervention naman kailangan gawin ng gobyerno para sa buong komunidad. Para sa Agenda, Paolo G. Santos, CLTV 36 News.
19: It looks like moviegoers are not digging Tom Cruise's latest film. Digger opened to a mere $8 million sa first weekend nito in North America. Ito na ang pinakamababang debut for a Tom Cruise film since Lions for Lambs back in 2007. Tungkol ang Digger sa isang egotistical oil tycoon who is out to prove that he is humanity's savior. It had a production budget of $160 million to $180 million. Amid harsh critics' reviews, the film finds an ally in director Guillermo del Toro. He says Digger delivers in scale, ambition, and reach at a theatrical screen level. Avengers Endgame again beats Avatar to become the highest-grossing movie of all time. Matapos i-release ulit in late September, the MCU blockbuster has now grossed $2.925 billion. That's just above Avatar's earnings of $2.923 billion after 5 re-releases. Una nang na-overtake ng Endgame ang pelikula noong 2019, but it dropped to number 2 in 2021 when Avatar returned to theaters. Avengers Endgame and Core comes ahead of Avengers Doomsday, which will hit theaters on December. Good news naman sa atin dahil may bagong handog ang SB19. Nilaunch na kasi ang bagong libro that chronicles the group's journey to becoming the kings of P-pop. Yan ang Agenda Report ni Sheila Salaysay.
20: Off to a new chapter ang SB19 with the book launch of Wakas at Simula sa Pasig City. Isa itong visual journey na nagtatampok ng mga sandaling humubog sa grupo mula sa mga hamon at pagod hanggang sa mga milestone sa kanilang career. Sentro sa event ang libro, kasama ang mga larawan at kwentong nagpapakita kung gaano nakalayo ang narating ng SB19. Mas naging special ang launch nang magkaroon ng chance ang fans at media patirmahan ng photo book bilang sarili nilang ambag sa isang storyang matagal nang sinusubaybayan.
21: Siyempre, nababanggit nila ng 18 na nai-inspire naman sila. And hindi nila nababanggit sa amin, or kung nababanggit pa nila, sinishare nila yung story nila sa amin. Ang hope ko lang po labi sa 18, kung natutupad namin paunti-unti yung mga pangarap namin kasama kayo.
20: Ang wakas at simula ay hindi lang tungkol sa kung saan nagsimula ang SB19 o kung ano na ang kanilang narating ngayon. Ito ay kwento ng isang grupong patuloy na sumusulat ng kanilang sariling kasaysayan kasama ang 18. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
9: Kakulangan ng panukalang pondo para sa agri-sector, kinestyon. At Catherine Bernardo, iniintrigang nasa Tokyo kasama si Lucena City Mayor Mark Alcala. Susunod yan sa Agenda.

0: probable cause has been declared.
1: The articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court.
2: With everything we know so far,
3: bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan?
2: We ask, what's the point of impeaching Sara Duterte?
4: I will be blooded but unbound.
2: Join Ronnie Puno and Alex Caleja. What's the point? Before the markets react,
5: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
2: Before the headlines shape the conversation,
5: the government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
2: Get fresh perspectives on the latest developments,
5: where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margo Salcedo. This is Business 360.
2: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m. The way we move is evolving.
6: Shifted na sa personal mobility.
2: Faster, smarter, and more efficient.
7: That means access and that means inclusion.
2: From the technology we build to the future of mobility.
8: Providing alternate mode of mobility.
2: Some call it change. We call it a shift.
9: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
10: The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
11: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at tubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
17: Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa Elliptical Road, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Bukod sa mahal na gasolina sa makina, pinangangambahan ng agricultural sector ang banta ng Super El Nino. Sa kabila kasi ng panawagan, kakarampot umano ang inilaan sa kanilang pondo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
18: Sa kabila ng nagbabadyang El Nino, tila kapos pa rin ang pondo na ilalaan ng pamahalaan para sa suporta sa mga mangingisda at magsasaka sa susunod na taon. Base sa National Expenditure Program ng Department of Agriculture, zero budget ang subsidiya na para sa mga nasa sektor na agrikultura. Pero base sa nakaraang pagdinig ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC, nirerekomenda nilang laanan ito ng 10 billion pesos sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa higit 240 billion pesos na panawagan sana ng mga magsasaka kasama ang makabayan block sa Kamara.
16: Ibig sabihin talagang hindi sa sapat yung maibibigay na assistance sa mga magsasaka at mga mangingisda. Ang kailangan ngayon ng mga magsasaka at mangingisda, hindi lang simple na ayuda na maliit. Kailangan nila matiyak na matuloy sila o mapatuloy nila yung pagsasaka, mapatuloy nila yung pangingisda.
18: Nagmamakaawa na raw ang mga magsasaka sa gobyerno para bigyang pansin ang kanilang mga hinainga. Kadalasan daw kasi,
19: Superman.
20: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
18: At posibleng i-transmit na nila ito sa Senado sa Biyernes. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
22: Love life over awards night? Usap-usapan sa social media ang tila pag-snub ni Catherine Bernardo sa Golden Screen Awards. Nasa Tokyo raw kasi siya with Lucena City Mayor Mark Alcala. Yan ang agenda report ni Ten Matro.
23: Panibagong feather sa cap ni Catherine Bernardo. Ang pagkilala sa kanya bilang Best Actress for The House of Us sa Golden Screen Awards, Dekada Awards 2026. Pero habang maraming fani ang excited na makita si Catherine sa awards night, dinedma lang ito ng box office queen at Asia superstar. Hinala ng netizens na sa Tokyo, Japan ang actress with her rumored boyfriend na si Lucena City Mayor Mark Alcala. Patunay umano ang mga kumakalat na larawan nila online. Makikita rin sa official social media post ni Mayor Mark na nasa Japan siya kasamang kanyang ama na si Vice Mayor Roderick Dondon Alcala at ilang city officials. Para ito sa pag-aaral tungkol sa disaster risk reduction, emergency response at public safety. Pero take note, wala pa ring official confirmation mula kina Catherine at Mayor Mark na magkasama sila sa Japan. Kaya ang tanong ng netizens, coincidence lang ba ang kanilang Japan trip o may ibang kwento behind the scenes? Para sa agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
22: Back for a final rerun ang About Us but Not About Us ni June Robles Lana. Silimid natin ang sold-out opening night sa agenda report ni Evie Azunich.
24: The curtain is up on a new run of About Us but Not About Us. During the opening night, muling nabigyan ng buhay on stage ang mga character na matagal nang kilala ng audience. But this time, may bagong dynamic sa cast, including Kobe Brown, who now alternates with Elijah Canlas.
25: When they think of Lancelot, of course, they think of Elijah. So it was, how can I make Lancelot also my own? And how can I make it different from his? Very excited. It's a first show ko, and I hope people can watch it because it's a great story. It's an amazing material, and it's something that's really exciting.
24: From one Lancelot to another, for Elijah, mas special ang run na ito dahil ito na ang huling pagganap niya bilang Lancelot.
25: I was 21 years old. I'm 26 now, and I'm still doing this character, but for the last time. So it's going to be bittersweet for sure, but I'm not yet there. You know, right now I'm still focused on the next 10 shows that I need to do and delivering our best performance for this new run.
24: Pero hindi lang bagong take sa Lancelot ang mapapansin. Sa pagbabalik ng mga character, mas makikita rin ang mga layers sa likod ng kanilang mga kwento. Samantala, bumalik si Romnick Sarmenta bilang Eric with a few lessons he's taken from the character.
26: I think people should talk about important things between partners or family or friends, you know. And those are the things I've learned from Eric.
24: Mapapanood ang About Us but Not About Us hanggang October 25, giving audiences more time to get to know these characters through the actors who have grown with them and those now making them their own.
0: At sa gabing puno ng emotions and surprises, ibang experience talaga ang makita ang cast, this time right in front of you.
24: Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
22: Jonathan Sterling breaks his silence on Bianca Manalo. Susunod yan sa Agenda.

0: Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders. This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
1: Could not forget the day we handed down the decision. Don't get involved there, it's so messy.
2: We are entitled to beliefs.
3: During the course of the proceedings, nobody even reacted.
4: Yan ka ng pagkakataon na i-explain mo sa taong bayan.
5: Is that a possible argument?
4: Abogado.
5: Thursday.
6: 8 p.m. only on Bilyonario News Channel.
7: My whole career has been fine dining, but the one time I've ever made money was through burgers. And so, yeah, so it's really a life that I didn't choose. Like, the burger life chose me.
8: Mostly fine dining. It's very rare that you see, like, a food court stall be awarded as such. So when I got the email, I was like, is this real? Is this a scam?
9: It's only mahal when you only wear it once. Because we're used to wearing Filipiniana, Filipino clothes, weaves, just for special occasions. And for us, that we believe in every day is a special occasion.
10: What we wanted was to really elevate what action films were, to elevate Philippine filmmaking.
11: Showcase.
10: Yeah, showcase. And showcase the locations here. And I wanted to also show the production companies all over the world that it's actually really good to shoot here in the Philippines. Right?
12: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes.
13: At update naman tayo sa lagay ng panahon ngayong araw na ito sa birthday ni Corina. Mula sa ating ka-weather, BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
14: Pinky, magiging maulan pa rin sa Palawan, Visayas at Mindanao gaya nitong weekend dahil sa intertropical convergence zone na sambanggaan po ng hangin mula sa magkabilang panig ng mundo. Sa ngayon, wala nang epekto ang buntot or trough ng Super Typhoon Choy 1 international name sa labas ng Philippine Area of Responsibility at kumikilos na ito palayo dito sa may Northern Pacific Ocean. Habang wala pa rin tayong asahang panibagong bagyo sa loob ng PAR for the rest of the week. Bukas, October 6, araw ng Martes, asahan pa rin po ang kalat-kalat na ulan dahil sa ITCZ sa buong Palawan, Visayas at Mindanao, lalo na sa dakong hapon at gabi. Kaya ka-weather, ugaliin pa rin po ang pagbaon ng payong kung lalabas ng bahay bukas at patuloy na mag-ingat sa banta ng baha, pag-apaw ng mga ilog at pagkuho ng lupa. Sa Luzon, bukas ng umaga, marami lugar pa rin na magiging maaraw, liban na lamang sa may Batanes, Masbate at Romblon kung saan meron ng mahihinang ulan. Pagsapit na tanghali, maraming lugar naman na magiging mainit at maaninsangan gaya ng Isabela, Quirino, Nueva Ecija at Tarlac. Habang mula hapon hanggang gabi, posible pa rin ang isolated na ulan at thunderstorms sa bahagi ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Cavite, pababa po ng Batangas at Mindoro Provinces. At sa mga ka-weather naman natin dito sa Kamaynilaan, maliit pa rin po ang tsansa ng ulan sa umaga, subalit sa tanghali hanggang sa gabi, ihanda pa rin po ang inyong payong dahil sa posibleng saglit na ulan at localized thunderstorms. Ka-weather, matapos ang apat na buwang pag-iral ng hanging habagat at walang humpay na ulan noong August at early September, opisyal nang inanunsyo ng Pag-asa ngayong October 5 ang pagtatapos ng habagat season. Gayun din ang panahon ng tag-ulan sa kanlurang parte ng bansa. Sa susunod na 2 hanggang 3 linggo, papasok ang bansa sa tinatawag na transition period o ang panahon na pagpapalit ng hangin from the southwesterlies into easterlies and northeasterlies. Ibig sabihin, hindi pa po simula ng tagtuyo o dry season at may aasahan pa rin saglit na ulan sa bansa, dulot naman ng easterlies, ITCZ at thunderstorms. By the end of the month naman or early November, posible nang ideklara ng Pag-asa ang tinatawag na northeast monsoon season o ang pagpasok ng malamig na amihan sa bansa. Maaari itong magtagal hanggang Pebrero, pero pagdilinaw ng ahensya, posibleng mabawasan ng bahagya ang lamig during the amihan season dahil sa paparating na Super El Nino. At yan muna ang napapanong balita ngayong Lunes. Ako po ang inyong ka-weather Benison Estarena nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
11: Tila it's meow or never na ang mindset ng fur parents para tulungan ang kanilang mga alaga. Mahigit 700 fur babies kasi ang nakiisa sa libreng kapon sa Mandaluyong City. Yan ang agenda report ni Remus Macasero.
15: Pinangunahan ng PETA Asia, Biaya Animal Care at mga student volunteers ang isang free spay and neuter clinic sa Barangay Mauway, Mandaluyong City. Higit 700 dogs and cats ang nakiisa sa libreng kapon na ito.
16: The population of dogs and cats in the Philippines is a overpopulation crisis. And we believe the number one thing that we can do to combat that is to make sure that all communities have access to spay and neuter or kapon ligation.
17: Ito po, naka-sign po kami sa ear and nail cleaning station. So dito po, kinukat po namin yung nails, dito yung sa ears. Then yung dito po, I think yung sa anesthesia.
15: Ang Ampon Alaga Program ng PETA Asia includes neuter, veterinary assistance, at adoption program. Kaya it's meow or never. Makiisa na sa initiative. Let's improve the animal welfare in the Philippines, one community at a time. Para sa agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
13: Higit sa pera, pagmamahal daw ng isang ina ang dahilan kaya ipinagkatiwala ng pamilya ng yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia ang kanyang jersey kay Boss Toyo. Ibinigay daw ng pamilya ang jersey ng walang bayad o bentahan para mapanatili ang alaala ni Rene. Paglilinaw din ng magkabilang panig, di raw totoo ang umano'y 25 million pesos na halaga ng jersey.
18: Para mawala na yung issue, bigay ko ito ng pusa sa'yo.
19: Jonathan Sterling breaks his silence on his rumored relationship with Bianca Manalo. Sa programang After Hours ng Billionario News Channel, the tech CEO says he never dated the beauty queen.

0: si Corina Sanchez Rojas sa bawat issue. May angulo. At ang balita, may cake. May agenda.
1: Yay! K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM Philippines.
1: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.
3: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan,
7: epektibo.
8: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
7: masamit ka bala gina allergy.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
7: nga sa masami
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaman dai nga energy.
8: DTX 500
7: masalika. DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mamasaga butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C.
6: Babaka sa mga butika.
13: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
15: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
16: Good news!
15: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
14: Libre!
15: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
18: Klinika Diofresh.
17: Available now.
19: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Kalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty
16: Viso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasin!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend food supplement for men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigil kasing performance. Extend food supplement for men.
26: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masave ang pamilya.
27: Para sa matinong na dugo,
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tayo,
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo ang atay,
28: happy kanunay,
27: DTX 500.
28: Masaligan,
27: epektibo,
28: DTX 500.
27: Mataas pala ang imo blood sugar,
28: DTX 500.
27: Ikaw pala ang may diabetes,
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may powerful compounds
27: nga nagapanupo
28: kagakontrolar
27: sa imo blood sugar,
28: DTX 500.
27: Masaligan,
28: epektibo,
27: DTX 500.
29: Uswag Ilonggo Party List, ang kampiyon sa serbisyo para sa mga Ilonggo. Uswag Ilonggo Party List, aton ini.
30: D3 Bio.
31: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
30: Yung may D3.
31: Mga mga butika.
30: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio.
31: Ang D3 Bio.
30: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
30: Yung may D3.
31: Mga butika.
33: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Centrum Advance.
35: Alagang
34: di magkukulang.
36: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
37: Wow! May puso!

0: radio.
1: Campione radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipon niyo rasan, oras sa Pilipinas, alas 7.35. Ang oras, builong na yung radulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man, ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty Seed Alkaline Base ng Vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.

0: ho, Merry Christmas!
1: 81 days more to go before Christmas. Advance Merry Christmas, mga ka-K5!
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 Nightwatch.
5: Programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kagkaroon ang inyo anchorman ka K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch, June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa liwat, mayang gabi sa aton nga mga pinarangga nga mga taga para mati. Mayang gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayang gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siring aton syurad. Sa pito taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Lapos, Lapas, Haro, Bandurriao, Mula, Arevalo, City proper. Kag sa ato man taran nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siring aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sang Palawan, kag Mindanao. Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag sa inyo tanan mga ka K5 mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangaraga sa paratuntunan K5 Nightwatch.
4: K5 Nightwatch. June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangaragad liwat kita nga magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingasong nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupo naton karon ang mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga K5 patrol reporters na ikangtanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kun naton karon sa patrol ka K5 Kim Caloyo, samtama yung kaupo naton karon si ka K5 Aaron Lloyd Rifuyo. And of course, mga natipon magkaroon ng mga balita kay informasyon nagikan sa iban pa naton ng mga K5 reporters. Mga balita nagikan sa City Hall kag Capitol. Kung naton si K5 Jenny Kauyunan, samtang sa police kag military. Mga balita naman nagikan kay K5 Karen Badilla. Subong man mga report kay informasyon halin sa iban pa naton ng mga reporters. Nagikan sa northern part of Iloilo. Ato sining Quinto Distrito Connection upon kita sa K5 News FM Sara kay ka K5 Bridge Di Mayo. Samtang mga balita man kay impormasyon karon na tipo ni ka K5 inang AJ Cordova sa mga pila ka mga on the spot reports. Kag subong man ang mga pila karon ka mga balita man kag information nagikan sa aton nga news center mga dalagko nga mabalita la national kag mga balita international. Naton si ka K5 Sunny Punay. Sa kinanda, upo naton diri sa technical side, ka K5 Paul Dihada. Sa kinandan, ako naman ang inyo ka K5 June Alojado Kapulo. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka K5, today is a Tuesday. Mga ka K5 October Monday plan tagli subong. Yung ginabansihan ko subong. Lunes planggali subong, October 5, 2026. Ikapit sa 5 na kita subong irisyon. Daway dinahom-dahom, kagdaway bati-bati, mga kaki-5 ang Supreme Court. No? Ang ato sining Supreme Court o kon Korte Suprema daw ay bati-bati subong kay wala pa man may posibilidad kay daw lima patukadlaw ang ginhatag nga 5 days to ang ginhatag sa Supreme Court. Mga ka-K5 sa Office of the President, sa Senate kag sa Congress nga magasabat sang ila sining mapadala sa ila sining reply o kon sabat ay kang tanan sa sining petisyon karon nga ginfile ni Attorney Romulo Macalintal sa Supreme Court, may kang tanan sa pag-petisyon niya nga nagapangayo sang temporary restraining order ang postponement sang barangay kag SK election subong November 2, 2026. So ay tapamabalaan kung ano ang reply sang tatlo nga ini. Kaya ginhatagan ni sila sang lima kaadlaw nga makapasa sang ila sini mga ka-K5 nga sabat. So why pa natapos sigurong lima kaadlaw kay daw gin file ini ni Attorney Macalintal sa tong nagligad nga September 30 blamong, no? Miyerkules nga daw sang nagligad nga semana. Pizza 30, pizza 5, subong amuning katapusan nga adlaw. Mga ka-K5, no? Kung lima ka adlaw, kung i-include ni mo, mga ka-K5, ang Sabado kag Domingo. Pero kung hindi ma-include ang Sabado kag Domingo, ang lima ka adlaw, ara pa mga ka-K5 sa pizza 7. Kay Thursday and Friday, 1 and 2. No? Sabado kag Domingo, 3 and 4. Mga ka-K5, so 5, 6, 7. Mga na ikakuan pa, ikapit sa 7 pa, ang lima kadlaw mga ka-K5 maginhatag sa Supreme Court kung hindi pag-isipon ang kuan, no? Ang weekends, no? Kung weekdays lang ang isipon, kung may office hour lang, so Lunes kag o kuan gali, no? Uno kag dos, Webes kag Biyernes, and then pisa 5, subo ikatatlo lang adlaw. So ikapat buwas, si ikalima nga adlaw, pizza 7 pa. So buot silingon, sa pizza 7 pa nga adlaw, Miyerkules, mabalaan kung ano ang sabat o ang reply sang Senado, sang Kongreso, kag sang Malacanang, ay kantanan sa petisyon ni Attorney Romulo Macalintal sa sining pag-postpone sang barangay ng SK election, mga ka-K5 sa diin, nagapangayo ini sa Attorney Romulo Macalintal sang 5 or sang temporary restraining order nga mag-issue ang Supreme Court sang temporary restraining order mga ka-K5 agod nga inang ikwano no dayunon ang barangay ang SK election. May mga pila kita ka mga legal authorities nga nagahambal na kun pananglitan nga magpapanaog abisang temporary restraining order ang aton sining Supreme Court may kangtaran sa punatagan nila sang aksyon ang ining petisyon mga ka-K5 na Attorney Romulo Macalintal kag maghatag ini sang magpapanaog abi o kun mag-issue sang temporary restraining order ang Supreme Court mga ka-K5. May posibilidad nga madayon ang barangay ang SK election pero hindi na sa November 2. Ginapatihan nga madayon ini, may posibilidad sa palaabuton nga December o hindi gani sa January 2027. Kung pananglitan nga mag-issue sang temporary restraining order, mga ka-K5 ang Supreme Court sa siring Falkeron nga petisyon ni Attorney Romulo Macalintal, isa sa mga ginakilala na election lawyer mga ka-K5. Samtang sa ibang panaton ng mga balita kaga information, muna bulubantaya niyo mga ka-K5 ba? Sa ato sining mga balita mga ka-K5. Sa iban pa nga mga balita national, sa mga national tanay, kaya ang mga lokal karon may mga nami-nami kita nga mga balita sa lokal hatagan tani karon sang inang ikwanta gini ihatagan tabuylo. Sa mga balita nasyonal mga ka-K5, ginapatihan nga may posibilidad ang Pilipinas, pila ka mga lugar sa Pilipinas ang maigo sang ginatawag naton nga drought o kon bangod igo sang Super El Nino phenomenon. mga kaka-K5, ha? Ang ining pila ka mga porsyon, pila ka mga lugar sa pungsod Pilipinas. Diri sa aton sa Visayas, mahimo nga maigo kita sang drought mga kaka-K5. Hindi sa bulan sa October, pero mga ara pa sa mga bulan sang November o December. Pero sa mga area mga kaka-K5 sa Luzon kag sa Mindanao, may posibilidad nga may mga iligoon sang drought o bangod sang tugas ini sang Super El Nino. But may ara pa kita sang bagyo subong. So amo ni karon ang rason nga subong ang bagyo, pero ara ini ang bagyo mga kaka-K5 subong makita sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Pero daway pa man chance nga makasulod sa par naton sa Pilipinas, pero magahatag ini sang epekto nga kuano nga paggulugalom kag pagulan-ulan sa pila pa ka mga porsyon sang aton siring pungsod Pilipinas. Diri sa aton sa Western Visayas, may tendency nga maigo kita sang ulan-ulan kag ini ang hatag karon nga abiso sang ato siring Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration. Mga kaka-K5 nga may posibilidad makaangkon pa kita diri o kon makatuga pa ini sang mga landslide kag sang mga pagbaha-baha sa pila ka mga porsyon diri sa aton sa may Western Visayas mga kaka-K5. Istoryanta man na karon diri sa ato siring pagpangalagad samtang sa ibang paginaton nga mga balita, sa ibang pa nga mga balita nasyonal, pag ibang pa nga mga balita sa ato sining pungsod, ang Department of Energy, mga kaka-K5, no, nagpatawag sang meeting, ang aton sining inang cabinet meeting, mga kaka-K5, subuman may ara nga ginhimo nga committee hearing, ang Committee on Energy, mga kaka-K5 sang Kongreso naton nga ginapamunuan sini sang chairman nga si Congressman Albi Benitez, no? Ang congressman sang Lone District of Bacolod City, Negros Occidental. Mga kaka-K5, siya ang nag-preside sa sini nga meeting upod sa mga talapuan sang Department of Energy. Ang nagapasimuno sini dire mga kaka-K5 amo si Energy Secretary Sharon Garin, taga diri sa aton, taga First District of Iloilo. Nagpangako subong si Energy Secretary inang Sharon Garin, mga kaka-K5, nga hindi madugayan mahatagan na sang solusyon ang problema naton mga kaka-K5, no? Mahatagan na sang solusyon ang problema naton, may kangtanan sa pinakakulang kaginakapos kita sang inang elektrisidad sang kuryente diri sa aton sa Western Visayas kag sa Mindanao. Dalas-das pagani ini diri mga kaka-K5 ang Region 18 or ginatawag naton nga Negros Island Region, bangod sa mga planta sang nga naga-produce sang kuryente o kon enerhiya nga sa diin ginakulang ang supply sang aton ginakulang kita sang supply ginakulang kita sang supply sang kuryente diri sa aton sa may Western Visayas, ilabi na sa Visayas kag Mindanao. Dalas-das na diri ang Negros Island Region mga kaka-K5. Amo ning rason nga may ara kita nga mga manual inang load dropping mga kaka-K5. No? So may mga rotation sang pag energize sang aton sining mga kabalayan sa matag adlaw-adlaw nga tanan, mga kaka-K5. Amo ning rason tungod kay ginakulang kita sang supply sang kuryente kay ang aton nga grid diri. So, no, diri sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, o kon NGCP, ang hambal nila nga mga kaka-K5, gamay ang alagyan sang kuryente, pagkadto kagpasulod diri sa aton, sa may Western Visayas, wala sang alagyan nga iban, Kundi amugid lang na ang pila kami gawats na mga kaki 5 nga nagasulod diri sa aton. Kaya mo na nga puwerte kagamay sang inang ginasupply diri sa aton. Di ginakulang ang Visayas kag Mindanao. Ginakulang ang Negros Island Region. Kaya ang iba na aton diri nga mga kuryente gani sa aton sini nga mga lokal diri dito pag ginasupply pas Negros man. No? Mga kaki 5. Oh, so amo ini ang isa sa mga rason kung nga ginakulang kita sa kuryente di. Te mga kakipipe supposedly ang aton diri nga pungsod ilabi na gyud ang aton sini nga probinsya kag syudad. Damo kun tani kay 5 pole sang magsulod diri nga mga negosyante. Damo tani sa ma-invest diri nga mga negosyante. Ah, mga kilala mo nga mga negosyante tani magkadto di ma-invest di. Te kay number 1 na rason mga kakipipe nga ginang lantaw sa mga negosyante, kinabanan, basta magkanto sila sa lugar. Number 1 nila na ginapangita kung bala bastante sa supply sa kuryenteng lugar. Number 2 na ginapangita kung bala bastante sa supply sa tubig ang lugar. Ikatatlo na ginapangita dira kaginausisa kung bala peaceful ang ining lugar. Tatlo lang man na kabagay kagta tatlo mga ka-K5. No, tatlo lang kabagay ang ginalantaw sa mga negosyante para nga ma-convince mo sila nga magpatindog o kon mag-invest sa ilang negosyo sa isa ka lugar mga kakifay. Number 1, dapat bastante sa kuryente o kon enerhiya. Number 2, dapat bastante sa tubig. Kag number 3, dapat malinong ang imo sini nga siyudad o kon probinsya. Mga kakifay, kaya ang mga investors bisan bastante sa tubig, bisan bastante sa kuryente, pero kung ang imong lugar, pwerte ka na mo damo kawatan, pwerte ka na mo damo hold upper, pwerte ka na mo damo addict, pwerte ka na mo damo sang syabo, pwerte ka na mo damo sa mga kriminal, mga kakipay, kung ikaw negosyante, magambol ka sa imong negosyo nga mag-invest sa lugar. Nga base, kung nag-aplastar ka pala sa negosyo mo, mga kakipay, ginasulod na sa mga hold upper, ginasulod na sa mga addict, no? Why kakbalo base pati mga tag-iya sa mga investors sa mga negosyo? Dira kadto di, ikidnap kagi kuhaan sa rasuman eh. Oh, amo na sa mga kakifive ang kamaturan. That's why ning tatlo nga ini, amo gining kinahanglan nun ka pinaka-importante kaya survey sa mga investors o kung sa mga negosyante. Dapat bastante sa kuryente. Ikaduha, dapat bastante sa tubig. Kag ikatatlo, dapat mga ka-K5, tawhay linong ang syudad, linong ang lugar, wala sang mga adik, wala drug poser, wala drug lord, wala drug dealer, wala sang hold upper. Oh, kung may aragin man, pichi-pichi, gamay-gamay. Go, silingon, inang mga petty crimes. Pero kung silingabi nga may mga inang kilala nga mga ginatawag naton nga mga sindikato kag kun ano pada laban-laban ti ga-atras na dayon ang mga investors mga ka-K5 kay man nga ginalantaw nila nga mabutang sa alang-alang ang ila sini nga mga negosyo mga ka-K5. Ha? Kaglabi kag labaw sa tanan nga ang mga leaders naton dapat hindi corrupt. Ha? Dapat ang mga leaders ta hindi corrupt. Ay, makun mo ma-invest ka. Like, for example, kay 5 Paul, kanto ka sa lugar, ma-invest ka. Pag kanto mo pala sa lugar, kanto ka to sa mayor. Hambalon mong mayor nga, hindi ma, kwanta, ma-invest ko abay sa ibo sa negosyo, sa imong lugar de. Ang ginabungat ka utok ka mayor yan, kaya ginahambal, ginabungat sang sungad yan sang mayor, mambal sa nga. Isiga, pwede ka di ka-invest, pero ti hatag ka na di sa akon, 30% nga kwan, 30% nga SOP, kay para nga makanegosyo ka di. Yung napuga, bilik sang ilik. Oh, mga kakifay. O hindi bla? Oh, so amo ng iban nga mga lugar nga ulumpok mga negosyante kay amo ng patakaran sang mga iho di patula nga mga kawatan nga mga ni nga mga kwan mga kawatan ka mga corrupt nga mga public official naton sa mga lugar mga kakifay. Storyan tara karon diri sa to sila nga pagpangalaga diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iba pa naton nga mga balita. Ano pa mga balita nasyonal sa umando? Why naman oh? Ah, anong latest subong sa impeachment man? Ano ba man? Ah? Do, hindi naman sila pa ako ng impeachment subong. Mga tao subong may gana sa impeachment. Ah, daw nang nagligad to daw nagdamo lang gawa tong viewer sa impeachment sangang ila nga gin guest dito ginimo nila to nga witness mga ka-K5 nga gin papungko na to si Basti Duterte, Mayor Basti Duterte sang Davao. Amo to nagdamo-damo viewers mga ka-K5 pero sa subong ko mga ordinaryo malang nga naway gana tao takan tao mati takan tao maglantaw mo sila hindi sila interested. Interesado sila sa mga Duterte pero hindi sila interesado sa impeachment trial mga ka-K5. Gawin na muna paglantaw naton. Realidad ang akong ginahambala mga ka-K5 ba? Realidad kag amuna sa mga ginapanilagan naton. Realidad nga nagaluntad subong sa Pilipinas amunang matutuod. Pag si Duterte gani, bisan sinula nga party sang Duterte nga pamilya, mga ka-K5 ang ara sa screen, sus damudamog lantaw na yun. Ambot ko ay kukabalo kung ano, interesado sila makalantaw sa mga Duterte o kung damo-damo sila galantaw kung gusto nila nga makonvict si Duterte. Di lang, wala na kabagay, galing. Kung gusto nila nga makonvict si Duterte, tinga nga kung wala ganis ang Duterte, mga ka-K5, nga ara sa screen sa mga impeachment trial, nga nga way sa mga galantaw, ang jutay-jutay galantaw. Ang galantaw ang mga supporter lang sa mga Marcos. Mga ka-K5 kayo sa mga congressman ng mga kawatan. Ambal ko man itong mga kawatan yung congressman man. Ito tuod man! O tuod man. Mga ka-K5? Ha? Sumo lang na! Pero kung parte mga ka-K5, pagka makita mo na nga may ara sa screen ang mga Duterte, mga ka-K5, asos! Makita mo rin, perte ka na mo damo sa mga nagalantaw, perte na mo damo sa mga naga-inang heart sign, mga approve, heart, flying kiss, mga muna. Oh, so, buot silingon, realidad mga ka-K5, kunin mo lang taon, buot silingon nga, daw gusto niya sa mga tao yung mga Duterte. Oh. Ano nga ra sa mga Duterte nga nananamitan ganyang tao mag-pamati kag mag-lantaw sila kung sila nga ra. Oh. So, hindi bla? Tuod na yan, muna nga, to na panilagan, timidya kita yan mo. Ginapanilagan ta ang hulag sa mga pumuloyo. Oh, lantawan nyo bala mga ka-K5, no? May ara kung kaisa mga nagagawa sa mga screen sa Facebook o kon sa social media nga nagahambal bala nga siling niya. Inang kon pamangkuton, abi mambal sa mga ano gusto nyo? Patal si kon si Marcos, papanaugon si Marcos o kon hindi? Sus, dumudamo sa mga nagahambal kag nag-approve sign mo, no? Papanaugon si Marcos? Palayason? Hindi ka muna namian kay Marcos, ha? Araw-araw makamutin nyo. Araw-araw makamutin nyo. Hindi nyo type si Marcos. Araw-araw makamutin nyo. Sa bagay, sang una mga ka-K5 sa tutuod lang, nang ampanya mako sa una kay Marcos, mo kay gusto ko magdaog man siya. Ha? Oh, nga ah. Kaya nga ito nga pag-insindi, base kung mayo man siya, kay manti bata, masaya mong laim man yung tatay, laim yung bata. Kag ikaduha nga rason mga ka-K5, kaya manti nagtandim sila sa mga Duterte, hindi ba? Ang aton nga pag-insindi, nga kay nag-upon si Sara Duterte sa kay Bongbong Marcos, may posibilidad nga may kwan eh, may ano gani ni? May go signal halin sa kay President Duterte eh, hindi ba K5 Paul? Ang pag-insindi sang tao nga may go signal halin sa kay Tatay Digong nga magdalagan sang Vice Presidente si Sara Duterte upon sa kay Bongbong. Amuna ko nga nga mga tao, tanan nga mga supporters ni Sara, nagbongbong man. Di ba mo na? So munang rason ko nga nagdaog si Bongbong sa kay Sara. Nagdaog si Bongbong kag si Sara, gali. Duwagin sila, landslide, vice presidente kag presidente sa nagkagrupo, unity party, mga ka-K5. Pero, mas damo pagidyabuto ni Sara sang sa kay Bongbong. Mga ka-K5, oh, damo pagin siya sang buto sa kay Bongbong. Si Bongbong Marcos, sinibla ng mga 30 milyones. Sara Duterte, mga 32 milyones. So, buot silingon, mas damo pagin supporter siya sa mga Duterte. Na, amo na ganing ang galantaw sila nga ang Duterte, no? Amo ang nagdala kay Bongbong para sa kadalagan. Pero subong ang natabo, no? Ang mga Duterte, amo ginahingabot sang mga Marcos naman subong. Oh, oh. Mga ka-K5. Oh, isa sa mga ginhimo pagid ngati. Kon magambal kita sa ginatawag nga utang nga kabalaslante. Huwag gin utang nga kabalaslante, Bungbong Marcos, ikang mga pamilya Marcos. Maliban kay Amy Marcos, sige raw hindi sa gusto sa patakaran sang utod niya. Kay tungod nga ti, si Anay Presidente Digong Duterte, siya nagpalubong sang tatay sang mga Marcos. Nga ginbutang sa libingan ng mga bayani, hindi sila gusto nga ilubong sa ordinaryo nga mga lulubngan. Ang tatay nila kay gusto nila sa libingan ng mga bayani. Again, kaya ang tatay nila kuno, kagi presidente, kag nakagi man na military. So kinanglan sa libingan ng mga bayani, kuno dapat ganyang ilubong. Di karon kay damo-damo sa nagapamatok, kay gahambal ang mga tao to nga mga ginpang tunto, kag mga ginpang abusaran niya sang una sang chimpo nga ara pa sa pwesto. Damo-damo sa mga ginpang priso, damo-damo sa mga ginpamatay, damo-damo sa mga ginpang torture sang chimpo niya mga kaki-five. Di ang mga tao to nga mga biktima, kag mga pamilya sang biktima ni Marcos sang una nga tatay, gapamatok to nga ilubong sa libingan ng mga bayani ang ining tatay nga Marcos. Di pagpungko ni Digong, damo-damo sang mga presidente nga managalagi, wala nakapalubong sa kay Marcos. Mga kaki-five sa libingan ng mga bayani, si Digong lang. Ginsulay ang tanan-tanan nga bombardiyo siya sang mga Marcos sa inang kwan, mga kontra Marcos or mga kritiko sang Marcos. Ginsulay ni Digong sang una para lang mapalubong sa libingan ng mga bayani ang tatay nila, mga kaki-five. Te, pagkatapos sang ikaduha pa, nagdalagan pa si Vice President Sara Duterte, upod pa sa kay Digong pagid. Upod pagid gali sa kay Bungbong. Rason nga nagdaog si Bungbong. Sos Maria Ihunis, tigra po ni Santissima. Pagkatapos mga kaki-five, ay, kigo na yon kwinta. Pagkatapos sa matabo ini, amo pa nang ginhimo ni Bungbong, mga kaki-five. Rason nga damo sa naghambal nga basta adik gani kuno basta bangag wala na sa nagapaminsar sing natawag nga utang nga kabalaslan. Ang importanteng sa utok kay daya kun ano lang ara da. Hindi bala nan amo na mga kaki-fi. O ti subong amo na siguro may posibilidad kung nga daw na namian ka daw na palanggay sa mga tao ang mga Duterte. Bago na siguro sa ginhimo sang tatay, eh, kaya ang agi sang tatay, di amak nga bisan tuod nga ginapasibangdan sa manugpatay sa tao. May mga EJK sa mga kaki-five. Pero, daw nagnami ang pungsod. Chimpo nga, kung mga wala guro sang pandemic, nag-agi sang chimpo ni Digong. Base may posibilidad damo-damo pag isa sa mga programa kag mga proyekto nga ginhimo diri sa aton sa Pilipinas. Kay di hamak nga pila to mga trilyon-trilyon mga kwarta ang gingasto ni Tatay Digong para nga ipakaon sa mga pumuluyo nga mga ginpangtago ya sa mga barangay nga hindi makalagaw kay kon pananglitan maklamatay kita kun di tapagpakaunon ka malam to sang una kay ti may pandemic mo. No, pila pa ka-adlaw ang pandemic. Pila pa ka tuig tong pandemic. No, hindi ba? Kung ay guro pandemic, base kung nagdamo pa siguro ang nami ng mga programa, ka mga proyektong build, Tatay Digong, hindi ba? Amo na siguro may posibilidad nga ginapalangga guro ka mga pumuloyo yung mga Duterte. No? Amo na silinta nga sa impeachment trial nga ini. Ang hambal sang Senado nga magasugo or basi pamatbata na nila kuno si Kwan, desisyonan na nila kuno sa impeachment ni Sara Duterte basi sa mga ini na nga November. Kapuso, basi ini nga mga November, kuno mapamatbata na si Sara Duterte. Di kung panalitan ma-impeach siya, mga kaki-five, di anong matabo? Hindi na sa kanlagan, presidente. De? Sinong mabulos? Ati lang tawunta. Idamo sa naghambal nga ti Aras Basti. Ara si Basti sila ya, da mafia don. Mafia don ko nang dating mo. mga kaki-five, o daligid lang sa ato, sila nga mga pinalangga nga mga tapalamati, prover kita magdiritso sa iba naton nga mga balita, kag mga headlines sa mga balita lokal, mayari kita na yung flash report. Flash report mga KK5, upo kita sa patrol with KK5 Aaron Lloyd Refoyo. KK5 Aaron, go ahead.
3: KK5 Zone, arestado ang isa ka ano ni no transport leader kag isa ka road safety advocate nga si Warren Jason Gangoso 37 anyos diri mismo sa ginarentahan niya din nga balay no kag nagaserbi man mismo nga opisina ang search warrant ni implementar sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel si Sir Artillero kag ni siya nga deputy nga si Sir Suliman Police Major Suliman
1: ano nga unit niya ang nagpa-implement o nag-apply sang search warrant sa iya ano nga unit K5 Aaron
3: Regional
1: dula ka guwet okay dali lang no medyo mahinang signal ni K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Isigang guso daw mo maning nagpakita-kita kapuselya sa Facebook bla. Tapos nagpamahog pa nga may mga AK-47 siya. Tapos kontraya ang mga media, ginambalan niya ang tanan-tanan. Ginakuha niya bla, gin-generalize siya ang tanan nga media. Nga ang tanan ko nga mga media, mga gago, kag mga bayaran. May ara na sa nga mga statement kag mga ginapagwa. Tapos samtang ginahimo iya ina mga KK5 ang pagpagwa sang iya nga mga pusil. Sa ang iya sinang statement nga kontra sa mga kwan sa mga media nambalan niya mga gago mga ilabi na yung K5 News FM nang ginbirada yun eh mga K5 tapos may mga pusil sa ginapakita kita ginapost sa Facebook ya yeah? Oh tiyan mo ni Guru ginaplayan sa search warrant to ano nga unit ang nag-apply sa search warrant by ikwanta karon i-recall ta na karon mga ginapanghambal ya bla ang mga pamahog ya no K5 Aaron proceed la dula pimpiano signal mo
3: great drug enforcement unit 6 K5 John
1: go ahead i-plastara bi mayo imong signal bedo ka hina gidaw mga ka K5 no so inang inisya daw may transport organization dani sumong ang ginalinan sini kun nga nga nag wild sa nagpakita-kita sa iya sini nga pusil ko madumduman naton parte sa isyu to bala sang isa ka jeep la tong lambunaw non nga nagkarga sang perte kadamo-damo bla nga kwan nga pasahero bla nga gapamulak bla sang pasahero no so amo na nagpost sa Facebook araw makita nyo na amo nang itsura yo tapos areon nga mga gago nga mga media mga muni wala muna ora no muna mga iyang mga kwan nga mga ginapang-post sa Facebook tapos mga bayaran tapos ora gipakita kita ang mga pusilya gapamuyayaw sa Facebook ya sa post niya pakita kita ang mga pusilya tapos may AK-47 pagin siya kuno nga ginabutangan niya sang asa-asa na sang oil kay para nga nami kunong lupok do mo na bla gapi na mahog te so may posibilidad ay han nga mo ning ginalinan kun nga nga nag kwan siya nga gin papanaugan sa sang ugin applyan sa sang search warrant sa balay niya waram balyo nya naasaitihan na sila ang AK kudya lapit ko na lang ni nga gamiton o kita mo na kun ano katunto te kundi kwa mo gid partida mo ber balik kontas kay 5 Aaron go ahead kay 5 Aaron
3: John
1: proceed
3: ang pagtigayon sang search warrant ang implement mo katapos sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pumuno sang ilang hepe si Police Lieutenant Colonel Sir Artillero kag sang ilang deputy nga si Police Major Ben Suliman, dire mismo ni sa ginaren balik na rin tahan ning lugar kundo balay ni kagbaga serbi man opisina niya sang Negros Panda United kag isama ni siya ka road safety advocate sa K5 zone ining si Mr. Warren
1: road safety advocate ka gin reklamo to ang gapamulak sang ilang pasahero nga salakyan mga KK mo kay ikaw galing isa sa mga advocate sang road safety diri sa probinsya K5 Aaron
3: yes mga sa K5 John ti gin papanugan sa sang search warrant kung sa rin ginamanduan diri sang korte ang kapulisan sang RPDO 6 nga
1: RPDO ano na saman regional police ano nang RPDO na
3: Regional Police Drug Enforcement Unit 6.
1: RPDEO, gali? tinga nga may kwanaw nga may drugs aw ano may wala labot sang search anong nakabutang sa search warrant niya kay Five Aaron
3: ginapangita di ang siya ni naga bisa initial kay nang information naga allegedly naga hupot siya sang illegal nga droga o konsabo tapos armas lothang kay Five John hindi lisensyado nga armas lothang allegedly naga hupot siya no
1: kag so kun mo bot silingon may dala nga illegal nga droga
3: yes
1: sa search warrant ginapangita ang illegal nga droga kag ang mga pusil nga hindi lisensyado.
3: Yes.
1: Okay. Sige, proceed.
3: Muna ka kay Five Zone, sanggin implementar na din search warrant sa isa may sala nga portion doon sa dalawang isang namisa kay na sa pagtumtum naton nakita ang isa ka bag kung sa din nagaunod sa mga drug paraphernalia, aluminum strips ni sa kay Five Zone o kung gingisi, ni balano nga aluminum kay may ara sa allegedly nga residue sa illegal nga droga o kung suspected siya mo. Sa nagpamati sa aton may mga plastic at may mga transparent plastic sa shaman sang ginapatihan na iyan ka illegal nga droga ang dito na recovery pero tiway na sang illegal drug so in-exclude siya
1: Bochilingon mga shabu kuno ni mga illegal drugs para pernilya na lang mga nakita mga mga aluminum foil nga may posibilidad ginagamit na ginagamit para gamitan sang illegal nga droga. May mga empty sachets ang suspected nga maginsudlan sang mga kwano sang inang illegal nga droga kay Five Aaron.
3: Yes. Kay Five John. Ang nakita andre dalong gin makahan sa Five John ang mga aluminum strip na may ginaktian residue sang illegal nga droga kun sa buo. Nga muna ang una niya nga gin-aresto siya, gin-bastahan sa niya nga kinamatarong kay Five Zone. Then, sa pagpadayong sa ginsang pag-search sa iyang gina-tinerandre o opisina naman, siya pa mismo no, nag-declare, nag-ato sa otoridad, mayara sa isang duha ka mga pusil sa kay Five Zone. Ang claim niya, mayara sa daw isang lisensya kasi dugo yung counter ni Kainabi sa inisang information sa Article 6 yung counter ni nila sa nalipat sa Kainato sa terms ng opisina nga nag
1: gin kwa nila gin ang mga armas niya suno sa iya lisensyado legal may lisensya sa iya kay Five Aaron hambal niya
3: yes okay for good.
1: Te gin pangita ang mga lisensya maipresentar sa nga mga kwan nga mga papeles nga nagapakita nga lisensyado ang pusil niya nakangalan sa iya ara ang kumpleto nga mga serial number sang sanugin isyo sa iya may iltop siya o kunano pero amo na mga kinanglanon para nga makaangkon kasang lisensyado nga mga pusil kay Five Aaron.
3: Kasi Five John, ang munang claim siyang sabag siya na, ang munang claim ni Mr. Warren Bengoso, kasi Five John, may ara siya sa defensa, pero tiway pa na again, presentar sa subong, hindi ongoing pa ang pag-markings sa mga evidensya. So, karoon pa, ang susang time, mag ma presentar ini. Pero, sa side sa ina, sa initial information, sa motoridad, mag-encounter din nila sa LCAP sa Five John, kasi ibang, wala siyang na-registro na armas lutang, naging hupot sa pangalan ni Warren Jason B. Ocondinas Ganboso.
1: So, Bochilingon, before sila nga magsulod dira sa ginaistaran ni Warren Ganboso, ginkwana nila nga daan, ginusisa nila nga daan sa Firearms and License sa Division, kaginlantaw kung bala may mga pusil nga nakarehistro nga ginapanagiyahan ni Warren Ganboso kay Five Aaron.
3: Yes, din preparahan din sa RPO 6 kasi nga muna encounter nila to kung bala may rehistro nga armas utang sa pangalan din ni Ganboso pero wala kay Five John. Why nga kay Five John may isa to gin posible sa mga rason yung tiging papanahogan sa iyasang sitwaran nagunin pa po yung tao ng impatihan na hindi resensyado kung hindi ka rin pag-upot ang armas
1: ko pa. So, okay. So, go ahead.
3: Direct ng kay proceed na subong sa pag-search sa ikaduhang panalgan sa balay ni Gangboso Hakifa doon.
1: Ako na mo, ako na mo, Kwan, sige, pasubong ang, Kwan, ang rikisa sa balay.
3: Yes.
1: Ano sige, ning balay nga ginaistara niyan? Ano ning balay nga ginaistara niyan ni, ginakwa niya, ginaarkilahan niya lang ni Babaw Dalom nga balayaw?
3: Yes, yes.
1: So may second floor pa?
3: Yes.
1: Ang second floor ni nga ginaistara siya nga part siyang balay, siya iyagyapon ginaarkilahan?
3: Yes.
1: Okay. So tapos na ang rikisa sa idalom, may ara pa nga rikisa sa ibabaw pagid sa second floor?
3: Yes.
1: Okay, okay. Sige, sige, proceed. Naga-live ka subong sa Facebook page ta, why?
3: Mabudlay ka kayo, sir, doon.
1: Why, signal?
3: Signal, yes.
1: O, bigado, signal. O, sige, sige. Kulaton, taka, saka ka to sa babaw, basi ko namin signal to, kaya hindi ko utod-utod mga isignal mo di. Kay pang basahon, kuanay, ang mga iya nga mga ginpang post sa tong August 3, 2026. Sa Agosto, panimong natabo mga ka-K5. Why man kita nagahambal nga amugin ng ginhalinan, pero may posibilidad nga isama nini isang mga rason kung nga ang ginkwani siya, dugay naman gali ni nga kwan sa iya mong, nga pulupanilag sa iya.

ato sila dito sa mga shooting range nga nagapalupok, nagatiro-tiro. O, K5 pool. Pero mga tao, nga mga pareho sini, nga i-post mo sa Facebook ang pusil mo, pakita-kita mong pusil mo, nga daw si Into, kang daw si Tikalon ka, ano purpose mong ipakita-kita mong pusil mo sa Facebook, sa social media? Di ba, K5 pool? Akon sa nguna may nakita, magkamusang nguna, nga nagapalupok, nga makita nyo mag-uuyat ko sang pusil, pero nag-ara ko sa shooting range, kag-upod ko mga pulis. Upod ko man mga pulis nga nag-shooting, nag-tiro-tiro. Mga kaki-five, pong iyalan tawabla o. O araw, basahon kung mga kaki-five ang una-una niya nga post. Siling niya, Warren Jason Diaz Gangoso. Siling niya mga gagong nga mga media. Mga muni, wala niyo ginasapak. Siling niya, kung jeep gani. Siling niya, mga may pamuyayaw pa niyo. Kamo nga mga media, nga kamo gani, siya nga hingabot nyo, mga gagogit kamo, nga sa media, basta millionaire ko no, ginapabayaan nyo, kay nabusalan kamo, no, dumbot siya silingon, nga tanan-tanan nyo nga media, kuhan mong dalahig, why sa may ginapasino ah, itapatan, higinambal mo lang, nga sa iban nga mga media, no? Kay para nga at least kundi hindi mo madalahig ang tanan-tanan, galing kay ka gago marabi si mo mong mangumango ka man abi mong mga kaki five higing dalahig mo tanan-tanan ti pati ako dalahigon mo di sa mga amon nga mga bayaran kami nga mga media mariay hunis ti garapon ni Santissima kung bayaran ako noy subong damo-damo ikurog mahigop mo nga siyabogin kaysa ng una nga chimpo sa bayaran ko sa una sa chimpo. Para untatan ko lang ang akong kampanya kontra sa ilegal na druga, taniway pa ito ma-expose kung tani ito mga drugista, ito sa unang mga nagkalamata ito. Subong guro, matyag ko, duros kalimutaw mo sa higop ka siyabo siguro. Kay pati ako, nag-tolerate nga magdamo ang siyabo tungod kay nagbaton ko sa mga ginabayad sa akon. O hindi, bla? Balik ko na karon kay Five ba, Aron, aplastaran ni si Babaw to. Para magnami signal mo kay ginaisa-isa kong mga ginapang-post niya mo isang gina-raid subong mga ka K5 o ginapa-implementaran sang search warrant ang iya sini ginaarkilahan nga balay dara sa may isa ka lugar diri sa syudad sang Iloilo ining ginakilala gapakilala ni siya nga daw advocate kuno sang road safety nga si Warren Jason Diaz Gangoso. Sila niya, karon maglain buot nyo, sila niya sa mga niya sa akon, sila niya to sa mga media, isug-isug siya. Niya basta media, gago na, niya bayaran na, niya sugapa, dahak-dahak sa pilak, mga gago, te, gaba nyo, iduso nyo pa ng piti, PRP, kay ipatiro, taka mo, nga mga gagok mo, muna pa ito, ari sa iya nga, mga kwan, nga post, tapos sila niya, pila naman na kwarta nyo, da pagdoso sang hilaw habok naman ang K5 niya ha siniya wala kita da siniya to yung sabat siya ni K5 Kim. Tapos may ari pag sa iban nga mga excuse nga mga ginpost no ari pag sa o ng ang may ngalan K5 ba kwan K5 Paul, ang may ngalan lang PPTRP, hindi ka mo ha, may pusil na yun. May pusil na yun. Tapos, ang pusil niya, tatlok bilog, grabe no, tatlok bilog pusil niya. Nga ipakita niya raw na, PPTRP, sila niya linti ka mo ha, sila niya to, may pusil, kita-kita niya. Tapos, may mensahe, sila niya magamit ko na sila niya ngakon nga, AK, ha. Siling niya, make sure nga naasaitihan ang AK ko na ha. Lapit ko na lang na gamiton bala. Ha. Excited na ko ha. So, mga pamahog, mga style, nga pinasikat, amon ang ginahihimo ni ining ni Warren Gangoso nga ini, mga kaki-five. Tisubong, araw, subject sa ginahiwat nga search warrant o kon pagpangrikisa, pagpa-implementar sang search warrant sa iyang lugar sa ginaarkilahan niya nga balay.

0: So may mga nakuha na to nga pusil. May nakuha na to mga kaki 5 nga mga drug paraphernalia. Aluminum foil kag may mga residyo nga ginapatihan syabo. May mga plastic sachet nga ginapatihan nga may unod man nga syabo. Kung tarong utok muli nga way kagagamit sini. Mga ka-K5, no? Hindi mo na ipapakita-kita sa social media ang mga pusil mo. Damo sa sang mga, kuano? Damo-damo sa sang mga pusil na ginapakita. Damo-damo sa sang mga, kuan? Sang may mga magasin. No? So, tapos, ipakita-kita mo da. Tapos, mamahog ka sa social media. Kung imo lang tao na, direkta, direkta nga pamahog eh. Kaya ba, di, ginapanglawag yan mo. Ilabi na yan ang K5 News FM. Gani mismo, nang ginlawag yan eh. Ah, nga kwan ko no nakakwarta motun way sa kabalo nga bisan kami lang gani siguro mga ka K5 nga diri sa K5 News FM Iloilo nga way ga sapak sang mga talinpis ang iban nga mga kwan nga mga produkto kay bastante man kami amon di oh hindi bla so amon eh mga ka K5 ang ginariki sa subong dito sa kwan sa may lugar, no? Aron na si K5 ba, aron? So, mga ka-K5, matagkuhan ay komersyal. Then, pagbalik naton, balik ko naton si K5 aron nga makaplastar dito sa ibabaw nga porsyon kay babaw dalom. Galik ko nun eh, ang ginarkilahan niya nga kwan, nga balay, nga among ginaistaran niya subong diri sa sudad sa Iloilo. Daw tagalang bunaw, blanis among, o tagahaniway. Lantawon talag kundin, gining lugar, yung urig-urig nga lugar ni sa kwan eh. Sa out of town pero diri ni siya gaarkila sa siyudad sa Iloilo. Tapos ang report kay informasyon gahupot ka armas nga wala man gali kwan, wala man gali sa mga lisensya. Pakita-kita mo pa sa social media kapakita na gadosado si Muki Isogin o ara tubanga yun ang taga RPD iyo. Mga ka K5 so balikon ta karon K5 aron ripuyo dira sa may lugar sa sining ginahiwat karon nga pagpa-implementara sang search warrant o con mandamiento de riqueza. Mga kaki-five, sa balay nga ginaarkilahan ni inang gangguso, mga kaki-five. Ang mga balita ang inubatan ng builog na inadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500 na superior antioxidant kagsang may TC de alkaline nga vitamin C. Ining duwa ka mga produkto sa klinika de alternatibong medisinan wellness center ni Dr. Miloy nga para magapabilin nga healthy ang lawas naton. Pinahanglan naton mga kakifay mga mag-invest. Hindi kita mag-invest sa pusel pariyo sa kakangguso. Invest kita mga kakifay. Invest kita sa ikaayong lawas. Kay ang ikaayong lawas, manggad. Health is wealth. Amo nang i-invest naton mga kakifay. Kabisan ano pa sa aton kamanggaranon. Kung balati anon ka, way man yapon pulos ang imo manggad. Way man pulos yapon imo kwarta. Hindi ko na paglawagon pa ang mga bilyonaryo nga mga nagkalamatay na K5 pool. Hindi ko na paglawagon pero damo-damo sa mga bilyonaryo nga mga nagkalamatay na te, napusla nila kwarta nila. Nakapugong sa ila ang kwarta nila nga mabuhi sila. Nakabakal sila sang dugang nga kabuhi para magsigi kabuhin nila. Wala! Ang importante mga ka K5, ang aton nga ikaw yung lawas, amon yang i-invest naton. Dra kita ya invest sa ikaw yung lawas. Kay was nga nami ang aton nga kogalingon, ang ikaw yung lawas ta healthy kita, bisan ano pa matabo, buhi lang kita ya gyapon mga ka K5. Amon ang pinaka the best, hindi ba na? So para nga maka-invest ka mo sina, ari ay tumaran nyo ni ang healthy nga mga produkto sa klinika de alternatibo. Para magapabilin nga healthy ang lawas naton, Klinika DTX 500 da Superior Antioxidant. Kontra mga ka-K5 sa hypertension, high blood, diabetes, kag iban pa nga mga balatian, even cancer, kayang-kaya. No? Kag parisa nyo sang mighty C, de alkaline nga vitamin C, pampabakod immune system, kag pampabakod sang aton nga resistensya. Nga! Kaya ang Klinika DTX 500, isa ini mga ka-K5, puno ini sa natawag naton nga anti-carcinogenic properties, agun nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton, mga ka-K5. Kag, wala labot sina, ang Klinika DTX 500, ang ini ang bastante sa inatawag naton nga inang iban pagid nga mga minerales nga nagabulig para sa pag-control sang aton nga mga blood sugar level kag iban pagid nga mga parte sang inang free radicals kag mga toxin sa ato sining lawas mga kakifay. Kag kinanglan nakaparis ni sa iya ang mighty C, vitamin C mga kakifay, dahil kalang nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities agun nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Gani ano pang inahulat nyo? Inom na kita sa klinika DTX Pamerica Mighty C adlaw-adlaw para nga magapabilin nga healthy lawas. Na hindi nyo napahulat tapang magtubo, magabukol-bukol sa lawas naton nga nag-mutate hasta sa uli may imo nga cancerous. Proteksyonan naton aton kaugalingon klinika DTX Pamerica Mighty C adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Aton nga oras, alas 8:29.
1: Nga istasyon K5 News FM
2: D3 Bio Health News D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Kaspa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang, kaspa.
4: A masking disease na.
5: Mga kuko nga, hindi maayong
4: kapinakalain. Patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag mamintin ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Buksan mo.
6: Bulaklak, ang bulaklak.
10: Sa buhay ay kailangan.
6: Bubuka ang bulaklak.
5: So haabot ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagpamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas batok sa kagaw, kay iban pa nga mga wound debris.
10: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3, Sir JP, nga yara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid yang D3 Bio, no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang gardenero nagchat. Niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
10: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakunod? Sulta. Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Halika mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
7: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A. Vitamin C. Zinc. Kag Bilberry Berry Extract. Eye Care Gold. Ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee. Kag mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
1: DTX 500.
6: Masaligan.
1: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga suking butika nationwide.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo
13: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Masalikan.
13: Epektibo.
12: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
12: Ang D3.
13: Yung may Physio.
12: Physio.
13: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
13: Ang D3.
12: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
12: Yung may D3.
13: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May pumso.
18: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
19: Pabalik na mga ka K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakarabol kita sa 44 minutos na karigad sa alas 8. Balikon aton karon nga ato sini nga patrol with ka K5 Aaron Lloyd Rifuyo sa ginahiwat karon nga raid or pagpa-implementar no sang search warrant sa puluyan mga ka-K5 sang sining isa ka subject nga si ano ganini Warren no Ganguso mga ka-K5 no so dali gid lang kay may mga dugang pa nga mga na recover may ara pagit sa mga nadugang nga mga na-recover dito sa ibabaw nga porsyon no sa second floor sang ginaistaran mga kaki 5 sini ni Warren Ganguso. So gani standby sa ato sini nga mga tagparamati kay baliko na to ato sini nga patrol upon kita kay kaki 5 Aaron Lloyd Rifuyo sa sining implementation sa search warrant sa aton nga RPDEO o kon regional inang police drug enforcement unit mga KK5 no so dali gilang kay urato nato nang pagpanumbalik no sang signal nato direkta sa kay KK5 Aaron Lloyd Rifuyo ari sa piyak nga linya mga KK5 may nadugang pa nga iban pagid nga mga na recover sa lugar KK5 Aaron go ahead
0: KK5 may na recover nga suspected sabo sa ikaduwa nga panalgan sa tahan ni Warren Jason Diaz Ganguso sa KK5 John din sa kay na report aton nga tawag kay na aton report kay di na ga proceed kita no sa bahog ng ining balay KK5 so na parto nga nakalak sa sulod
19: na may mga bag-o pagid kwan ara okay sige go ahead proceed KK5 Aaron
0: okay KK5 John ti amot ko nagsaka sa matalagan sa balay nga inarantani ni Warren Ganguso sa mga kapulisan sa IPDO 6 at tapapos ang SWAT kiti kagina na suspensahan sa motoridad nga base may tao sa sulod sa kwarto kiti nakalak ini sang nabuksan sang SWAT kwarsa nga din buksan sa KK5 John Bao dito nagtambad sa kapulisan ining kama o konsulungan balasang posil hindi posil o kundi mga drug paraphernalia mga aluminum strip nga may believe no residue sa illegal na droga o kung sabo talaga pamati sa aton karon sang na-clear na to sa piyak pag na kwarto among din search sa police kag pagbukas ka kita John sa kilid lang gid sang adingding dito nakitaan ang isa ka bag a notebook na da sa elementary na da nga di color lang na nagdra na katungtong ini nga kapastar nga mga drug paraphernalia.
19: Oh, grabe, damo-damo ba? Oh. Amo ni ho na daw may box tapos sa ara nakatungtong ang ining damo-damo nga mga drug paraphernalia so K5 Aaron.
0: Yes, oh, amo K5 do nang sala ragway kay na. Didra na nga recover no sa separado nga kwarto kasi K5 John kung sa diin dra siya nakasulod sa kaha o kung sulod na sa armas. Karon may mga ilaragway pag ito dra sa K5 John nga sa pihak naman niya kwarto kung sa diin na recover ining bag na ito kung sa diin may pouch dra nga unod may unod sa ginapatihan sa book sa K5 John kag sa libro dito nga nakatungkusan tong pagit sa babaw niya ang ining nakaplastar nga illegal nga upo ng ining paraphernalia sa kita John kung sa yuron kung nagtawon mo siya kasi posible mahigop pa niya si Warren ng buso sa kita John
19: grabe no oo may kwansa may ginahanda pa sa may ginaprepare pa sa nga hiligopon K5 Aaron
0: posible kita kung sa kita maganda
19: ng aso. Totoo din niya.
0: Na-observe na po ito sa mabaw. Sa piyak niya kwarto, limpyo niya. Kasi sa piyak, mahigko ang mabaho. Kasi ito nag-wati pa ganito.
19: Oo. Dahil mo, guro. Amo na, guro, ginasirbihan niya, ginahimuan niya nga drug din?
0: Laban-laban.
19: Suluyo pa niya?
0: Yes, sa kifal doon. Kasi mo rin pamangkot sa naton kung kay sino ina ang mga drug paraphernalia mo niya. Wala siya balo, sir. Wala siya balo. Sino gagamit na? Basi kung may murto, das balay nga. Among nasuyok na kay kifal doon. Pero, sa piyak naman itong kwarto, sang tiara man sa mo, nakita niya man, kagkainahalin pagsaka, una sa gani saka, kumpara sa pulis. Kay kifal doon sa searcher. Kutob sa may mga role na kapulisan. Dito, si kadawa naman niya kwarto, nakita naman ang pagsulod ng pulis, pag-search ng pulis, kan pagbukas ni isang gamay na pouch sa bag niya ito na sling bag, doon na-surprise si Ganguso, kakita doon naman niya, hindi niya, concern. eh, mo naging pamangkot sa nato. So kung kay Sinoy na ang illegal nga droga.
19: So ang sa piyaka kwarto, hambalya, hindi iya?
0: Hindi po na iya kasi pa.
19: Hindi iya kwarto?
0: Isa lang siya kasi nartere.
19: Di pro siya lang isang ga-istarda, hindi bla?
0: Yes, siya lang isa.
19: Why sa mga upod da nga naga-istar, why sa mga upod siya da nga naga boardman sa sinang lugar, kundi siya lang git isang ga-istarda?
0: Yes, kasi pa doon siya lang isa. Pero kung may times man, na may mga bisita sa like membro sa iyang organisasyon, ang Negros Panay United, no, manang iyang organisasyon. Isa man siya ka road safety advocate kay Colonel Busita na bla. Kay Fran John. Membro da siya, no, ni Colonel Busita, former retired police colonel kay Fran John. Why naman niya na bot si Colonel Busita sa iya? Kakakita John. Muna, nakumpisa may mga bisita sa so, nakalilain niya ng mga organisasyon. Isa si Dre Magatiner kay iya kung may ginahikot sabi ng mga papeles sa ano man din na transaksyon na sila kay Ipad John. E kung susubong, siya lang isa kay Ipad John.
19: So, ti anong kwan, anong hambalya? Siya ni ang naka-kwan, no? Naka-light green nga kwan, nga bayo?
0: Naka-mint green. Yes.
19: Mint green, no?
0: Green, naka-mint green nga ginabayo sa mga buhaya kung atilala kay Ipad John.
19: Oh, amo na siya si Ganguso, siya na?
0: Yes.
19: Warren Jason Ganguso, ngala niya, no?
0: Yes.
19: Oo. Play edad yan eh?
0: 37.
19: Soltero ni siya?
0: Hmm.
19: Okay. So, inang magluwasin na ang sapiya kakwarto, ito medyo maturutinlo. Ito amoto ang turulugan niya, hindi?
0: Sa dalom siya, according sa iya, sa dalom siya nagatulog.
19: Oo. Sa dalom siya nagatulog?
0: Yes. Eh malapad man niya sa accounts abi nga nagpapasin mo namin si Mantulugan na makabasa ka sang komportable. Pwede man sa consorts niya, gusto rin sa katulog sa Bakbaw. Pwede man at pali kasi ito malapad man. At yung mga nagaling ng mga sayab o baka si Sajon pagsulog rin natin ito kayo nga ito sa part sa kwarto na malimpyo nag umpil kita ng atsing baka si Sajon. Okay man ang ano, yung restaurant din eh. Pero kaya muna nagaling, may na-recover ang otoridad nato na suspected sa buo at ang mga drug paraphernalia.
19: Ah, okay. So, amo man lang ng mga, mga pusil? Why na pusil?
0: Yes. Meron si Sir John at ina, amo to mismo nga si Mr. Ngungso man ang nagtuad sa otoridad na mayara sa ginahupot, ginaposes na pusil. So, tutang. Tira, may mga magazine, may mga bala, direct, ito John yung na-recover. At ang kaina, ang isang kapusil iya, na-recover ni sa kilid ni isang ref, no, kakifer John. Kaya doon ginapuluman niya ni sa krodo, kakifer John. Ang pag-recover kayo na sa pulis na nakahulong pa kayo na.
19: Okay. So, te, ang mga kuan ang mga na-recover subong pang isa-isa habi subong kay Five ba aron?
0: Kasi sa John ang recover subong ari na diri tanan. Ari no ay mga namin shirt. Jo.
19: Okay. Go ahead. Okay. Dali gid lang mga ka K5 no na utod ang linya ni K5 Baron. Inang makita niyo subong sa screen, sulod lang na sa sang pusil no o ginatawag naton nga kwan blan ng gun box mga ka K5. Pero ara da ang mga kwan ang mga nakita nga mga paraphernalias no, mga higko nga mga kalabanan sini mga ginapang gamitan blasang shabu no? Mga paraphernalias pero ang ambal diri ni Warren Ganguso nga hindi na daya iya kuno kwarto no pero ti kunimulan tawon mga ka-K5, siya man ang isang ga-star da, wain na sa mga ga-star nga iban, sa sinang lugar, no? Sa dalom, sa katulog, sa ang babaw, yan ha, amo nang may posibilidad, ginalantaw na ito, hindi, hiligupan niya, guro, eh, no? ginimo yung drug den, ang ining lugar, mga ka-K5, no? Kay sarado mong, tapos, ang sa piya ka-kwarto, yan, matrutinlo man, amo ni gurong turulugan niya, ang bot, kung ano yan ang sa piya na, from sa piya ka-kwarto, amo ni ang nakitaan sang damo pagid nga mga drug paraphernalia, no? Pero pusil way na sa may nakita. Okay, Five Aaron, go ahead, proceed.
20: Okay, Five, amo to ang may mga drug paraphernalia nga aluminum strip na may patihan suspected residues ang illegal nga droga, may mga lighter, may armas lutang nga duwa ka bilog ni siya, no, kaki 5 zone, may mga bala o kung live ammunition, may mga magazine, may ang kagina lang gid ang last nga na recover ining pouch o kun sa bag kag sa sulod sa bag na recover ang pouch nga may unod sang duwa ka mga heat seal transparent ta 6K sang ginapatian sa bo sa lugti amo ning nagatungtong kay nato sa libro o sa notebook ang mga drug paraphernalia pag nga nakapractar na sa nagapamati sa ato. May na-recover man, di man yung K5 zone, mga sulod laundry, kaangay isang sling bag kaina, sulod laundry, sulod laundry sa armasutang, di mo na consider na recover ang mga drug paraphernalia sa K5 zone.
19: Oh, so why gidya sang totally nga mga nakita gidya nga illegal drugs kundi mga drugs para paraphernalia lang and ti mga residue abi no sang ginapatihan nga illegal nga droga K5 ba aron
20: K5 jo na mention naton nga may ara sang suspected sabo sa pouch nga itom na recovery ang duha ka heat still transparent ta 6 sachet.
19: Ah, okay.
20: Sabo.
19: Okay, so pila ka kwan, pila ka sachet ang na-recover nga suspected siya bo?
20: Duha ka K5 zone.
19: Duha?
20: Yes, duha ni siya ka-plastic ka K5 zone. Ang unod siya ni nagabilog-bilog pa na ba ka K5 zone. Ang nga mabok-bok yun siya nagapamati sa ato.
19: Kuhan, guro ng supply ay, no? Sa ato ng pag-inchin niya, paglantaw, why guro ni kabligya siya bo, ha? Kundi gagamit lang?
20: Yes, based sa kundi may briefing kaina nga natabo before sa implementation sa search warrant based sa initial information of kaina ni Police Major Suliman nga hindi man siya pusher pero allegedly nagahupot o kung nagapossess sang shabu ka K5 zone.
19: Nagakuan siya, hindi siya pusher pero nagatago sang illegal nga druga.
20: Yes, kag posible may kung na allegedly kagamit man pero ti i-undergo man siya sa Gabon sa drug test agad yung mahibaluan git kung wala nagagamit sa ukon wala mga K5 zone.
19: Okay. Ang pusil, why na sa may mga nadugang pa nga na-recover nga pusil, magluwas at itong pila kabilog nga mga pusil ang mga na-recover, K5 ba, Aaron?
20: Duha ka K5 zone.
19: Duha bilog, no? Ano nga mga klase sa mga pusil ni?
20: K5 zone.
19: Oh, go ahead.
20: K5 zone. Isa ka 9mm pistol.
19: 9mm pistol?
20: Yes. Isa ka 0.45 nga pistola man.
19: 45?
20: Yes.
19: So isa ka 9mm pistol kag isa ka 45 caliber pistol?
20: Yes.
19: Okay. So mga bala, mga magasin, ano mga na-recover? Nga mga bala ka mga magasin, pilak-bilog?
20: Yes, K5 zone. Intact ni, duha ni ka mga magasin.
19: Okay.
20: Talpakpakay na sa pusil na dari kag may mga live ammunition man kay K5 John isipon na lang karon kung pila ni exactly tanan kay Tito Medyo nagkaginutok ni sa Dr. Pauline Nebra nga ginalatagan sa mga ibinita
19: puno ang kwan puno ang tarpulin nga ginalatagan sa mga ebidensya pertik damo unod
20: sa nan drug evidence gagutok siya kay Tiara tanan sling bag kahan isang pusil na recoveran siyang drug paraphernalia mandi sa kilid siya at mga pusil mga bala kaya iban pa di nga mga non-drug items kakipat yun
19: uh-huh. So base kung magpa-interview si Kwan, si Warren Ganguso, testing ibe?
20: Okay, Five John, again, try ito sa kagina.
19: Oo.
20: Ma, para patas man sa side niya. Oo. Pero nag-refuse siya.
19: Oo.
20: Niya, sa korte niya lang subton, kundi makonsulta sa anay.
19: Sa bugado. So, at least kinatagan ta sa tsansa nga makahambal, no? Pero ti ang hambal niya, mas ginpili niya nga hulato niya na lang kag makonsulta sana sa iyang kwan, sa iyang abogado.
20: Yes.
19: Okay. So, respetuhon ta na. Ang importante da nga ti ang tanan nga mga ebidensya nga mga nakuha. Ano nakabutang sa search warrant niya? Pwede mo mabasa, Kipay Baron?
20: Adi lang. Kaya confirm siya dito kahit kita kawin. May hawin. Ang search warrant.
19: Ate, sige na lang. Okay lang. Medyo base mabulubudlay sa imo. Picture lang karon ah, no? Kag i-send dire karon kay ang news center na bala sina K5 Aaron.
20: Yes, K5 John.
19: Okay, sige. Salamat kid K5 Aaron.
20: Sige, K5 John ang inihatag na durang isang kalwan ng DTX Coffee Mix sa si Sir Warit. Inom niya sang DTX Coffee Mix. Na, DTX Coffee Mix. Naka-detox ka pa.
19: Oo.
20: Naka naman si Five Aaron Rhoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagkaringawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report. K5 Nightwatch, June Alojado, Kapulo. K5 Nightwatch.
19: Nabatian mga ka-K5 ang ginahiwat nga live report, no? Live coverage ang K5 News FM Iloilo. Upo sa kay ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo. Mga ka-K5, sa pagdakop o kung pag-implementar sang search warrant sang aton nga mga kapulisan, no? Ilabi na yun ang Regional Police Drug Enforcement Unit, RPDEO, mga ka-K5 sa Puruyan nga ginastaran ni Warren Jason Ganguso, isa sa mga inang kuana road safety advocate ni siya kuno, mga ka-K5, no? Pero ti magluwas sina wait ta kabalo kuno pagidang appellation niya sini, pero ang hambal niya nga ti road safety advocate siya kuno, mga ka-K5, no? Magluwas sina ti wait ta kabalo kuno pang iban niya sini nga mga trabaho kag iban pa nga mga extracurricular activities, no? Gin raid sa aton nga mga pulis, gin pa implementaran sang search warrant bangod mga ka-K5 sang ginahuptan niya nga mga pusil kag gin report nga naga kuan pagid, no, nagahupot sang mga illegal nga druga, ang hambal sa aton nga mga pulis nga hindi man siya drug pusher, pero naga kuan lang nagatago sang illegal nga druga. So meaning nga kung ginatago mo kagway mo ginabaligya, ginaano mo uno siyempre ginahigop eh. Kita mo ara may mga kwan, may mga nakita mga ka-K5 nga mga kwan, no, mga shabu para pernelias o ginatawag naton nga mga drug para pernelias, mga aluminum foil lighter, post pro, mga amo ni mga kwan, no, mga drug para pernelia nga ginagamit kun maghigop ikaw sang illegal nga druga. Hindi ko na pag-isa-isahon pa sa inyo kung paano nila gamiton. Kay manti mga ka-K5, damo sa mga nagpamati ng mga kabataan base maging curious pang mga kabataan, mga ka-K5, kagsundon pa. So, muna, tanan-tanan, may duwa ka mga pusil ang mga na-recover, isa ka 45 caliber pistol, kag isa ka 9mm caliber pistol, mga ka-K5, puno sang mga magasin na may mga puno man ng mga bala, mga ka-K5. Paano na ito nagkaroon kay Iquano? Na ito nagkaroon pag isa-isahon ang inventory sa aton ng mga pulis. Kag kung ano ang matabos ini, tilabalaban, so Lord's Priest 1, ginigoro ng subject ni. Ining subject sa search warrant, mga ka-K5, nga si Warren Jason Ganguso. Ang mga balita, inubatan ang builog na iradulong sa inyo sa kalwan sa Klinika District Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kaginadulong man sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix, nagka-cafe ka na, nagka-detox ka pa. Ang Klinika D3 Bio, mga ka-K5, isa ini ka superfood supplement nga ginhimugikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties, ilabi na gid kontra sa mga inang viruses pareho sang dengue, mga ka-K5. ang medium chain triglyceride nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa industry bayong ganahin mo sa atong nilawas into monoglycerides kag isa na diring natawag na ton nga monolaurin. Ang monolaurin mga kaki 5 nga inang parte sa nga industry bio ang isa sa pinakakusog kag pinakamabaskog nga inang kuano ang microbial no sa ato sining palibot. Ginapa nami man sang Clinica Distri Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas, isa ini ka fatulable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon nadinggi kana. Kag ginapa nami man sang Clinica Distri Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga buligan ang ato sining lawas para sa kontra sa bleeding o kon pagdugo kon nadinggi kana. Kano nung panginahulat nyo sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati, inom na kita sa Clinica Distri Bio, the superfood supplement para layo kita sa mga pamalatian katulad sang mga viral and bacterial infections pero sang ship on diyan at ubotrang kaso kag iban pa nga mga balatian mga kaki-5 especially ang viruses pareho sang dengue virus. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica Distri Bio. Aton nga oras, alas 9:06.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: D3 Bio.
22: O oh, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
21: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
21: DTX Coffee Mix. Mga butika. Dry eye, pirmig ang katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
21: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
26: Sang una yan iwang-iwang sa akin, oh, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana. Insulayan ko pa no Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nami gid ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty
21: C. Mighty C. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
21: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
28: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya.
1: Bugs for Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
4: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika. Premium nationwide.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Gadaragsa nga pungkot.
4: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
28: Gala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
30: Tigasin!
31: Tigalapa!
30: Tigasay!
31: Tigaplansa!
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
30: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
30: Ang extend!
31: Supplement for men!
30: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo!
29: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
30: para sa tigasing performance.
31: Extend Food Supplement for Men.
30: Para sa matino nga dugo.
31: DTX 500.
30: Para sa healthy gatay.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500.
31: Ang may mataas ka antioxidant.
30: Nga amo naman
31: ang nagatino sa imo atay.
30: Basta tino ang atay.
31: Happy kanunay.
30: DTX 500.
31: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
30: Mataas pala ang imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Ikaw ba na
31: ang may diabetes?
30: DTX 500.
31: Ang DTX 500.
30: Ang may powerful compounds.
31: Nga nagapanupo.
30: Kagakontrolar.
31: Sang imo blood sugar.
30: DTX 500.
31: Masalikan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
21: Yung may D3.
1: Mga butika.
21: D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
21: Yung may D3.
1: Mga butika.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
18: K5 Nightwatch June Alojado Kapulot K5 Nightwatch
19: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabot kita sa 13 minutos na ang nakaligad sa alas 9. This time i-check na aton karon ang mga detalye na sa mga balita nagikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanan sa sining plano karon nga pag himo sang isa ka grupo nga mag-imbestigar may kang tanan sining reklamo sang ato sining mga hog raisers nga puwerte ka barato sang baklanay sang kinilo sa ila sining mga buhi nga mga baboy mga kakifay. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa Kampyon nga report. Standby.
30: K5 News FM. Kampyon Report.

0: ko. Mm-hmm. Hindi man ako milyonaryo, mm-hmm, basta araw-araw yakap mo ko. Wow. Feeling ko ang yaman-yaman ko.
1: Ay, pwerte. Diba, sa bottom, sana malita na lang ako.
0: Sana minsan may isa kalibo.
1: Perte, perte. Nami isang imo subong kuan nga kanta. Why naka kuan why ka na gina anxiety? Why na, why na?
0: Oh, wala na.
1: Why na?
0: Una lang to.
1: Nakita mo na bitong na kuan ano?
0: Why man ate, kaya mo na iyak kapalaran ka kay Pam John. Ano
1: na kay? Iyam na, siya man yung nagpili sa kagulingon niya.
0: Leksyon kid na.
1: Man kung hindi ka tikalon kaghambog nga magpakita-kita kapusel mo, tingon ni tani. Subong nami papangabuhi mo.
0: Okay, te syempre ka K5 John bilang isa ka gun owner, may lead. may mga responsibilidad man ikaw mo nga hindi mo bra pagsayang-sayang kumbaga.
1: Kag transport leader gline, transport group leader mangline.
0: Presidente ka K5 John sang Negros and Panay United.
1: Bo grabe ba? Ti dalay galing ni Negros ag Panay pagkatapos amo ka na.
0: Kag regional coordinator no sang inang iya na bala ni Busita.
1: Ah, okay. Oh, ti amo ka sina.
0: Arsap.
1: Maria ihunis ti garapon ni Santissima. Sa do katikalon, sa do kahambog ang lain sina dira kay nagagamit pagka illegal nga druga o kay damo sa mga nakuha ng mga parapernalya siya to.
0: No comment.
1: Oh, okay. Ay, mapamatudan na.
0: Sabton niya mada sa korte, kag K5 John.
1: Kung sabagay. Oh, kag, ti laban-laban, ipaidalom guro na sa sakwa, no? Sa inang drug test kay Manti, may mga na-recover ng mga drug paraphernalia sa lawa siya mong, no?
0: Kaya actually, as per mention, man by ka K5 Aaron Refoyo, nga ang search warrant niya is both sa pagpangita sa pusil kag sa illegal drugs. No? Ti ang sa pusil, as per info, nga ti siya man mismo, mula yan nagambal, nga ti may pusil man ginsa, pero lisensyado ka K5 John. No, galing kay ti, siyempre, ang mga otoridad na nato may records yun na, mga kung sinong license, may mga serial number, as you mentioned, kagiban pa, ano na ganyan, L-top?
1: L-top, eh. L-top antes na, ka no? Antes ka mag-acquire isang pusil, dapat ma-kuha ka ganyan L-top. Kaya ang L-top na, ang buot silingon sina is license to own and possess firearm.
0: Yes.
1: So, damo na pamaagi da, may drug test ka na da, no? Antes ka magkakuha sa L-top, dapat maka-drug test ka. Tapos, dapat may police clearance ka. May NBI clearance ka. Tapos, makuan ka pa da, makuha ka pa exam kay Five Kim sa kuan, inang neuro bla. May neuro examination pa na.
0: Nga ti, fit ka nga mag-uyat or mag-operate sa pusil.
1: So, amuna pag-issue si mo yung iltop da yun. Pero kung wala kasi na makaagi sa mga amuna dira, hindi

0: sila nga may ara sila ng mga
1: shooting,
0: shooting competition. Uh-oh. Or may mga ara sila nga may mga shoot fest na mga muna makita mo na sila nga muna, pero kung sila nga gina post mo sa Facebook, kinapakita-kita mo kung si hambog ka, tapos ang balon mo nga may mga tiruhon ka, diyan mo ginakatuan sa imo nga kwan nga kapalaran.
1: Oh, tikay posted publicly man to abi, tinakitaan man sa otoridad na to, oh, ng mga laban-laban post pala to sa social media. Pwede, may ano man sila.
0: Pagitaon ta patong AK-47 niya, kaya nga balya na may AK, pasa ko namang. Pasitika lang to. Anyway, sa ilo to sa mga balita mo, kumusta ang binaboy nga balita?
1: Grabe ka, loud sa guwa ba? Magagano mo, kasugong pasulod mo?
0: Ang gagadlaw sa guwa to?
1: Oh, gasulod mo.
0: Grabe na siya, pakadlawon.
1: Oo, oh, bintang-binta, mga terminology mo siya mo.
0: Oh, proceed.
1: So kaki-5 June, no, kasunod sa mga concerns sa aton siring mga hog racers, so kung mga manog baboy adari sa may probinsya sang Iloilo, ginabot nato no si Mr. Magbanwa, no, ang acting provincial agriculturist no sa Iloilo Provincial Agriculture's Office kaki-5 June ang otrino sa mga concerns sang hog racers nga tuman ka barato o kon tuman ka nobo no ang presyo sang pagbakal sa ilabas ng mga trader o kon biyaheros ang ining live weight o kon nabuhi nga baboy kada kilo. Where in fact, as per the monitoring man no, sang Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division nga nag-arrange no, sa 130 to 145 pesos sa kada kilo ang baylo lang yun yan, no, or bakal sa ila sang buhi nga baboy, and ang ila yung production cost nag-arrange no, sa 160 to 180 pesos per kilo. So kumbaga perdigid kun disbintaha gid no sa mga hog racers naton. According pa diri kay Jerome Magbanwa sa Provincial Agriculture's Office, maga-convince sila or magatipon no ang ining miyembro sang Provincial Price Monitoring Council ang agud yang istoryahan ano bala ang rason gid nga amo na yabi tuman ka barato kun ano ding pwede mahimo no sa aton siring probinsya kagati kun for example no mayara na sang resulta ang ilang pag-sinapol or pag-convene sang ining Provincial Monitoring Council ang resulta ya sina kay 5 June kay according man kay Mr. Magbanwa nga i-submit ni nila no sa Office of the Secretary sang Department of Agriculture kay sa Office of the President kay ang diri no ang provincial government kag ang mga LGUs naton hindi direkta nga maka-intervene nga for example just like sa ginaayo no sa aton sa ining mga hog racers kati medyo pasakasakaan yung be ang presyo no sang pagbakal diri sa mga traders sa amon. According diri kay Mr. Magbanwa nga sa kasuguan ang aton ningin no Tiglicom sang Department of Agriculture which is ang subong si Secretary Francisco Chu Laurel kagang Office of the President sa lidrato no ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. siya lang ya ang kumbaga maka may direct no nga intervention sa market naton aka K5 June kaga tiyamo na subong no nagaapilar lang diri or nagapangabay no si Mr. Magbanwa sang nagakaigo nga champo no sa aton siring mga hog racers agud ya nga ti mahatagan sa nagakaigo nga solusyon ang ining concern. Yari pamatyan naton ang kabayan sa aton siring nga interview kay Mr. Magbanwa sang Provincial Agriculture Office sang Iloilo.
2: Especially sa mga hog racers naton nga taman sir kano bo sir ang presyo sa maklanay sang live weight kung i-compare sir sa ilang production cost, ano din sir ang pwede mapulig sir sa provincial government?
3: Okay, so in terms of price no, ang provincial government wala kita sing authority or price nga mag-intervene no in terms of the price na kung baga hindi kita kadikta na untaton siya pasakaon siya panubuon siya, but we could always intervene sa production side no kag sa pag-support sa aton ng mga strong ng mga cooperatives na makatag kita sa kaigyan na, no, nga maka-alleviate sa ilang pressure in terms of production. No. So, kita sa probinsya, sa subong, no, ang aton yung mga assistance ginatag sa subong is more on the technical assistance. But ang amon nga ginatunan sa subong is ang paghatag sa posibilidad nga makahulam, no, or makahatag sa kaigyan nga makahulam ang aton ng mga hog racers, no, through the mangungumasap na yung program naton, natunan naton kung pwede sila dara naton i-divert, no, na para makapresbahin ng brand natin sa rice support program sang una, nga kung sa diin,

0: gitaas kay guna nga maka chance sa ato mga co-op nga maka ulam at low interest lang sa ato nga mga farmers cooperative kag association nga amo nang ilay bakal at a good price no sa ilang nga mga recipients. But syempre hindi pa na final natunan pa naton kag ipamin pa naton ang guidelines. And in terms of price, abi sa liwat no dong medyo limitado gid ang kaya ubrawon sa probinsya, makaubra kami resolution urging sa aton nga mga legislative abi sa babaw abi no dai patay na to sa secretary kag sa president abi, but siguro sa level lang nga kami asta. But ang tumanggid nga pagganubo sang presyo sa subong sa live weight is cost sang aton nga market no. So wala kami capacity, wala kita capacity sa probinsya na mag-intervene sa market. But siyempre din aton bot sila ng pabayaan nato no. So wala bot sina no, tinatanaw man namo nang posibilidad later on nga makatag kita sang input assistance sa ila. Tunan pa naton kung ano na siya nga klase sang input assistance nga magkakaigo ka makabuli gidman sa aton nga mga livestock ang swine research.
1: O ang ano nga department sir ang maka-intervene sir in terms of pricing.
0: Based sa layi no, kung tanaw naton presidente kag ang secretary sang agriculture no, mo nang ginatanaw nga based sa layi na iya no. Kag may isa man ka pamaagi nga kusa diin nga posible nga mag-convene ang aton nga provincial local price monitoring council kag sila ang mag-recommend sang presyo no. But syempre aran depende na siya sa pag analyze no sang aton nga different offices no. But kami sa provincial government ang mga next step would be convening no sa aton nga provincial local price monitor coordinating council so that draft naton mabalan kun ano gid man balang rason ano ang posible nga muon para mabuligan naton ang mga farmers naton for the muning kanubo-nubo gid nga presyo sang aton nga baboy nga live weight.
1: Pero mag-convene sir, makasama ka mag-yakon sa office of the secretary sir sa agriculture.
0: Yes. Got ang kun ano man ang resulta sang kun ano nga resolusyon, ano ang result sang inang meeting, tagaan naton kopya ang aton nga Department of Agriculture kag aton nga president mismo para makapangayo kita sang ilagid nga solusyon no or official naton nga pwede mahimo no. Kasi again ang market is very complicated na siya, very complex na siya nga klase sang sistema nga kung sa diin ang gobyerno hindi kita direkta maka-intervene.
1: Ang pricing ni Sir Bali direkta na sa aton nga Aldonia. Pero ang mensahe na natin sir sa agri-research natin sir since nga di nagpamerdihan sila. Mm-hmm. And how about sir sa persona sa kusong fields? Kaya ang unang problema nila mo po niya nagsaka sir.
0: Yes. So,
1: that is why nga doon nabubatanyin sila.
0: Yeah, so ang fields naman, nung presyo sa nabangod sa pagtaas ang fuel prices. No? So again, it's about market. Kag nag-apekto gina sa ating mga swine raisers. Kag sa subong atin yung damo, nagasulat sa aton, mga LGUs, mga farmers kung nagkakadto sa opisina, nagpangayo sang solusyon. No? And usual ang aton ginasabat is pariho sa gihapon. No? Ang aton nga provincial government nagpangitagin sang solusyon nga makabulig direkta nga masulbar gid yang problema hindi nga banid solusyon lang kita no.
2: Okay, K5 Kim.
3: Nabatian no ang pahayag ni Mr. Magbadwa K5 Jun.
2: Sakit ni man nga amo niyo. Ang presyo sang mga feeds o kun sang mga damog mahal. Mm. Kay ang ginhalinan no, so no sa kay Magbanwa saka ang ato sini nga mga inang petroleum products.
3: Yes.
2: Oh, karon ti nga mga baboy ya nga nagdubong presyo. Paano abi nga muna ti masakit na ya sa mga mangungumata hindi bla?
3: Yes, keep my
2: job. Pirti ka sakit na ya sa parts ng mga mangunguma nga mahal ang mga feeds, mahal ang mga tanan-tanan nga mga balaklon tapos presyo ya sa mga baboy ya inang galabot sa tag 345 tapos ang pamangkot amuni. Nga amon ang presyo nila sa mga livestock nga kun maihaw na gani nga grabot na yatag 290 ang kilo K5 Kim.
3: Amon na ka K5 Jun, lakip man no sa hibaluon no sa ila diri nga price monitoring council o galing as mentioned man by Mr. Magbanwa kang may direct authority sa tawag na no sa pagbaylo balas ang presyohanay sa market ka K5 Jun. Amon no ang secretary sang Department of Agriculture kag ang presidente naton.
2: O hindi maka-intervene hindi kag maka-intra ang DTI ni kay hindi niya sakop sang DTI kundi sakop niya sang DA. K5 Kim?
3: Galing ka K5 John, despite nga gusto man gibuligan no, sa aton siring provincial government, galing ka si secretary lang no, sa DA, kag si presidente, kabay pati nga may mga makapalabot man is ang amunin nga concern okay. sa iya.
2: Oo, ang aton nga Department of Agriculture sa Agriculture secretary. Sa Region 6, pwede tayo naman pamangkot, guro, kung makadirekta sa makatawag sa DA secretary.
3: Actually, ka K5 John, no, na istorya man natin siya kaina. As mentioned man sa iya, nga tawag na, no, ang ininga concern kay complex kuno abi, no, ang iratawag nga sistema sa market. Kaya part na pala siya sa sistema natin, kag-ara siya sa kasuguan ka K5 John. Kaya hindi lang man ni concern dari sa Region 6 ka K5 John.
2: So, no, iban
3: nga riyon, amuman ang concern.
2: Oti, pero siyempre, DA, kwan ka, regional director ka sa DA, himo ka sa pamaagi nga makalabot sa DA secretary eh. Para nga kung makalabot sa DA secretary, kung ang DA secretary, makapalapit sa presidente to, kamaghambal nga ngag, kwan bladi nga ko, ng kadlaw sa gwa si... Ngag, yung mga pumuluyo bila to sa Region 6, o, reklamo to sa kwa, no? Sa mga presyo sa mga baboy ito, pirti kabarato, gito. Tanong mambal, tas ni Abi, ngag.
3: Kaki five, ba, John?
2: Ang buot silingon sa ngag na iya, inang kwa, bila, ng...
3: Ungag?
2: Inang... daway di ko sa inyo nung buwan.
3: Wala kang ginsay di pinsa sa kaugaling ko. Pinsaw.
2: Basta ngag. Anyway, ti, daw ang solusyon si K5 Kim daw pang nasyonal nga solusyon eh, no?
3: Yes, ka K5 June, no? Kag ti,
2: ang mahimo, isang probinsya, kwan lang, ayuda.
3: Ma-send sila sang, for example, makasapol na sila dari, or maka-convene, mahatag sila sang resulta ayuda. Sang ilang mga pagsinapol dito sa office of the DA, kag tapos, sa office of the president.
2: Tapos makahatag sa dugang-dugang ayuda para pangkapital sa mga kwan, balik kapital sa aton ng mga negosyante.
3: Sa nabatian ka rin aton kay Mr. Magbanwa nga, di ko ang ayob lang na pautangon ah.
2: Ah, pang pautang.
3: Pautangon, pati, tapos medyo gulo gamay nga interes.
2: Ano man nga utang man, hatagin nyo naman na, kadamu-damu sa mga ginapanghatag nyo nga mga ayuda. Anay karon kaya mo ni Chimpo ni, mga kwanta ni, mga hag-researchers na ninyo paghatagan ayuda pa, utangon nyo pa. Mabayad pa na sila karun.
3: Usually, abi ka K5 Bruno, sa mga financial assistance, direkta na usually ang ano na, ang Department of Social Welfare and Development ka K5 June. Ang daga. Balanyos.
2: Balanyos nila.
3: Balan, wag ka kapungot ko na.
2: Oh, sige, anyway, we get to tagali chimpo.
3: Oh, sige, ka K5 John, i-follow up din naton kita syempre na nabatian man nato na ang mga concerns sa aton sa mga manguma. Kag ti kumbaga kun wala ni mga farmers naton, wala ni hag racers naton, di kita kakaon namit mo.
2: Gani, namit baboy daan.
3: Aha, namit baboy daan, kaya pa may okasyon.
2: Mga, kwan, mga pinirito, mga...
3: Litson pa gini.
2: Litson, di ko plakao na. Gusto ko yan, inang kwan
3: blay. Adobo.
2: Inab lang may saging lang may kuano do ganina estupado
3: abi ko po chiro
2: estupado ang paborito ng estupado
3: tutugala tablatab gina bay
2: uy ay labi nang tambok kena sos maria ihunis ay puriya gaba ma base magsaka naman ang limpuduhan ta sa dugo. Anyway, salamat kid K5 Kim.
3: Sige ka K5 John, no? Inom na kamodera sang DDX Coffee Mix, ang healthy coffee sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itangoy. By the way, nagapamati dira pamilya Manaay sa Barangay Airport Mandurriao, si Ma'am Antonina and Sir Ricky Manaay, dira man, no? Kay Mami Immaculate, kay Sir Cliff Acosta, dira sa may distrito sang La Paz. And of course, kapamati dira, no? Sa Dekamay, sa kay Tita Rana Mapa, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, dira sa Rizal Lapus. Upod sa patrol si KK5 Aaron Refoyo, KK5 Makoy Espea Umalay. Ako naman si KK5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
2: Kauna abatian mga KK5 ang report kay informasyon nagikan kay KK5 Kim Kaluyo. langala na Chimpo ta. May report pa ta ni K5 Karen kay si K5 Jenny. Galing daw langala ni Chimpo ta mga K5 dire sa ato siling nga pagpangalagad. Hindi makalipat ha. Inom sang extend for supplement for men sa mga kalalakinhan na medyo nagahina na ang resistensya. O, pag inom ka mo sang extend for supplement for men, no, parang mga kubra nyo na mag-arangkada. May maka kaglabuwas ka, nagahatag extra energy sa lawas naton kaya nagabulig panami sa aton nga blood circulation ang extend food supplement for men. Tanong paginhulat nyo! Mga kaki-five sa mga lalaki da, antes magtulog, inom na! Para kung mga raukaw ka no si misis, may inugbato ka. Di ka mahuyan sa kay misis mo. Extend food supplement for men, produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Wait at tiyempo dito sa atong pagpangalagad sa kala sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman inyo ka K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika. May family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanugos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Nagapalang dulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na? Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Nga nagapanubo sang imo blood sugar? DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix! Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Bulan sa K-Fan.
1: Barda Gulan now! Barda Gulan!
2: Kaupod si Macho Kulit.
1: Yeah, yeah, yeah!
0: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo.
2: Kasadya sa inyo.
0: Barda Gulan sa K-Fan.
3: Barda Gulan sa K-Fan.
2: Barda Gulan sa K-5. Kaupo si Macho Kulit.
3: Okay.

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Kadamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sa iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na. Gabutig ka pa. Hindi, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa akon ho.
6: Bardagulan. To the max. Sa 88.7.
7: Ay,
6: K5 News FM.
8: Bardagulan sa K5.
9: It's time to roy. Higa pa dugdug again.
10: Kampiyon.
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan!

0: Maayad-ayad nga gabi, Western Visayas Medical Center. Bapartner. Maayad gabi sa inyo, tanan-tanan. Luzon, Visayas, kag Mindanao nga nagalantaw sa aton. Bao, subong mga K-5 naton. Galapit nga nagalapit na subong ang Christmas. Sa mga K-5 naton nga nagatutok subong sa 88.7 K-5 News FM, ang number 1 nga radio station. Sa una, number 0 kami. Una pa kami sa number 1. Subong nag-number 1 na kami. Kag sa mga tatay kag nanay naton nga gibina isay sa inyo pa ni malay untat inyo na baes pamati kamo kay matcha chocolate karon lang mo baes kung wala na si kumakan si matcha chocolate. O kasadya, subong ang mga hearing-hearing. Mahala kayo, wala ako nag-abogado. Gusto ko kita naman kutuan si Trillanes, manok ka, mat. Pukulay ka, makon.
1: Well, subong gabi, 10:09. Now, this soundtrack is brand new by DTX Beauty Show.
0: Sa mga girls, kag sa mga boys dira, nga, ang inyo bala pangit, gakudul-kudul. Damo sa mga pilas-pilas. Distingin nyo bala magamit sa DTX Beauty Soap. Oh, nami gidsa ang DTX Beauty Soap na gapanami isang skin. Kung itom ikaw sa sulod sang 3 weeks mo nga gamit, nagaputi ears ka na. Oh, di ba lang? Kag sa mga friends man naton sa Hulu-Zulu nga nagapamati isubong zaton mga kakay vibe, ready na bala ang tanan-tanan?

0: Christmas.
1: Eto 1 days na lang. Pasko na.
2: Oh, sa mga K-5 naton, shout out sa wala pa nagapaligo, ligo na. Kay Gabi na Zubong.
1: Grabe ya, 81 days na lang.
2: Sa buwas, 79 na lang. Ah, sa 80 na lang. Nagalapit ka sa pilakadlaw, mga K-5, pag abot sa January, Halabira, Iloilo, ginbalik na nila ang banderitas. Alagin balik yun na na. Basi balayawa naman ka muna bala sa panghimos naman bala. Namita ni Mayor ang banderita sa Lingira sa may Mulo Mansion pa kadto sa Freedom Grandstand bala. Para doon sadya-sadya, gitarantanan, pamutangan sa sound system, alin sa molo may sound system. Sa may babang overtas, may sound system para nagadinagoob ang syudad sang Iloilo. Oo, sa Mamandurya may sound system pagin. Sadya sa jagurong tao, hasta mag-alas sa isblayor. Parang bungga ang celebration sa dinagyang 2027. Ibutang tadayon sa Dennis World of Books Records. Na para sa Diyos at Jabla, no? Bako na ako mag-mayor sa syudad sa Iloilo. Halin sa small villa, inanda ka banderitas, puro lang trapal. Puro color orange ka, green kontingon, ang tanang trapal, baklon, dira sa Socorro, ha? Paglabuot na naman dito sa may piyak, sa may Quezon Street, naman, puro naman ribbon, no? Di ba? Tanang-tanang nga banderitas, pamutang! Para sa Diyos at Diyos. Tapos, ang tanang ng mga sound system, ganyan na gabong. Ang heart mo na, bro, na nag-kudog-kudog, nag-palpitate ka bala? Bukas sa Diyos, sa una, sa college pa ko, mga ka-K5. Sa Diyos, sa una mo, nga nag-dinagyang, grabe! Grabe-grabe, ganyan yan. Sa Diyahon, tanin. Tapos, ang tanan naton nga mga auxiliary, pamutangan pito, ilaba, para tagalabi, do free throw lang bala? Huwag ka sa Johnny siguro mo. Tapos, ang tanan nga mga makawat, bow! Ipusasan, Mayor, kay ibutang sa silda, na blang nga makita sila. Amo na tanin na, may Mayor mo nga may silda, kita bala, tapos may silda-silda, dira. Kung matakpan ka ng awat, kang unag, nagkinunto ka, may 4 hours ka nga ipisuhon, dira. Bawang raway ba? Pero kabay pa sa 2027, magasadyang aton nga dinagyang blabaw. Kabay pa nga mag-enjoy kita tanan-tanan. Katila, ingadyaya bala ko ng may ara nga mga bantirita sa babaw. No? Tapos may galing na gabong. Tapos may mga gapitang pinta sa tsura. Oh. Kita mo ko to one time, oh. May babae to ganito. Sugata ko sa Manila nga dinagyang 2026. Mula siya pinta, pero puro puti-puti tsura. Ya, alap, up, gali. Abi ko yaka kay Paypal pinta. Aba ko ka susa sa iya do Mapa Street Iloilo City gali. Ala pa pura agahabon sa DTX Beauty Shop abi dai. At tapos Mayor bala mga ang sudon hindi magpasudlod sa syudad sang Iloilo. Kaya makahalit inaya sa pagasimhot sang iban makaguba sang lungs naton. Dapat bala maglagaw ka mo pamutamot man ka mo. Bago ka sadya-sadya lang kita. O oh, mga ka-K5, kung mga problema ka muna sa inyo panimulay, itawag diri kag pangayo ka mo advice kay Matt Chocolate sa atong natugpuan na isa K5. Kung mga problema ka muna, pwede ka muna itawag kay Matt Chocolate sa 0919-099-9066 sa mga sosyalan sa Viber ka mo tawag. 0919-099-9066 sa hindi pagid maka-inchindi, liwatun ko. 0919-099-9066. Sa gusto magtaya sa luto, pwede nyo magamiton ang ininga number. Sa 0919-099-9066 sa atong nga Viber. Kagod ikaw naman may mga cellphone, baka wala akong panipasan sa Skyro o kon sa Home Credit, direk katawag niya sa 0919-098-6314. Liwaton ko ha. Sa wala pa na nakainchindi kagula na marasmasan, 0919-098-6314 mga ka-K5. Dira ka mo to ha? Kay maistorya kita. Good evening, Macho Kulit. Watching sa Leon. Nagamalantaw sila ka nung susubong sa Leon ba? Mayong gab iman kay Erica May Malio. Good evening, Macho Kulit. Perdi, Macho Kulit sa piyak na mo color. Sabay na sila kay sa piyak. I love viewers 12 akon 87. Para sila ya. Sagi ka sa pack sa mga churado, bakiras. Well, sa mga gabi sa Jahonta ni. Sa mga K5 naton, buksan ko ang linya para sa aton nga sugidanay problema. Sa may mga problema sa inyo panimalay, ga problema ka bala sa imo nga pangununa, imo bala uto naga problema? Ikaw bala problemado ka man, meniga ka bala nga wala kaya ginaapo sa pupo? Itawag diri sa number nga 0919-098-6314. Agi, tumboy, lalaki, babae, welcome sa programa ni Macho Kulit, Sugidanay sa Kahanginan. Abi may caller kita subong sa line number 2. I-check na ito ng aton nga caller sa subong nga gabi. Sinuayhan ng caller ito, lalaki, bala ni kong babae. Ah, kung si Remy, mara naman na wag long subong, ipaktsyon ko tayo na. Hello, mayong gabi. Hello, good evening. Ay, wala ka sabat. Oh, dahil lang yun ha. Dahil lang yun mga ka-K5 ha. I-check na ito sa linya. Hello, good evening. Tota. Ay, dahil lang yun. Dali na kita. I-check natin ang linya natin mga ka-K5 kaya wala ka sapat ang aton nga caller sa piyak nga linya. Be, check on na. Hello, good evening. Good evening.
0: Hello, good evening. Hello, good evening.
2: Yes, bug na mi san tingo. Good evening. What is your name? Si Matt Chocolate ni. Sino imong ngalan?
0: Si Yori Sete.
2: Yori? Yori?
0: Yeah, Yori po.
2: Yuri Cat? Nagadiin si Yuri.
0: Bali sa Barrio Obrero.
2: Barrio Obrero, wa. Basta mataga Barrio Obrero na yan gani, mga gwapuhon dira ang mga tao. No? Pero kung sa lapos ka naman, ang imo bulat sagon galapos-lapos lamang. Okay, Yuri, pila edad ni Toto Yuri?
0: Bali, 21
2: years po, sir. 21 years old? 26?
0: 25 po.
2: At 25 years old, bow! First time mo ninamati sa programa ni Matt Chocolate or perme kaga pamati ula ka lang gatawag?
0: Perme man sir.
2: Ah, perme.
0: Diyos lang ko.
2: Alright. Sige. May problema bala si Toto Yuri so mga gusto mo i-share sa amon palangga. Ha? Sige. Tagaan ta ka, tiyempo. Sige, tagaan ta ka, Toto Yuri, sang tiyempo nga magsugid sa kanginan.
0: Okay po, sir.
2: Isugid ang imo nga problema kay Macho Kulit kay Bulungon naton.
0: Okay. Meron ko sa ginagawin na goodbye.
2: Dalit lang yun palangga. Do si K5 AJ ang imo signal no liwat. Do hindi ko maintindihan imo signal naga utod-utod ikaw. Hello, mayong gabi.
0: Hello, sorry, mayong gabi.
2: Okay. Gwa kaguro sa inyo balay tututubang kasasala nyo kay parang signal do nami. Sige, be? Ate, sige, sige. I-share imo nga problema sa akon. To? Ah, toto, okay na, toto?
0: Okay.
2: Ah, sige, sige lang. Share ka lang sa problema mo kay maka-on-ka-on.
0: Pero ako problema, bless you about isa ka-woman nga. Malang dumi, gusto-gusto git sa. Kaso, ang iyang standard sa makataan, like, hindi mo siya mapakilig sa mga galawan niya, stress story or pagbibong

0: babae?
1: Opo, sir. Gwapa dito, sir.
0: Sige, magambal ka nga gwapa, like, na mi tsura, o kung gagwapa lang kay may make-up gamit sang spungha, ano?
1: Ambalon to be, sir, natural beauty. Tapos, kung may make-up, pagid, gwapa na din.
0: Dako man sa Balaan Bukid?
1: Ano pa?
0: Dako man sa Balaan Bukid?
1: Ambalon to lang din, mga V-type.
0: Mga V-type?
1: Mga V-cup like that.
0: Magambal ka nga V-cut, ano siya man?
1: Ang size?
0: Buri, buri? Magambal ka V-cut, ano? Buri? V-cut? ano?
1: Kung sa pagkitin, hindi ko bisa last mga bumangkot niya, kung dako, ano to ganyan, what ka?
0: Dako iabla na, ano, nga Mountain Dew. Nan. Balaan Bukid. O, Balaan Bukid.
1: Katamtaman lang yun, sir.
0: Katamtaman man kung kaptan mo, mahakop mo, kung hindi. Ano nagali sa basket ka, K5 Paul? Ano nagali, mga kaptan mo, bala? Mula.
1: Masaklam?
0: Masaklam. O, masaklam mo, hindi.
1: Hindi ko sure, sir, pero medyo ba?
0: Okay. Diretso hunta sa pamangkot. Wala, hindi okay. Mo sure kung masakop mo. Kaya nga, wala upa na sakpan mo. Wala upa na kaptan. Wala. Oo. Wala. Pero sa bulubanta-banta mo sa kadamol, sang kamot mo, kay may kibol, mahakop ya ayhan ang ginatawag naton nga yahong nga ginbakal sa 1688?
1: Siguro.
0: Siguro. Okay, continue. Sexy siya, ayang nga hawak, may ano man, may...
1: Kung hambalon to be, sir, may Coca-Cola body, Iado Royal body.
0: Ado Royal? Hindi ka sang Sarsi?
1: Hindi, sir. Basta
0: hindi ka? Oo, gusto mo yun, do Coca-Cola, gid, o.
1: Okay, sir.
0: Or base ang lawas siya, guro, Sting? Hindi?
1: Hindi, man. Hindi.
0: Apang Coca-Cola body, okay. Ang lips siya, mapula-pula man, ga do lychee o kondo rambutan?
1: Sa always ko kita siya, sir. Kita mo ng apple nga red. Amo binapreme yung iyang
0: Fuji. Ano pang yeah. Fuji danso? Oh, grabe. Gali okay. Fuji, oo. Ang babahi na sa pananaw mo, alambre man siya. Maalam siya, bla? Alambre? Alam?
1: Oo, sir.
0: Grabe.
1: Tama ka, wise.
0: Very wise kid. Okay, continue. So, ginapangulagan mo siya subong. So, ano ang hambal niya sa imo?
1: Bali, gusto niya nga hindi siya, like, nangambal sa ako niya, hindi siya madala, like, hamalon to sa mga talk-talk. Dapat more efforts, good, like, with kids, with, ano, mga like, may mesa ko, anong haga doon, sa gwa, makaon, or...
0: Do social siya nga gusto yung magkaon lang permis sa gwa, masakay-sakay sa car, do muna siya nga typical yes. Nga girl. Mahilig siya mag-night out?
1: Probably po.
0: Mahilig siya yung mag-night out, gali. Do sosyalan siya magambal ka nga, hindi siya magwa sa balay nila. Kung wala siya nakabihis, do muna?
1: Opo, sir, opo.
0: Wow, grabe. Continue, tapos?
1: Bali, hindi mo ko sure kung mag-work kami. Pero ang bali niya, itry namon. Pero ang bali sa akon, tandaan mo, hindi ikaw ang nauna. Nga gapangaluyag.
0: So, but siningon, galit damo, kamo galit gapangaluyag sa iya?
1: Oo, sir.
0: Okay, sige. Makonclude ko sa imo, pero i-check ko, anay, ano imo yung height toto?
1: Bali, nasa mga 6'1 ata ako, sir.
0: Taas ka pagali si... Taas ka ti si Sir, si Ikak E5, Jess, kanito mga 5'9 or 5'10. Ikaw 6'1 ka gali?
1: Opo, sir. May ano ka, so may half ko.
0: May half ka? Ipakilala, taka K5 kiss siya, bala gusto mo? Ipakilala, taka K5 kiss siya, guwapan siya ya, tapos magna cum laude, halin sang college siya. Hindi to odd 6'1 ka gali?
1: Opo, sir.
0: Ano imo half?
1: Bali, half American po. Black American.
0: Ati,

0: man gali nga pagkatao. So, din ka mo nagkilalahay na isang babae, bali ang babae ya pure Pinoy lang na ikaw ya Black American.
1: Hindi man ko sir is pure Pinoy. Saka feel ko doon may hap, saka yung medyo singkit-singkitan. Then, papete.
0: So, ikaw ya, ikaw ya kay Black American ka medyo ilom-ilomon ka kon Black Muli kagin nga isda.
1: Natural lang na moreno type.
0: Ah, hindi kaya yes ang black daw, hindi kaya do do like nga daw medyo itom kid, sorry ha, do black.
1: Aba.
0: Do hindi ka black eyed peas. Oo, do normal lang gid sa. Tapos di magambal ka lang nga Black American, gwapo na mo. So sino ka nung nga mga do may hawid ka sa iban nga mga artista?
1: Wala ko idea, sir. Pero, depende sir kayo once makapagunting ko na sir, like, mascot nga type ko na, tsura ko na doon si, ano, si...
0: Do Kalubay? Ano? Kung makapagunting ka doon si James Red ka?
1: Do dara-dara, sir.
0: Ah, pero kung wala ka na guntingan doon si Big Soto, tsura mo. Okay. So, sa nagpapanguluyag ka sa babae, pila nakabulan ang papanguluyag mo sa iya?
1: Okay, do guys. Kasi matuwing galit. So, wala ka pong chance.
0: So, if you don't mind, agi na ka mo upod dinner or upod ka mo night out, nakasakay na siya bala sa car mo. May car ka man, di ba? Kailagulagaw ka mo.
1: Wala akong car. Siyempre, motor niya.
0: Ah, may motor ka? Ano yung motor ang tag 2.5 down payment? Sabot-sabot lang, Rosie, di ba? Muna siya. Oo.
1: Medya.
0: Badjang? Anong badjang, Sir Paul? Man, may badjang na motor raw? Kulang na to, sidecar to! Oo. Oh, pagkatapos, gapangaluyag ka sa iya, ano, ginambala niya man ka kung may kwarta ka, gapamangkot man sa samuna, nga bagay. Kiti, ambal mo kagina do kwartahan sa abi mo.
1: Opo. O pag wala mo limit eh one quarter no, like kung may kwarta ko ano background ng family ko. Pabatol mo sa papel. Kaso basta titulo lang ko sa lupa.
0: Bugro abi, gapa man kon sa ko anong background sa family mo? Ambal mo PNG. Background sa family ko color gray studio shoot. Grabe man nga babae. Pero hindi talaga pag-mention iyang school. Gaskwela pa siya, Subong?
1: Yes, sir. Gaskwela siya sa... Ano, sa WEC?
0: Hindi lang ko mag-mention ang school! Okay. Butang tabi ni Gaskwela siya sa basa. Ti ikaw ya, tanigin prangkay na lang ka kung naluyagan niya ka o kung hindi. Basi...
1: Namawangkot. Napangay ko siya sign ka, so wala tagahatag.
0: Pero kung mag-updenay ka mo sa babae, taga-diin mo siya, taga-hawak, taga-baga, kati 6'1 imo height?
1: Taga-ano ka lang siya, no, taga-ilok ko lang sa landa.
0: Ah, feeling ko galagas na nasa sa, galagas na nasa siguro, kati hindi man guro kwarta ang nalagas siya, kundi ang imo nga kalubay. Start with the right hand. Hindi man?
1: Hindi, maguro siya. Hindi lang ko siya. No. Kapag nag-ibong isa akong kapong of the nine yung lakad-lakad. No. Wala sige tulok sa konsesura. Sa dalaw sige tulok.
0: Ay, why? Ay, hala. Grabe gali. Why sige gali katulok sa imo itsura?
1: Oo, oh, okay.
0: Di din sabi katulok sa imo sa dalom?
1: Sa dal. Oo. Oh.
0: Di nga muna yung ginatulok niya sa imo, ha?
1: Ako na siya kasi. Trippy lang ngoro.
0: Ah, okay.
1: Para hindi lang get babaton, sura ko.
0: Ah, pero ti, siyempre, mga Black American, daan niya do, tuman, kaisog, yung tsura niyo mo? O, di ba? Do, mga rapper ka mo, kay. So, wala siya nag-inform sa imong, Yuri, sorry, kid, may iban ko nga palangga. Pwede, Yuri, nga, butangan mo lang, may tayo ulit, baba ko. ano, be?
1: Agi na last time, sir. Na, di ko sure kung hubog lang yung sir, nag-call sa ako, like, kinabakad pa ako sa house nila. Kasi, eh, so, kay, Ilan din eh. Hindi ko tag-go, ido, linato ko.
0: So, hubog sa gali. Plano niya nga, pakantoon niya ka sa Ilabalay.
1: Opo.
0: Oh, maano ka mo kung natuto? Mapickle ball?
1: Ay, ano madugsing ba yung tema ka to? Ako mo na ba yung natama mo kasi logo, no? Wala mo kabalokan na sa mga madugsing ba yung
0: ay, basi gusto yung papastahan niya ang ipon. Dito pagkatapos, be, nag-ano ikaw, Dayon?
1: Wala nito siya nag-blupet, sir, ay... Abaw, sir, kasi pristeng ka.
0: Basi kasuhan ka?
1: Oo.
0: Oo, basi...
1: Hindi ko na, naba ko, anong...
0: Ay, napatay na siya. Napatay na siya. Wala na siya siguro, Lord. Gwapo, tawag ka. Di kay pataugon, takaliwat ka nugon sa aton niya, conversations.com. Tawag ka, talibat kayo mga commercial kung doon kayo doon kayo. Ah. Huwag ka namigin isang bata. Istoryahon. Gwapo, kung nagapamati ka na subong, tawagilan si Macho Kulit Dugay Dugay. Manawag si... Ikaw tawag ka sa Amon Dugay Dugay. Kaya may commercial ko, anay. Mga KK5! Mga KK5, bantayan nyo pagbalik ni Macho Kulit. Pamatian tang istorya ni Yuri nga may dalanga kalubay. Lantahunta sa pagbalik ni Macho Kulit rilang sa number one radio station sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
3: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matino nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masalikat, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX-500. Masalika DTX-500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
11: sa mga suki naon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gaa. Gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Deo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasing!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men
24: para sa matino nga dugo.
23: DTX 500
24: para sa healthy gatay.
23: DTX 500
24: ang DTX 500
23: ang may mataas ga antioxidant
24: nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
24: Basta tino ang atay,
23: happy kanunay.
24: DTX 500
23: masaligan,
24: epektibo.
23: DTX 500
24: mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw ba na ang may diabetes?
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds.
24: Yan
23: ang
24: gapanupo.
23: Kagakontrolar
24: sang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Masalikan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
26: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
30: K5.
31: K5.
30: News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso.
0: After 10 on your favorite radio stations, the number one K5 News of FM Philippines. Okay, tamya, wanta anay. Ato mga friends, sa mga si Tintin tayo na. Mayang gabi si Imo Tintin, how are you? Sa mga friends na mga taga-Otondira. Mayang gabi sa inyo tanan-tanan. Hello, galing kay Botsoy Hermano. Nga always nakatune in sa radio sa 88.7. Mayong gabi, Macho Kalita. Amyaw ko lang mga staff ko diri sa may bukid noon. Gapamati sila subong sa aton. Mga family Estrada, mayong gabi sa inyo dira. Ginatamyaw ko man si Rogine, si Vernet, kag si Kuloy. O gamati subong sa aton si Kuloy. Bo, grabe nga ngalan ba, Kuloy. May lang kayo wala sang tang. Kung may tang ni Kuloy, tapos get tang Kuloy ni Gwa niya. Mayang gabi sa mga basketball player. Nagpamati sila sa mong. Sila sa molo, nagpulo pa huwai sila kanon sa may Molo Plaza. Kaya tapos sila kanon basket sa Arevalo. Mayang gabi naglantaw sila sa live. Aras lang sa may Molo Plaza. Kag nagam. Ukbo, ukbo. Good evening, good morning, on the way to walk ako, Machokolit. Pa-shout out, please. Si Jackie. Mayang gabi kay Jackie. How are you? Hello, my kid Jamel Ezekiel Ibanez. Mayang gabi sa imo, Jamel. How are you? Habi ko nag-model-model ka niya. And there is sa California, Mali Jackie, 7:40 a.m. dia sa California. Ma'am Jackie, nalitawag ka man sa programa ni Machokolit. Para nga magulo kadlaw, magkita ka bago tiyuto, itatong kadlaw, jawa. Well, buksan ka loot linya, dito si Yuri. Yuri, tawag din what Yuri, kay may istorya naman kita, Yuri, kay para masadya naman ang aton, nga pala tuntunan sa buong gabi, Yuri, oh. Si Yuri nga nagatutok sa mong saton kay Clavin. Clavin, oh, gumatis lang sa mong saton si Clavin. Mayang gabi sa imo, Clavin. And especially pagin sa mga friends naton, si Sir Pama. Mayang gabi sa imo, sir. Oh, my caller is line number 1. 0919-099. Sige, i-check naton kung sino ning caller. Liwata, hello, mayang gabi.
1: Hello, sir.
0: Oh, sino ni? Si Yuri Japone?
1: Yuri Japone.
0: Oh, Yuri, ako, sige. Yuri. I-continue ang imo nga istorya, Yuri.
1: Diba, sang ito. Kung time nga, binukad ko yung kasibalay nila. Hindi ko maganda ako. Pero kung gabi lang sa gatsyat ako, wala, wala man.
0: Ah, balik kong gabi lang sa gatsat sa imo.
1: Opo.
0: Ati, do trip to Jerusalem na Iaguro. Tapos?
1: So, kung adlaw naman, hindi pa chat na sa akin, pero mangkot lang kong diin ka, gano'n ka sa...
0: Tapos?
1: Is may kumareply ang mga adlaw, mamangkot. Kasi nga, kung magreply mo, simula naman ka reply. Tapos kung gabi nga, mag-reply ko si Mo, ako tig anong oras na mag-chat sa phone. So, wala ko belos eh kung gusto yun man or ginatripan niya lang ko.
0: Ah. So, sa pananaw ko, kung na-board siguro sa imo, no? Opo. Kung na-board siya, i-PM niya ka.
1: Opo.
0: Ma'am Jackie, pwede ka rin katawag sa Viber na Ma'am Jack ko sa 0919-099-9066 kaya makita mo sa screen. Kung naburingan siya, manawag siya sa imo.
1: Opo.
0: Tapos?
1: Pero agin na one time, sir. Like, yung invite niya ako mga night out niya na tapos po diyang amiga. Amiga yan, not bad man ang... Not bad man ang surawag ng lawas.
0: Guwapa man ang amiga.
1: So, guwapa man. Imbis lang mo itong time, sir, pag night out lang yun. Imbis niya, kami dapat duwa ang... Mag-upload na yung mag-upload. Tapos mag-shout-shout yun, enjoy. Do na mas napalapit ang loob ko sa iyang amiga.
0: Wow, chick boy, man gali. So, but silingon, may ginapangulagan ka, nagpalapit kayaya sa babae nga friend niya.
1: Okay. Ngayon doon, sir, wala yan mo na sa pack, sir. Busy man sa mag-enjoy to sa iban man to. So, ako man yan, ngayon doon, naburingan. Kasi doon, naumulo mo naman, kaya niya amiga nga doon, wala man na obra. Yung palapit pa ako, din. Agad yung masot-sot. Tapos nga doon, lang ko sure. Tapos, asa nga doon nag-enjoy. Mga mga doon, nagnabi nga mo niya. Gabi nga doon, nag-close kid kami. Tapos ang nakita eh naman kami, oh, ni Gaya nga doon, nag-close kami. Doon na akig sa nga. Doon mawara sa nga. Damo sa ginahamba nga. Te, bako siya dapat, kita doon ang ma-enjoy. Te,
0: tapos? Di,
1: subong lang tanak of the night. Kaso, sako ka man sa ibang ito nga doga pagsanggilas ka man sa ibang.
0: Bali, oh, bali ang goya, Sir Paul, ipahinay ko lang niyo. Ipadalom lang. Ang isabi, hello, be. Na, okay. Hello?
1: Hello, sir?
0: Ate, okay na, Sir Paul. Kaya nagaburot, si. Thank you. Ta?
1: Oo.
0: So, bali ang goya gali, subong, daw na palapit ka na sa miga niya nga isa.
1: Oo.
0: Oh. Mm-hmm. So, nag-ano ka mo sa miga niya? Wala man ka mo after night out? Nag-updanay ka mo sa miga niya?
1: After night out, on up to 9, like, nagpasabaw. Minsan, like, medyo grabe naman ang tama sa ngilin doon sa amoy.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, na-acid siya sa ako niya. Nga siya ako nula akong hinihagad. Sabi ko, pila na sa namo na gano'n, hindi sa kay sakot. Mandi sa iba niya nga mga men niya, upod niya.
0: Mga men ng opodya, may mga kulukwarta man sa paglantaw mo?
1: Oo, oh, sir, though. Mga big time man.
0: Amin mga kwarta agad dya?
1: Oo. Oh.
0: May mga kwarta-kwarta agad dya. Oh, pagkatapos?
1: Oo. Oh. Pagkatapos, after sad to, doon na-acid na sa blusa niya, bayos ako. Ako nag-judge mo, pero lain naging entertain mo.
0: Na, ah, doon nagselos, ha?
1: Oo. Oh.
0: Wow. Di, wala yaman ka, wala yaman ka ganigin sa bat. Nga maselos siya. Wala man siya dapat sang silusan. Kaya wala man ka bu label nga duwa.
1: Oo, oh, ganit siya.
0: Mm. Tapos?
1: Kumbaga sa doon balik kong istorya siya nga. Doon doon, ikaw nga nga bisya na nung wala mo ko gina-entertain. Tagid ka nga doon. Doon doon sa dubuang lang ko nga. Into ga ano-ano sa tubang niya kasi wala yung ginasapakdo sa wala lang.
0: Pero ang babae nga na, feeling mo manggaranon magidman saya or papiling manggaranon lang?
1: Hindi mo kasensya pero doon feeling ko doon may kaya-kaya man.
0: Ah, may kaya-kaya man. Ga kaya-kaya lang siguro. Di ano na tabo sa inyo pagtapos yung pasabaw-sabaw sa miga niya? No?
1: Di... damo-damo ang astro-restory nga daw kilalahay gamay. Ang pagtapos ito, yung dolong ko sa inabalay. Doon ano ko lang sa kayo, natural daw, ang wave lang sa puli ang ko daw, dala man ng iyang nga balay. Doon yung happy, tinalang siya.
0: De.
1: Tapos, ang si girl naman, sir, nga, doon yung balik ako si Gerto kayo nag-chat ng iyang upod sa ako. Ang nagugubog, nag-chat ako noong ina. Na, medyo na magpasugat. Okay. Ano naman oras, siya ako man niya do si Into man. Yung balikan naman to sa.
0: Tapos?
1: Tag, ano naman do, ako mag-chat po ng sima. Doon nag-inarte-inarte naman, hindi magpuli. Ako nung galaan buot isa ko no, kaya yung friend ko no, doon gina-entertain ko, tapos siya wala.
0: Tapos?
1: Doon yung sabat isa nga, ilan doon eh. Ina-obra ko mo lang yung desk ko nga, maka-obra sang long conversation, kasi ikaw man ang galik ko, or ginalaan mo ang topic. Kung ginapauntat na inom, ginapauntat. Pero kung iba niya na maghagad siya sa inyo, sige pa, shot pa. Gasabay sa pero sa kablo.
0: Gets ko na, grabe. In short, ano ang natabo sa inyo subong sa babae nga ginapaulagan mo? Wala gid sa nagambal nga may tsansa kaayhan sa iya?
1: Sa subong siya, wala gapon. Di subong nga na siya daw, wala na kami gawag ah. Do kis ana lang may magsaka na yan na bang musta yun know, na away ka.
0: Pero wala man sa Gyapon migo asa subong.
1: Wala man sa.
0: Ah wala gyud sa migo subong asa subong.
1: Oh, pero hindi man ko sure kay.
0: Uy. Hindi mo hindi ka niya kasigurado ya ko may migo siya, di ba?
1: Oh.
0: Hindi. Ang balambal man lang na iya mo. Balambal mo lang na iyan.
1: Isa pala, sir. Duwa ka bilog account niya.
0: Ate, hindi na niya maayo kay Duwa. Ate, kung wala ka na niya kabalo, kung sino pa gina niya gina-PM niya sa piyak, o kung sino na ang ginalagas-lagas siya, di ba la? Pero sa pag-upod mo, pamangkot lang kasi mo katika night out ka mo. Mga pila ka men per may gina-upod niya sa maglagaw.
1: Isa, dua, tatlo mo lang. Pero Ayun na last time dito ako, do sila lang tatlo ang girl, tapos ang men do dira sa walo kami doon.
0: Mm-hmm. Urabe. Siya lang na isa da yon, lima ka lalaki, siya lang na isa pero may babae.
1: Oo, nakita ko siya sa table niya.
0: Tigi ba bang kotse man ununa kung ano imulahi?
1: Oo.
0: Di anong ginambal mo sa iya?
1: Ginambal ko may half lang kung black ka mo na. Baka may nagan.
0: Pero mga lalaki nga upod mo yan nga mga lalaki, puro yung Pinoy.
1: Oh, yung mga natural diyan sa Pinoy.
0: Ikaw lang yung diyan lilain. Kay half American ka, no?
1: Oo.
0: Katig-ab man ka mo? Gatig-ab man ka mo, guro kay half American, gatig-ab ka man, ino? Awa kay gatig-ab. O, Tisubong, anong plano mo sa babae doon ginasigi-sigi mo man Japon, pangalayag sa iya?
1: Mali subong sa doon, nadulaan ako ka.
0: Pero ang pamangkot... Nadulaan ka gana.
1: Okay.
0: Oh. Ti ang pamangkot na subong gwapo. Ang pamangkot na, ano to yan, bal mo kagina, yung do naluyag ka to sa iyang amiga?
1: O, do, yun to be said, do medyo na, do nag-spark lang gamay, pero hindi ko mga bayo, do na call. Do na, na-interest duhang, walang sabay.
0: Do na ano ka lang?
1: O, do, pero hindi ko yun, ay. Doon ako yun, ako sa iyan.
0: Ang pasayro mong guru, ga-rider ka subong? Ano to? Oh, ano to? Gaano ka sa iya?
1: Doon na curious ako sa iya.
0: Aga curious ka sa iya. Pero para sa akon, advice guru sa imo toto. Hindi na lang paghulat ta, balang masakitan ka. Total, amo na ginapakita yeah. Sa imo, do wala man siya gana sa imo. Do wala man na mo, ginakilala niya ikaw. O konsabton niya ka, pero dapat kilalahon mo man siya kung sino siya klase babae. Kay once daan, ang normal nga babae, no? Huwag matagambal nga nga, hindi iba normal ha? Ang babae lang hindi may ligon sa lalaki yan, doon mga patago na sila yan, kumbaga sa balay lang. Magwa na sila kung may birthday party. Di ang hambal mo kagina yan, permigat siya ganito, oh, damo na lalaki upo dya. Dapat ikaw mismo kilalahon mo na siya. Kung sino upod niya, ano ang ginobra niya. Di ba, gapuli sa aga, mga alas 5 na? O te, huwag kin sabi ginakigan ni nanay, abe. Di ka nagalin, murat! Nga alas 5 ka na nagpuli. Ano, nagbakal ka sang inasal sa mabine? Oh. Di ba la? O te, subong, mas mayo siguro toto nga while ginagapanguloy ka sa iya, kilalahon mo na siya kung ano siya klase tao. Kilalahon mo siya kung ano bala ang pamatasan niya before ka magsulod sa relationship. Kaya nga ah, karon kung ginsapat ya ka, natural may responsibility ka na. Sugaton mo siya, willing ka masakitan, willing ka magselos, amo na kung si relasyon ikaw. Ote, dapat kilalahon mo na ang upod sang babae nga na. Ti kun upod sang babae, businessman, bligya lang sunis, pungkan, sargwilas, ti amo na sila nga grupo. Pero kun ang upod sang babae nagabaligya siya sang iya monarchy, may mga baligya sa iya sa mga sumsuman, ti amo na lain man ang grupo niya. Siguro na gets mo man ang point ko kun ang babae upod siya ang mga gabaligya monarkiya. Amo man na ang ginabaligya nila nga may monarkiya kag may libre nga buko Diyos. Di ba? Pero kung ang upod sa babae, nagabaligya or naga-networking, isang palakpak sa 1,000,000. Na, ti networker na siya. Pero ti, amo na ambal ko sa imo nga dapat kilalahon mong babae. Kaya hindi man daan pwede tanan nga okay lang nga ikaw masunod-sunod. Pila ka nakabulang ka pangalaya ganito? Ati, why na na chance ah. Pero kung makita, wala ang babae nga nagpanglagan mo nga do respetado. Kasi mag 1 year pang hulat mo, kasi sigurado yung imo nga effort nga hindi gina ma-waste. Pero kung ang babae mahilig mag-night out, mahilig mag-volleyball, Team ball. Tanan nga ball. Oh, di ba? Mabudlay na siya. Mabudlay. Okay. So, siguro advice ko sa imo, kilalaha ang babae o kon unta tinala na pangaloyag pangita kasang babae nga do pang missionary, no? Para nga sigurado ginayayaya. Makanta ka mo sang holy night. Oh. Pero nami man na mga babae, mas manami gani mga babae blang hindi man tama agwapa, simple lang, nagapalda. O mga simple lang blang babae, mas nami pa na compare nga, wow, malagaw sa small bill, ang iya nga bayo, dumagwa na ang iya nga Sara Hieronimo. O, di ba?
1: Opo.
0: O. Ti Subong, ti anong last yung akit anay sang babae nga na?
1: Dugay na siya, mga almost a month.
0: Ang ati, hindi ka na lang magkadto dito. Una ko sa imo, itagai, anay chimpo, ang imo kaugalingon kay nautod ng imo pagtawag sa ako. Well, magkakakifive, tawag diliwat. Eh, parang magsadya, ha? Sadya again. Hello, good evening, Sir Nick. Kaspe, Sir Nick. Good evening. Masa hiligay nun, clothing, good evening. Buwas sa sokon ko mo bayo. Sir, kaya nagamitin ko ginati. Wala ko nakasoksok na sang bayo mo. Salamat, good Sir Nick. Buwas sa mga K5 naton. Baka sa dyan ang ginsang aton nga programa ni Subong Agabi. Amo na share naman ka mo, buwas. Dapat may caller naman ako nga nami magambal. Oo, tawag ka na liwat, guwapo. Okay, magtawag sa liwat. Hello, good evening, guwapo. Oh, tinautod kita. So, Ti Subong, ano ang plano mo sa kabuhi mo?
1: Bali, na ako siya. Focus na lang ako, Subong, sa goal.
0: Oh, focus. Correct, focus ka na lang sa goal mo. Hindi ka na, pabayan na, atagain na, chimpo, imukaw galingon. Ha? Oh, di ba? Tagain, chimpo, imukaw galingon. Para ano? Grabe. Sige lang.
1: Ano siya may alam? Pag-i-kistorya siya.
0: Oh, ari pag-i-gag. Dali-lagin. Shout out ko na si Sian. Mayong gabi, boss. Kay Ma'am Analia. Ma'am Analia. Basi di guwapo. Tingin mabudaya. Ari ba si Ma'am Analia Pertima na. Ano to? Ano tong istorya mo sa akon? Ano pag-i-gag?
1: Di ba? After naman to sa night out. Nga 2 days before. Nagwa kami sa iyang amiga.
0: Mm-hmm.
1: Na kami kami lang gito.
0: Mm.
1: Then nag-shot-shot kami sa Boulevard.
0: Mm-hmm. Boulevard?
1: Mm. Opo.
0: Tapos?
1: Nag-shot-shot kami doon sa nga doon nahubog naman. Nga doon ang sunlog-sunlog naman. Duging tuod-tuod.
0: Like ano nga sunlog-sunlog?
1: Nga may
0: natabo nga hindi ako. Ah! May natabo sa inyo nga doon ah. Ano na tabo sa babae? Nakabangon man siya?
1: Problema ang ganun, sir, guys.
0: Do ano?
1: Nakaproblema ang ganun, sir, kayo dugay mong pawan.
0: Ti Subong, ti basi ko mabalaan to sa babae, itong migaya. Basi mahagad man sa imo?
1: Chambagin
0: mo. Alright. Sige, guwapo. Amo na advice ko sa imo, hindi pagpadalmi imo kaugalingon, ikinalaha anay ang babae before ikaw magsulod sa relationship. Kaya nga, kung may relasyon ikaw, pilakadlaw, may relasyon ka, duwa ka mo nag-drive sa Manibela nyo mo. Hindi lang na pwede nga, ikaw lang okay. Mag-drive, duwa ka mo nag-drive sa Manibela nyo para isa lang ka mo kakadtuan. O, kung may gusto ka dahil tamiyam once mga gabi.
1: Ano pa, ha?
0: Basi gusto mo mag-shout out ah. Sige, shout out ka muna sa imo nga mga friends.
1: Shout out na ko dagali sa Barrio Brero sa mga bata dang sa bad ko gabi.
0: Bao?
1: Magbalag puro na kamo.
0: Oo na. Hindi na ako magsinabad. All right. Salamat gid. Thank you. Salamat gid Mr. Yuri sang Barrio Obrero. Babuos. Grabe yung istorya, iya ba? Half American, sagali. Black American, sagali. Amo na yan. Well, boss naman ha, mga K5 Bartagulan sa K5 News FM Tuesday Edition. Happy birthday sa akon nga amay! Diba, sir, nimes so taala. Happy birthday si mo, tatay. Salamat din sa pagpadako mo sa amon. Nagdugadugay, malam na kami. Thank you so much sa imo. Oh, akong tatay sa radyo man, pila nakatuig man. Oh, happy birthday sa imo, tatay. Gaboy, pangabis ka ng pigado lang kita, tay. Wala kita himos, buwas. Maluto lang kita sa gukag butangan ta lang sang osture. Ano na kanila, sang sauce nga iya pang talaban. Marami ulo-usang-usangon man kita, no? Mabakal kita, perpilyak ang lutoon naton, sulusog ba? Ang sobra ipakaon naton sa piyak balay. Well, sabong gabi, ka-K5! Opo, nyo giyapon si Macho Kulit sa programang... Programang... Mga K5 naton, alas 11 impunto na. And this time check is brought to us by Xtend, food supplement for man. Inom ka mo Xtend sa mga tatay naton. Agod nga bisan galantaw lang ka mo sa TV. Nagatindog ang inyo nga black muli. Istingin nyo mag-inom sa Xtend agod nga may autograph festival. Well, mga K5, was naman! The same time, the same station. Butangan ko echo. Only here to your favorite radio stations, K5. K5 News FM. Bye-bye, good night!
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5. K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11 impunto. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
3: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino

0: D3Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakats, makabuti ka.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makabuti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Para mismo!
5: DTX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauhaw!
4: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX
0: Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami. Gida nga akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka,
2: mabuti ka.
0: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwa lang ako kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangon siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
16: Klinika Diofresh.
15: Available now.
17: Gadragsa nga punggo.
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit.
18: DTX Beauty Soap.
17: Dalao magputi.
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro kapulkatol.
18: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman
13: for men. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
12: X10 Food Superman for men. X10 Food Superman for men.
14: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for men.
19: Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tayo.
12: Happy kanunay.
19: DTX 500.
12: Masaligan.
19: Epektibo.
12: DTX 500.
19: Mahig ko bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
19: Masamit ka bala gina allergy?
12: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
12: Ang nagatino sa imo mahig ko nga dugo.
19: Nga sa masami,
12: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
19: Masalikan.
12: DTX 500.
19: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
12: Yung may D3.
19: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: With Visio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod kung ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
12: D3 Bio.
19: Ang D3.
12: Yung may Visio.
19: Ang Visio.
12: Yung may D3.
19: D3 Bio.
21: K5 News FM
22: 88.7
21: Champion.
23: The best radio station.
22: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. Well, tonight mga kakay-fi, mag-inusangay naman kita sa programang Bedtime Secrets. Well, sumuha gabi, before kita mag-start sa ating your program, ginatamiyaw nato na mga taxi drivers, tricycle drivers, o mga jeepy drivers, tanan yung mga driver kag screw drivers. Ay! Good evening sa tanan-tanan. Nasubong ang gabi, mag-istorya naman kita sa aton niya topic ko para di sa bedtime secrets naton. Ano pala mga bedtime secrets naton, Subong? Party naman sa mga lalaki. Kasi mga lalaki, Subong, mahilig mag-gym. Ang mga lalaki, Subong, mahilig mag-paporma. Ang mga lalaki, Subong, mahilig mag-pa-sweet-sweet samtang ganagapangaluyag. Kag-istoryahan ito naman ang mga lalaki ng mga selosos sa kama. Ay, garabi, good. Well, subong gabi, mga KK5, may nag-PM diri sa akon. Nga, lalaki nga, hambal, kapoy, pero kung may kachat, gadula ang kapoy, kag-lalaki nga kapoy kuno abe, pero kung ara sa kama, gadula ang kapoy. Oy, ari naman kita sa atong bedtime secrets. Well, sa mga kakifays aton, siyempre sa una, wala pa ako ba na? So, hindi ko maintindihan na ginatawag nga hampang sa kama. Ay, bongga! Alright, istoryahan natin sa buwang mga KK5 sa bedtime secrets. Mga kabataan, datulog na kamuya. Hindi niya para sa inyong ininga istorya. Ha? May ara na lalaki nga mag-gym siya ko, no? Ano blang yung mga purpose sa mga gym para bala sa yung mga health? O kung para may ma-impress ikaw? Or gusto mo lang maka-abs para nga damo ka ng babae nga mapikot? Ay, garabi. Namigiman sa lalaki kung may abs. O, diba? Sina kumanggurong ba mapahulong-hulong? Di ko yung kung may abs. Abi, pakapta ko bisang abs mo. Ay, nami-nami. Yaya. So, sa mga lalaki kong kisa, na mga namig lawas. Siyempre, para sa ako ni paglantaw, may mga lalaki nga gusto magnaming ilalawas because gusto nila matagaan man ang ilang self sa premyo. Agad tulukon sila sa ibang nga tao? Hindi man. Because nga gusto nila yung magpanami sa ilalawas. So hindi kita yung mag-underestimate sa ilan na. Kung nag-gym sila, ilan na iya. Because nga may goal siya nga gina-achieve sa iyang nga kaugalingon. O diba? Ikaw ba na-gym ka? Parang magwapa ka? Magwapo ka. So mga lalaki niho, once gani niya ara sa madulum ng area, nagkalain ng ilay ang emotions, nagkakalayo. O nakita mo? Sa mga lalaki daan, once nga ara ikaw sa ginatawag nga area nga malamig, area nga malinong, kung upod siyang iyang palangga, masampaw festival kina sa iya. So sa mga babae naman, dapat kung ikaw gani asawa, hiyatag mo ang imo obligasyon sa imo nga bana. Ang rason sa mga lalaki na tantukis ang nagpangita sang iban, kay hindi man kabalo ang asawa mag-money opera. Why? Hari pagid ha, kung siloso yung mga bana o protective kuno. Bapun siloso, hindi mo ba na protective? Pero nga, pero may lang ka-online, it's at 12 a.m. naga-online pa siya. May ginabantayan bala nga assignment or may gina-check nga attendance o sa mga lalaki tada. Kung kis amamba sila sa miga nila nga matulog na koha, good night, pero maadto pa na sa bar. Ay, kada mo ikon niya kilala nga mga lalaki nga kapakuno-kuno, binakatulog na, kapakuno-kuno nga nakapuli na, pero ara sa sulod siyang bar nagatsug-tsug-tsug. So ikaw naman yung kababahi, do ka unfair man sa atong yung girl, diba? Kita yung malisensya, kita yung matulog na tatong ito, doog yung nga matulog kita. Tapos kung magkadto kita sa bar gani, bo, abaton kita sa amigo. Pero kung sila gani yung maglagaw, patago-tago, kitsiliya para maka-enjoy sila. Grabe na may girlfriend na sila, may enjoyment pagid sila. Ay, karahapi na gid niya. So, hamba sa lalaki, simple lang gid up. Ang bago sa lalaki, simple lang gid sila. Ano? Pero ako, kati babahi, kuya, ang gusto ko tani matabo is fair lang. Kung ang imo nga boyfriend wala nagasugid siyang tuod, dapat akigan man. Nga kung babahi lang niya wala nagasugid siyang tuod, masugod ka mong idayon sa amon, mayambot na nagid. Well, sa mga ka-K5 natin, magabalik si Madam Usang istabihan tapagid ha. Ano gid pala mga lalaki sa bong? Oh, magabalik ko ah. Don't worry, magabalik si Madam Usang only here to your favorite radio stations, K5 News FM.

0: On K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
3: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, ng may Visio. Ang Visio, ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein. Vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, sinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 ka Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Diofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
3: Clinica Diofresh.
2: Available now.
4: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
8: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang Extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
16: para sa matino na dugo.
17: DTX 500
16: para sa healthy gatay.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may mataas ka antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
16: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
16: DTX 500
17: masaligat,
16: epektibo.
17: DTX 500
16: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Ikaw pala
17: ang may diabetes.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
17: Yan
16: ang
17: gapanupo.
16: Kagakontrolar
17: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Masalika.
16: Epektibo.
17: DTX 500.
16: D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Mga butika.
22: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
22: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
22: Yung may D3.
21: Mga butika.
24: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
24: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: K5.
28: K5
27: News FM.
28: K5.
27: K5
28: News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madam Usan.
1: You're looking into your favorite radio station, 88.7 K5 News FM. Sa mga K5 nato, hindi makalipat mag-inam sa Mighty C. Alkaline Vitamin C, kinamin na siya bala mga K5. Kitikol one time, eh, trangkaso ako sa hospital. Ako niya, ngayon na 9 hospital. Bang nag-inom ako sa Mighty C, 2 days lang, natula akong trangkaso. Pasudlan niyo pag dapat iyang partner is DGX 500 or D3 Bio. Kinamin namin iti sa health naton. Well, sa mga nanay at tatay naton, nilagat tulutan by every morning, ni makalipat mag-inom sa DTX Coffee Mix. Kaya muna pinakanamit nga kapi may chia seeds sa mga K5 naton. Kag sa mga nalaki naman naton, ha? Na gusto mag-boom-boom pow. Kag gusto niyo nga mag-tindog itan inyong junior for almost 3 months, babong. 3 months, 3 years, pagod, or 3 hours lang. Sigurado na iya nga hindi gisya mapalong kung ikaw mag-inom sa Extend Food Supplement for Men. Ginatamiyaw ko man mga friends natin, mga taxi drivers, kay manong driver, kay manong Mark. Mayang gabi sa imo, baka gina nagsatay ako sa iya, hambal ko manong Mark, pahikap ako bisang imo nga bibig, baka lokadlaw lang, ang tigo lang. Baka sige, bala, adap, hindi kaya gusto. Baka din na lang kumanong, din ang K5 News FM Studio. Padto na lang ko, Kung si Loso ang imo nga boyfriend, mas maayo na gani Madam Usang. Correct! Oh, okay, parang nga, at least protective ikaw. Pero ang mga tao nga si Loso, patago man na siya kung wala ada. Bao, amo man ang iya nga panuhot-nuhot sa iban nga banggirahan. Madam Usang, garabi, gijaya bala ang ginatawag nga boyfriend. Kung kis Av, 3 days pa lang ka mo nagnubiwana, ay pangayoon niya na ang imo mani. Ay, hindi mo gigapagatag ang mani mo. For 3 days pa lang gani, matublok-tublok na siya. Ay, ano siya, makina? Hindi pwede. Habalon mo yung boyfriend mo yung nga wala pa gani. Gadali-dali kagid, oo. Pakanasa ka Diyos ang iban. Hindi lang yung imo yung nga mani. Okay? Madam mo siyang 5 years na kami sa boyfriend ko bago ko lang nabalaan nga agi siya. Ano ba lang dapat kung nga himuon mo ari naman kita sa mga agi? Kung agi ang imo nga boyfriend, tagpalangga mo, di palangga alang. Ano mo nabi kaya mo na yabala tiyagon? Pero, hambanon mo siya nga hindi siya mga nalaki. Oh, bantayan mo migo mo. Te ano pa da ang problema? Da, oh, hindi mo pa discriminate kaya agi na siya bayaan mo. Hindi, may bala tiyagon man na sila. So, halungi lang. Kahit isuyahan nyo, hindi dapat mga lalaki, kahit may asawa ka na, para tapos, okay? Madam Usang, good evening. Grabe, gijab lang ako na depression susubong. Kaya may boyfriend ako, 7 months kami. Pagkatapos may bata, siya gali, wala o kabalo, ulihi ko na lang na ibaluan sa nagalagaw kami sa plaza, may nagpalapit kay babae sa iya. Nahamba niya ang bata mo, hindi mo masagot, nagnubya ka pa. Nag-ipos na lang ko, Madam Usang. Gusto ko siya tanibrikan, okay manaihan. Kung ako parang sa imo, pwes, pwede gidi ay kaginti. Wala iya kaya gin-inform, nag-court siya sa imo, nag-7 months na ka mo. Binutig ina siya, hindi siya open sa imo. Di kung gusto mo siya brikan, pwede gid. O, kati siyempre number 1, ginguba yung imo nga trust. May lang ginguba yung nga trust condo ka, nagbusong ka. Pero, kung ang trust ang ginguba niya, hindi niya maayo. Di kung palangga niya ka, in the first place, dapat siyang first palangan ang aluyag siya sa imo or before mo siya sabtuan, gin-open up niya sa imo na may bata na kumabaton mo ko ay han. Kiti ula naman kami sa asawa sa akon nga miga. O, disgrasya man lang. So, tani gin-open up mo sa iya. Hey, kung wala mo na gin-open up, dai, tuto, but siningon, hindi iya kapalangga. Gusto nila kaguro matilaw-tilawan. Pero natilawan yung pistachios mo siguro, no? Ada pa gid do. So wala ko sa imo bayaing nga laki, explain mo sa ila na ginbutegan mo ko. Okay, tani na sa una pa na gina-inform mo na ko earlier, wala mo la ko ginbutigan para nga hapos man sa akon. O ada pa gid, lalaki nga hambog. Do si sinogid siya. Tapos gapa feeling nga daw manggaranon para sabton. Pero Madam Usang, gin-research ugid siya. Nanay, ginitli bandera man tatay, nagapang-umaman, tapos kinakahuya niya pa, dapat hindi inapagkahuya kung amo ng status ang kabuhi mo, correct? Kung pigado ka, hindi pagkahuya. Nga, ikaw lang yung isa pigado. Kaya ang pigado, wala man yung nagapigado, lang ang nagapigado, kung may handom ka sa kabuhi mo, di bala? May kulo, may kwa, hindi giga victory sa pilak adlaw. Hindi nga pinahambog absolusyon para nga sabton ka sa babay, mabakal-bakal ka gito sang Levi's pero piki man. Mabakal-bakal ka tubag ng Louis Vuitton pero piki man. So, ano na ba matabo sa imo? Dapat kung anong status ng life mo, dira ka lang, hindi ka mapinahambog. Okay, mabudlay na iya. Ari pagid, madam usang sa pag-birthday ko, 18th birthday ko, ang last dance ko amo ang tatay ko, grabe aking sang aton boyfriend, kaya wala, oh, itsano gitagaan sang spotlight. Ay, ikaw na iya ang may desisyon sa kabuhi mo, ya? Hindi ba siya ringwang ako mag-18, mag-dibu ka, dapat ang boyfriend mo sa uli, kung gusto mo yung tatay mo. Oh, naaka mo na? Oh, wala pa kamugari, naging ka mo. Kalain na sa batasan niya, tani maging happy siya. Kasi tatay mong imo nga last dance, o, di ba? Ang mga ng pinaka-importante, pagita mo ba sa mga lalaking makabulig sa inyo? Hindi ka mo mangita sa lalaki nga ang ginalagas, boom, boom, pow, lakag halpan lang. Ay, hindi niya nami. Yeah. Well, sa mga kaki-five na to, wala na kada shampoo. Wow. Hindi ah, may shampoo pa. Magabalik pa si Madam Usang. May istorya pa kita. Hindi magkalipat, maginam sa D3 Bio, mga kaki-five. Well, be right back si Madam Usang sa ating programa, Bedtime Secrets. Only here to your favorite radio stations, ang pinaka number one, pinakabago, dari lang sa 88.7 K5 News FM. Kampyon! Magabalik si Madam Usang.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: This is your favorite radio station's 88.7 K5 News FM. Sa mga nagka K5 naton ba, bonggang aton istorya naman sa bonga Cup A. Dali lang giginatamiyaw kung mga friends naton dala sa kalumpang nagkakaon tap si Lugan. Pow! Gusto ko hanggarya ng pagkaon yung kay Madama Osang. Kat sa mga taxi drivers naton nga nag-drive sa inang taxi, kamay pang magdamo pag ng inyong income, kag-relax ka mo dira kasi Madam Usang ang bahala sa inyo kagabihon. Enjoy lang ka mo mga ka-K5. Parang sige-sige ang aton nga programa sa inyo. Palanggat lagi ka mo mga ka-K5, butuhon niyo si Madam Usang. Wow, perte. Well, mga ka-K5, thank you so much. Buas naman the same time, the same stations, only here in K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM Ang kakampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa klinika,

0: di Alternative Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So na.
6: Kode, magid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
10: Wow, ayos gid.
9: Kamu man bala, testingin nyo
10: ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
11: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay.
11: Happy kanunay.
3: DTX 500.
11: Masaligan.
3: Epektibo.
11: DTX 500.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
3: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
3: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
3: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
11: Masaligan.
3: Epektibo.
11: DTX 500.
3: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
11: Ang D3.
3: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
3: Yung may D3.
11: D3 Bio.
3: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
11: Ang D3.
3: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
3: Yung may D3.
11: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K-5 News FM Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamit. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gaa. Gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Dayo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Dayo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Gadragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy at stamina
1: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
23: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
23: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
23: Happy kanunay.
1: DTX 500.
23: Masaligan.
1: Epektibo.
23: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
23: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
23: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
1: Masaligan.
23: Epektibo.
1: DTX 500.
23: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
23: Yung may D3.
2: Mga butika.
23: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
2: Ang PCO.
23: Yung may D3.
2: Mga butika.
18: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baik kumso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3!
4: Mabakas, mga butika!
2: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3.
4: Mabakas, mga butika.
2: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauha? Masi may diabetes ka na? DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos! Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa

0: Radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na itom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Klinika Diofresh, Dioroll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
8: Klinika Diofresh.
7: Available now.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
15: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K-5 News FM。ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: For Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika For Biotics ka.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halin na mga langaw! Ari na ang paborito naton niya, Ila!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akon body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid akon nga panin.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
10: Mas tatilo ang atay.
13: Happy kanunay.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
10: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
10: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
10: Kagakontrolar.
13: Sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
13: Masaligan.
10: Epektibo.
13: DTX 500.
10: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio. Ang D3.
13: Physio,
10: yung may D3,
13: E3 Bio, with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio,
13: ang D3,
10: yung may Physio.
13: Ang Physio,
10: yung may D3,
13: E3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, may kumso.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Oo, hindi lang carots, mga kaduran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang ako nulos.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sini ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Basta.
2: Ano na yung interval?
0: Maitukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
3: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
6: Muna Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C. Bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
3: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
6: Yes.
3: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
6: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
3: ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
6: Mm.
3: Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
6: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme.
3: Mm.
6: Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
3: Mm-hmm.
6: So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani ang nagahimo sa gitawag slimelier o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
3: Matapos ang isa tutong duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
6: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase. Intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas.
3: Mm.
6: So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiguro, no?
3: Sobra pang iba, no?
6: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, mighty say kay mo ina ang makabulig dipinsa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-MITC or PURSI, adlaw-adlaw.
7: DTX 500!
3: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
3: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ka rin.
8: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali, 2 times ati.
3: Pila na lang imo nga blood sugar, sang last mga nagpa-check?
8: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ilo?
8: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, na best get ang DTX 500 para sa
7: akin. DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MITC, very common ang gallstones. Isa sa 6 ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa 3 ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress halin sa pag-abusar sa pagkaon ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag MITC or PURSI amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo.
6: Hmm.
3: Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag MITC.
6: Mm.
3: Dapat Kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement nga may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag MyTC.
6: Ako ya Sir JP, ga inom gigo DTX 500 kag MyTC para magnami ang akon nga gituag panulukan.
3: Abaw.
6: No, kadamo sang balatian sa mata posible magresulta sa gituag pagkabulag, no? Take for example, ang pinaka common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism ang indi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Indi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
3: Carrots da.
6: Carrots da, orange apple, da, mga... dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
9: Mm-hmm. Sir Kevin? Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag MyTC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag MyTC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
3: Sir Boy.
10: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neural damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag MyTC ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
6: Amo na, Sir Boy. Basi bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
10: Correct.
6: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas, inom gidya DTX 500 kag MyTC sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag MyTC, ako pulo ka DTX, pulo ka MyTC, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag MyTC, hindi ka magka gallstones, hindi magka diferensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So, ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw, inom na DTX 500 kag MyTC. Samtang, mayo pa imo lawas. Hindi nga dito ka na yung mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na. Si General Bao, panago-nago lang na siya.
11: Anong sekreto niya?
3: Milig sa taguay?
6: Once ka panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kablog mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
11: Dising ko, no?
3: 19, ang 8, nag 19 ako, no? Last year, 18 plug mo. Uy, 19, ha?
11: Kampiyon ni
6: Magpitch. Kablog ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, jamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
11: Maligo kadlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Oh, maligo, basic gina yan.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
12: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So, wow.
12: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
12: Mabakal ang kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
13: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
3: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
6: Uh-huh.
3: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
6: Uh-huh.
3: Kung baho, pagid ng ilok.
11: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mo mag-iapon.
3: Ah, wala magtaas.
11: Wala magtaas. So, wala.
6: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
11: Confident.
9: Confident. Amuna ka nami ang klinika, di yung fresh.
3: Uh-huh.
9: No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyo kilikili, before ka mo maglakad, pwede ka mo kapangapi. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
11: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergotionine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
6: Kagana ka namin, Sir Boy, yes, sugar.
3: Mm-hmm.
6: Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
9: Natural sugar.
6: Natural sugar.
11: Stevia. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagit pugai, isang duwa ka D3 Bio pa. Wow. May bulletproof coffee ka na.
9: Kay engineer pang pabakod extend.
6: Iba na yung pabakod niya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
3: Thank you sa suporta, Sir Boy.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang Fat Boy.
11: Uh-huh.
3: Oh, hindi man tanan nga fast line, ha?
11: Correct.
3: Kinang lanon na sa lawas naton, pero dapat may ga-control sa ila.
11: Mm-hmm.
3: Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio? D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
11: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng nami nga klase sa aton lawas?
6: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
11: Oy,
6: building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
11: Uy, messenger, no?
6: para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
3: Uy!
6: The work hand in hana, sir boy.
3: So no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
6: Yes, pero ang D3Bio, sir boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa sir boy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo siya ang gituwag insulator.
3: Insulator.
6: Kung sa kurinti pa.
3: Covering.
6: Covering. Dapat may cover para di, ano?
9: Hindi maglakta.
6: Wala ground. Importante gid ka tama ining fats. Kaya gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugotag sa hindi, piliyo na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ka gitawag, sir boy, fats that heals. And fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
9: So ang aton lawa, sir boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. In kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3Bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
6: Kung gainom ka D3Bio, sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imong pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, sir boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, sir boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, sir boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
3: Uy,
6: in
3: God,
6: short,
3: you know?
6: Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa lang ang mga sakit sa brain.
3: Dementia.
6: Dementia. Once nga ipalainom ka D3Bio. Kag nakanami ipagid, kung gainom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
3: Kampyon.
9: So it's a matter of ano na lang gid ya, sir boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pagistoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no, a healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sa aton lawas. Kumbaga,

0: tinatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3-bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3-bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3-bio.
1: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3-bio? D3-bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3-bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamligan ni D3-bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3-bio para sa imo.
2: D3-bio with Physio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla, is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumarko sang D3-bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
2: D3-bio.
4: Ang D3-bio.
2: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
2: Yung may D3.
4: Magabuti ka.
2: D3-bio.
5: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka manipaton, itry namon patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3-bio.
2: D3-bio!
4: Ang D3-bio!
2: Yung may Physio!
4: Ang Physio!
2: Yung may D3!
6: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500. May DC, D3-bio. Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3-bio, adlaw-adlaw, Dr. Mel.
8: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3-bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boya.
7: Para mention diyan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3-bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, hindi ang immune system. Dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka D3-bio, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
9: Kalma lang.
7: Ang D3-bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
1: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa D3-bio.
7: Yes, dengue, dapat mag-detribute.
8: May ara kang itawag import immune system.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. E3 Bio.
1: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo po da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jay, sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty
0: C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
13: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
14: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
14: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
14: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galao magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro kakulkatol,
16: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, Sterling! Come to Mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilo na dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500
20: ikaw pala
21: ang may diabetes.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may powerful compounds
21: nga nagapanupo
20: kagga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
20: Yung may D3.
21: Matatags mga butika.
20: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may BCO.
21: Ang BCO.
20: Yung may D3.
21: Matatags mga butika.
20: D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio!
21: Ang D3 Bio!
20: Yung may Vizio!
21: Ang Vizio!
20: Yung may D3!
21: Matatags mga butika.
19: K5.
20: K5?
19: News FM. K5.
20: K5.
19: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
21: Iloilo
20: 88.7.
23: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time alas 4:35. Ini nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
20: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
20: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
20: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.

0: Mayo aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalaggo ng mga balita kag mga impormasyon nga gakanabo diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Kita na nagahatag sang katahuran sa aton mga ka-K5 diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sang aton sininga pagwaragwag sa mga nagatutok sa ilatag sa mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag subong man nakatutok sa aton mga release stations. Sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miagaw. Kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kami man ang nag-abi-abi sa aton sinima ka K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga pungsod Pilipinas, kag sa aton mga Ilunggo nga mga OFW sa di mga bahin sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid ka maing oras sa inyo tanan-tanan, kagwiyop, yal ang kamo sa maayo sa nga kahimtangan. I-like na, kag-i-share, kato sa nga pagpangalagad para sa din ka mga bahin sang kalibutan. Basta may internet connection lang, saran ka mo makamonitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pikauli na gakanabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawhan. Sa inyong pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sa nga pungsod Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dire kita sa adlaw sa nga Martes, pitsasay sa bulan sang Oktubre. Ipinakaunay nga Martes sa apatanan ka mga Martes sa ikapulo nga bulan sa kanon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa kinanda, nakraman ninyo lagad ang nga K5 Enrico Tupas Sorita Jr. Salamat, welcome sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa piyak nga linya, unahon natong check connection natong sa atong sa nga pag-asa. Kay suno sa pag-asa, natapos na ang atong sa nga hangin habagat o kuning southwest monsoon. Sa piyak nga linya, kapag natong Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes sir, mayong aga sir. Kag sa atong man nga mga tagpalamati. Amo natong latest weather update sa subong adlaw, October 6, year 2026. So sa karon sir, ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nag-epekto sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Bangon sining sistema, dili sa atong sa Western Visayas, generally maka-experience sa kita sa magulog-alungon nga kalangitan. Kag may mga lapta-laptang mga paglanulan, pagpangilat pa nag-oob, dalasin ng ITCZ. May natubtob kasarangan naton nga hangin, gika na bagatan nakatungdan pa nakatungdan, magdala ini sang makanay tubtob kasarangan nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 24 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton magabot lak kala 5:38 kag baga tunod ini siya alas 5:37 karon sa kasisinmon.
0: Engineer Cuenca.
3: Yes sir.
0: Sir, nag-end na gyud man ang ato sing hangin habagat tuing southwest monsoon.
3: Yes sir, sakto na sir. So kahapon nagpagawa na kita sir sa press release nung stating na tapos na gid man ang habagat season natin sir.
0: Pero kuan pa kita sir no, naga-transition period pa lang kita sa hangin amihan.
3: Yes sir, sakto na sir. So sa karon na wala pa kita sa amihan season but we're on transitioning period pa lang.
0: Okay, subong sa naka-experience kita sa Intertropical Convergence Zone. In layman terms, sa muna pagsugatan ay sa ano, mainit bang bugnaw ng hangin?
3: Bali ang ITCZ, sir, same lang man sila, sir, nga nagabungguan ay sa aton nga shared line. No? Pero ang kinalain lang nila, sir, is sa difference sang hangin, no? Sa direction sang hangin. So ang hangin, sir, nga nagabungguan ay sa, or nagamit sang ITCZ is halin ini siya, sir, sa may northern hemisphere, kag sa southern hemisphere naton nga hangin. No? So ang linya kung sa diin sila nagamit, amo na siya ang nag-create sa mga band of clouds, no, or mga pag-ulan, or may mga pag may mga panganod kita kag nagadalain ni sila sa mga pag-ulan. And also isa sa mga characteristic din sa ITCZ is a breeding ground sa mga low pressure area kung sa diin most likely ang mga LPA kag mga bagyo dira nagadevelop along the ITCZ.
0: Okay, but usually ang ining kuapektado kita sang ITCC, why may nagdagadugay gisir mga pagtupa sang ulan, no?
3: Yes sir. So may mga tendency sir nga mga isolated lang man nga mga pagulan ang posible niya madala sa aton, but may mga instances sir nga posible ini siya magdugay, no, but
0: okay.
3: mostly ano naman isa mga isolated or lapta-lapta laman nga mga pagulan.
0: Kag hindi kini amo tama kabaskog sir nga mga pagulan.
3: Actually depende sir sa type sir sang ulan, no. Kung mga thunderstorms sir possibly mga moderate to heavy rains ang posible niya mahatag, but mga short duration lang sa sila sir nga mga pagulan sir.
0: Okay. Usually sir gaen naging man ang ato sa nga hangin habagat sa amo sini nga mga inadlaw sa mga first week of October.
3: Yes sir, actually first to second week of October, no, ang posible nga gaon sa or ga end ang habagat naton and naga transition kita na towards the amihan, and then after na isa maga transition na man balik sa habagat, but generally normal lang man sa sir nga naga end this October sir.
0: Okay, pero usually sir ang hangin na mag ang hangin amihan naman na maka-experience ni kita ya mga ano nga bulan Nobyembre, pero diri sa aton we all know nga ang peak siniya bulan sa Pebrero sa ni Engineer Cuenca.
3: Yes sir, sakto gina sir. So sa ano sa may Luzon, no, especially sa Northern Luzon is mas early sila to yung maka-experience siya, no. So November, December nag-experience siya na sila dito. Diri sa aton although may mga pag lamig sa gihapon sang aton nga kaagahon, but mas malamig kita or ang pinaka-peak naton gid is January and February.
0: I see. Sir, we all know natin nag-experience kita subong sa super El Nino, na below normal rainfall ang aton ma-experience yan. Sining bulan sa Oktubre, usually pila ka mabagyo gasulod sa par naton?
3: Well, when it comes sa may, ano sir, no, sa may bulan sa Oktubre, no, ang number of tropical cyclones is 1 or 2 usually ang nag-sulod or nag-develop sa Philippine area of responsibility natin.
0: So, pero hindi man makapikto, sir, ang ining Super El Nino, gina-experience natin nga mahimo malaka nga bagyo ang ma-experience natin tungod nga ti malaka mga pag-ulan ang natin sa nga ma-experienceahan?
3: Yes, sir. Isa gina sa epekto sang El Nino, sir, no, nga ginapalesen niya ang mga number of tropical cyclones nga naga-develop or nagasulod sa aton. So, isa man na sa mga rason kung nga ang maging below normal ang ulan nato, no. But ang ano niya lang sir, no, ang balik niya lang is although gamay nga mga bagyo ang nagasulod or naga-epekto sa aton, but mga makusog sila, no, nga mga bagyo if ever nga may sulod sa aton par, no. So most likely mga nasa typhoon or super typhoon na sila kung magsulod sa aton nga Philippine area of responsibility, since nga medyo malayo sa kadagatan, no, kung sa diin sila nagform malayo sa pungsod Pilipinas. That's why makabuelo pa sila pag-abot sa aton is medyo makusog na sila ng mga bagyo.
0: Kag usually sa nagacross ni sa pungsod ta, no?
3: When it comes sa crossing, kung magabulan na sa sorsang November or December sila nag-form. So most likely ang mga bagyo is nag-cross in siya sa Philippines.
0: Sige. With this information, Jan Rolly Cuenca, salamat kidra sa pag-asa Iloilo. God bless kid sa inyo da.
3: Yes sir, thank you and God bless you sir.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid sa connection naton sa aton sa ning local pag-asa. Ang ining interview naton sa pag-asa na dulong sa usang The Power Trio. Detex 500, the superior antioxidant, kagsuman Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Inita ang medikalidad ng produkto ni Dr. Militang Uy sa klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo sa lugar. Mabakal sa mga nagpangunang mabuti ka pharmacy sa inyo lugar. Kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang tanan mga klinika products, sa Klinika de Atantibo Medicina Dual Center ni Doc Ramil Uy.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:47 sa aton sa pagpangalagad. Ang aton sa pagpasalamat sa aton sa nga makaako sa saring isan man kabugay, no? Another blessing. Gindugang kabuhi mga ka-K5. Nakabugtaw naman kita subong aga. Amo ning labi kag labaw sa tanan nga pasalamatan naton. Kay hindi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong nga aga. So thank you Lord sa saring panibag-o naman, no, nga adlaw nga gindugang sa aton sini nga kabuhi.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Ma'am Jackie, kay Ma'am Ning Ilomba. Blessed the Tuesday morning. Pamilya Ilomba na sa baybayin sang Dikahom, sa baybanwa sang Santa Barbara. Kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, kay Sir Alex Sasabog, gabanitor sa baybanwa sa Miyagaw. Kay Sir GC James Garvillas, gatimpla na subong sang Saburo, sunga sa bawsang Batsoy. Sir GC James Garvillas. And of course, good morning kay Tita Rina Mapa. Kay Manang Veronica Dakag sa mga kabataan, Tita Rina. Sa Dikamay Kalanan, sa may barangay Rizal Aposa. Available gida ang Ditex sa Coffee Mix.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:48 sa aton sa nga pagpangalagad. Ano ba naman abing talpando sa mga balita nga aton sa nga pag-aistoryahan sa aton sa nga pagpangalagad sa nga Martes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Domdoman nyo ining maisog kag nagapakita kita sang iya sang pusil na ining leader na sang transport group kag sumuman sang road safety advocate kana mi paka iya sang promote road safety advocate bot silingon gaulikid sa mga motorista na sa mga pedestrian na pero nga anga daw ang iya sang nga paminsaron niya daw utok pulbura. Ining si Warren Gangoso, no? Di bala isa gito sa mga ginita niya ang K5 News FM Iloilo. Dumduman niyo ining punok-puno, no? Nga jeep to sang kalinog. Nga muna ang bal naton literal nga nagapamulak sang pasahero. Nga aton malang diri, no? Kay gin-report naton concerned man kita na sa saring nasambit sa ni nga sitwasyon. Balaan naman ang sitwasyon sa mga pasahero. Na, pero that time, na, nagtalakay sa tawag naton nga LPTRP, Local Public Transportation, mga ka-K5. Na, yung pag-modernize sa sa mga transport vehicles naton. Dito nag-react, ha? Hasta pamuyayaw, hasta makatapos ang media, ilabi na ginang K5 News FM Iloilo, may ginapost nga mga armas.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Dito, gin-operate sa aton sining regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEO.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa Facebook, oh, grabe pabugal isang pusilya. Pero kagabi daw totoy nga mumoy. Ah, daw totoy nga bitikon. Why man ka purma? Napro kon pambalon mo gani ba? Na, daw mahadlokan ka man mo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tining na sambit siya ni, na, nga transport leader, kaya pakilala, nga road safety advocate, nakwaan sang duwa ka mga pusil, nga hindi lisensyado, kaglakip man pila ka madrug paraphernalia.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Eh, diniisog mo doy! Amo na kong kaisa, na basta gani ang kwan, ang mataghol o kon magahod yung tawo, talawit na! Mas mayo gani, gipos-ipos ka lang, na? Gipos-ipos lang po, gabati, bla!
1: Balitang K5 sa umaga!
2: Balitang K5 sa umaga!
0: Idakpanis mong sang pulista, na tungod sa sing paglapas sa Republic Act 10591 o kuning pagupot no sang gidumlian sini nga pusil kag lakip man Republic Act 9165 angot mga ka-K5 sa sining paggalapas sa aton sini no, nga layi in connection no sa sining mga drug paraphernalia nga na-recover sa iya sining nga puluyan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi niya bypass operation, no? Kundi mga ka-K5, isa ini ka-search warrant. Kahit iwi makulugabalig, ya, ining si Juan Gangoso, pero basal information, user o kon nagagamit sang illegal nga droga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Naka-standby na si ka-K5 Aaron Refugio. Kay si ka-K5 Aaron, naman ni kagabi ang nakaupon. Na sa saning gimpatigayon, saning search warrant sa pagsulod sa puluyan ni Warren Gangoso mga ka-K5. Dira sa baybayin sang Barangay Taka sa distrito sang Haro.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ala pa naka-standby si ka-K5 Aaron Refugio. Kay sa initial sining information daw ang nakuha diri mga ka-K5, isa sa nika bayin na sang 9mm.
4: Be patient.
0: Oh, dalang. Kag isa sa nika 45 caliber pistol ang nakuha no sa kay Gangoso mga ka-K5 no? Eh check na ni pagbalik naton karon sa aton sa nga pagpangalagad.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Good morning kay Ma'am Sylvia Pamagahom, kay Brian Carl Diando no, kag kay Ma'am Nansa Tuando Falales ah. Pamilya Falalis sa may Santa Cruz, Arivalo, aga pa si Ma'am Gabugtao. Kay Tita Indang da, good morning. Anong palamahago na ito, Tita Indang? Kag, of course, sa mga ka-K5, no, kay Ma'am Ning Ilomba, sinatuon na siya ko dapat maging kaangay kasang subay. Nagapay mo nung, pero kung imo tapakan kagukayon ang iabalay, iyagin ikaw kukututon. Insakto, gin Ma'am Ning Ilomba. Lamong kaysa para tagol kao, gaod kao. Ah, ang unod na talawit kao.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Pero tandugab na nag-ipos-ipos. Nagapay mo nung, no, ang idobla, na? No? Ga ipoy-ipol na protrutanduga kay laman-laman aklabon kagitsang ido.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tinsakto ginambal sa nga mga nitisenta. Ha? Permero, bawa imo pa lang ah. Ha? Pabugal-bugal na. Basi imabot ang chimpo. Basi kung maimunong ka mo. Ah, tinsakto gin. Why gig ka ik? Idakpan gin. Nakuha ang isa ka 9mm caliber pistol kay isa ka 45 caliber pistol mga ka-K5.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: I-check naman ka report ni ka-K5 Karen Badilla. May mga nagpakilala nga taga DILG na ginreklamo diri sa K5 News FM Iloilo kag sa kapulisan matapos nag-order sang lechon package nga nagbalor sang malapit 15,000 pesos kag wala sini ginbayaran.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ang tawo blaway sang ulubrahon ang obra sa pagpanunto sa isig kapareho no. Budlay kay ti may karma man na. Budlay magbalik ang karma. Ikaluoy katuya order no tawag. Grabe ko gani na tap na nanimo. Ah, ang mga tawag-tawag ni galing kay ang aton sining ko sa una lipat ko kuno ning layeta nga, di ba? Kada isa sa aton may mga registered na, na nga numero. Na kung manawag ka manunto, ikaw nag-appear ang alan mo. Pero do asta lang to sugid-sugid. Kalimod na mo, gihapon sa mga scam. Na gamit ang mga cellphone mga ka-K5. Ay, sa una kaluoy mga pigado tamo. Ang mga sa mga kabanuhanan, sa mga umata, just imagine padalaan timo ka nagdaog timo sang 700,000 pesos, tunga sa milyon, isa ka milyon, na tikinang lang kung tawagan mo ining si attorney para nga mag-process ang emotion ng daog. Tiyang iban, ahay, Bisan sa kapigad doon, ti just imagine, bisan magasto ko pa 100 mil, basta makuha mo lang ang tunga sa milyon, 150 mil, isang milyon. Ay, sa una mo damo kita na encounter na reklamo ni. Na, gadukoy-dukoy nga may mga edad-edad ng mag-asawa. Kay mareklamo, kay halos, mga 20 mil na o kung 30 mil lang ila napadala, huwag yapon mag-abot ang ila sa ninga gindagan.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ti iban pinamaligya ang ila sinagasagod nga karabaw. Ang iban ginasagod nga baboy, ginasagod nga kanding. Para nga ma-process lang gid. Ngunit mo ulihin nila ma-realizar na sige lang pagpangayo, why not balik sa ila? Tigini mo ang kasuguan naton nga para kung sino man ang panunto na registered ang ilang alan. Pero daw una man itong daw kasaw-kasaw ta. Tiyasta ganitong kwanto, doon itistingan nila sa itong amo gani, pwede ka pa-registered to. Tiwai Japon. Kung kay isabla daw insakto kita sa pulok. Pero pagpatuman sa kasuguan takang ang kung ano ini kay epektibo, ito ay manaton na batsagana.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kari may natuntua naman may nag-order ng lechon. So stickin si Mel. Tanong tatong lechon, okay lang kung may ma-order abi nga tiyamo lang ning ihatag ta. Pero kung wala, hindi gastusan gitimokin si Mel.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin, ang Provincial Price Monitoring Council sa Iloilo mag-convene. Agad matalakay ang concern sa mga hog raiser. Ang problema sa gasagod ka man baboy, kado insakto na alkansiya, do'y kagiginan siya man ha? Ang problema siya na, kaya kung magsagod ka sa baboy, mahal ang bakal mo sa idek, mahal ang feeds mo, kalain sa una, napakaon lang sa tangkong kagpalawan. Lutuan mo ng baboy, makaon. O galing kay kung sa katambukon, kagadakoon daw, resto ka man. Ginapakaon mong baboy mo, feeds. Tang feeds mong, libo man ang presyo. Pagabot sa pagbaligyan, ay tibarato. Pero kung maihaw na galing baboy, sus, tumimbuok ang presyo.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: I-check na ko report ya K5 Kim Kaluyo. Nagmalabutan taman na ang illegal pagpangisda sa may Quinto Distrito. Padayon sa Gyapon. Kaya may 145,000 pesos dito nga balor sa illegal pagpangisda. Na-recover sa may Banua sa Concepcion. Nasa report ko ni K5 Bridget Di Mayo. Kag on the part sa Iloilo Provincial Government. Ang reklamo ni Councilor Dilaliana batok kay Picao Head Neryuluhan pag-aimbisigaran sa Iloilo Provincial Government.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya sta subong sige ang pag-post ni Neryuluhan. Daw hindi niya apektado. Tama man mo ng kontrahon nga numero uno man ni Kasungidero. Kasunlogon, kasunlogon ka lang ni Mr. Neryuluhan. Pero lang tahon tali, kung makuro kalma siya, nakakipadalaan ni isang syukos order ni Iloilo Governor Arthur Defensor. Agod nga imbisigaran at ikonsigi ang post sa gyapo ni Mr. Neryuluhan sa Facebook page at iway sa ipikto. Pero kung makuro kalma kag mauntat na, medyo may opik tuman ang mando ni Iloilo Governor Arthur Defensor.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay marumduman natin to the rescue si Councilor Deliana sa mga banat ni Mr. Neryuluhan angot sa pagdumala syudad. Inaklaro ni Mr. Neryuluhan niya ang ginabiraya hindi may ang syudad. Ang pagpalakat kag siyempre kung ano na makita niya nga hindi insakto, kaya mo nang ginakomentaran. Namo niya ang baliganing, hindi kita mangin balat si Buyas, bla. Gagamay-gamay lang, id. Daw mabarubatsyag kita. Wala mo kung ara ka sa publiko, mangin isa ka public officials, tamak budlay. Aking nga, dapat kabalo ka magbaton. No, sang anuman niya kritisismo, nga ginahaboy sa imo. No, hindi ka magbalat si Buyas sa gamay-gamay pa lang. Daw mabarubatsyag ka na. Okay nang lang kung isa ka public official, isa ka palmoks ka man. Kita mo lang tawa mga politiko ta. Saka kapal mooks nila, pila ka milyon o kon binilyon ka pesos. Now, ginakurap sa aton sini, nga kwarta sang gobyerno.
1: Balitang KK5 sa umaga.
2: Balitang KK5 sa umaga.
0: Kay Sir Nonito Sumbong, mayadayad nga aga. Kay Ma'am Emily Sordilia Twanson. Gamonitor from Bago City na sa may Negros Occidental. Pagbalik na ito, nag-check na ito, report niya K5 Karen Badilla. Report sa atos mga K5 News Patrol Reporters. Kag pinakuling na sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo. Kag pagpasiplata sa saling nagpadayon sa saling impeachment trial sa ika-33 ng adlaw. Na? Sang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Ini kag iba pang mabalita sa atong sige pagbalik pagkatapos sa plekay importante nga mapahibalo paliog standby.
1: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
5: Mag-abot ka.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
9: Magalingin bala ang imo nga ulo.
8: Masami nagapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Si may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix. Nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akon trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akon kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
12: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
13: Mabibilisin yung mga suking butika nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula. Ano tayo ng ako ni allergy?
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon.
5: sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline,
16: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMates. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4 Biotics!
3: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman
6: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
8: Ako si Boy Fidel. Isang nga health researcher kag isa man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
5: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
14: Pabalik mga K5 sa atong sunod nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
14: Nagdulo sa atong oras, alas 5:13 na sa aga. Amat-amat na bangon ha. Moro madmada kag Hudi Wood na. Sa mga estudyante da kag sa mga nagatrabaho, no? May klase, may obra sa gyapon subong. Kainit na tanang tubig, kapangapin ang tanan. Dapat healthy nga kape ha, Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sa samatin noon, i-check na to report ni Kaki 5 Karen Badilla. Kay may mga nagpakilala nga taga, okay, Sir Elmer. Sige, check tanay, no? Kay Subong Adlaw, may mga pagulag naman sa presyo sang gatong. No? May bad news ka good news. Kay nga ah, may pagsaka kag may pagnubo sa presyo sang gatong mga kakifay. Subong nga adlaw, ang presyo sang gasolina kag ang presyo sang kerosene nagsaka. No, ang gasolina may pagsaka sang halos 1 ka piso kag 90 sentimos kag sa bayan, no, sang diesel, no, maganubo sang halos 1 ka piso kag 30 sentimos mga kakifay. sa monitoring ni Kak K5 Elmer Sable. Standby!
12: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
15: Kak K5, Rick, magasugata sa nga pila ka mga motorista dali sa syudad ng Iloilo ang paghulag sa presyo sa produktong petrolyo subong nga adlaw. Base sa kinpagwa nga advisory sa mga kumpanya sang atong mga langis, ang presyo sa diesel naton maganubo sa 1.30 kada litro. Kag subong man, ang presyo sang atong gasolina magataas sa 1.90 kada litro. Kag ang presyo sang atong kerosene magasaka naman sa 3.30 kada litro. Kag ini ka T5 Rick, no, mag-a-epekto sa nasambit ng mga presyo. Ang adjustment nila alas 6 subong aga October 6 2026 kag sa aton nga pagpanglibot sini nga aga ka T5 Rick, may mga pila naman ka mga gasoline station ang bukas na kag yari ang pila ka mga update sa mga presyo nila. Kag yari ang mga presyo ka T5 Rick sa subong aga sa aton nga Caltex sa distrito Sangharo sa May Lopez Haina, sa presyo sang diesel mayara sang 94.22 kag sa 90.28 naman sa presyo sang silver kag 91.28 sa presyo sang platinum kag K5 Rick. Kag sa aton nga Shell sa Lopez Haina sa Haro, ang aton nga fuel save diesel yara sa 98.80. Ang aton nga V-Power Diesel yara sa 102.9. Ang aton nga Fuel Save Gasoline yara sa 90.40 naman sa aton na V-Power Diesel kag 88.88 sa aton V-Power Racing. Kag sa presyo naman sa Shell sa Lopez Haina Haro yara ang aton nga Diesel Max sa 94.30. Ang aton nga Turbo Diesel 97.30. 85.50 naman sa Extra Advance kag 86.50 sa XCS. Sa bahin naman sang Petron sa May Lopez Haina Haro, ang aton nga ukon sa total E Lopez Haro kag K5 Rick, ang aton nga diesel yara sa 94.30, 86.50 sa aton nga Protect kag 85.50 sa presyo sang regular. Samtang sa Flying V sa May San Pedro Molo kag K5 Rick, ang aton nga diesel yara sa 93.30, 87.30 naman sa presyo sang Volt kag 87.80 sa presyo sang Thunder. Kag sa Sea Oil naman sa Lopez Haina Molo yara sa 93.80 ang presyo sang diesel, 87.30 sa Extreme U kag 87.80 sa Extreme 95 K5 Rick. Nahibaluan nung maga sa kaini karon na takna alas sa isang aga siniga daw October 6, 2026
14: ka K5 Rick. Wipe anisang adjustment subong ka K5 Elmer, no? Ining ginlibot naton pero pagpitik ni alas 6 amon to ang mga pagsaka sa presyo sang gasolina may isa ka piso ka 90 sentimos na no? Kag lakip man ang pagnubo sa presyo sang diesel nga mga yara sa isa ka piso kag 30 sentimos ka K5 Elmer. Ang problema sa ni kay mga gas station taway gagaparariho ang presyo ka K5 Elmer.
15: Yes, K5 Rick, no, karon pa ni takna alas 6 aga magasaka kag sa aton pila ka mga gasoline stations nagalain-lain ini ang ilang pag papanaog sa mga nagalain-lain nga presyo kag K5 Rick.
14: Sige, salamat ka K5 Elmer.
15: Salamat kay K5 Rick. Sa mga K5 naton nga may diabetes magtumar sa DTX 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapalubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mamapakal sa tanan nga branch sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Kaupod sa patrol, si K5 Karen Badilla, K5 Jeff Santalaron. Ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
14: Salamat kay K5 Elmer Sable. Kon magnubo, barato lang kung gamay ang nubo. Pero kung magsaka, gani ba, tag 4 pesos, 5 ka pesos. So nagligad nga si Manan ng nubo presyo sang gasolina, sinintimos. Subong igasaka, iya isa ka piso, kanubinta sintimos. Kaya mo man isa diesel, kung magnubo, tag isa ka piso, kag 30 sintimos, pero tumimbo off. Koy sa taglabot pulok pisos.
16: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
14: Te ekspektaron tapani kay ang sitwasyon sa may Middle East sa tunga sa relasyon sang Estados Unidos kag sang Iran sa gyapon daw ido kag kuring. Why gyapon sang naka come up no sang deal ah, kay samtang hindi makapagwa o kon makadesisyon kon ano ang ilahiluso ang hilisugot anon no kon anong kasugtan nila at sa gyapon expectaron ta nga mataas sa gyapon ang presyo sang aton sini nga gato. Alas 5:19 na sa aga. This time i-check na ton. Nabaw, damo, gapon, galik na, kwan, mga scammer. Ah, ay, tani, balikan, makamu kay ang karma, subong digital naman. Ah, kung ano, kung nahimo, sa imo sig kapariho, ah, balikan ka man, gapon. Ah, kung anong ginpun, ah, muda, kung anong ginatanaw muda. Ah, mag-abo nga, gapon na sa nga, magbalik, mag-gapon na sa imo. Ah, kahit may nagpakilala ng taga-DILG, tapos, nag-order sang lechon package. Ang order ara ang lechon nga gin-order ara. Pero problema ang kwarta wala. Ang kompletong report upo sa K5 Karen Badilla.
16: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
17: K5 Enrico nagsaka sa aton nga estasyon sa K5 News FM Iloilo ining si Abish Lalain Loreno.
14: Mm-hmm.
17: Abish Abish Lalain akon Lalain. Abish Lalain Loreno, isa ka food online seller matapos ini K5 Enrico nga ginaligar gin scam sang iya nga customer nga nag-order ni sang lechon package nga nagabalor sang malapit 15,000 pesos.
14: Amo ni sa picture mo K5 Karen?
17: Yes, kadako no.
14: Daw ginagutom. Ano man yung imo nga report nga pagkaon sa kay K500 gipang kinam-kinam ho?
17: Amo galing, ginhartan niya gin.
14: Oo, wow, sa kanang mid-turn ba ho? Tani, after sa program, tamo ning masugata sa aton sa hapag kainan.
17: Yeah.
14: O galing kay Chaktol kita sa picture.
17: Amo galing.
14: Pero hindi man na, samtang kakaon, ikaw pamahaw, amo nang tamdan mo eh.
17: No, oh, lantaw-lantawon mo samtang nagatimo ka.
14: Kakaon, no? Galing kay ang sabor do, hindi gid
17: amo. Amo galing, layo, gid ka tama.
14: Te, amo ni, online na kwansya, ano tawag sa ina? Na?
17: Online food seller, okay. According sa kay Abish.
14: Di ano, may nanawag, may nag-order. Paano yun na-order? Nag-text? O kung nanawagin ka K5 Karen?
17: According sa kay Abish, K5 Enrico, katapusan nga semana sang September, nag-order ni si Iya, si alias Janet.
14: Mm-hmm.
17: Pero ang pangalan ni alias Janet sa Facebook, nakabaliskad siya bala?
14: Oh, oo, mo na style nila mo.
17: Oo.
14: O malin sa punta ka, litra sang imong alan, amo ni buta mo sa Facebook mo, pati mabasahan mang gapon.
17: Baliskad nila K5 Enrico. Pero, sang October 4 na, alas 12 ni sang udto, gin-deliver ni ang lechon package dira sa isa ka eskwelahan, skilled lang gid K5 Enrico sang Klinika de Alternativo Medicina naton sa may Haro.
14: Ang pribadong eskwelahan.
17: Oo, kay bangod nga dira ginhiwat ang church event ni alias Janet kag sang iya nga kaupdanan.
14: Hmm.
17: Dira sa may eskwelahan K5 Enrico. Then
14: okay.
17: Pag-abot dito sa area kay ang nag-deliver ni ang bana ni Abish. Pag-abot dito sa area, ginhambalan sa masukot na sang payment, ginhambalan niya ni ang bana ni Abish nga offline ang BDO. K5 Enrico kag naghingyo siya nga balikan lang alas 4 pagkahapon sa same day man K5 Enrico no?
14: So na meet nila ining si alias Janet.
17: Yes,
14: okay,
17: yes.
14: Abi ko ganina nawag lang kag wa naging nakuha ang order, wa makilala kung sino na pero na identify gigli nila.
17: Mm-hmm.
14: So tapos
17: then pagbalik na alas 4 sang hapon wala sa gyapon ining

0: ka kay 5 Karen.
1: Oh, according sa kay Abish, ang event ara gid sa ina nga eskwelahan kay 5 Rick.
0: Diway gin pa deliver da.
1: Dira gin deliver. Ah, sa eskwelahan.
0: Sino deliver gigali?
1: Yes, yes, nakuha gid kay 5 Enrico kag magluwas nga daan sa ila suno sa kay Abish selection package. May gin-order pag iniya nga ice cream ang ining si alias Janet sa iba naman niya nga ano nga persona kagti isang kagapon to suno sa kay Abish nagahinulat man to ang manog ice cream sa iya para baydan man kay 5 Enrico. Kiginambalan man ni alias Janet si ining si Abish nga hindi pagkontakon ang iya nga mga himata or ang iba niya nga mga friends kay harassment para sa iya kay 5 Enrico.
0: Okay.
1: Then may chat ni siya sa kay Abish nga nagamba siya nga wala ka kakilala kung sino ang ginakuan mo nga taga DILG ni. Hawa na iya nga pahayag kay 5 Enrico.
0: Ikaw ang taga DILG, dapat matalong-talong siya kay public official sa kay 5 Karen. Ano man ang batasan niya nga pakita-kita mo na ganing ako nara kamus pwesto. Mga government officials ka mo, hindi ka mong pagbugal-bugal. Ate nga, ah. Susa, kuha ka mong kasweldo sa mga taxes kag subuman sa mga pumluyo among panang batasan K5 Karen.
1: Oo, pero ako sa K5 Enrico sa DILG, ginpamangkot na ni kung may ara sila sa empleyado nga amuning pangalan, negative. Ginantaw sa list tanana ni DILG Gimaras, province, city, kag sa region, wala sila sang empleyado nga amo ina nga pangalan K5 Enrico.
0: Di ba si DILG sa Mars? Ay, di ba? Testa sa mga imdak, mabaydan, pero nakaon ang lechon, kag ang food package itong nadala K5 Karen?
1: Kahapon, according sa kay Abish, sang nagdangop ni siya sa aton, kay naanundan ni siya, inaabtanta ni siya sa may police station 9, ginpa-blatter yan ni si Jan, ay, ning si alias Janet, then gin, ano dire, gin pa K5, or gin reklamo man dire sa aton sa K5. Hindi consistent ang pag-reply ni alias Janet sa ila, kag pagkahapon, after na ni isang interview ta sa kay Abish dito sa sulod sang estasyon ta kay 5 ND ko pagpakanaog niya liwat ni nga nagtext ang ining or nagchat ang ining si alias Janet sa iya nga kahapon sang udto suno sa kay alias Janet may tawo nga nanawag sa iya kag nagadto sa iya nga opisina kag nagkuha sang kwarta. Yang ginapahayag yang nga nagkuha sang kwarta amo ning si Abish, di suno sa kay Abish, hindi siya ya manukot, mangulit or ining ano tawag, hindi siya mangulit sa pagpanukot kung nakuha ya nagid man ang kwarta kag wala ni sila nakahibalo kung diin ang iya nga opisina kay 5 Enrico.
0: Grabe man nga palusot, no?
1: Oo. Wow. Pero natigayon nga makontak ni Abish ang iban niya pagid nga mas malapit malang himata. Kay 5 Enrico asta nga na contact ni ang bata kag nagpangabay ang bata nga partial lang danay ang baydan kay 5 Rick.
0: Di dapat ani sa mga pariyo man sini no lesson learned nga dapat mang kwan eh mangayo ng gadaan sang
1: down payment
0: o kung deposit ka kay 5 Karen.
1: Oo, kaya ang ining sa kay Abish suno siya wala siya nagapa-down kay 5 Rick kay tinagasalig man siya sa iya nga mga customers.
0: Pero hindi siya kilala haya direkta ni Janet.
1: Hindi, first time ni Janet nga mag-order sa iya.
0: Ate, ba mayo kay makatuon na ni siya nga dapat napangayuan niya lang da, bisan sa tunga lang ka kay 5 Karen para nga
1: yes, correct.
0: Bisan paano kundi man lang pag-i-claim ang imo nga pierde, ang imo nga pierde bla, hindi man amo nakdako kay 5 Karen kay negosyo man amo.
1: Oo.
0: Ba, may mga tawo ginga mo na no. Kung sa bagay tiduwa mo lang tawos kalibutan mo.
1: Mm.
0: Balo ka ko na no?
1: Ano?
0: Manog tunto ka ginatunto.
1: Din ka da.
0: Inunaan mo ko pa bangkot ha.
1: Abots ko na daan ng imong nga linyada eh.
0: importante wa kita ga panunto.
1: Oo, correct din na.
0: Kay ang karma budlay.
1: Mm-mm.
0: Manambal ah, bala da. Kaya nambal ta lang kay Five Karma, may Diyos man ang kalibutan ah.
1: Yes, correct din.
0: Bala na magabalo sa ila. Kung hindi ka man kabalo, ibang tawo eh.
1: Oo, paubos ah.
0: Oo, gapati ka man ha.
1: Oo, agapati gid.
0: Pati, amo naging pagpati mo, gid?
1: Oo, amo gina siya ka hugot.
0: Wow.
1: Oh, hugot.
0: So, ginatugyan mo lang sa kataasan.
1: Oo.
0: Sige. Sige, so amo na, no, sa tanan yung mga online na food seller, we hope nga makatuon ni sa inyo na tabo to sa kay Abis, no, nga Ah, tiara na yaon, naka

0: kaon naglabi ug nag-order lang kag wide maklaim ka kay 5 karen mo. Nakaon nyo na. Wa ka mong tuhuya. Iban sa nagulging pagwa nyo na.
1: Amo gid.
0: Oh, kay 5 ka. Salamat gid.
1: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol si K5 Elmir Sable kag K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Salamat kid kay K5 Karen Badilla. Si Sir Ricky Armencia, nakapangapina D-Tex sa Coffee Mix, ha? Kay Sir Nito Sumbong, kag Subuman, no? Kay Ma'am Mercy Cordova, kay Sir Helmer Filcidario, no? Kay Ma'am Aisha Ahmad, may adayad ging aga. Siling ganit ni Ma'am Ning Ilumba, may mga tao, abin nga hindi makapabuhi isang patas. Ang gusto lang nila, makapabuhi, hayay, pagi sa pangawat, kag pagpanunto, sa ila isig ka pareho. Ambot ganit kung makatulog ka pa ni isang mahamuo ko naman yung obra mo pagpanunto sa imo isig ka pareho. Makapiyong ka pa na. May peace of mind ka pa na kung nagkapanunto ikaw. Ila binagid ko ng ang imo nga ginapangtunto, ang imo nga mapangkuha sa imo isig ka pareho. Ginapakaon man sa imo isig pamilya. Wait, imo na mahuya. Pagbalik naton mga K5, maka-open naton at sa K5 News FM Western Visayas at K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Pagkatapos, sa pila ka importanteng mapaibalo paliog standby.
3: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
2: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: suplemento!
1: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
3: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
2: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
4: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Beerfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Iya!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Paulit-ulit na lang ang ulam.
11: Momshie!
10: Angeline?
11: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrients, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrients! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
3: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo, tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito on Haro, tunay na sa K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
1: Wow! My puso!
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! My puso!
6: Balitang K5 sa umaga!
7: Balitang K5 sa umaga!
8: Pabalik pa K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Martes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
8: Si Sir Rick Armencia nagamonitor from Poblacion Iraya. Nao sa may Banwasang Kalino. Alas 5:38 na sa aga. Bango na. Hindi kita malipat, mamahaw kita. Kag of course sa mag-inom sang mga bitamina nga maga-proteher sa aton sining nga ikaayong lawas. Mighty C alkaline base nga vitamin C. Makatatag-on sa inyong immune system batok sa mga narisari nga mga balatian. Kag siyempre sa mga kauturan naton, na nga mangligo subong aga, gamit kita Detex sa Beauty Sopa. Para sa mga miss, maputi singa panit kag batok sa mga skin diseases, batok sa mga alap-up da kag mga arikis. Detex sa Beauty Soap. Kaglakip man, no? Gamit kita sa Clinica DioFresh sa ato makilikili para iwas baho balas, iwas baho bayabas. Detex Beauty Soap kag Clinica DioFresh, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramilitang Uy sa Clinica de Alternative Medicine and Wellness Center.
7: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
8: Pinaangan-angan natong connection naton sa aton sining mga sister station diri sa Western Visayas kagda sa may Negros Island Region mga ka-K5. Ang ginabantayan naton ni kay suno sa pag-asa o sa DOST bilog na probinsya sa Pilipinas maka-experiensya sang dry condition kag drought, no? Pagkatapos sa Marso tuig 2027.
7: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
8: Ini suno sa kay DOST Secretary Renato Solidom Jr. nga by end of March, tanan nga probinsya, no? Laban-laban maka-experience sang dry kag drought condition. Buot sa lingon, malaka-laka nga mapagtupa sang ulan. Ang aton ma-experiencean, kahit malawig-lawig ini, ang epekto sang Super El Nino.
7: Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
8: Ti apektado ang ato singa agrikultura. Subong man, no? Ang pila naton ka mga kauturan, kahit mahimo nga may domino effect ini, no? Mga ka-K5. Kining Super El Nino nga aton ma-experiensyan. Yun na una daan na kung nga kulang sang tubig. No? Anong ekspektaron ta? Laban-laban, basic o magwa naman sa gripo ta, hangin. Hangin kagwa. Pero, padayon pagbayad ta, no? Sa mga kung ano man kamuda nga water district da. Pag kanyo, kagripo nyo, why may gatubog? No? Tisubong ran, iban na apektado na. Sa nagligan, wala kita Super El Nino, grabing epekto, how much more pagid nga subong, may Super El Nino na. Una na ton, check connection na ton sa ton sining K5 News FM Western Visayas. Mauna kita dito sa mga nauna man sa ton sa aboy-aboy. No? Sa connection na ton dito sa may Bacolod, kaya doon na miana ko sa ila fountain nga 80 million pesos. Bacolod, mayong aga!
10: Mayong aga si Rex Oreta.
11: Morning.
10: Mayong aga data daw na si platan mo gyang Bacolod namon diya ba? Ang ginsintro mo yung plaza gyang namon ti sige ah. Gaanta na karon pagtamod kag idiyang atong sining panay ang antiki kalibo kag rohas mga kaki vibe angot sinang gina intro mo kay manti tuod gid man eh. Mahal no. Sige. Wala problema, signal signal mo diya pang kampiona. Back to you.
11: Oo, doon mo na ni kaduan ko na sa Bacolod. Kaya abi ko another tourist attraction da. Oh, baskog signal sa Bacolod. Naka-detect copy mix na ang Iloilo. Umalin sa Bacolod. Sa ilwa na itong connection na ito sa may probinsya Kang Antique. Kay Kaki 5 Nestor. Good morning.
12: Thank you so much, Sir Rick. Good morning, K5 Sir Visayas sa Negros Island Region. Nakahiga po rin kami dyan ang DTX Coffee Mix with Clinica D3 Bio. Ah, kampiyon ang salad ninyo dyan ka naman sa Antique. Balikan nimo, Sir Rick.
11: Salamat kay Antique. Sa iluan naton dito sa may area sang Tagbuanay. Sa may Pilar, sa may probinsya kang Capiz, sa kay SM Jubert. SM Jubert, may dahil nga aga.
13: Good morning, Sir Rick. Good morning sa ato mga kaupdalan sa Negros Island Region, kagdiriman sa Western Visayas, mga ka-K5. Daw paog man tong itlog sa Bacolod. Sitwasyon din sa amon sa Capiz, makanay ka na, may mga areas ka nagtupang ulan, mga ka-K5. Aga pa, naka-MyTC na, naka-DTX Coffee Mix pa. Back to you, Iloilo.
11: Salamat, SM Jubert. Umalin sa may probinsya kang Capiz. Sa iluan naton dito sa may Kalibo, Aklan. Upon kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
14: Good morning, K5 Mr. Visaya. Sir Rick, good morning. Iloilo, Antique, kag Negros. Kampiyon ng signal. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Manayan-ayan. Tiyempo din daw magalong gamay sa Kalibo. Pero kampiyon ng signal. Balik sa imo, Sir Rick.
11: Salamat, Sir Michael. All set na. Unahon ta dito sa may Bacolod. Tabok kita dito. Kay doon namian kita kung ka-fountain nila. Daw, balor ko no 80 million pesos. Ibaloon ta ang mga dugang detalye kag report dito sa may K5 News sa may Bacolod. Kay upon kay Sir Daddy Babes, Sir Robert, go ahead.
10: Daw ginahingabot, mugid kami diriya sa syudad sa Bacolod, daway mugid ginya palampas ang amon din nga plaza, nga ang plaza namon na sa to, ginatulugan sa mga bisita ta, bisita nga ramalang dayaga kwa na, tapos mga biktima sa mga nagalagaw na to, nga mga bisita man halin sa ibang nga lugar, kagi magpa-pickpocket. Pero nagtulotawahay, nag-iban sa ulihi. Kaya man ti, may mga kasong bagansi ang ginapatuman ng atong sininga mga pulis base sa ordinansa sa atong syudad. Now, natalupang dan sa atong sininga syudad, sa alkalde nga kinanglanggit ang atong sininga plaza, para tahumon ka man ti kadamo sa mga bisita naton nga nagakari diri sa syudad sang Bacolod kag ang public plaza amo na yung sentro man di amo na yung public plaza mo tubang pangadaan sang katedral ginponduhan ba 80 mil actually 300 milyones ka pesos ng pundo mo dala na to yung NGC ang fountain sa kwan sang NGC dala pa to. Pero 80 mil driya sa may bahin sang Bacolod City Public Plaza para at least mapatahom.
15: 80 milyones.
10: 80 milyones. Gin siram palibot. Bo, sa kalawig-lawig man nga hulat nato nga pong makita nato ng beauty sang kwan, sang ano na, sang plaza. Kay manti sirado, may mga baral o mga kakipab. Sus, pag-abre kay manti ang siling nila, ang target na nga may open eh mag maskara festival. So sana yung gagawin open na ang itsura sang plaza do amo lang yapon no way mas nagliwat naglalapag eh ganay kay gimutangan to fountain niya sa ano na sa grandstand sa may ground sa may alagyan gid sa may sa may ano na sa may plaza gijabla. Why man sang...
15: Sa sintrogit sa tunga.
10: Oh, sa sintrogit sa tunga. Ah, tayo maglabay ka na kag malumot-lumutan, kag mabasa, malumutan. Ah, kung maglabay ka na, kung danlog ka, buka pang ulo mo, mga kaki-5. Amon yung kadelikado diya sa kwan, sa public plaza namon, Iloilo, 80 milyones ka pisos, why man sang may nagliwat, kag why man nagbago.
15: In short, palpak! Palpak na kapanay amon plaza di. Oh, anyway, sa dugang nga balita, asawa nagbisita sa Iabana sa prisuhan, way na makapauli sa Ilabalay kay napriso man. Ining si Girlie, 31 anyos, residente sang Barangay 19, sang Oktobre 4, nagbisita sa Iabana, kay ara sa prisuhan, sang ulihi, nahulog ang tuter nga nabutang sa iyang payong. Kagsagin search siya, may narecover nga sa siya isang suspected shabu. So, sa piyak nga prisuhan naman niya si Girlie, ang Iabana sa piyak naman sang sa piyak naman nga prisuhan, mga kakipay, magapangatubang sang kaso sa illegal drugs.
10: Ah, manang mga balita na mo sa sudad sa Bacolod, ah, kampiyon balita na mo, no? Back to you, Iloilo.
11: Mala suspense pagali ang pagbukas sa nga plaza nyo, ha? Base kung nakamaskara lang ang plaza nyo. Kalin sa may Bacolod, sa Iloala ton, sa may area sa Antique, upod kay K5 ni Star. Ano madalag kong balita, ha?
12: Ya gani jas Antique ura kami ti parias karang nga plaza nga nagabalor ba kang 80 milyones nga may fountain. Sige. Mga balita ra jas Antique, ja kami ani police report wa. Magurang versus Libayan sa may banwa kang Tobias Fornier Okondao, patay banwa ang Magurang samtang pilasen man ang Libayan. Ang diyang Libayan nagatawag-tawag kuno sa cellphone K5 sa Visayas rugto sa nang balay sa may Barangay Fatima Tobias Fornier apang matunog bla kang anang Magurang regyan sa silid kang anang balay tigin sa way kang anang Magurang wara bla kuno nga nagbaisay ang diyang darwa kita kuno kang Magurang nga naghunos ka kutsilyo ang diyang Libayan kay may 12 gauge shotgun man nga break type ang diyang Magurang ginunahan na badil naigo sa liag, bow! Nagbalas man karoon ang Libayan kay tiwara na tapat banwa, ginlagas na, ginbuno naman kununoy sa liag, patay kang makadangat sa ospital. Samtang ang dyang Libayan, padayon nga ginabulong regya sa Angel Salazar Memorial General Hospital sa banwa kang San Jose. Sa banwa kang Kulasi, may pagpinatyanay man to, 22 anyos, ginagbakal kang beer, ginbuno, patay man. Imao pa kuno sanda ka diyang suspect kay 5SM Visayas, nag-inom-inom, asa nga nagbinaisay, ang ending, ginbuno kang diyang anang nakaimaw sa ilimnan, ang diyang biktima. Sa telad, dakop rin man ang biktima, kagpriso sa Kulasi MPS para sa nagakaigo nga disposisyon. Ang balita sa Antique, balikan nimo Iloilo.
11: Salamat Antique, grabing mabalita, diba? Ha, madinuguon mabalita da sa may yabain sang probinsya ka Antique. Alin sa may Antique, sa iluan naton sa may area sang probinsya kang Kapi, si Sam Jobert ang madalag kong balita da.
13: Good morning once again mga ka-K5, si Rick, mga nagapanguna nga balita diri sa probinsya sang Kapi, sa Sudan sang Rojas. Kahapon nga lao, natabot diri sa amon sa probinsya sang Kapi si Brigadier General Director Randolph Tuanio sang PNP Regional Office 6 mga K5 matapos gipatagayon ang flag raising ceremony sa kampo appeal diri sa siyudad sang Rojas pagitabugan sa tanan nga mga municipal officials kalakip man ang aton sining mga leaders sang PNP mga K5 naging deklarar diri ni RD no kang Kapis nga 10 out of 10 ang 10 ang performance ng aton sining mga kapulisan kag ang suporta sa aton sining mga local government officials na hanungod sa sining ginapatigayon nga programa ang pag turnover sa mga armas diri sa amon sa probinsya. Pasinunggan ang mga local chief executive kalakip man ang mga ABC president mga ka-K5 ang chief of police diri sa amon sini sa probinsya kadamuon sang recoveries kag turnover sang amon sini nga mga pumuluyo sa aton sini nga mga kapulisan mga ka-K5 samtang duha kag ginhibalay kahapon kag patigayon nga public hearing sa provincial board sa idalom ni chang chairman si Dr. Cesar Yap mga ka-K5 nga gintalakay ang mga programa nga gindihon sa provincial capital para sa aton sining programa sa Department of Health ining PhilHealth Yaka program gamot para sa mga kauturan naton kalakip man ang Kapis Safe School and Safety Minds Initiative nga ginapabakod karon sa provincial government pinaagi sa pagdihon sa isa ka ordinansa sa aton sining probinsya mga ka-K5. Yatutukan karon sa aton sining provincial board ang kayuhan sa aton mga kabataan at the same time ang health concern diri sa amon sining probinsya mga ka-K5. Amo na mga dalag ko nga balita sa Kapis ang gintagaan man lang sa kuwana sang Bacolod paliliguan ang mautod naton nga may mga rinto-linto sa paminsaron, may swimming pool sila sa plaza. Back to you, Iloilo.
11: Salamat SM Jobert sa luwan ato madlag kong balita sa may bayan sang Kalibo Aklan sa Kaisar Michael. Go ahead.
14: Mga balita sa Banos, ang Kalibo Kabilog ng probinsya Aklan na duha ka lalaki ng ospital bangod magahod ang ila tambutso kay 5 Eastern Visayas. Kusa din ala una sang kagahon gin-accelerate nilang ila motor kay ginasugid yung puro ini sila nakainom. Ginkumpronta sila sa mga suspek, lima man ang suspek ah. Natabo din sa barangay sila Katunok diri sa Banos sa Angaleso. Nagabi na isay sila kay ala una na sang kagahon masagahod ang motor ah. Ginkulata sila sa ng lima katawo ah. Na ospital sila mga ka K5. Kag pagka-ospital, outpatient man, pero iga-refer niya sa barangay justice. Kundi mahusayan, tayo mabalik niya sa police station, mga ka-K5. Dugan natin yung mga balita. Kaso sang dengue, as of January 1, 2026, tob-toba September 19, 1,129 na diri sa probinsyang Aklan. Sa panibagong kaso September 13 to 19, number of cases 109, kag may apat ang patay, mga ka-K5. Muna mga balita ni sa Aklan, Banusang Kalibo, balik sa imo, Iloilo.
11: Salamat Sir Michael. Nagsigong ko lang ni ang nagpangunang bang dalag kong balita sa may syudad ka probinsya sang Iloilo. Dumdumay yung nagpamahog sa K5 News FM Iloilo. Ining si Warren Jason Gangoso, nga transport leader kag road safety advocate. Pakita-kita sa inyong mga pusilya. Gin-operate kagabi sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa ilasing balay. Pinagis sa search warrant takwaan sa 12 kapusil. Now, 9mm caliber pistol kag 45 caliber pistol kag mga drug paraphernalia. Why man ka ex si Warren? Pero sa primero daw grabe kid ka isog ya. Pero gabi daw ido nga bitikon man. Di preso subong ining si Warren Jason Gangoso tungod sa pagbayulas, pagupot sa pusil kag drug paraphernalia. Kay user man lang ni siya mo hindi bypass. Amo man dalag kong balita. Di salamat. Gani ko na pagbalik sa inyo. Thank you, Gid.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
11: Salamat din sa mga kaupo na ton sa K5 News FM Western Visaya. Kay Ma'am Miraluna Simbahon Dimyar, good morning. Kay Ma'am Herminia Tuando sa may barangay Kasalsagan, Pututan. Kay Ma'am Helen Pagaypay, man sa may Pututan. Kay Ma'am Annalie Bahade. Kay Ma'am MG May Bagafuro Baylaran. Kay Sir Mark Vincent Javier. Kaga subuman kay Sir Tristan Wyatt Gulaya, good morning.
16: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
11: Ang iban sa mga balita at impormasyon mabatian karon sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos. Standby na kamo sa masunod sa ninyo pagbalita ang DTX 500 Morning Newscast. Hindi malipat na proteksyonan ang ato sa kulingon. Mag-inom sang The Power Trio Clinica DTX 500 The Superior Antioxidant. Kag sumuman sang Mighty C Alkaline Base ka Vitamin C kag D3 Bio the Antiviral kag Antibacterial Specialist. Mayara na kamo sang D3 may Extra Virgin Coconut Oil pa kamo mga ka K5. Kita na kita karon alas 11 sa udto tob-tob ala una sa hapon sa pagpalagad sang programa 11 Mbps. Sa ngalan sa Bilog Puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sing President kag CEO Doc Ramiloy. Sa amon sing Assistant Vice President ka K5 Ray Espea Umalay. Ako naman yung lagad, anyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
18: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall, hindi manami akon nakutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
19: Kapoy.
20: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan.
19: Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy gatay.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
21: DTX 500.
20: Masamit ka bala ang gina-allergy?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
21: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: DTX 500.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Sali, si Jay. Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
20: Mighty C.
23: Mabaka mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
20: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika.
27: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapos Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
28: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
29: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
30: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababa Ihan. Sporebiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
31: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
32: Gabasa na naman bala ang imo.
33: Ay, gabasa na naman.
32: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
34: Always nagabasa.
32: Kag nagabaho ang kilikili.
34: Mag-Clinica Deo Fresh.
32: Para sa maputi at mabangong kilikili.
34: Clinica Deo Fresh.
33: Nagabasa na naman balaga.
35: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap.
36: Puro katul-katul,
35: DTX Beauty Soap.
31: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
35: Bakal na sa

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing.
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extel
4: Supplement for Men.
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men.
7: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
8: Mami!
7: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
7: Pero
8: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Mataas pa na ang Imo Blood Sugar!
4: DTX 500!
3: Ikaw pa na ang may diabetes?
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
3: Yan ang kapanupo!
4: Kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar!
4: DTX 500!
3: Asal Rigar!
4: Epektibo!
3: DTX 500!
4: D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
4: Yung may D3!
3: Malakas, mga buti ka!
4: D3 Bio!
6: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio!
4: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
4: Yung may VCO!
3: Ang VCO!
4: Yung may D3!
3: Malakas, mga buti ka!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Pwede, magid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
9: Salamat. Sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
15: O, si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang nag-hining akon buhok. Kang nag-hinis ang akon kutis.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
16: Ako si Kenneth. Isa ka ESL on
3: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas
17: mga butika.
18: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
26: Basta tilo nga tayo.
27: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
30: Epektibo.
31: DTX 500.
32: Mahigo bala ang imo dugo?
33: DTX 500.
34: Masamit ka bala ang gina-allergy?
35: DTX 500.
36: Ang DTX 500.
37: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
38: Nga sa masami,
39: amo naman
40: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
41: DTX 500.
42: Masaligan.
43: DTX 500.
44: DTX Coffee Mix.
45: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
46: DTX Coffee Mix.
47: K5. News FM.
48: K5.
47: News FM. Championing the lives of the Filipino.
49: Wow! My puso!
50: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
51: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Las 6:12. This time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
52: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
53: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
54: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
55: DTX 500 Morning Newscast.
54: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
55: DTX 500 Morning Newscast.
51: Mayong aga Banwa, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes nga adlaw, Oktobre 6, 2026.
56: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
51: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si ka-K5 Christian Hagurin.
56: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Api.
51: Sa headlines, gadulong sa inyo sa kalwansang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik nga hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy. Sa ito nga top story of the day, Sara Duterte kagiyabana may 4.4 billion pesos nga suspicious bank transactions suno sa Anti-Money Laundering Council. Sa balita lokal, Iloilo Provincial Government nakahanda na ang technical assistance para sa mga mangunguma sa tunga sang pagpamahog sang Super El Nino.
56: DA Region 6 ginpasalig na wala ginapabay-an ang concern sa mga hog racers sa Western Visayas.
51: Balitang regional, asawa nga nagbisita sa Yabana sa prisuhan, nakuhaan sang shabu na tala na nga pasakaan sang kaso.
56: Sa K5 and Network News, lalaki arestado sa bangod sa pagpanakaw, armas kag droga na kumpiskar.
51: Sa balitang national, AMLC official Buenaventura gintugutan nga magtestigo sa bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya nga bana.
56: Anay House Speaker Velasco, sabto ng mga aligasyon angot sa cash delivery sa Husto ngatiun.
51: Balitang international, Estados Unidos, ginkakas ang Air Force bomber sa UK base kasunod sa ginpahayag nga suspected terror attack.
56: Sa balitang negosyo, presyo sang diesel nagdumbo, apang presyo sang gasolina kag kerosene nagsaka.
51: Sa balita sa sports, Carlos Yulo may pinakadako nga incentive sa mga atleta sang Pilipinas sa bago nila natapos nga Asian Games.
56: Sa balitang entertainment, Sanjo Marudo ginanunsyo nga nagabusong ang asawa nga si Ria Ataide sa ikaduha nga anak.
51: Kag balitang extra special, 50 anyos nga bulag nagdrive sang salakyan nga wala sang lisensya kag nakainom pa. Mga detalye sa ni mga ka K5 magasunod na.
0: Story of the day.
51: Para sa itong top story of the day, nangin saksi si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura na mayara sang 4.4 billion pesos ng suspicious bank transactions na na-record sa mga account ni Vice President Sara Duterte o sa iyaban nga si Manasseh Scarpio. Sunod kay Buenaventura, gin-revise ang unang 6.7 billion pesos nga balor matapos may correction nga nagginhimo ang isa ka bangko nga muang Bank of Philippine Islands. Sa 4.4 billion pesos, yara ang 1.63 billion nga inflows o kun kwarta nga nagsulod, samtang 1.3 billion naman ang outflows o kun kwarta nga nagagwa. Mayara naman sang 1.4 billion pesos nga transactions na wala pa matumod ang direksyon sang kwarta. Ginpayag man ni Buenaventura nga 27 ka suspicious transactions ang ginsubmit sang mga bangko angot kay Duterte halin sang Agosto 2024 tubtob Enero 2026. Ini nga mga report may kangtanan sa mga allegasyon sang drug trafficking, graft and corruption, malversation kag iban pa nga issue. Samtang ginpaathag sang AMLC nga indi nila makumpirmar kung ang tatlo ka transaksyon nga nagabalor sang 7.4 million pesos kada isa nagalingid kay Samuel Sammy Uy bangod ang ahensya nagamonitor sa mga transaksyon kag ginreport sa mga bangko kag indi sang actual nga pagpanag-iya sang account. Ang top story of the day, gindulong sa aton sa kalwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil at vitamin D3.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
51: Sa aton mga balitang lokal, naka-plastar ng technical assistance ang Iloilo Provincial Government para sa mga mangunguma kag ila ginatutukan ng adaptation amo man ang rehabilitation aspects sa tungas sang posible epekto sang El Nino. Suno kay Provincial Agriculture Office Acting Head Jeron Magbanwa, isa sa ila prioridad ang water security paagi sa pagdistribute sang solar water pumps kag crop insurance. Dugang pa amo ang pagtudlo sa mga livestock growers sang techniques para sa alternatibo nga inugpakaon sa mga kasapatan. Pahayag pa ni Magbanwa ang ginapaagi nila sa mga local government units ng assistance amo ang nagatumod sang benepisyaryo nga mga mangunguma bangod sila ang nakahibalo sa mga datos kag sitwasyon sa ilatag sa kalugar. Nahibaluan nga sumugod sining Oktubre amat-amat na nga mabatsyagan ang epekto sang Super El Nino base sa pag-asa Iloilo.
2: So far no, ang sa El Nino, we are prepared already before pa man ang El Nino matabo. No, may mga kita, ginata kita more on adaptation kita and more on the rehabilitation aspect no, sa aton ng mga areas. No, more on the tubig no, or water security ang aton yung inatag. So gatag kita sa mga solar pumps sa aton mga most vulnerable sector na aton ng mga areas. Gatag man kita sa crop insurance, no, dugang sa aton ng crop insurance ng aton ng Department of Agriculture. And also we provide small water impounding projects. No, sa aton yung mga livestock naman ng mga component nagatudlo kita sa aton mga livestock growers kung paano naton i-combat or i-adapt ang kakulangan sang feeding.
51: Nabatian si Mr. Jeron Magbanwa, ang acting head sa Provincial Agriculture Office.
56: Sana gakaangot nga balitang lokal din pa siguro sa Department of Agriculture Region 6 nga wala ginapabayan ang mga ginapangatubang concerns kag pangpanghangkat sa bahin sa mga hog raisers sa Western Visayas. Suno kay DA 6 sa Regional Executive Director Dennis Arpia ang ginaumpisahan sang isyu amo ang pagbalik-balik sang kaso sang African Swine Fever o kun ASF. Rason nga ilaman ginahulatang tion nga makabakal na ang ahensya sang bakuna kag ma-roll out na ini. Dugang paniya, nagabuligay man ang ila talatapan Philippine Statistics Authority o kon PSA kag local government units o kon LGUs sa pag-account sang stocks sang baboy sa rehiyon bangod sa ila bahin lakip sa ila ginapasiguro amo ang food security amo man ang kaayuhan sa mga yara sa sektor sang agrikultura. Pahayag pa sang direktor, ila ginatan-aw ang pagpatuman sang long-term solution. Lakip na ang pagtukod o kung pagpahamtang sang logistics procedures kag facilities. Kung mayara na sang nagakaigo nga pasilidad, sara makabakal sang mas madamo ang mga negosyante. Sa tiun nga madamo ang maharvest sang live weight, kag may lugar sa diin sarang na ini nga ma-store. Target man sang talatapan, ang pagpatukod sa mga village type feed mill, kag mahatagan sang technical assistance sa mga hog raisers nga sila man mismo ang nagamix sang ginapakaon kag ginasagod sa mga baboy. Yari ang pahayag ni DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia.
2: Kalukuyan lahat naman po ay nagtutulungan at hindi po natin yan pinapabayaan o hindi natin pinag-uukulan ang pansin. Ayoko pong I don't want na maliitin yung pinagdadaanan ng ating mga kababayang nag-aalaga ng baboy kasi naiintindihan po natin yan na mahirap po talaga sa ngayon lalo't mataas yung mga presyo ng feeds pati yung mga biologics. So dun sa mga bagay na pwede kaming makatulong kagaya ng pag-improve dun sa production natin ng corn, pagpapataas dun sa capability dun para makapag-set up ng mga village type feed mills at empower yung mga nag-mimix ng sarili-sarili ng mga feeds. Tuloy-tuloy po natin ginagawa yun. And of course, pati po yung sa level na kapag karni na, makapag-strengthen at maging fully operationalized yung may lagay sa puri operational.
51: Sa dugang balita lokal, magatipon ng Iloilo Provincial Price Monitoring Council, agud talakayon ang concerns sa mga hog raisers sa probinsya angot sa tuman kanubo nga pagbakal sang traders sang live weight nga baboy. Suno kay Provincial Agriculture Office Acting Head Jeron Magbanwa, indi direkta nga maka-intervene ng provincial government sa pagpanubo kon pagpasaka sang presyo sang baklanay bangod complex o kon komplikado ang sistema sang merkado. Tiun nga maka-convene na sila kag mayara na sang resulta iniman ang kinahanglanon panila nga isumiter sa tigli.

0: government procedures. Naibaluan nga nag-range sa 130 pesos, tubtob 145 pesos gid lamang ang bakla na isang buhi nga baboy. Kag, yara naman sa 160, tubtob 180 pesos kada kilo ang production cost.
1: Sa duga nga balitang lokal, masobra 1,000 ka mga manugtanom sang tubo nakabaton sang financial assistance sa LIN sa DSWD. Ka K5 Jenica Oyunan sa report.
2: Ginpangunahan ni Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Rex Gatchalian ang paghatag sang pinansyal nga bulig sa mga manugtanom sang tubo sa Pasig City nga naapektuhan sang Red Strip Soft-Scale Insect kon RSSI. Sa una nga batch sa mga benepisyaryo, mayara sang 1,163 ka mga planters na nakabaton sang masobra 10,000 pesos ka pinansyal nga bulig. Sa datos sang Pasig City Local Government Unit, yara sa malapit 7,000 ka mga sugarcane labor sa planters and owners na apektuhan sang RSSI. Ginpasalig naman sang Taglicom nga ang tanan nga mga apektuhan ang mahatagan kag makabaton sang ayuda. Dugang pa sa natungdan nga padayon man sa gihapon ang pagtihon sang solusyon sa national government agud matap na ang mga peste nga nagaapekto sa katubuhan na.
3: Naibaluan nga ang siyudad sang Pasig ang labing una nga local government unit sa Iloilo nga nagdeclare sang state of calamity bangod sa nagapadayon nga epekto sang RSSI. Report nagikan sa Pasig City, inis ka K5 Jenica Oyunan para sa Kampyona Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Sa piyak nga bahin gawad sa ka-awards, pagbida sa abilidad kag paghatag inspirasyon sa iban nga yara sa sektor sang agrikultura suno sa Department of Agriculture Region 6. Si K5 Kim Kaluyo sa report.
4: Palaagyan ang gawad sa ka-awards agod mabida ang dedikasyon kag excellence sa sektor sang agrikultura nga nagakilala sa mga mangunguma, mangiisda, agricultural groups kag iban pa nga stakeholders. Ini ang pahayag ni Department of Agriculture kun DA Region 6 Director Dennis Arpia kadungan sang regional gawad sa ka-awards nga ginhiwat sa syudad sang Iloilo Oktubre 5. Dugang pa niya makahatag man ini sang inspirasyon sa iban nga yara man sa sektor nga mag-innovate, mangin-produktibo kag mag-practice sang sustainable farming. Nahibaluan nga sa regional awarding ceremony, yara sa 15 ka mga mangunguma kag asosasyon ang ginpatunggan kag nakabaton sang 500,000 pesos sa organizational awardee, 100,000 pesos naman sa individual awardee. Yari ang kabahin sang pahayag ni Director Arpia.
5: So, ito ay malinaw na showcase para po sa ating mga kababayan na nandun sa sektor na kung saan yung mga commodity champions natin ay nagtagumpay. At mapapakita sa kanila na hindi ito imposible, na ito ay mga nanalo dito, there are people, there are farmers, there are fishers that probably higit na mas mahusay o higit na mas productive pa sa kanila. Ito lang yung na-capture natin. So we are encouraging those para magpakilala din, maabot natin at makipagtulungan. Kasi, alam niyo, maraming mahihain pa sa ating sektor. Pero kailangan po natin ang mga champions at mamumuna.
3: Formal naman nga ginbuksan ni Department of Agriculture Region 6 Director Dennis Arpia ang 2027 Gawad sa Ka-Awards para sa pagpadala sa mga nominees o con entries. Report gikan sa Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa piyak nga bahin, ginpasidunggan ang 45 ka Child Development Centers kag 45 ka Child Development Workers sa Iloilo City kadungan sang Monday Flag Ceremony matapos malabot ang Early Childhood Care and Development kun ECCD Standards and Guidelines. Nakabato ng mga centers sang government recognition halin sa ECCD Council samtang Certificate of Recognition ang ginhatag sa mga workers. Sa kabugusan, 36 ka centers ang may Level 3 recognition Education, kag siyam ang may level 2 para sa ila center-based services sa mga kabataan nga nagaedad 0 tugtog 4 katuig. Madumduman sa mensahe sang alkalde sa EDUGO meeting sang Damlaglang, importante nga matutukan sang temprano ang mga kabataan agud mangin preparado sila sa pag-eskwela. Ang mga ginkilala nga centers kag workers naghalin sa haro nga may 15 molong

0: nga may 12, City proper nga may 6, Mandoriao nga may 5, La Paz nga may 4, Arevalo nga may 2, Caglapos nga may 1. Paagi sa City Social Welfare and Development Office, kag Child and Youth Welfare Division, ginatutukan sa syudad ang kalidad sang pag-atipan sa mga kabataan sa mga child development centers.
1: Sa piyak nga bahin, ginpapanaugan ni Iloilo Governor Arthur Davanzer Jr. sang SOCOS order si Provincial Information and Community Affairs Office o Konpikaw Head ni Riuluhan kasunod sang surat ni gipadala ni Iloilo City Councilor Nene De La Liana sa opisina sang gobernador na nagareklamo bato kay Luhan. Inaging kumpirmar ni Attorney Dennis Ventilacion ng Provincial Legal Officer sang Iloilo Provincial Government. Sunod kay Attorney Ventilacion, mayaras ang gintukod ng fact-finding committee ang provincial government agud mag-imbestigar sa reklamo bato kay Mr. Luhan. Pinataga naman sang tatlo kaadlaw ang natungdan nga magsabat sa SOCOS order na ginpapanaog sa iya. Inpahayag man ni Ventilacion nga makaduha na kabeses na ginpapanaugan sang SOCOS order si Luhan, una sa nag-file sang kaso si Anay Mayor Jerry Treñas apang na-dismiss inibangod ginpasaka na sa Civil Service Commission. Kagikaduha naman, bangod sa reklamo sa iya ni Councilor Nene De La Liana na nagapangguba sa imahe sang Iloilo City Government.
0: Sa duga nga balitang lokal, PRO6 nagpanguna sa pungsod Pilipinas sa may madamo nga na account nga loose firearms. Ka-K5 Karen Badilla sa report.
2: Mga K5, nagpanguna ang Police Regional Office 6 o kon PRO6 sa pungsod Pilipinas sa may pinakamadamo nga na account nga loose firearms humalin sa Enero 1 tugtog Setyembre 30 siniya nga tuig.
3: Base sa PRO 6, 6,838 kapusil ang ilan na account. Ini ang kabahin sa nagapadayon nga ginapatuman nga Project RTP 3389 o kon restrict. Track and turn in kag ang nasambit nga mga numero. Amo naman ang 3,389 ka barangay sa Bugos nga Western Visayas. Ang nasambit nga proyekto sa liderato ni Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang nagatuyo nga masungka sa mga tag-iya ang ila armas dutang nga wala sang husto nga registration kag licensing system. Nahibaluan nga nalapawan sa PRO 6 ang iban pa nga Police Regional Offices sa pungsod kaangay sang PRO 3 nga may 5,070 ka firearms nga na account, PRO 11 nga may 3,070 kag PRO 4 nga may 2,998. Suno naman kay Tuanyo nga dako nga bulig ang ining programa agud mahaganhagan ang posibilidad nga mausar ini sa mga insidente nga mahimo magtugas ang peligro sa kabuhi sang isa ka tawo.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo.
1: K5 News. Kag sa aton nga mga police reports, natala na nga pasakaan sang kaso nga murder ang manghod nga nagpatay siya magulang sa Zone 2, Barangay Kompanya Central, Molo, Iloilo City. Ang krimen natabo sang Sabado nga adlaw, October 3. Suno kay Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla, ang isa sa mga utod nga babae sang suspect amo ang nagpursige nga pasakaan ini sang kaso. Ginathag man ni Parilla nga nakadepende na sa korte ang pagtumod kung mahimo marason ang ginasuprer nga diferensya sa paminsaron sang suspect para mabawinan ang liabilities ini sa krimen. Samtang ginsipara naman ang suspect sa iban nga mga preso sa Iloilo City Police Station 4.
0: Sa duga nga police report, bangod sa kahulugbon, 40 anyos nga lalaki na hulog sa bubon sa Banwa, San Carles. Ka-K5 Reggie Di Mayo sa report.
4: Natigayon nga na-rescue ang 40 anyos nga lalaki matapos aksidente nga nahulog sa isa ka bubon sa Barangay Dayhagan, Carles, Iloilo, pasado na 7:40 sang gabi, Domingo, October 4, 2026. Ginkilala ang biktima kay alias Dudo Delfin, residente sang amuman nga barangay. Sa interview sang K5 News Ramsara kay Renato Suwerte Jr., team leader sang MDRRMO Carles, iagin pahayag nga yara sa impluensya sang makahulubog nga ilimnon ang lalaki antis nahulog. Nahibaluan nga naglisensya ini nga mangi kontani apang wala niya matalupangdan nga bubon na ang iyan natapakan kag nahulog. Ginpahayag pa ni Suwerte nga masobra 20 katapak ang kadalumon sang bubon nga nahulugan sang biktima. Gilayon nga nagpangayo sang bulig ang mga residente sa MDRRMO Carles kag sa mga otoridad agud mapasaka ang biktima. Nakaangkon sang pila sa ulo kag iban pang aparte sang lawas ang biktima nga sa karon padayon nga ginabulong sa ospital.
5: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si KK5, Reggie Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito, K5 News.
1: Sa dugang pagid nga balita, nagapangita na sang solusyon ng mga barangay official bangod sa reklamo sang pumuluyo nga ginasiraduhan ang inaalagyan sa barangay Santo Niño Sur, Arevalo. Suno sa tagreklamo nga si alias Marian, kapon sa aga nagsapol sila upod ang barangay official, Office of the Building Official, kagang tag-iya sang lote. Ginpayag niya nga ginistorya sang opisyal ang tag-iya sang lote, kaya napasagot nga pwede sila makalabay sang temporaryo. Bangod nga may pader, mahimo nga makalabay ang mga pumuluyo pinagi sa ginhimo nga hagdan sang residente. Mabudlay para sa residente ang kaangay nga sitwasyon, ilabi na kung mayara sang emerhensya. Nagapasalamat naman ang tagreklamo sa K5 News FM Iloilo, bangod sa nagpagpamati sa reklamo.
0: Sa dugang balitang lokal, transport leader kag road safety advocate arestado matapos nakuhaan sang armas lutang kag illegal nga droga sa haro. Ka K5 Aaron Refoyo sa report.
6: O sa mga tikalon kag nagapadayaw sang posel sa Facebook pamati, kamo isa ka transport leader kag road safety advocate kag nagpadayaw sang posel sa Facebook, arestado sa gin-implementar nga search warrant sa distrito sang Haro. Yaring report. Ang anay maisog kang nagapadayaw sang armas lutang sa social media. Karon hosto na lang nga magduko kag haros itago ang namong. Ini ang sitwasyon ni Warren Jason Gangoso, 37 anyos, sang ginaresto matapos nakuhaan sang ilegal nga droga kag hindi lisensyado nga armas lutang sa gin-implementar nga search warrant. Gin-implementar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang search warrant bangod sa bayolasyon sa Comprehensive Dangerous Drugs Act kag Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Na-recover sa sulod sang balay ni Gangoso ang 9mm kag .45 caliber pistol, may mga magazine kag live ammunition. Na-recover man ang plastic chassis sa ginapatian sa buhok kag drug paraphernalia. Suno kay Police Captain Dennis Los Banyes, team leader sang RPDO 6, sa duwa tub-tub tatlo kasimana nga monitoring sa suspect, natukiban nga nagapakita ini sang posel sa social media kag nagaintraman sa ilegal nga droga bilang user. Na-verify sang police nga hindi lisensyado ang mga posel nga ginahupot sang suspect. Nagabugat sang 1 gram ang suspected sabong na recover kag 6,800 pesos sa market value. Nagapasalamat naman ang pulis sa pumuluyo nga wala untat nga naghatag sa impormasyon kag sa iban pa nga mga operating unit agud niya mangin madinalag o ng operasyon.
7: So during the conduct of thorough investigation, police several casing and surveillance with our trusted asset. So na monitor naton kag napanood naton nga always ining event sa social media na nagapakita-kita sa iyang pusil. So, through social media. And then, na-monitor ginato nga ga-engage sa illegal drugs as user.
6: Mga K5, nagpamalibad nga maghatag sa komento ining suspect samtang sa bahin sa ngatong nakapulisan. Nagpasalamat sila sa tanan nga nag-ugyon yung mga otoridad sa publiko bago niya mangin madinalagon ang nasambit ng operasyon. Ako naman si KK5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa katapusan ng balita lokal, nagpasalamat si Mayor Stephen Palmares sa national government sa madasig nga bulig para sa mga mangunguma kag manugtanom sang tubo nga napektuhan sang red striped soft scales insects o kon RSSI. Suno sa alkalde, kung local government unit lang sang Pasi, hindi sini masarangan nga magpain sang pondo para sa ayuda sa tanan nga mga naapektuhan sang RSSI. Rason nga dako nga bulig ang ginhatag sang Department of Social Welfare and Development agud makapian-pian sa nangin kapirdihan sa mga sugarcane farmer. Nahibaluan nga nagpadulong si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Pasi City agud pangunahan ang distribusyon sang financial assistance sa 1,163 ka mga planters kag nakabaton sang tag 10,000 kada isa. Samtang kasunod sang pagdeklarar sang state of calamity sang syudad sang Pasi, nagpain man sila sang pondo agud matap na ang paglapad sang apekto o kung apektado nga katubuhan bangod sa RSSI pagi sa pagbakal sa mga pesticides at iban pang mitigation measures. Sa datos, nagdangat na sa malapit 7,000 ka mga mangunguma ang napiktuhan sang RSSI sa bugos nga Pasi City. Ipasalig man ni Palmares ang tanan nga napiktuhan nga makabaton sang ayuda. Ang mga balita lokal na inyo nabatian, builog nga ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
8: DTX 500 Morning Newscast Balitang Regional.
1: Kagkaroon sa aton nga mga balitang regional. Asawa nga nagbisita sa Yabana sa presuhan, nakuhaan sang ginapatihan Shabu, natala na nga pasakaan sang kaso. Si ka-K5 Carla Longa sang K5 News FM Bacolod sa report.
9: Gipahayag ni Police Captain Andy Ofalia nga napasakaan na sang kaso ang isa ka babae nga nagbisita sa Yabana sa presuhan nga nakuhaan sang drug paraphernalia kag Shabu sa dinaligtan nga Oktubre 4. Ginkilala sang kapulisan ng babae nga si alias Girly, 31 anyos, kagresidente sa barangay 19 sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Ofalia, nagbisita sa prisuhan si Girly agud magdulong sang pagkaon si Yabana ngayara sa kustodiya sang Bacolod City Police Station 5 apang sa ginpatigayan niya routine inspection, nakuha sa iya paghinakop ang ginususpetsuan Shabu kag isa ka-improvised tutor. Naibaluan, gintuyo niya nga magpasulod sa illegal nga droga para sa iyang abana ngayara sa pasilidad. Nagapabilin karon sa kustudiya sa kapulisan si Girly kag nagapangatubang sa kaso nga paglapas sa Section 11 kag 12 sa RA 9165. Iningabalitag na dulong sa inyosang DDX 500 Mighty Seekag D3 Bayo. Inis ka kay Fab Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa dugang balitang regional, magulangan ang luthang patay matapos ginbuno sa liog sang iyang amanghod. Ka K5 Eileen Magbanwa sang K5 News FM Antiques sa report.
10: Dead on arrival ang magurangan ng badil matapos nga ginbuno sa liag ang anang libayan ginabanta alas 9:40 sa gabi Oktubre 3 sa sitio Igtumakad, Barangay Fatima Tubyas, Fournier. Ginkilala ang biktima kay alias Japet, 32 anyos, single. Samtang ang sospek ang magurangan si Gilbert, 41 anyos, single. Lunsay mga residente kang Barangay Fatima Tubyas, Fournier. Sa investigasyon, ginapahayag nagapanawag sa cellphone sa anang amigo nga may matunog nga limag ang biktima samtang regen sa silid kang andang balay kang nag-abot ang sospek nga may dara nga 12-gauge break type handgun. Gintingwaan nga pauntatan kang sospek ang pagpanawag kang biktima apang may nagluntad nga pagbinaisay sa diin naghunos kang kutsilyo ang libayan. Rason nga ginunahan katiro kang magurang nga naigo sa anang liag. Nakapalagyo pa ang sospek apang ginlagas kang biktima kag ginbuno sa nawala nga liag. Napasify pa kang andang nanay kag nakapangayo kang bulig sa andang iningad parang madara sa ospital ang magbugto apang gindeklarar nga patay ang sospek samtang ginforward naman sa Angel Salazar Memorial General Hospital ang biktima para sa dugang pangapagbulong. Na-recover ka mga kapulisan ng 12-gauge break-type homemade handgun, 11 inches na kutsilyo nga ligad, kagsang kabala kang shotgun. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: Ang mga balita regional, ginadulong sa inyo sa kalawansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sayo kita sa K5 Network News. Sa Dumaguete City, lalaki arestado. Bangod sa pagpangawat, armas kag droga na kumpiskar. Si K5 Rufa Divero sa K5 News FM Dumaguete sa report.
11: Inaresto ng pulisyang isang 28 anyos na lalaki dahil sa umano'y pagnanakaw ng cellphone at umano'y pag-aari ng mga ilegal na armas at ilegal na droga na nakarang araw sa Gihungan City, Negros Oriental. Positibo itinuro ng complainant ang suspect na siyang kumuha ng kanyang cellphone na nagkakahalaga ng 16,000 pesos na recover din mula sa suspect. Gayunpaman, search incident to lawful arrest, na-recover ng pulisyang isang kalibre ng revolver na walang serial number kasama dalawang bala mula sling bag ng suspect. Bukod pa rito, dalawang susi na pinaghinalaang Shabu na tinatay may bigat na 3 grams at may solid drug price na 2,040 pesos ang nakumpiska rin. Naghahanda na ang pulisya sa pagsasampal ng mga kaso na may kaugnayan sa pagnanakaw, iligal na pag-aari ng mga armasa at iligal na pag-aari ng mga droga laban na sa suspect. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Brikog Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang K5 and Network News, 6.7 million nga frozen chicken kag fish tofu na kumpiskar sa Port of Subic. Ka K5 Aileen Cueva Sanchez ang K5 News FM Olongapo sa report.
12: Nasabot ng Bureau of Customs o BOC sa Port of Subic ang isang 40-foot container mula Hong Kong na naglalaman ng tinatayang 6.7 milyong halagang piso ng frozen chicken meat at fish tofu. Ayon sa BOC, idineklara ang buong kargamento bilang cooked tofu. Ngunit lumitaw sa isinagawang pisikal na inspeksyon na hindi tugmang deklarasyon sa aktual na laman ng container. Isinagawa ang inspeksyon matapos makatanggap ng intelligence report ang mga tauhan ng customs. Sa pagbubukas at pagsusuri sa container, natuklasan na mahigit 1,300 karton ng frozen chicken breast bukod pa sa mga fish tofu na kasama sa kargamento. Tinatayang nasa 6.7 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga produktong nasabak. Ayon sa BOC, binibigyang diin ng insidente ang kahalagahan ng mahigpit na pagsusuri sa mga imported na produkto upang matukoy ang mga kargamentong may maling deklarasyon at matiyak ang pagsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon sa pag-aangkap. Balita mula sa Port of Subic, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Ang mga K5 Network News ginadulong sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based vitamin C.
8: GTX 500 Morning Newscast Balitang National.
1: Karon sa itong mga balitang national, gintugutan sa Senate Impeachment Court si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura na magtestigo na hanungod sa bank transactions ni Vice President Sara Duterte at sige bana nga si Manasseh Scarpio. Sunod kay Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, hindi absolute ang confidentiality sa bank transactions bangod may mandato ang AMLC nga mag-imbestigar sa mga kaduda-duda nga transaksyon. Ginpayag naman ni Buenaventura ang iya pagtistigo kagang pagsumiter sa mga report angot sa covered kag suspicious transactions ni Duterte kag Scarpio ang base naman sa kasuguan. Ang AMLC amo ang ahensya nga nagabantay sa integridad sa pinansyal nga sistema sa Pilipinas ang nagaimbestigar sa mga kaso may kangtanan sa money laundering kag terrorism financing.
0: Sa dugang balitang national, ginpahayag sang kampo ni Anay House Speaker Lord Alan Velasco nga sabto nila ang tanan nga alegasyon batok sa iya matapos nila mapreparar ang mga dokumento. Suno sa iya abogado nga si Attorney Rowel Iligan bag-o pa nila pormal nga nabato ng affidavit sang Anay Police nga si Rodolfo Graujoso Jr. Nagkato na si Iligan sa National Bureau of Investigation agud ato bangon ang imbitasyon sang ahensya parte sa alegasyon ni Graujoso nga ginsugo siya ni Velasco sa pagdala sang kwarta ng Vice President Sara Duterte, Paolo Pulong Duterte kag Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ginpahayag ni Iligan nga handa sila magkooperar sa investigasyon sang NBI. Samtang hanungod sa alegasyon kay Velasco sa mga balay nga ginraid sang NBI sang Agosto, nagsabat ang abogado nga sabton nila ini sa husto nga tion. Suno sa Bureau of Immigration yara sa guwa sang pungsod si Velasco. Sa piyak nga bahin ginpahayag ni Vice President Sara Duterte nga hindi niya kilala si Graujoso kag wala siya nakabaton sang kwarta halin sa iya. Si Anay Presidential Spokesperson Salvador Panelo naman nagsiling nga ang istorya angot sa mga maleta nga may kwarta nga gindala sa pamilya Duterte, isa ka fabricated story. Suno sa kampo ni Velasco, wala sang basihan ang mga alegasyon batok sa Anay House Speaker.
1: Sa piyak nga bahingin patod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga ginatutukan sang maayo sa national government, ilabi na sang Department of Agriculture ang mga posible epekto sang Super El Nino sa pungsod. Ginpahayag sang Tiglicom nga naglabot sa 43 billion pesos ang kabugusan nga pondo sa nga ilaging hinyo sa Department of Budget and Management para sa nakatutok nga El Nino Response Program. Kalakip sa nasambit nga pondo ang nauna nga ginaprubahan nga 6.2 billion pesos nga United Program for Livelihood Improvement and Financial Transformation information o kon uplift nga nagapain para sa paghatag sang bulig sa mga mangunguma kag manging isda sa bugos nga pungsod. Target naman sang ahensya nga maumpisahan subong nga semana ang pagpanagtag sang fuel assistance para sa mga manging isda sa bugos nga pungsod.
0: Sa ulihing nga balitang nasyonal, nakilala na sang Philippine National Police o kon PNP ang 50-71 kabangkay nga na-recover matapos masunog ang MV June Esther sa Coron, Palawan. Suno sa PNP, ang 71 kalawas ang ginpaidalom sa proseso sa Disaster Victim Identification o kon DVI bangod hindi ilayon matumod ang ila identidad. Suno kay Police Brigadier General Piera Paul Carpio, Director sang PNP Forensic Group, 21 ka mga bangkay ang wala pa matapos ang cross-matching samtang padayon ang proseso sang pagkilala. Nagluntad ang sunog sang Setyembre 9 sa katubigan sang Coron, Palawan. Sa insidente, 77 katawang napatay at 8 ang missing kag 43 ang nakaluwas. Gimpahayag ni Carpio nga matapos ang DVI process, i-endorse ang PNP ang resulta sa local government unit para ma-coordinate sa mga pamilya sa mga biktima. Gimpahayag man nga mayaras ang isa ka bata nga napatay sa amo nga insidente.
1: Ang mga balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaluwansang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
8: GTX 500 Morning Newscast para Balita International.
1: Sa balitang international, ginkakas ang Estados Unidos ang ila long-range bomber aircraft talin sa isa ka base militar sa United Kingdom kagin balik sa ila home station sa Amerika kasunod sa impayag nga security threat. Ini naglunted pila lamang kaadlaw matapos arestuhon sang otoridad sa UK ang pila ka mga individual nga ginalink sa ginapatihan nga Iranian plot nga target ang UK airbase kag ginabutangan sa mga eroplano sang Estados Unidos. Sunod sa isa ka opisyal sang US, ang incident na ginakabig sang pila ka sources bilang isa ka real-world incident o kon aktwal nga insidente nga may kangtanan sa seguridad. Ginpahayag naman nga indi kinaandan nga ginkakas ang US military ang ila mga bomber sa home station sa Amerika sa baylo nga ibalhin lamang sa iban nga base sa riyon. Sa karon wala pa sang komento ang UK Ministry of Defense na hanungod sa nasambit nga insidente.
0: Sa duga nga balitang internasyonal, hindi papabuksan sang Iran ang Strait of Hormuz. Tugtog hindi matuman ang pito ka kondisyon nga nasulat sa interim agreement sang Iran kag Estados Unidos sang Hunyo. Suno kay Iranian Parliament Speaker Mohammad Bakir Kalibaf, mahimo nga ibalik sa normal ang pagbiyahe sa mga barko sa Strait of Hormuz sa sulod sang pito ka adlaw kung mapatuman ang kondisyon. Ini nga proposal ginpresentar sang Iran sa United Nations General Assembly kag nagsa pataman ng Estados Unidos paagi sa mga mediator halin sa Qatar. Suno sa Iranian Foreign Ministry, ginpathag sang terhan sa mga mediator ang ila posisyon angot sa sabat sang US apang mayara pa sang dugang nga punto nga kinahanglan ipalabot sa Washington.
1: Ang mga balita international ginadulong sa inyo sa kaluwansang Mighty C, ang alkaline based vitamin C.
8: GTX 500 Morning Newscast Balitang Negosyo.
1: Sa balita sa negosyo, mga ka-K5 magasugata sa mga motorista ang magkatuhay nga hulag sa presyo sang produktong petrolyo subong nga adlaw. Base sa ginpagwa nga advisory sa mga kompanya sang langis, ang presyo sang diesel maganubo sang 1 pesos kag 30 sentimos kada litro. Samtang ang presyo sang gasolina magasaka naman sang 1 pesos kag 90 sentimos kada litro, kagang presyo sang kerosene magasaka naman sa 3.30 kada litro. Mag-epekto ang nasambit nga price adjustment o naka-epekto na kay na alas 6 ang aga, October 6, 2026.
8: GTX 500 Morning Newscast Balitang Entertainment.
0: Para naman sa atong balitang entertainment, Sanjo Marudo ginanunsyo nga nagabusong ang iya asawa nga si Ria at Taide sa ila ikaduhang nga anak. Ka K5 Kisha Marihanaysay sa report.
13: Ahin anunsyo sang aktor na si Zanjo Marudo nga malipayon nga balita nga nagabusong ang iya asawa nga si Ria Ataide sa ila ikaduha nga anak. Ini ang ginpahayag ni Zanjo sa special screening sang Cine Panalo 2026 entry nga Apple of My Eyes sang Oktubre 3, 2026. Duha na katuig ang ila subang anak nga lalaki nga si Marcel Sabino kag pila na ka bulan nga nagabusong si Ria sa ila ikaduha nga anak. Suno kay Zanjo, isa ini kabag-o nga blessing para sa ila pamilya. Wala na naghatag sang dugang detalye si Zanjo na hanugod sa pagbusong ni Ria apang gindayaw nga ang iya asawa bilang isa ka hands-on nga iloy.
14: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
1: Sa Balitang Sports, sa Carlos Yulo, may pinakadakong incentive sa mga atleta sa Pilipinas sa Asian Games. Si K5 Enrico Sorita Jr. sa report.
16: Kung basiya naman dato sa Republic Act No. 10-699, o kon ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act nga napirmahan bilang layi sang tuig 2015, magabaton ang mga atleta sang insentibo nga makadaog sa medalya sa Asian Games. Sa idalom sang kasuguan, ang gold medal may 2 million pesos, silver 1 million pesos, kag bronze medal may 400,000 pesos. Sa mga atleta, may pinakadako amo si Carlos Yulo nga may 4 ka milyon ka pesos, kag ginasundan ni Taekwondo Jean Gio Siape nga may 1.4 million pesos. Sa team events ang gamanubo sa 5 ka participants, pagatungon sang team ang iladaog, kag kun 5 o kun sobra ang participants, ang tagsa ka atleta ang magabaton sang 25% sa ila nadag-an. Sa coaches naman ang ilababaton tunga sa mabaton sang isa ka atleta. Suno kay Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, ngayara sa 35 million pesos ang mga incentives sa mga atleta kaga coaches. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, ilong ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
15: Morning Newscast. Balita Extra Special.
1: Sa Balitang Extra Special, makabig nga maswerte ang isa ka 50 anyos nga bulag nga lalaki gikan sa Huddersfield, England matapos mag-drive sang salakyan sa kalayuon nga 150 miles sa mga 220 o 230 kilometers. Luhalin Iloilo pakatiklan. Nga wala sang lisensya kag nakainom pa. Aba, masukos order kagid sang LTO. Yan pahayag nga natulupang dan sa mga highway police officers nga nagapatrolya sa M6 motorway ang salakyan nga Opel Meriva nga naga-isi-isi ang dalagan. Sa pinsar sang mga pulis, nakadakop sila sang reckless driver apang sa ila kakibot. Ang nasambit nga driver wala lamang nakainom, kundi wala pa sang lisensya, kagang pinakamalala, wala sang pananaw. Bakod ina, isa ini kabulag. Ginako naman sang driver nga si Anthony Hall nga nag-drive siya nga nakainom kag wala sang driver's license. Mungod sa pagkadesperado, tugas ang problema sa panimalay kag pinansyal kung sa diin luyag sini nga makalikaw sa mabudlay nga sitwasyon. Sa piyak sang pag-drive nga bulag kag hubog, maswerte si Hall nga wala ni madisgrasya bisan pa masobra 100 miles ang gindalagan sang iya salakyan. Aton di gani sa Pilipinas. Kompleto panulukan pro do bulag mag-drive.
0: Damo ang hindi masugatas dalan.
1: Ayaw lang kung maayaw na yung hindi mo masugata, may malikawan mo. Masugata mo, lagubogid.
0: Sararama, gito mo.
1: Mayong aga, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Sir Gerland Sumido, kay, din na hindi ko makita ang...
0: Kay Ma'am Annalyn Bahade.
1: Nan, ikwanda, ipanggit, Anayda. Hindi ko makita, kakita,
0: Mayong
1: balita.
0: Mayong aga kay Ma'am Lolet Delfino, kay, especially kay Ma'am sa Beans PSJ,
1: mm-hmm.
0: kay Ma'am Rosemary Jimenez, kay Sir Binoy Maniosa, kay Ma'am Erlina Goles.
1: Oh, kagiyang abana nga si Sir Noel Goles yes. sa Anilaw.
0: Kay Sir Tristan Wyatt Gulay, kay lagi. Sir Herland Sumido.
1: Namin si Sir Tristan yung kay Hiltig ni.
0: Mayong aga man, no? Sa imo mother, mother mo gid man
1: isa. Oo, mother ko na. Isama lang na siya. Si Mama Victoria. Mga ka-K5, mamaya itong kaundan, sa GTX Morning Newscast, subong nga Martes, October 6, 2026. Kami inyong mga tagbalita.
0: Ako si K5 Alira Alvarado Apin.
1: Kag ako naman si ka-K5 Christian Hagurin. Para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
17: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
18: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88. 8.7
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
18: D3 Bio Health News, D3 Bio.
19: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
20: Aton istoryan, subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
21: Paano makabulig ang D3 Bio sa imo nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig, mga mucus ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gituag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
18: D3 Bio with Visio.
22: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarkos sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
17: Mga butika.
20: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway, amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyano, pakadto sa imo nga tutunlan, kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
21: sa may mga guard mo.
20: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
21: Siyempre, busog ka.
20: Busog ka.
2: So, daw mo nga natural nga paagis para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pa wala, bala? Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
21: So, wala. Dapat tulog, wala.
20: Tulog, wala.
21: Dabi na akong late dinner ka.
2: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi, bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
21: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease, nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3 bio, layo ka sa ulcer.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-DTX. DTX 500 ka!
3: Mataas bala ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
4: Magalingin bala ang imo nga ulo?
3: Masami nagkapangihi?
4: Masami ginauha?
3: Kasi may diabetes ka na!
4: Mag-DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
4: sang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
24: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
24: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C.
24: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
29: Good news!
28: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
29: Libre! Libre!
28: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
0: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1-year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 1000017 Series of 2026.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat, Gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Mas tagtinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
10: DTX 500.
12: Masaligan.
10: Epektibo.
12: DTX 500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
12: DTX 500.
10: Masamig ka bala ang gina-allergy.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo. Higo nga dugo.
10: Gasama sami,
12: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
12: DTX 500.
10: Masaligan.
12: DTX 500.
10: D3 Bio.
12: With Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
10: D3 Bio. Ang D3.
13: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
13: Yung may D3.
10: D3 Bio.
13: D3 Bio.
10: With Physio.
29: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio.
13: Ang D3.
10: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
10: Yung may D3.
13: D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
13: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotin. Makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na maitom ang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
7: Klinika DioFresh.
6: Available now.
8: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! My puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa K5 News FM, Iloilo, las 7:15 sa aga. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
11: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Mayong aga Banwa, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa mga kauturan naton sa kaiping kaprobinsyahanan sa Isla Sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan, kag Capiz, good morning. Sa mga taga-isla kag probinsya sang Guimaras, mayong aga man sa inyo tanan. Siyempre, ang mga Ilonggo, yadri sa syudad, sang Iloilo sa 180 tanan ka kabarangayan. A pinakamadamong kabarangay sa Bilog, Pilipinas, ari sa syudad sang Iloilo. Ang probinsya sang Iloilo nakamonitor, nakatutok naman sa aton subong sa ilang mga radio kag sa aton nga Facebook Live. Sa aton nga official Facebook pages, may almost 1.5 million ka mga followers.
8: Foro de los Pueblos.
10: Ginatamyaw taman sang maayogid nga aga ang aton nga mga kauturan nga mga Ilonggo sa bisan din nga bahin sang Pilipinas. mga Ilonggo sa Luzon, sa Visayas, kag sa Mindanao, pati na mga overseas Filipino workers sa di mga bahin sang kalibutan. Mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyo tanan. Welcome mga ka-K5 sa programa
0: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
10: Petsa 6 sa bulan sang Oktubre, tuig 2026, Martes nga adlaw, mga ka-K5. Ikaduwa pa lang adlaw sang semana, pero kadamu-damu na sa nagkalanabo sa aton umpisa kahapon. Na mga dalagkuan ng mga national kag local nga mga balita kag mga issues nga nagatublag sa aton nga mga Ilonggo.
0: Foro de los Pueblos.
10: Sa ngalan sang akon nga partner, sa mun nga Vice President kag K5 Ray Espeha Umalay, ako ang inyo kag K5, ang inyo lagad of the night kita tubtob last 9 siningaga, ako si kag K5 Christian Haguri.
0: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
10: May mga kauturan kita dara subong nga nagapulupangape, nagapainit-init sang ilang chan, no? Parang preparado para sa bago naman nga pagpanghangkat subong nga Martes sang adlaw. Kabay pa nga DTX Coffee Mix ang nagapainit sang inyong chan, no? Pero nagapabugnaw naman niya sang inyong mga ulo, no? Mayo lang da nga pagpulupangape mga ka-K5. Nadugangin nyo patapos nyo pangapi, tumarin nyo bala sang, kuhan, sang power trio ng Mighty C, ang alkaline-based vitamin C. Dugangin nyo sang DTX 500 Superior Antioxidant. Kag sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Kag D3, vitamin D3 nga makakuha sa mga ginabatsag ninyo nga mga sakit-sakit sa lawas. Kung makainom ka mo sining tatlo ka power trio nga nito. Preparado na ka mo nga mag-atubang sa pagpangangkat sang adlaw-adlaw.
0: Foro de los Pueblos.
10: Ginatamyaw ang mga kauturan naton ng mga drivers na bisan anong sa isang salakyan, tricycle, modernized jeep, traditional jeep, ng mga bus naton na nagabiyahe norte, sur, central, panay. No, labot sa iban nga kaprobinsyanan, halonggid sa pagmaneho. Maman nga drive sa mga taxi, mga TNVS, ka mga pribado nga salakyan. Good morning. Parang kay Mama Edith, kag Sir Allen Boteha, sang Eagle IBC. Kay Mama Rosalie Silurar, nga nagadulong sang ila kabataan. Samtang nagamonitor sa aton, maayong aga kag halonggid sa pagbiyahe.
0: Foro de los Pueblos.
10: Mga tricycle driver, tada, sa Takas Haro, sa Altachera Haro, sa Balantang Haro, kag iban, pagid, nga bahin sang sudad sang Iliilo, nga nagamonitor subong sa aton, maayong aga man sa inyo. Damo-damo kita sang istoryahan, mga lokal nga balita, mga ka-K5, no? Unahon, tagini siguro, ang ning pagkadakop sa isa ka transport leader, very vocal ini, nga kritiko sang public transportation modernization program, no? Ang isa man ka very outspoken nga critic sa mga nagakatabo diri sa syudad, no? Wailiwan ko ni si Mr. Warren Jason Gangoso, no? Nangin kontrobersyal man sa nagligad nga binulan matapos nga patuan ang aton diri nga upod sa K5, nga kuno bias kay nag-interview sa LTFRB kag sa mga kooperatiba nga nagapadalagan sang modernized jeepneys.
0: Foro de los Pueblos.
10: Ah, ginpakawal pa kag gin pabugal pa ang iyang armas, kuno do may plano pa sang kuan kuno nga mahimuon nga hindi maayo, no, sa aton nga kaopdanan labi na gid sa iban pagid nga mga taga media.
0: Foro de los Pueblos.
10: Natigin monitor sang aton kapulisan na diskubrihan nga waay gali lisensya ang iyang armas luthang kag may paaman pa nga droga.
0: Foro de los Pueblos.
10: Hindi man kuno po sera si Mr. Warren Jason Gangoso, but hambal sang aton nga kapulisan nga nag-operate dre, hambal yaw PTRP kuno kuan ka mo ng thunders ka mo. Waay sa sang lisensya kag hambal sang aton kapulisan nagagamit sang illegal nga droga. May mga nabatian at nani actually nga mga huring-huring man sang una, no? Parte sa sining iyang alleged paggamit sang illegal nga droga, pero ti waay pruweba, eh. No? Waay sang waay sang ebidensya, but this time no may na diskubrihan nga illegal nga droga sa balay nga ginaarkilahan ni Mr. Warren Jason Gangoso dira sa Takas Haron.
4: Foro de los Pueblos.
10: May update kita karon, basi kung makakuha kita update karon sa pagmonitor sang kapulisan, ano pag ginang nahibaluan nila parte sining isa ka local transport leader mga ka K5 dugin pa kamalaot kini ang pagdakop no sang pagdagdag sang SOCOS order sang LTO sang una kag LTFRB sa overloaded tubla nga salakyan ang Pretty Boy nga nagabiyahe Lambunaw Iloilo.
4: Foro de los Pueblos.
10: Isa comment section di sang gin-post naton nga balita parte diri damo ang nagasiling balido ka isog kagkatikalo man siya sang una. Nga daw daw totoy lang sa sang pagdakop way gani katikab sang babaya di gani magpa-interview. Gani kiti kinamatarong niya manaya no nga hindi maghambal kiti ang iya nga ihambal base kun magamit man niya batok sa iya mga ka K5. Tutukan tani nga balita at tutukan tani nga issue mga ka K5 kag kwaan ta man eh sang

0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Last 7:25 sa aton nga pangalagad mga ka-K5. Dugangan tapigid sang iban pagid nga mga balita sa siyudad kag probinsya. No, ang ICPO pagi kay Police Colonel Wilbert Parilla ginmanduan ang Traffic Enforcement Unit, no? Ang aton kapulisan may Traffic Enforcement Unit, no? Amo man sila nagabulig sa aton nga mga traffic enforcers sa pag pasiguro nga orderly ang dalagan sa trapiko sa siyudad. Amo man sila nagaimbestigar sa mga vehicular accidents nga magluluntad mga ka-K5. Now, luyag ni Colonel Parilla nga istriktohon ang traffic rules dira sa Tagbak Terminal. Kung nagalabay ka muna permis sa Tagbak Terminal, balaan nyo kung ano kagutok dira sang trapiko daw sa Ramihay, no? Daw sa Agbla, daw ay sistema, way order, bisan diin na lang, no? Pwerte na da kagutok, labi na ginstubang sang City Mall, no? May barrier na, may nagapinagusto patabok-tabok, may nag-U-turn, may nagaliko, may nagapatughong, may nagapang gan-load kag naga-unload sang pasahero. O ito'y pinagustuhan ay kag may ordinansa sa syudad mga ka-K5, no? Kundiin lang pwede maka pick up sang pasahero, ilabi na ang pila ka mga public utility vehicles. Amo na ginapatutukan ni Colonel Parilla kay no, damo guro nagareklamo nga hindi nagid maagwantahan ang kagutok sang trapiko sa area sang Tagbak Haro.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los
2: Pueblos. Kaunta ni Colonel balita ni ka-K5 Karen Badilla. Samtang no, may mga balita man kita gikan sa probinsya, hari ginatutukan ang presyo sang buhi nga baboy, no, nga ginareklamo sa aton nga mga hog racers, no, even ang mga backyard racers nagaagunto, no, kay puwerte kabarato ang baligyaan ay sang live hogs, pero pagbaligya na sa merkado mahal na. No, do perde gid sila kuno mga ka-K5 kay gamay ang barato presyo pagbakal sila baligya mo to sa merkado ang nalitso na perte mahal. Balya do kami ang ga pangabudlay, kami ang nagasagod, kami ang nagapaugat ni. Do gapahapos lang niya ang naga kuan lang nagapamakal ang nagabaligya.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Ti ano ang bulig sang Department of Agriculture Region 6, no, sa aton nga hog racers, no, why ganituod sang ASF diri subong sa aton, perti do ginagyan man kay ASF ang aton nga hog racers tungod sa kabarato sang baklanay sang baboy.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Storyahan taman mga ka-K5 ang hambal sang Department of Science and Technology pagi kay Secretary Renato Solidom nga ari pamati tanan nga probinsya sa Pilipinas maka-experyensya sang drought, no, by March 2027.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Bot silingon na diri, waay sang exempted, tanan-tanan, masuprer, ma, kuan gid, mabatsyagid sang kakulang sang tubig, kag sobra nga init, dala sang super El Nino. Bot silingon, tanan-tanan nga probinsya, mapreparar nga daan as early as now, no? 6 months away, dapat preparado na kita, no, kay para nga hindi matam-an ang aton nga mga mangunguma, hindi matam-an ang mga pumuluyo. Kung na ginambala na kita sang DOST, no, dapat may mga measures na nga ginadihon ang mga local government unit kag bisan pa ang national government.
0: Foro de los Pueblos.
2: Okay, kung na magtupa na ni mga ka-K5, why nakita siya isang basulon, no, kay ginambala na kita months prior, 6 months or 5 months prior nga magpreparar na kay waay sang exempted sa Super El Nino sa first quarter sang 2027.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga kay Ma'am Cres Almohen sang mga kwandra, mga senior citizens sa Takas Haro, amaman kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Beth Edar Lilia, kay Sir Arturo Lilia dira sa Kalinog, kay Ma'am Lulit Fundal sa Simon Ledesma Haro, kay Ma'am Bings PSJ, kay Sir Rodel Villaruel Manara, from Manara Barangay Celestino Villasin, Cadiz City. O may nagatutok di halin sa siyudad sang Cadiz. Si Ma'am Jane Shan, Nene Shan Presya, mayong aga man si mo kag migo ko diyan pasyente sang Tamsak Patalina. Pagbalik ta detalye na sa mga balita kag mga topiko nga aton gin headline mga ka-K5. Oras, last 7.

0: Campeón sa balita, campeón sa drama, campeón sa musika, campeón sa komentaryo, campeón sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampeón nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
1: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Vizio. Ang Vizio, nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamu o giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika.
5: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa'yo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga sukin butika nationwide.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops at adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
11: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
12: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
14: Sa barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
6: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
7: Mami, itigil ang drama.
6: Angeline?
7: May na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Bali na mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggo,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Galaong magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: K5.
12: K5
11: News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Balik diri sa Foro de los Pueblos, mga ka-K5, oras la 7.42 na.
15: Foro de los Pueblos.
14: Punyo sa Gyapon ka-K5, Christian Hagurin. Subo nga aga, naghulag naman ang presyo sang gatong. Ah, kada Martes bantayan sa aton ng mga kauturan mo lang ginabantayan sa aton ng mga drivers ang movement sang gatong mga ka-K5. No, ang diesel nagbulubrato gawa pero ang gasolina liwat naman nga sumaka amo man ang kerosene. No, sa tunga sang panawagan sang pila ka mga sektor nga dapat kakso na ang excise tax sa gasolina kag diesel. No, magluwas sa una naging panawagan ni Presidente Marcos nga kakso naman ang excise tax mga ka-K5 sa LPG kag kerosene. Timakon mo, in the last 30 days, so kung isa kabulan, ang gasolina nagsaka sang 4 pesos kag 69 centimos kada litro sang nagligad nga September 8. So nagsaka lapit 5, ang diesel nagsaka man 5, ang kerosene nagsaka man 5. No, amo ni isa sa mga big time hikes sa mga ka-K5. Sang pagkasunod nga semana, nagsaka liwat 5 ka pesos ang gasolina, ang krudo nagsaka 4, ang kerosene nagsaka man lapit 5 ka pesos. No, September 22, the week after, nagsaka liwat almost 5 ka pesos, no, ang gasolina, ang krudo nagsaka lapit 9 ka pesos samtang ang kerosene lapit 7 pesos. So, from September 8 to September 22, no, mga 15 pesos na ginsaka sa kaladitro sang gasolina samtang sa krudo naman 18 pesos na mga ka-K5.
15: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: Sa kaluoy sang Diyos, sang September 29, which was last week, bow, nagpanaugid ang presyo sang gasolina sang 24 centimos. Grabe ba, sakaan 15, panaugan 24 centimos. Salamat gid ha. Nami kamo pang pang tut. Pangbubuan ka gasolina kag pang tutdan, no? Ang krudo, okay gawa kay nagnubo siya sang lapit 8 pesos. Pero ti sakit gyapon kay 18 ang ginsaka ya. Sini naman nga semana, no? Sini nga adlaw, Martes, nagsaka liwat, grabe. Gin panaugan, gin pa barato lang 25 centimos, gidugang naman 2 ka pesos. So, oh, di mga into kita sini ang diesel nang barato 1.30. Paunta ni balita gikan kay ka K5L Merasable gikan sa K5 Patrol, no, sa update sang movement sang gatong mga ka K5.
15: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
14: K5 Elmer, good morning. Damo na daga pila gapatoghong krudo subong kay tinagbrato sang 1:30 gid. K5 Elmer.
7: K5 Christian, good morning. Kag may mga pila naman kay Gina ka mga salakyan ang nagapila para lang mag Yes, K5 Christian.
14: Oh, padayon lang, padayon. Nagapila sila subong aga.
7: Yes, K5 Christian. Kag base sa gina pagwa ng advisory sa mga kumpanya sa aton ng mga langis, sige pa Christian, ang presyo sa aton diesel maganubo sa 1.30 kada litro, kag ang presyo sa aton ng gasolina magataas sa 1.90 kada litro, subong man ang presyo sa kerosene nga magasaka sa 3.30 kada litro, kag ini ang nasambit nga ini magaepekto ang price adjustment niya subong alas 6 ang aga, October 6, 2026.
14: Busi ko nag-take effect na ino. K5 Elmer, busi ko nag-take effect na, no? Almost 2 hours ago pa ang pag-take effect sini.
7: Yes, K5 Christian. Kag yari ang mga pila ka mga gasoline stations nga aton ginpanglibot kag ang iyang price adjustment humalin 6 a.m. kag ginasang aga. Una na dira ang sea oil sa may distrito sang Molo before 6 a.m. nagapresyo ini sang 93.80 pesos samtang sang 6 a.m. na nagpresyo ini sang 92.50 pesos
14: ang diesel niya diesel ni istoryanta.
7: Yes, the K5 Christian ang steed diesel nagsaka ako nagnubo sang 1.30 pesos samtang ang stream U na to humali na 87.30 pesos nagsaka sa 89.23 pesos. Rason nga nagsaka ini sang 1.93 pesos. Kasubong sang Extreme 95. Nagsaka halin 87.80 nagsaka sang 89.73 pesos sa K5 Christian. Samtang sa aton nga petroli fuel sa may distrito man sang Molo, wala sing pagbag-o sa presyo sang aton nga diesel premium kag regular. Same inigihapon kay K5 Christian nga 94.90 sa presyo sang diesel, 88.56 sa presyo sang premium, kag 88.6 sa presyo sang regular. Sa bahin naman sang Flying V sa distrito sang Molo, ang presyo sang diesel yara pagina sang 93.30. Kag nagsaka ini sa 90, ako nagnubo ini sa 92 pesos, rason nga nagnubo ini sa balor sang 1.30 pesos. Samtang sa Volt naman, kumalin 87.30 pesos, nagsaka ini ako na yes, nagsaka ini sa 89.20 pesos ang iyang difference 1.90 gid 5 plus chan kag sa Thunder naton nga humalin 87.80 pesos nagsaka sa 89.70 pesos kag same lang man sa Volt nga ang iya difference is 1.90 pesos.
14: Okay.
7: Samtang sa distrito sang Haro sa Caltex nga gasolinahan ang aton na diesel kag silver kag platinum wala sing pagbag-o sa presyo. 94.22 sa gihapon ang presyo sang diesel, 90.28 ang presyo sang silver, kag 91.28 ang presyo sang platinum. Samtang sa distrito naman sang Haro, sa Shell, ang aton nga fuel save diesel kagina before 6 a.m., 98.80 pesos ini, samtang paglapak sang alas 6, nagdaba ini sang 1.3, rason nga 97.50 na lang. Samtang sa aton nga V-Power diesel, from 102.9 pesos to 101.15 pesos. 1.74 gid ang iyang ginabuhin sa K5 Christian.
14: Okay.
7: Samtang sa fuel save gasoline, 90.40 pesos to 91.70 pesos. Kag nagsaka ini sing 1.30 pesos kag sa V-Power Racing, wala sing pagbago kundi 88.88 pesos gyapon ang presyo sa K5 Christian.
14: Sige. K5 Elmer, sa imo paglibot-libot dira, din gagidang daw makakita sa pinaka bulubarato gawa nga gatong diesel man kon gasolina abi.
7: Sa ato nga pagpanglibot sa K5 Christian ang pinakabarato no amo ang sa distrito sang Haro sa may Petron. Kahit ang ilang diesel nagdaba gid humalin kag ina 94.40 subong 93 na kag consistent ang iya dako ang iya pagnaba especially sa mga extra advance at TS yak kay Christian kay nagbuhin din ni ako nagdugang inigali sa 1.90 sa mga diesel niya buhin ini sang 1.30 kasi 5 plus siya.
14: Okay. Pero petron sa haro do pirmina da iya puno gid man, no? Kay ti bulubarato siya as kumpara sa mga gasolinan sa kay. Ginahambal ta ni sa aton nga mga kauturan. Kiti tanan-tanan subuga pangita sa pinakabarato nga kwan mo baklan sang gatong di niya advertisement ta or ano da nga sahi sang style no but gusto tala makabulig sa aton nga mga kauturan nga nagakwan subong nagapangita sang bulubarato. So hindi pa manggid laba ang mga pila subong sa mga salakyan na K5 Elmer labi na gid sa mga jeep naton kag mga nagagamit sang krudo pareho sang mga pickup mga SUV kag mga light trucks.
7: Ang K5 question, hindi pa man git malaba, pero may mga pila naman sa mga salakyan ang nagapila sa mga nasambit na ito ng mga gasolinahan kay K5 question.
14: Okay. Sige, padayon na sa pag-monitor sa palibot kay K5 Hermes. Salamat git sa balita, gikan sa patrol.
7: Sa mga K5 na ito nga may diabetes, magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement, ng epektibo nga nagapanubo sa atong blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa atong vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mamabakas sa nga branch sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Kaupod sa patrol, si K5 Karen Badilla, kaga K5 Jason Talaron. Ini naman si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Ililo. K5 News FM.
15: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report! Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
14: Madamo, salamat ka K5 Elmer Sable gikan sa patrol. So, why di man subong gawas ang gaginutok, kid? No? Kaya ti ang mga, kwan niya, mga nagatughong sang krudo, mga nagabiyahe sang jeep, usually, gabi palang yun na full tank na nila ya, para pagka dason nga aga, diretso na sila yung kabiyahe. Kasi di na sila yung kahulat yung magpanaog 1.30. Pero kung mga lima, gamang guro ka pisos ang rollback na pwede guro nga mapaaga kakamagtugong. Kaya usually ang patakaran sa mga arkilhana isang jeep, no? Pag grahe mo, dapat ginbalik mo na kung pilang unod niya pagkuha ni mo sang salakyan.
15: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
14: Di may mga iba ni nga mga gasolinahan, ha? Why nila ginakuan? Why na sila nag-stock damo nga krudo kung may rollback? No? Ambal nila, out of stock kami. Pagsaka naman presyo na son simana, nan, pwerte naman ang kadamo, stock nila, mga tusog.
15: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
14: Maning problema kay we are at the mercy sa mga dlagkuan nga negosyo. Gita may mimo, tama gid ka volatile, no? Tama ka sensitibo ang merkado, no, pag-abot sa petroleum products kay hindi pa stable ang kondisyon dito sa Middle East, no, kag way kita yasang bastanting supply, way kita kuan, so salig kita permiya sa import sa mga kakita.
15: Foro de los Pueblos.
14: Las 7:53 aton nga pag pangalagad alang-alang ni para mag isa pa kabalita pat pagbalik ta karon kuan ta balita alin kay K5 Karen Badilla parte sa ambal ni Police Colonel Wilbert Parilla nga no tutukan istriktuhan no kag isuhan sang TOP or temporary operator's permit ang mga motorista nga wala nagasunod sa traffic rules. Sila bigyan nagidra sa nagapinagusto lang kuno sa area sang Tagbak sa distrito sang Haro mga K5.
15: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
14: May good news kita halin sa national government. Ang mga public school teachers na posible nga magbaton sang ilang nga 2024 bonus ni ante sang December no 2026 no may kwan sila gali may performance based bonus sila may PBB sila nga ginaangan-angan subong ginahulat na sa between October to December sini nga tuig mga ka K5 oh, grabe excited naman ng mga kwan ang mga teachers na to the good news gini natapos gin sa ulog kahapon ng World Teachers Day no may palabuton sila giling abunos. Ang iba naman eh, ga pangalot naman ni ulo mo batian nila, kali ang ginlawag ito sa K5 ngayon may bunos kami oh. Ang mga manugsok, ang mga manugsokot, di ka balo na nga may ginapaabot kami oh.
12: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Kaya mo ginayan, no? Ginaproseso, subong, no? Ongoing yung processing, no? Sang kwarta, sang pondo, para ma-release ang PBB or performance-based bonus sa aton nga mga manonodlo, mga ka-K5. So, ambot pila ning ginabaton nga PBB, be? Ah, okay. So, 45 to 65% no, sang monthly basic salary sa aton mga manonodlo, no? Base sa ila performance kag kontribusyon sa accomplishment sang ilang mga opisina, sa ilang mga departamento.
12: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los Pueblos.
14: Diway pa nila bot sa kwan sa PEI, no? Productivity Enhancement Incentive nga ginahatag ni sa tanan ng mga empleyado across the board, lakip na ang pila ka mga mid-year kag year-end bonuses kag ang usual nga 5,000 nga annual cash gift. Ahay, at kwan masupot man, no? Kaan kami, may mga 20,000 ka abi nga PBB, dugangan pa sang imo abi nga mga cash gift nga 5,000, may year-end ka abi nga isaman ka bulan nga sweldo, tapos may iban nga incentives, makatipon-tipon ka man sin eh, sang mga 70,000 abi, kung mga tunga-tunga ka na, mga teacher 2 or teacher 3 ka na, baka supot-supot ka man.
12: Foro,
14: ang masubo nga kamaturan rin mga ka-K5, kati mga kauturan tang iban, way pa mabato ng bonus na tugan na, no, na advance na gano'y isang iban mo. Amo niyang challenge, no, nga ginapangatubang sa aton nga mga public school teachers, and hindi lang sa mga public school teachers ta, mga government employees ta, and even some of the private employees, why pa mabato ng sweldo ginatug-an na
12: foro de los
14: may bayran na kay tingin na una nakuha mo again advance na na iban gani ang ATM prindado ginatug-an ang balatonon nga sweldo. Ha, July pa lang ang ginatugan, Disyembre pa.
12: Foro de los
14: Pueblos. Muna ka puraot sang simpo sa mo, muna ka mahal sang balaklon, na saka ang mga balay ranta, halin sa kuryente, tubig, internet, ano pagidang way nagasaka, K5, Andre?
12: Foro de los Pueblos.
15: Foro de los
14: Pueblos. Maagwantahan ng pangabuhi sa Pilipinas, basta nga, kwan, ang gobyerno ta, hindi efficient, na way nagahatag sang bio kag basic social services sa aton nga mga kauturan.
12: Foro de los Pueblos.
14: May tani ko na dako ang ginakuha sa aton nga tax bill, pero ang balik sa aton nami man nga serbisyo sa aton nga mga hospital, no, sa aton nga mga public schools, no, sa aton public transportation, na aton nga mga dalan na nami man balagyan. Pero nang adlaw-adlaw problema mo sa traffic, guba ang dalan, may mga nagakabulasot sa mga drainage, sa mga imbornal, no? Ang pilahay sa mga public hospitals, pertiklawing ang serbisyo, hawot-hawot.
12: Foro de los Pueblos.
14: Mga classrooms na, kung hindi gutok, hindi gubaon, hindi puno, oh, may kriminalidad pa nagakatabo. Ay,
12: Foro de los Pueblos.
14: Tapos kita mo na lang mga opisyal sa gobyerno, ang ilang mga relo, tag 10 million, tag 5 million, ang ilang mga ultimo kalo tag 120 mil. Ang ilang mga pajama tag 80 mil. Ha? Ang ilang mga salakyan do bilog tang kabuhi do hindi naton masuptan para mabakal. Ilaya ah ginabulos-bulusan lang nila. Okay, muning sakit gid basta ara ka sa idalom balasang piramid nga ginasiling nila. Ara ka sa pinaka-bottom na why gid ta may mahimo ah hulat lang kita sa bilin sa aton mga kakipay.
12: Foro.
14: Muna nga basta kun may makita kita nga irregularidad sa gobyerno, no, ilabi na gid sa mga gobyerno, sa mga government officials naton nga ginapaswilduhan naton, mareklamo kita, ma-demand gid kita for accountability, manukot gid kita, ha? Kay kita iya ang pinakakaluluoy. Away gid kita iya sang dalaganan nga iban kundi ha, magreklamo na gid lang kita kun kulang mabaton ta, kun hindi insakto ang ginabaton ta base sa ginaamot naman sa gobyerno.
12: Foro de los Pueblos.
14: Magapanumbalik pa kita makaliga ng importante ng mga pahanumdum. Oras, las 7:59.
16: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
17: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K-5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:00. That time check was brought to you by Star NutriMeats. Dilang sarap, sustansyarap.
17: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
19: Mag-TTX 500 ka!
18: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-TTX 500 ka na!
18: TTX 500!
19: Ang may powerful compounds!
18: Yan agapanubos ang imo blood sugar!
19: TTX